0: nga pagpangusisa, wala gin no may nakagipara kay Pai Guldan kay kay market day man kahapon sa kasukuon. Kada isa no nga sako man bala why gid may nakasaksi abi no nga maka makabulig man o makatumod kay dito sa time na to nag stay pa to sila no nagpamangkot as pa nakapangayo man sang bulig gin-refer no sang traffic enforcer man dito nga mag-proceed na lang sa Aruhas Component City Police Station agod ipabalhag ining natambo ka K5 Roldan. So amo na gid na ang ginalauman sining biktima nga kun may makuha no nga CCTV ang aton sining kapulisan para ti makit-an bla no ma-identify kag maibaluan man kung sino gining ining lalaki nga sining ka-transaksyon ka matumod no kag para ti mapanabat man siya sa ginhimo nga pagpangbudol no sa negosyante nga taga-aklan na ka K5 Roldan.
1: Pero kung ikaw maglantaw ka K5 Darren, siya gid man ang target or atong retailer lang niya o galing by chance wala to sa dako nga kwartang retailer kag siya yung komprador kapitalista siya ang najakpatan
0: sa akon sining pag ano no nga pag analyze sa natabo hindi gid sa siguro ang una gid nga target no kay naglabay lang dito nagtanyag ang ining nagpang scam sa retailer o galing wala capacity ang retailer nga magkuha no sang amo na nga binulto nga isda kagin recommend no gintawgan niya lang via messenger man ang ining komprador nga ning biktima nga siya na nagpatigayon nga ginsilingan man mo si sining retailer ginabalan niya nga ang ining nagpang-scam na magluwas no wa sini kapasidad kay do mo nga tion may mga importante bala nga hilikoton ka kay Five Goldan nga may sa isa sa imata sini may kumbaga bigalastusan la may masakit so hindi gin siya yan naka-afford sang ginatanyag sa sining nagpang-scam. So, yung patigayon, yan yung nagambal niya sa sining nagpang-scam na may ara ako na kuwaan o kung kilala ang inatumod sining biktima na pwede no, makakuha sa nga muna nga kadako nga binulto sa nga supply. Pero wala lang kita kay Balo, kay Five Goldan, may posibilidad man nga base ba lang nag-surveillance man ining ano, no, ining ining nagpang-scam nga ni sa pilaman ka mga negosyante sang isda o basi gamit na lang ni nga basi balaan niya man nga suki isang komprador ining retailer nga ni kag ni baluan niya man nga posible mangin aksyon nga ipatigayon isa sa retailer sa biktima so damo kita pwede man lang taw nga posibilidad ka T5 Roldan nga ti basi nagaano lagi man ni siya no kon mudos lagi man sa sining suspect ang magpang biktima no sa pilaman ka mga negosyante kakipagulda na particular negosyante sa isda so galingan mo lang gina no kakulangan sa part no sa aton sining biktima man wala giniyan ni napaminsaran nga makuha abi ang pangalan kay Yarason sa salig mo siya kay okay na siya no nga kumbinsido na siya nga nainambitan na makakilala sini o na why niya na dumduman nga kwaon na lang kutani ang matutuod nga pangalan o kung ID manabi sa sining nagpang-scam ka T5 Roldan.
1: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sa El Castigador. Ang ining balita, buylog ang inadulong sa iyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Ini si ka T5 Darren Salomeo Hensuana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita diri sa Foro de los Pueblos. Amo ni masubo mga ka K5, 50,000 is 50,000 pesos. Masakit-sakit ni. Actually ang amount is 51,500. 51,500 tani sa ato na lang ni partner na solbar pang mga problema ta sini. Ugaling ti ko nakakita kasang kwarta halin sa pagpanunto. Halin sa pagpang-scam ang gaba sila sa imo pilo-pilo. Gin-enjoy man isang suspect nga ni mga ka-K5. Ang amunik kadako nga kantidad kapon, basi gani kagabi, guro naglok-lok na nisang ilimnon, or basi nagsoyop na nisang droga, na-enjoy niya man ang kwarta amunik kadako, pero ti ang gaba, sina kumatod, giman nga managtunto, ini, hindi man ang magkilihan mo magabalik sa iya. Kaya hindi mo masiling ah. May miscommunication lang eh. Kiti kapon panisang aga, ti just imagine kung kapon pang adlaw, kapon pasang aga, supposed to be mag-abot ang binanyira nga isda, mambal ka madelay, tinalubok ina iya, hindi na pwede madelay ang isda. Madelay lang minutos or inoras, but hindi iya nga pila ka, tuman kalawig na nga inoras, malubok na iya. No? Hindi yung taman masili nga nag-deal ka na sa isda, nga way pagaling makuha sa lawod. Way pa makuha sa sangha. No? Kung kita maglantaw, ti by chance lang niyo, naka-jackpot gini mga ka-K5 ang suspect, nga way pa ma-identify, na-jackpotan niya gining komprador kay isda, oh. Dito sa nag-try sa Labasero, sa ordinaryo nga managbaligya kay isda, tiway man to sa ikumpra. Kay kumo nga excited man ang Labasero, gin-refer niya ang nagadulong sa ila sang binultong isda mga ka-K5. Nati ido mayo Manila istoryanay, natigayon ini mga ka-K5 nga makatransak kag nagtabuay pagani. Asa nga nakalabot sila diri sa Roa City from Banga clan, nagbiyay sila sang inoras, nakaabot diri kapon sang aga sa Teodoro Arcedes Trade Center, kag nagawlat-ulat sila sang isda nga magabot kay dira ko no ibagsak sa TATC. Tinaglaba lang ang liog sining negosyante nga si Bert. Why sang isda nga nagabot mga ka-K5? Kagangiya ka transaksyon ng indulaan na. I-check tani sa parts ng aton si Philippine National Police. Kamustang dilagan sa ilang investigation? Nakuhaan ba lang sang CCTV footage sining suspect? Nakuhaan ba lang sang CCTV footage ang daw anay isang kwarta mga ka-K5? No? Kag ano bago ni nga modus or dugay na ni? Ang dugang sinang mga updates kag information tutukan diri sa K5 News FM. Amula na basta transaksyon sa kwarta, halong gid kita. Kay kadamo nagid sa mga manugtunto subong mga ka-K5. Nagsalig sa eh. Kiti, mayo man ang ila sining sugilanon, gali iya, manugtunto mga ka-K5. Di sa suspect ka ni, don't worry. Maabot ang simpo, ma-identify kagid sa aton sining motoridad. Ti much better, kung may miscommunication lang, or napalso man tong transaksyon mga isda, ibalik na lang ang kwarta. No? Or else, di kundi mo pagbalik, ulaton mo'y kay ma-identify kagid sa gyapon sa aton nga mga otoridad sa bulig sa mga kamera dira sa TATC nga hopefully nag-function mga ka-K5. 9 minutos sa nakaligad sa taktang alas 8 mga balita dira sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit. You know what, subong, kuway kapag masakit, kisa dugi na pulo pabayaan mo lang ang laygay sa imong advice, sa imong nga dapat halungan mo lawas mo. But you know what, kunara ka na ginahilanat ka na, grabe kurug-kurug kalawas mo, taas na BP mo, taas na blood sugar levels mo, ginatake ka na ka allergies, ginatake ka na sa mga masakit, tugas ang kagaw, dira mo ma-realisar nga importante galing nga everyday ginamligan ta to ni kayong lawas mga ka-K5. Gani hindi na pagulata pa nga manginulihi ang tanan. Yara permi sa uli ang panginulsol. Apang sa timprano pa lang may tsansa ka pa nga malikawan ang malala, delikado nga mga balatian mga ka-K5. DTX 500 do para sa mga ka-K5 naton nga may high blood, may diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na skalawasan. Sa mga ka-K5 naton nga lamonista, palahubog, palapulaw, likawi ang komplikasyon kag malala nga balatian. Sa timprano pa lang mag DTX 500 ka na. Papagunang imo immune system kaupod taman dira ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Kag likawi ang mga masakit tugas ang kagaw, subong nga panahon nga ti delikado magastos magmasakit, kaupod man nato ng klinika D3 Bio mga ka-K5. Amoning power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available man ni online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa Malaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, ikang lawas ang ligan. Yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, inyugid masaligan mga ka-K5.
2: los pueblos.
1: 12 minutos na galigad sa takna nga lasa 8. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita. Good morning kay Eselin Descalzota Diama, dire sa may barangay Balatukan, Panitan. Kay Ma'am Gianna Velsiloso, dire sa may barangay Luktugan, Noga Pamati, nada nagalanog ang radyo. Kay Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon, maing aga. Kay Ma'am Becky Lana, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Che Gahupo Abinuman, nakatutok na sa may barangay Bato. Barangay Bato, Roa City. Good morning, Ma'am Che Gahupo Abinuman. Ashley Bourbon Bahada sa may barangay San Esteban Pilar, Cagliari San Biliones. Good morning. Salamat gid sa suporta mga KK5. Pagbalikta, dugang ang mga balita, istoryanta. Pagkatapos sa mga pahanumdog.
2: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir JP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
5: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
5: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sina is gouty arthritis.
5: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may namagin na balik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
5: Justo ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Two-thirds sang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
5: Aha. Mini ara sa sulod
6: ara sa sulod. But silingon ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagaka-damage kag syempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
5: Correct ano?
2: TTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una pila man?
3: 300.
5: Kanus sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi na kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
5: Duwara ka stab? Yun sa manong pag-inom?
3: Multago gabi eh.
5: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
5: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500!
6: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
5: Oh, so, meaning magwa lang siya galing.
6: Tingala ka ang iba niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
5: Oh,
6: so, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagka maitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
5: ga
6: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine,
5: ti amo nada.
6: Gadamo ng uric
5: palakaon
6: acid.
5: Palakaon ka tinaisang manok, o isaw.
6: Grabe ang oxidative stress sa lawas, kag kulang sang antioxidant.
5: Oh.
6: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones, inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C, control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy, sige inom nimo sa mighty C, sige inom mo pure C, ga prevent nga dali ka matigula. Mm-hmm. Ga bata nga gabata ka kung gain.

0: Nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalanggutok, kagpag dasig makapot.
1: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
0: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwana lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang mighty Z, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa mighty Z.
1: Mighty Z, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una dako ginangako ni problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at

0: Dan Syrup.
1: Bumahan sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Foro de los Pueblos.
6: Hold on, Besana Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 23 minutos na nakaligid sa takna nga las 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamay, padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta anyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Ang balidson bakaron nagsalig kagid sir, sayang lang kwarta mo, tani wala ka danay nagbayad, wala pa items mo halin kay Sir John Bacaro. Mugani no, grabe gitong salig sa negosyante nga si Bert. Kay man akon takag sa indi, kita yang tao ara gid ang aton pagsalig sa aton isig ka pareho. Ara gid ya sa mga negosyo na ara gid ang aton pagsalig. Amula na bikay kun kaisa may mga tao gid ang ginbunag sa kalibutan nga mga manugtunto. They can afford gatunto ng ila isig ka pareho, kabaylo sang kwarta, kabaylo sang pagperwisyo nila sa iban para naman sa ila sini personal gain mga gagay-fight. Iyan mula na masakit-sakit. Iti 50 mil niya. Dako niya nga kantidad mga kakay-five. Dako niya nga buhin sa kita mo. Pila mo niya kabulan nga kayod. Before mo nikitaon nga kantidad mga kakay-five. No? Iti kabay pa ko ano? Kabay pa ma-identify ng persona nga ni kag-hopefully mabalik ang kwarta mga kakay-five. No? Sining negosyante at kapital niya man niya siya sininga negosyo mga KK5 ga pagbagsak sang isda sa pila ka mga retailers dira sa probinsya sang Aklan kag person man sang sapian mga KK5. Ang dugang sinang mga updates kag information tutukan diri sa K5 News FM Rojas no, kaya to natagan ligwa tutukan ta na labuton tang Rosti PNP kamustang ila sininga ginakandak investigation kung may ara gid man para makabulig do sa pag-identify sa sining persona nga ni nga nagtunto sa sining nga katransaksyon mga kagay-five. 25 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Kung may mga mensahe kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining nga mga mensahe mga kagay-five. Sa liwat ha, kung may mga mensahe kamo nga luig ipalabot diri sa aton sininga pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasanta ang inyo sininga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka K5 ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ton Power Trio nga suplemento epektibo sa pagtapna sa naglain-lain ng mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga kakay-five. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Tandaan ta na kay man abatasan tabi ng mga Pinoy kung pwede ta malang daladalahon ginabatsag ta ginadaladala ta. Pero kung malala na gani, dira pa lang dayon mahulag, dira pa lang dayon maglasalasa kadto sa ospital, kadto sa doktor, pa-check-up, pa-konsulta, mga kakay-five. Nagakalipat kita nga ang posible paggastos ang dako pagbutang sa lang-alang sa aton kabuhi malikawan tagid na mga kakay-five, malikawan tagid na nga magabot kita sa sinangapunto. Paano? pinagi of course sa pag-amlig sa aton ikaing lawas. No? Adlaw-adlaw yao galion tanga ginamligan ta aton ikaing lawas. Mag-ehersisyo, magkaon sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas inom damo nga tubig. Kog ogalion taman mga ka K5. Ang pagtumar sa Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian mga ka K5 subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Kaupod tagidira mga ka K5 ang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Amon yung Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa aton sini nga mga ginabatsag sa aton nga lawas. Makabulig amlig sa aton ikayang lawas. Kag syempre, kun healthy ka, makasave kag isang dako. Malikawan mo nga mabutang sa bibi sa peligro imo kabuhi. Makakinot ka pa. Unlike yang nga nagamasakit ka, balik-balik sa ospital, balik-balik sa doktor, grabe mga reseta mo. Puto ka lang. Gani hindi na pagulata pa nga mag-abot ka da. Kung pwede malang malikawan nga abi hindi. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amo ning Power Trio nga suplemento nga ginarekomendar naton mga ka K5. Mabakal ni sa mga butika malapit dal sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man ni actually sa sentro sa Balaligyan mismo dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Rose City, tabok sang PLDT mga ka K5. Sa duga nga balita, nagligad gasiman naging pa dulodamlot kita mga ka K5. Sang pagdobo sa presyo sang gatong, no? In fact, may duha kaugna nga nagnubo ang presyo sang kurudo. Last week, nagsaka ang presyo sang gasolina. Now, bangod man sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East mga K5. Mayara naman sang ginabantayan nga posible saka sa presyo sang gatong mga K5. Sa maabot nga adlaw sang Martes. Base karon diri sa pagbulubanta sang pila ka mga kompanya mga K5 nga posible magasaka ang presyo sang gatong mga K5. Ang ginabantayan subong so far way pa sang official announcement kung pila gid ang final. But base sa estimate mga K5 ginabulubanta nga magasaka sang piso tubtub 2 ka piso ang presyo sang gasolina mga ka K5. No? Piso tubtub 2 ka piso ang posible isaka sa presyo sang gasolina kada litro na. While sa kurudo 3 tubtub 4 pesos per liter. 3.4 kada litro mga ka K5 isaka sa krudo. And ang kerosene amo ang may rollback. May rollback nga 350, 250 tubtub 350 ang rollback sa kerosene mga ka K5. So karon sa apon lang taon ta kung pilang final price adjustment. Ngigipatuman pero ang klaro diri masaka naman ang presyo sang gasolina, masaka naman ang presyo sang kurudo, ang kerosene may pagdubo mga K5. Base karon diri sa initial nga pag-estimate. Tiyambal gani sa mga biyanta nga mga motorista, way pa sila iya makatungkaaw sa wala untat kapag sininaka sa presyo sang gatong halin Enero, ara naman no? Ginpatilaw lang sila sang rollback, dason, asak-asak naman ang pagsininaka sa presyo mga K5. Presyo karon. Nga dugang nga palasanon sa mga kautoran naton, especially those in public transportation, kay buhi naman ni sila kita mga K5. Buhi naman ni sila sininga kita sa pangadlaw-adlaw. Kag bangod sa pagsaka sang gatong, nagahana naman mga K5, siyempre ang pagsaka sang preso sa mga balaklon. Ara, ginaya, gasunod, ginaya. magasunod gid ina mga kagayfay. Ang pagsininaka, presyo sang gatong, after presyo sang gatong, masaka ang bilisang pagkaon kag serbisyo. Pero ang sweldo sa mga kautoran naton nga mga mamumugon, nagapabilin sa Gyapon, sa 550 mga kakayfive ang minimum wage. Ang masubo pagani, hindi tanan, although masalig manubo ang minimum wage, pero hindi tanan gisunod sa minimum wage. Damo Gyapon may gisunod sa minimum wage. Damo kita magkauturan. Ngulay ang nagasunod sa minimum wage ang mga employer. Ang iban ng empleyado, hindi man makareklamo. Kaya ang prinsipyo sa iban, may na lang na may ginaganar sila kahit papano kaysa naman ngula sila sa trabaho. Kaya iban ng employer, sa mao hindi man makatakod. Sa kadako na subong sang sweldo, tisa una, pilagilang sweldo man. Subong nagsaka-saka na 550, malayo-layo na mga ka-K5. Ang minimum wage sa Western Visayas ka 550, malayo-layo na kung ikumparar ta sa sang una, 200 plus lang, 300 plus lang. Pero kung lang to mo, hindi Gyapon na bastante. Hindi ganina makabuhi sa mismo nagatrabaho na ito ng magkauturan. Inabangod sa kamahalun subong. Mahal ang bugas, mahal ang isda, mahal ang kuryente, mahal ang tubig. Mahal tanan. Tidugang pasubong sa kinanglan sang tao, load kag internet. So, sa unaya, tubig lang kag kuryente, pero subong, dapat may internet pagid. Amo ni mga ka-K5 kabudlay subong. Nagsaka-saka matod sweldo sa mga mamumugon, we're talking about sa mga ordinaryo naton mga kauturan. Why padalabot iya ang mga wala nagakwan? Why gidyagani gabaton minimum wage? No? Masakit ka tama. Kaya ang purchasing power sang peso mga ka-K5, nagnubo na iya katama. Sa una iya may piso ka, may mabakal ka na. No? So na makabakal ka na ang bubot sa una nga may paman partner nga sing-sing sa lapi lang na. Tidwa na kadulsi, mabakal mo sa una sa piso mo. Or Pinoy nga chichirya nga may paman kisa makajakpat ka, may piso, may lima, may sing-sing. Or subong iya, duway ka na may mabakal nga piso nga mga baligya. Piso yung bilog sang dulsi. Ang purchasing power sang piso kag sang peso dako ang ginubo mga ka-K5. Otro pa nga grabe ang inflation. Kag kulang taon ta nagakinagamo iyang aton mga leader kag sa ila pagsarurot do pati kita iya nga mga Filipino do dalon nila sila sininya pagsarurot mga ka-K5. Masako sila sa ila dulak sa politika. Well, madamo sa aton sa adlaw-adlaw gapakigbato Gyapon. Gapakigbato nga mapasaka ng sweldo sang ordinaryo nga mga mamumugon. Gapakigbato nga mas mag-ayo pagid ang kalidad sa healthcare sa Pilipinas. Gapakigbato nga mas mapaayo pagid ang kalidad sa edukasyon, madamo nga mga scholarships. Nagapakigbato sang patas kag alalangay ng hustisya. Madamo sa Gyapon sa ato na nagapakigbato sina. Pero ang aton nga mga leader, lantawa nyo, nawili sila iya sa ila dulak sa politika mga kagayfay. Di kundi lata sa media nagatrabaho, di ta magamit social media, kay katalaka makahililad na. Nga makita mo ni mga nawong nila, permi nga sila lang unod, permi sa balita, sa ila personal nga galgal kag-away kag political ambition mga ka-K5 while we are all suffering sa tuman kamahal nga preso sa mga balaklon pagpapasan sa aton sa balayran sang iban sa kuryente kakulang sang oportunidad sa mga kauturan aton hindi patas nga hustisya kag madamo nga iban pa nga adlaw-adlaw ginatinguan sang ordinaryo nga Filipino nga makasurvive. Pero mga leader ta nawili sila iya sila political ambition. Sila personal gain. Paggamit sila poder para sa ila personal nga interes mga gakipay. Samtang kita iya nagakapakapa kun paano kita makatibawa sa adlaw-adlaw. tining otro naman nga saka sa preso sang gatong masakit ini mambal kita tiway mantas lakyana hindi man tani mapektuan without thinking nga bisan ikaw nga ara da subong sa panimalay nyo nagapamati or ara ka sa gidatrabahoan nyo nagapamati pati ikaw apektado sini tanan kita. Kaya every time magsaka ang preso sang gatong, gasaka ang bilis ang balaklon, gasaka ang inflation, gasaka ang tanan. Isa lang ang permi na gausos. Balaan nyo na na. The rest, kabudlay na makasurvive mga ka-K5. Kabudlay na. Bisan subong at sempo nga nag-earn ka sa mayong sweldo, gakuan ka man subong nga gaminas. Madamo sa aton subong ang nagaminas mga ka-K5. Bangod sa krisis nga ni... Kung imol kakatama, manami lang kay kahit papano may ayuda. Kung manggaranon ka, hindi ka makabatsag kitida mo kakwarta. Labaw pagid kung politiko ka nga makawat, kagido-ido ka sa politiko, siyempre dalasa ka man sa mabaton nga grasa kagkayuhan. Pero ang working class, working people, ordinaryo nga mga mamugon sa adlaw-adlaw, ginadumdum bala kita sa aton sininga mga opisyal? Kaya kung pag-abot sa ayuda, huwag man ka mo ginalista, huwag man kita ginalista. Pag-abot sa mga kayuhan, tiwa man, kay nag-income kita. Pero, wala nila makita ang aton sinipagpangabudlay sa adlaw-adlaw kung paano kita makasurvive na hindi kita iya magsagnoy sa kaimulon, mga ka-K5. We're not blaming those mga kautoran natin nga pariyo taman nga kubos. Kunding sistema nga ni mga ka-K5. Nga dumas ginatudloan tapang tao nga magtinamad, ikumparar iya nga magbakas. Kay kung matamad ka, pwede ka mga imbenepisyaryo sa pantawid pamilyang Pilipino program o kung for peace, kada bulan may batunon ka. Kung matamad ka, pwede ka da ka-intra sa Tupado, pwede ka da ka-intra sa Cash for Work. Pura na't saying nga, tanan nga matamad, ha? Mga ka-K5, ginapaanggid lang naton. Damo iya sang deserving. Kita ta ang nagatrabaho, member sang 4-piece, deserving niya. Kubos, wala nila gimpili nga mangin imol, pero kakulang lang sang oportunidad. Amo nang ara sila, that's why ginabuligan sila. Pero ang aton nga punto, ti paano naman niya mga nagabakas? Paano naman niya mga nagatinguha? Nagabakas adlaw-adlaw. Nga pag-abot sa mga kaayuhan, binipisyo kagiban pa, amo ang permi nalilingan. 20 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pagbaliktad diri sa aton nga pagpangalaga, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga panumdom.
1: K5 News FM. News FM.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatimlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500,
16: masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500,
15: DTX 500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood, gid
10: ko.
17: Ano sa una ang imo blood pressure?
10: 180 over 100.
17: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500! Para ho na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
19: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mga butika.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nadula ko ang bukol. Mayogin at DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Tennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Tennis

0: dopaminsaron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Roldan de Besana Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 14 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9.
4: Foro de los Pueblos.
6: By the way, sa mga ka-K5 daton nga nagatuto, kung may mga minsay kamoy padalain na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga messages diri sa aton nga pag-pangalagad mga ka-K5. Very congratulations sa local government unit o kung sa LGU sa Banwasang Panay, kapon nga adlaw, no, ay kita ka-kita reporto. May kang tanan sa ginpatigay nila kapon ng aktibidad dira sa may Banwasang Panay, which is very successful mga ka-K5, ginbida, no, ginfeature sang local government unit sang Panay ang ila sining mga kuani mga pakinhason mga ka-K5. Partner, I don't know kung available da ang video ni ang kay ka-K5 Rochelle, to siguro ang i-play ta, no, nag kuan ini, no. Isa ini ka madinlagon ng event kapon kung sa din gin-feature, gin-bida sang lokal gobyerno sang Banwasang Panay ang ila sini nga mga pakinhason da. No? Kay kilala man ang Panay sa ila sini nga pakinhason mga ka-K5 kag iban pagid nga mga delicacies nila dira, no. So gin pasundaya gini kapon dira sa may Banwasang Panay sa ila sini nga aktibidad kahapon nga adlaw mga ka-K5 kung sa din ginakuan ini, no, ginupdan sang mga bisita, no, kaga event kita diri sa K5 News FM nangin kabahin man sa sining programa nga ginpatigayan dito sa Banwasang Panay mga ka-K5 ining piyesta sang panginhason mga ka-K5 kadungan sang Lingga Anay Festival 2026 ginhost ini kapon ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa mga ka-K5. Do si Mayor Jonathan Sanibesa ang nag-host sini dire sa Banwasang Panay. Tima, amo giniya bastang leader, bala, just like Mayor Besa, isa ka visionary leader, mga ka-K5, ikuan gina, no, mapaminsaran nila mga kasubong sini nga mga programa na mas mag-promote pagid sa mga produkto kag kinaiya sang Banwasang Panay. Yari bala nga ton sini nga game preparar nga special feature dire sa K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.

0: Pa, yung adlaw mga ka-K5, kag-isa na naman ka-experyensya, pagpati ng akon, ang akon masaksihan diri lamang sa Banwa Sampanay, ang baryo sang Linggaanay, kung sa diingin na sa ulog ang tila pinasahi ng piyesta sa panghinason. Subong nga adlaw mga ka-K5, mas ginpanami, kag mas ginpanamit ang ila selebrasyon diri sa Banwa Sampanay. Tura, pangabuhi, kag pagpasalamat sa kadagatan na nagahatag sang grasya sa ila komunidad.
1: Ning Panginhason Festival, no? Ara nag-originate din ini sa Barangay Buntod, no? Na kung sa din nakita namo may potensyal nga magiging kabahin, no? Pag-promote sa amon turismo diri sa Banwa Sampanay, mula gani gin-adapt namo, no? Gin-adapt namo kag area first time na Panginhason, no? Kaupo sa activity para sa amon Linggaanay Fiesta 2026. And actually, no, ining Panginhason, no, nag-originate din sa Barangay Buntod, no, na kung saan din, dandilan natin makita ang mga main livelihood sa mga pumuluyta is mga Panginhason, no, all kinds of seashell, no, makita natin nila, no, that's why muni ang i-gaserve kada kadamuhan din, ang tanan ng mga shell like lito, bangungon, bayuyan, kag ang kinapabugal namo, no, nga diwan, no, may ari kita dali kag mga isda, no, kag mga alimango, no, kag iba pa mga seafoods, no. So sa Capiz, no, sa probinsya, no, Surambao diri sa amon Panginhason, no, kay kalabanan gid diri ang ginapromote namon ang mga produkto namon nga mga Panginhason, mga seashell, sa ining activity nga ini, it's a joint project, no, with the Bumoda, no, ini ang kooperatiba sa Buntod, no, so bilang bulig namon, no, sang lokal na gobyerno sa Panay, no, nakig ini ang pagbulig namon sa kooperatiba nga ini pamaagi sa pag-upot sini sa activity. So may entrance din, no? 599 pesos.
2: Inti lang ini Basta Piesta. Isa ini ka food experience. Gimbida diri ang nanarisari nga seafoods nga naghalimpa sa baybayon sang Buntod Panay Capiz. May mga kasag, lukon, pasayan, bulinaw, talaba, tahong, paelya, kagiban pa nga mga delicacies nga sigurado makapabusok gid sa mga bisita.

Okay, Padre. So, nakakuha na kita sa aton nga pagkaon. Meron kita sa diwal. Ayan, kung makita nyo. Ayan, mga ka-T5, ang diwal. And may alaman kita sa lukon. Ano din siya? Ng ginsog banga taong. And isda. Pakaon tayo, T5, diri sa Paginhason, sa Lindaanay, diri sa Banwasang Panay. Let's go!

kag may mga cultural presentations ka K-Fab Ilog, so makita naton sa likod kung sa diin may mga folk dancers para malingaw ang aton sini nga mga kauturan kag komunidad diri sa Banua sa Panay.

0: nga adventure, kag-authentic nga cultural experience, bisitaha ka K5 ang Banwa Sang Panay, kag ma-experience naton ang ilang piyesta sa Pangkinason. Saliwat, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon, Hebron. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
1: Madawang salamat K5 Maria Rochelle Hebron sa gindulong special feature sa Piyesta sang Panginhason sa Linggaan ay Festival. Mayto kay dagat kay si Mayor Jonathan Sanibesa sang ticket no diri sa K5 News FM para matilawan mismo sa mga taga K5 ang mga manami nga pakinhason sa panay hindi pre sa iban nga pakadtoon ka lang sa area kag papicturon. Bo triple do dalok-dalok. O mayo yang sa kwa no. Ang sa piyesta sang Panginhason sa Linggaan ay Festival sang Panay, ang it's not all about the pagkaon but the experience itself. Ang experience kag ang makatawo, authentic kag maayo nga pag-accommodate mga ka K5 sa mga taga Panay sa ila bisita sa pagpanguna of course ni Mayor Jonathan Sanibesa. Congratulations no sa madinalagon nga celebration sang Linggaan ay Festival sa Banwa sang Panay. Dako na gid man ang ginbag-o sang Banwa sang Panay. Sumugod gid ang pungko si Besa bilang alkalde mga ka K5. Tingi ba nga banwa kamusta ka mo da? May banwa gani kung nga balaan nga ba kun agyan mo akong gabi do kwan madulom. Tuman ka dulom. Ang nagadinako lang ya kag naganinami ang ilang balay. Pero ang banwa nila, ay, dodaog pa ka barangay mga ka K5 kay madulom kag duway kagid sa makita nga pagbag-o sang pila na kadekada. Pero ang Panay, no, bag-o pa lang si Mayor Besa, nagpungko da, dako ng pagbag-o mga ka K5. May mga nakita nga changes. And even President Rojas, no, although nga tida mo sa mga issue sa President Rojas, pero ang President Rojas every weekend nami kadtuan. Damo ka sa magkantuan ng mga establishments, no? Ang plaza nila, very accommodating, manami lagawan, mga ka-K5. And even Pilar, mga ka-K5, no? Banwas ang Pilar, amuman. Nabuhi na ang Pilar, unlike sa una nga daw ang Pilar, doara ka sa medieval period, pero subong yung Pilar, dako ng inbag-o mga ka-K5. And other municipalities, no? Ang kahuluya na lang niya subong, ang mga banwa bala nga duwa ay gidya nagahulag ang ilang mga local chief executives sila mahuya no ang ila lang yung manggad gadi ni nako ang ila lang yung manggad kag mga propiedad gadi ni nako pero ang pagpayo sila banwa duwa ay gid even Roa City no ang Roa City dako naman ang ginbag-o mga ka K5 dako na nagtahom na gasugo abi na kun ang leader nga nagapungko sa isa ka banwa kun syudad maayo ang iya sining plano may plano iya no mga ka K5 kag syempre hindi lang puro plano dapat ginapatuman mga ka K5 ginauna ang programa kag proyekto antes ang bulsa anyway ginakolabos kita sang tiempo diri sa aton sininga pagpangalagad dugang nga mga balita issues kag impormasyon nga lata matagan ligwa diri sa Foro de los Pueblos program bantay niyo si banaton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Salamat sa mga nagtutok sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 akon sa mga nagpamati man sa radio sa 100.9 K5 News FM Rojas, K5 Radio Tagbuan ay Pilar, K5 Spirit Kalinong Radio Hamindan. Kay Norel Posadas, maying aga Norel Posadas kag kay Ma'am Lileth Bacanto. Good morning sa tanan dira sa may barangay sa may Bukawi Bulacan. Halin kay Lileth Bacanto, kay Mike De La Torre sa CVM Pawn Shop Money Changer and All Branches dira sa Uyotorong Street Kalibo. Halin kay Mike De La Torre. Ma'am Roberta Patricio dira sa Sitio Lagubang sa Banwa San Pilar. Good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado nagapamati. Ma'am Vienna Villaruel dira sa may barangay Libas sa Villaruel family. Good morning. Sa Rafael family sa may barangay 7 Washington Street. Halin kay Jomari Rafael. Ma'am Arlene Onyada Basa maing aga Ma'am Arlene. Thank you again. Wala gid absent sa itong programa. Kay Victor Bustilo Hulasca maing aga sa Hulasca and Balbona family. Kag kay Mike Torrente Abangco dira sa Mike and Beth Barbershop. Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension naga monitor na madamo gid gasalamat. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo. Inisi ka K5, Roldan, Bisana, Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kuti. Nag-try ako to mar sang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kuti.
3: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
3: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Code, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:04. Welcome kamo, kagdiri naman natin pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Ha? Kinanglanta maging healthy, bawal magkasakit, mag-take the permi adlaw-adlaw sang DTX 500, opdantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag-klinika Spore Biotics. Good morning sa tanan. Upod natin sa aton nga programa, si Brad Paul, Jean Paul Generoso, kag si Brad Pitt. Si Sir Boy Zulweta, mayong aga sa inyong mga partners. Sir Brad Paul, mayong aga
2: si mo engineer kasi ato mga tigpalamati, mayong aga Sir Boy. Pag diskusyonan ta karon ang mga benepisyo nga makuha nyo sa DTX 500 adlaw daw ta sini nga pag-inom. Kay nami gid nga may paintindi ta sa ila engineer Albaw nga ano ang makuha nila sa isa ka bagay nga ginagastuhan nila. Mm-hmm. Yan mo na pinaka-importante. Whenever you are spending money, whenever you are buying something, make sure nga ang benefit nga makuha mo solid. Otherwise, you'll just be wasting precious resources. Mahal subong ang mga balaklon. So that's why ang aton nga ginagastuhan, dapat balanta nga ano ang mabulig niya sa aton ikaing lawas. Mayong aga, Sir Boy?
3: Mm-hmm. Thank you, Sir JP. Mayong aga engineer, mayong aga Sir Jean Paul, mayong aga man sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga taga KSS supporters, kay Slorals, mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang kapahubin sa silula, kung hubin ng silula, hubin ng itsura, kung galibog ang ulo nyo, nga medyo 40s pala ka mo, you're looking 60s na, ay kay medyo accelerated ang ginatawag mo nga aging sa imulawas. Kung gusto mo na punggan, mag DTX 500, the superior antioxidant. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And kung gamasakit ka na, no, medyo gatlang kaso, gaubo, kasipon, kagilanat, kung gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. I just wanna say, belated happy birthday kay Ma'am Joy, no? Ma'am Joy, uy, no? Ang aton,
1: Ma'am Joy,
3: ang better half sang aton CEO, mayong aga, belated happy birthday, ma'am.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Anong dapat natin pagkaistoryahan na Brad Paul sa ang mabulig sang aton DTX 500?
2: Nakiway ka nalipat. Ang benefits na makuha ta engineer sa pag-inom sang DTX 500, unahon ta niya, ang DTX 500 na ginabakal niyo, ini ang nagabulig bato sa free radicals, of which diin mo man na engineer lantawon, tunan, basahon, established na subong ang aton nga school of thought nga ang free radicals damages your cells. Tama uh-huh. Yung established subong engineer?
1: Correct.
2: Kaga, so, universally accepted na siya nga
1: universally
2: nga theory ining free radical theory of aging. Now, kung hindi muni mabatuan ang free radicals engineer, amuni magaguba sa lawas mo. The moment nakasala ang tao bisa Garden of Eden,
1: mm-hmm.
2: nangin hindi na sila immortal. From immortals, nangin mortals na. Because it is the sin that causes death. Ang disenyo sang Ginoo kay Adan kagaybaya, they will live forever mo. But since nagpakasala sila, ginkaon nilang forbidden fruit, comes death. So paano ta na karon isulod ang kamatayon? Alangan man nga patyon ni Adan si Iba. Alangan man nga patyon anay ni Iba si Adan. Ti dapat may masakit mapatay gid. So wala pa man sa una mga kagaw kaayo. Wala pa man kauya kaayo sa una engineer mga radiation. Wala pa man to mga canned foods. Wala pa man sila mga food nga grabe preservatives. That's why nga napatay gid si Adan at 900 years. 900 years old.
1: Hindi nga at that moment ka nagkasala sila?
2: Hindi. Ang connection tiya sa Ginoo ang napatay.
1: Okay.
2: Ang relationship. because hindi na sila makatubang sa Diyos. But go back to the text, my point is, there must be a reason nga mapatay ka. Ti again, hindi man pwede nga magpinatsanay sila daas na para nga mapatay sila. Our body somehow put limit sa atong kaugalingon. Sa mo ni, from day one, na nakasala sila, sige na to oxidative stress. Sige na to free radicals. Kalingti, wala pa man sa bisyo, hindi man sa plahubog, hindi man sa plainom, hindi man sa plapulaw. It took 900 years before sa napatay.
1: To sumbong yan, nag-anubo, nga nag-anubo.
2: Nag-anubo. So, okay. Ang point ko is, as early as the history of man, there is already this free radicals nga nagaguba sa imo.
1: Okay.
2: Kaya hindi taman ay makakas ang fact that whenever you consume oxygen, there will also be ining end product, which is free radicals. So, kung may DTX pa ba nagkagin ininom everyday, makabulig ini, arrest, delay, or mabatuan ang free radicals nga amo nagapatigulang sa aton. When you see tigulang, it doesn't mean nga kurinot kagid. It may mean ang imong selula ga-advance ang age kumpara sa iyang normal nga edad. Ano pa? Ikaduwa, kung nagainom ka DTX 500 engineer, ang imong immune system naga-stronger. It keeps your body defenses stronger. Nagapabakod ang DTX 500 sa imong selula. Try to think of it. Your immune system are composed of cells. Ini nga mga cells are also susceptible sa free radicals. So kung taas ang imo antioxidant defense sa lawas, mapabakod ang healthy nga cellula will always function properly and function at its best. That's why DTX 500 nagapabakod ini sa aton nga immune system. Slows down aging. Ikatatlo. Amo to ang balta kay ina engineer nga kung ikaw ang nagainom sa DTX 500, proteksyonan ang imo lawas batok sa oxidative stress that causes aging. So naturalmente, kung gainom ka DTX 500, hindi kaya dali magtigulang. Tigulang in the sense nga makita mo sa imong skin. Kung gaedad ka, ang imong panit loses its flexibility. That's why gakurinot. Hindi sa flexible, wani sa gahitad. Ga-stay na lang siya as amo na.
1: Kagayin mo panit, nag-imbis-imbis na? Kung doon wala mo siya doon.
2: Kung ang imong atubig, bumba eh.
1: Aha.
2: Or kung wala ka daga lotion. Oh, because it loses as well moisture. No, ang
1: moisturizing agent.
2: Wala moisturizing na? Effects ang skin kakapigaw na.
1: Aha.
2: And of course, your collagen, which is amuning binder sa aton nga structure, sa aton nga skin. So kadamo, nagatigulang. Nagasag ang guya, nagabukay ang buhok prematurely.
1: Correct.
2: Kung kaysa at age of 30, may bukay ka na yung buhok. No?
1: Wala, hindi pa, pati bigote mo, kabukay na blao.
2: At isa, at edad na consistent na yan.
3: Consistent na yan. Matik na yan. Oo, upod na yan.
2: Hindi talaga pwede yan ma-deny. Combo na combo.
3: Oo.
2: At tala na saya. Now, ano pa? Ika-apat, kung gainom ka per me, DTX 500, nagapanubo ini sa risgo nga magbalatianan ka, engineer.
1: Correct.
2: Ano na ang pinaka-kululbaan ng mga balatian? Number one, cancer. Cancer is closely associated with pagkaguba sa imong DNA. Pagkaguba sa imong cellula. That's why your cells will now produce cells nga hindi para sa specific organ. Example, imo atay. Imbis nga liver cells ang matubo na, lain niya.
1: Mm-hmm.
2: Tubuan niya kaniya sang lain nga cells. Di karon i-encapsulate na sa imong liver. I-isolate siya. Sa imong immune system, magdako mo na may bukol ka na sa atay.
1: Correct, correct.
2: Ang mga bukol are cells. Tanan sila, halin sa aton cellula.
1: Mga unwanted cells na?
2: Ang pagsugod buang sang cellula, amunin ginalinan sang cancer. Ang cancer are growth nga malignant.
1: Mm-hmm.
2: Ang hindi malignant are non-cancerous. So meaning, bukol is tumor.
1: Mm-hmm.
2: Pwede man cyst, pwede man mayuma. Mayuma, tumor, cyst, cancer. And initanan, halin sa pag-abnormal sa imong selula. Para malungan ang mga selula, mag-DTX 500. Why labot sina? Your liver. Mabuligan ni DTX 500 imong liver. It will be cleansed from toxins. And of course, ang imong unwanted fat sa liver, o yung fatty liver naton. Dako mabulig ni DTX 500. Kag, aton mga blood vessels. Your blood vessels will be healthy. Kapin pang DTX 500 is coupled with or taken with Mighty C. Ang aton nga minor antioxidant, nga ang isa ka purpose, is to strengthen the walls of your arteries, nga mangin elastic siya. Now, so kung amo na, bakod ang walls ng artery, eh, sa imo nga brain, bakod man. So, layo ka sa aneurysm, paglupok sang ugat sa ulo that causes bleeding or stroke na itawag na ito, ikamatay mo. Build up of fatty deposits sa imo nga cardiovascular system, sa imo nga mga blood vessels, sa imo nga arteries, which may result in stroke as well. Tawag na ito nga thrombosis or ischemic stroke.
1: Okay.
2: Of course, sa imo nga heart, mabuligan ang imo nga heart whenever you are taking DTX 500. Ano pa? Your brain health. Your brain health, your cells, your reproductive function. Sa mga bayi, hindi ka bata, dako gid mabulig ni DTX 500 si mo, especially if you have abnormal menstrual cycle. Wala kakisaga kaabtan.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga lalaki nga pigaw ang sperm count, dako man mabulig sang DTX 500 because it's all about antioxidant. O in DTX 500, in every capsule of DTX 500 comes the super pack antioxidant nga ara sa nasa lambot sa 1.3 million antioxidant units for every capsule that you take. So dako ang mabulig sin engineer. Whenever you have antioxidant, why mga gambal nga puro lang DTX 500, you can have antioxidant sa
1: prutas,
2: sa mga
1: prutas.
2: Puti mahal man ang prutas.
1: Correct.
2: Jutay pa. Bakal kada subong paho tag 200 ang kilo.
1: Uh-huh. Eh,
2: hindi man na isa lang man na antioxidant ang ara da. Whereas sa DTX 500, you have a host of antioxidant at 14 pesos. Sigurado pa yun ang process na nga daan. So kung kakaon ka man utan, add DTX 500 para bakod pagin. Kaya ang away sa antioxidant, kag sa free radicals, it's all about numbers. Padamo-damo ni engineer.
1: Uh-huh.
2: All right.
1: So mag text diri sa akong Sir JP. Kung ang puso mo kuno nagmahal sobra sa isa, medyo hindi na mayo.
2: Ah, base ing namin mo to kung ang imo nga tuition nagmahal subong blayran. So, oh, ang ti nabilong kita subong niya sa grupo nga one woman man.
1: Uh-huh.
2: Oh, amo ta na iya subong.
1: Si Sir Boy ga kursong?
2: Tikay, oh. Okay. Oh, buot na iya. Oh, ara na lang subong. Lain kita sa grupo nila ni Sir Moel diyan, no?
3: Ate sa. Na Sir John now.
2: Hindi. Dahil ni Sir Moron.
1: May mikropono, mabla Sir Eljan.
2: Awa, balos na sa buwas. Anyway, Sir Boy, engineer, nagsatuntag pala mati, DTX 500, ako ugin matag sa inyo. Para ma-take nyo ang full benefit, hindi na siya magic pill.
1: Correct.
2: Nga isa mo kainom, okay ka na? Hindi. Ang antioxidant, everyday ni.
1: Consistent.
2: Every hour, every minute, every second that you breathe oxygen, you're generating free radicals.
1: Correct.
2: So dapat constantly may DTX 500. Ako, engineer, I take DTX 500 twice daily.
1: Ba, timayo,
2: morning mayo. And evening, oh. Before ko matulog. Tido, ang naging reward niya sa akong healthy body.
1: Winas siya si oh. Ma'am Juan, kaya tungod at, na healthy ka.
2: At 54 years, o manog 54 na ako sa May 31, engineer.
1: Sir Boy, nagasugod siya siyang kamatawan.
2: Ang ako niya, nga skin niya, hindi pa yamo na yakasan. No, hindi pa yamo na. So, hindi, truth na yan. Kay mga classmates ko, bla, boy, mag-inot anay na mo niya. Mga gulang na sila yan, lang tawon.
1: Naan mga classmates, sir.

0: Doon daw mo klase aging no sa mga babae kung wala na kuwan as laga menstruate may no poses na aging na sa okay. Lalaki kung dako ng ila prostate gamat amat na
1: sign of aging naman
0: sign of aging naman na kung sa tawag ngan ini kung gataas ang imo ginatawag nga hindi nagli mataas ang tolerance mo sa ginatawag nga mga stress sign of aging naman na our body is built to age it is not built nga magbata ka. That's why kalanlan mo sa mga katawag ng mga preno, tawag break fluid when it comes to premature aging. Wala nang isa iban kundi ang DTX 500.
1: Sige, sige.
2: So muna, engineer, you take it religiously. Kung may budget lang man, mas nami nga permanente ta iniinomon kay makabuligid sa inyo. And best if you will couple it with Mighty Zinc Alkaline nga vitamins. So that's it. DTX 500, it could help you really pa-achieve ang inyong healthy goal sa sining tuig and the years that follow. Sailo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Sige Sir Boy, ang mga benefits na mahatag sa D3 Bio?
0: Of course, no, sa buong adlaw, tunanta kung anong gino pala mabulig man ni D3 Bio in connection kay Sir JP to lengthen your life. No? Ang one of the most important thing ang maglawig ang kabuhi mo is magtulog. Sleep is really important to lengthen your life. This is the only time that your body could repair itself. And today, we will talk about a very small part of your brain. Ang katakoon sini is like a grain of rice. Oh, no, look, gamay sina man. Gamay, gamay, gina na. That is,
1: pasi, ah, pasi
0: pero
1: lang.
0: It plays a major role in your sleep cycle. Let's talk about your pineal gland, no? What is your ano ni balang pineal gland nga ini? How does D3 Bio protects your and enhances your pineal gland, no? First and foremost, sabton ta ang pamangkot. Ano balang pineal gland? Your pineal gland again is a grain of rice do pase sakto do isa ka butil sang palay
1: okay.
0: Amuna kadako ang gitawag niyang pineal gland but it is very essential
1: sa diin na ano
0: sa part na siya sa imo brain. No kaya okay. Sa solodo kaya sa tunga sang imo brain no amuna siya ang ga-regulate sang imo sleep. Amo na di na nayalin ang ginatawag natong ginapamatian natong perming circadian rhythm ha this is where your brain, this is where gambal ang brain mo nga matulog na siya, matulog na ang lawas, kimaobra na siya, no? Just like your eyes, may mga light receptors ni ang pineal gland nga ini, no? Ini nga pineal gland ini, once makita yan nagdulom na, ha? Nagdulom na through your eyes, ay, mambal niya, amat na ko himo sa ginatawag nga melatonin. Melatonin is the sleeping hormone. Paano imuon ang melatonin? A little bit of health science niyan liwat. Melatonin is formed through serotonin. Din nga serotonin alin? Ang serotonin alin ni sa imo chan. Alin ni sa mga probiotics nga gihimo sa imo happy hormones. One of those is serotonin. Ini nga serotonin ini will travel from your gut through the vagus nerve to your brain. And in your brain, in the pineal gland, i-transform ni pineal gland ang serotonin into melatonin. Melatonin is the sleeping hormone. The pineal gland activates releases melatonin once gadulom na. That's why, mga doktor nga iban, nga gareklamo, mga katuila pasyente, nga gareklamo, hindi ko katulog, dok. Abi isli ang kortina sang imo, ano, isli ang kortina sa imo kwarto. Paduluma-duluma abi ang imo kwarto.
1: Okay, hindi kay bright kag dapat siguro Sir Boy off gid ang light.
0: Off ang light kag pinakaimportante hindi lang normal light, hindi mo pagtulukon ang imo telepono. Kung telepono mo may blue light na.
1: Uh-huh.
0: Ang blue light na stops the pineal gland in releasing your melatonin. That's why hindi ka katulog. Ang iban, gamba sila nga aga patuyo kuya sa cellphone, kuya pa makatulog ko. Hindi na normal nga patuyo. Natulog ka kasangtungod sa kakapoy sang imo lawas. Remember, kapial ka na engineer, may arak na instant nga tuyo ka.
1: Correct.
0: Tapos kimbatuan mo, tapos hindi ka nakatulog.
1: Ay, may mga tendency nga muna.
0: Ang una itong atuyo mo, amo itong sinyalis ang pineal gland.
1: Uh-huh.
0: Matulog ka na. Amo na itong inambal, yasin mo, matulog ka na. Let's talk more about the pineal gland and melatonin. Melatonin is not only a sleeping hormone. It does not only induce sleep, but melatonin is one of the most power.

0: powerful antioxidant that the body produces. No, not all people knows that. But melatonin is a super antioxidant. Huh? It's more powerful than ginatawag natin mga antioxidant nga alin sa outside sources, no? Sa mga prutas. In fact, studies and research shows that melatonin does not only induce sleep, but also helps in repairing the body against oxidative stress. Do DTX 500 man siya, no? Gina-repair yan eh, ang ginatawag ng mga selula caused by oxidative stress. That's why, importante get, nga nami ang production sa serotonin nyo. Kiko nami ang production sa serotonin sa inyo gut. Kiga inom ka D3 Bio, kay Clinicas Probiotics, kampyon ang production sa melatonin mo. Ha? Kag na ang D3 Bio, get? Cause D3 Bio, basically has a 3 defense factor or mechanism against when it comes in helping your pineal gland. Number 1, it has its own antioxidant, ferulic and gallic acid. These antioxidants works together with medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids ng D3 Bio does not only protect your pineal gland but also provide your pineal gland the energy it needs para makaobra siya sang sakto. Remember, all of the cells of our body needs energy in order para ini sila makaobra sang ilaobra. So, ang kunang obra sang pineal gland mo is to manage your sleep and manage your circadian level, then it needs also those kind of energy coming from those good fats from D3 Bio, ng medium chain fatty acids, to do its job. Number 3, of course, because of D3 Bio antimicrobial properties, it protects this grain size, nga isa ka do isa lang ka butil sang palay nga size against ginatawag naton sa mga infection. That's why, kung gainom ka D3 Bio, hindi lang nga nami ang imutulog. You have the energy, the body has the energy to repair itself when you are at sleep. Ang ginapatulog ka na sa D3 Bio by releasing your happy hormone serotonin, ang ginaimo ang melatonin sang aton pineal gland, ginagaan pa enerhiya ang lawas mo na mag-repair sang lawas mo when you are sleeping. That's how...
1: May mga pagtuon, Blaster Boy, na ang life po sang tao, one-third sina sang life sang tao, na devote ya sa sleeping.
0: There's a reason for that.
1: There's a reason for that.
0: Cause, amuna gani, that it's only in your sleep that your body repairs itself.
1: Correct.
0: That's why it's really important nga magtulog ka, nami, gid na ka D3 Bio ka nga, it will give you that energy. Hindi ka na magkaon. Kaya kung magkaon ka, kabilain mga filosofiya mo, ya makaon kuya kay before ko magtulog para may enerhiya ang akon lawas para mag-repair sa lawas. The theory is good, but it's bad because when your stomach is full, kung puno ang imo tiyan, always remember this. That's why ang banila, you sleep 3 to 4 hours after your last meal. There's a reason for that. Cause, kung puno ang tiyan mo, ang concentration sa brain mo, kag sa lawas mo, is your digestion.
1: Sa tiyan, digestion.
0: So, it could not basically that be efficient in repairing itself.
1: So, dapat medyo gutom.
0: Hindi gutom. Wala unod.
1: Wala unod.
0: It's not always kung wala unod ang imo tiyan, gutom ka.
1: Okay.
0: Kanlan wala na unod or na-process na to. Remember, ang pagkabusog sa tao ya hindi sa pagbulto sa iya tiyan, kundi kung anong kabusugan sa iya selula.
1: Okay. So muting ano, may mga hambal dira nga, kung aga, kuno, eat like a king, pero kung gabi, eat like a pooper, sir boy.
0: Sakto na. Oh. I believe in that. No? Kay, wait, di ka man kalanlan. Ang kalanlan ng enerhiya sa lawas mo during the time sa gabi is for your body to repair itself. Amo lang gid na iya. No? So, going back to D3 Bio, no? Di mo makita nga ang D3 Bio will basically promote sleep. And when you sleep, going to your question, nga one-third of our life we spend sleeping because it's the time nga ang lawas ta not only gapaway but also repair itself. No, and that will prolong your life. That's why mas damo iya mga tigulang nga lawig pang kabuhi kay nami pala tulog sa mga kumpara mo sa mga tigula nga hindi nakatulog galgal gadyutay na ang ila lifespan.
1: Kung kay sa balasulon mo ning cellphone reserve mo mas matulog ka na, malantaw ka pa sa YouTube, malantaw ka pa sa mga drama.
0: Ang balasulon na engineer, tagiya cellphone.
1: Ay, ito, gaya?
0: Gibit-bit,
1: dapat i-switch off na na.
0: Hindi man switch off, i-set aside mo. Kaya okay. Hindi kinpagulit sa cellphone, ha? Para layo ka sa radiation. Okay, ha? Lalo okay. Na sa mga cellphone. Wow.
1: Thank you, sir boy. Thank you, sir boy. Kino ako daw guilty kung kaisa mo.
0: Lalo na sa mga gaulin sa cellphone, ginaputang sa ulo. Tingitanan nga radiation nasa ulo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginaputang sa bulsa. Bawa tanan-tanan nga radiation, nara, gida sa imo.
1: Uh-huh.
0: Tingit ko nanonon na dahil ang ginaano niya sa... But again, that's another topic, no? So, if you want to improve your sleep, if you want to help your body repair itself, and protect it against ginatawag natin harmful microorganisms like viruses and bacteria, siyempre, sabat na, mag-D3 bio. Gusto mo namin imutulog, mag-D3 bio. Gusto mo layo ka sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 bio.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon regarding sa tulog, kagang mabulig sang D3 bio. Pero kinanglan naman natin, Sir Boy, maligo kita adlaw-adlaw.
0: Oh,
1: namin hindi priska kung labi na gandining tig-ilinit, bala?
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta maligo, pero nami naman magamit ka sing habon, Sir Boy.
0: DTX Beauty Soap.
1: Correct.
0: Ang habon nga both antimicrobial kag may superb beauty properties. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag naton nga body odor. Dala na da mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Kung freshness man lang ang storyahan, ha? Fresh na fresh okay. Ka na. Pero may mga beauty properties pagid ni ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May ari ni siya sa ginatawag nga pa-pain, nga gapaputi si mo skin, may ala pagid siya ginatawag sa amplifier of whiteness. That's why dasig-dasigin mo puti. Ano na, engineer? Guava extract, no? Number one in vitamin C content that basically helps whitening your skin by increasing your glutathione level. Tanan-tanan na, makita mo sa inang-ining habon ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Di sa DTX Beauty Soap, mumut ka na, hamis ka pa.
1: Amo na siling Sir Boy na maka-moisturize.
0: Mm-hmm.
1: May skin brightening ingredients mm-hmm. si Sir Boy. Ining aton nga...
0: ang VCO nga moisturize na.
1: Okay.
0: Kampiyon nga moisturize na. Tantanan nga makita mo na sa DTX Beauty Soap.
1: Kag-antioxidants pa, damo?
0: Oo. Di simple sa ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C. Kompleto ricados na ang imuhabon. Pukunan lang kung ano, biskan ano ka kompleto ricados ang imuhabon, dapat may partner ini, no? Ang ginatawag nga deodorant. No, sa mga tao ang aga pa, alas ula-ula pa ganyan, butlak ang adlaw, alas 5, alin na sila balay, mabalik sila balay, alas 7, alas 8 ang gabi. You need all the protection when it comes to your underarm, no? That's why kung gusto mo layo ka sa pagbaho sa imo ilok, mag-Clinica DioFresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. That's why kung ang source gid mismo sa pagbaho sa imo ilok, gintap na, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo ilok, rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, kag ginapataas ni ang glutathione level. So kung gusto mo protected ka all day is sa paagi sa ginatawag nga deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Pero kinanglaman natin, Sir Boy, pangapi kada aga ganyan. May kapi kita nga ginarekomendar, Sir Boy, ining DTX Coffee Mix. Manami kay ang aroma ya panlalaki gid Sir Boy hindi ka mahuya lamang paghagad ng mga pi kay number one, ginatinluan niya ang imo nga sulok-sulok Sir Boy, bisan gutom ka wala ya nagasulab imot yan Sir Boy sa DTX Coffee Mix.
0: Pero ang kampiyon ka sa DTX Coffee Mix, ang ginatinloan niya, imoy gila sila laki bugana ni sa ginatawag nga antioxidant. DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita sa DTX 500, ginputang ni sa ginatawag nga kape for you to lower your oxidative stress during the morning while enjoying the delicious cup of coffee sa DTX Coffee Mix. Gakapi ka na agad. Detox ka pa. Talking about detox, gusto mo yung super detox in a coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Duwa ka super antioxidant ng unod sini, may ergotinin ngayon sa ganong mushroom. Muning yung pinakadugay nga antioxidant ka tinan sa lawas. Anong ginaubrayan din sa sulod sa lawas mo? Ginapang revive, ginapang pangpulot. Yun yung mga usado ng antioxidant like vitamin E, vitamin C para mausas ang lawas sa liwat, no? In order to fight oxidative stress, may ginduangan pag ginising ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant sa DTX 500, ginputang mandi sa DTX Premium Coffee para gini sa mga manog kape. Nga mga bisyuhan, mga manong kape, malang gaasong kape, gaasong malang kamot, kika panigililyo.
1: Oo.
0: Kung hindi mo mauntat ang imo bisyo, ay tiisli ang kape mo, dapat ang kape mo,
1: DTX Premium Coffee.
0: Para maganhagan man.
1: Oo.
0: Maganhagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo stress, sa imo pagpulaw, pag ano, or you simply want to look young. Gusto mo lang gamat-amat ka bata.
1: Okay.
0: Amo ni kape nga sikreto mo, dapat DTX Premium Coffee. Ang sweetener, hindi ka magkakabalaka, pwede mo ni ma-unli kay stevia. Ang sweetener sini.
1: Isang taas mo blood sugar, hindi ka mag-raise
0: your correct, no? So if you're fighting cancer or if you simply want to look young, by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na.
1: Kag may kape kita, Sir Boy, nga di moment mag-inom kita, buhi, Sir Boy, nga mga bacteria, good bacteria nga makuha naton sa pre-bio coffee. Ah, Sir Boy, kay the moment magsulod ini sa aton, mainit man ang aton nga tiyan, kagdamo aksido, may acid di mo, mga acid sa aton nga tiyan, Sir Boy, iniya buhi nga magasulod sa aton nga sulok-sulok, kag magapatay sa mga bad bacteria, reason maging healthy kita.
0: Alam nga lang, engineer?
1: Pre-bio coffee.
0: That's poor forming probiotics. Meaning to say, sakto na ang bali, engineer, huwag kakapatay ang ini mga probiotics sa init sang tubig sa kape mo or sa asido sa san mo. That's why, sa mga taga, kung mga buringot, kung aga pa, kung hindi ka morning person, dapat ang kape mo pre-bio coffee, no? Puno sa mga probiotics, mga happy hormones, para to lift up your mood and magnami ang imo digestion. Talking about probiotics, no, kung gusto mo ya makabawi gid sa imo tiyan, ha, hindi na okay ang imo tiyan, kinag antibiotic therapy ka, palainom ka, palapulaw ka, kulang na ang good bacteria sa imo tiyan. Kung gusto ka makabawi, mag Clinicas Probiotics ka. Ang Clinicas Probiotics contains 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics. Why kakapatay sa init sa tubig, kagisang asido sa imo tiyan? That's why you get the full benefits of these probiotics, enhancing your gut health. Ang production sa imo happy hormones, mga serotonin, dopamine, oxytocin, ang mga gut-derived B vitamins, vitamin B1, B2 to B12, naami ang imo brain health. Ano pagit, naami imo digestion. Kag sa mga babae may paaman ang Clinicas Probiotics, ginabalik gini ang normal flora sang inyo flower. Now, so, kung inyo flower, do hindi na flower ang
1: amoy niya?
0: Ang amoy, melon na. Melon amoy na. Ha? Sa mga babae, da, gusto ka mag-amat-amat dula na, uh-huh, naturally, mag-Clinicas Probiotics ka na.
1: Sige, Sir Boy. Pero kinanglan taman, adlaw, Sir Boy, dapat healthy kita.
0: Mm-hmm.
1: Kuya, may rekomendasyon, ining extend food supplement for men. Mayo niya, Sir Boy, the moment mag-take ka sang extend food supplement for men, ang nami sang daloy sang imudugo, Sir Boy,
0: uh-huh,
1: ang nitric oxide bala, gapanami ya, naga flexible ang imo ugat, Sir Boy,
0: nami imo vaso constriction kag vaso dilation.
1: Kag dira ya makita mo, Sir Boy, nga ginapanami ya ang imo nga flow sang dugo.
0: Uh-huh.
1: Kabalo ka ang flow sang dugo, may upod na da nga mga
0: may dala
1: ina oxygen.
0: Minerales, wow, vitamina,
1: tanan. Di dapat ma-distribute gid sa bugos naton nga labas, sa aton nga brain, sa aton mga intestine. Dapat ara ginaya, Sir Boy, no, para mabuligan man ang aton kidney, ang aton nga atay, kag iban pa nga parte. So mag-extend food supplement for men, nami pa ni sa mga lalaki, Sir Boy, nga nagaloy-loy, kag nagalaylay,
0: mm-hmm,
1: ang ila nga jutay, kagamay, nga
0: do not carry it away ka. Mag-extend food supplement sa mga laki na gustong namin liwat ang flagpole.
1: Uh-huh.
0: Attention, Pelme, ang flag ceremony, muna yung sekreto,
1: mag-extend
0: food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami man ang daloy sa imong dugo, siyempre magpamasahe ka 2 to 3 times a week. No? Ang sekreto sa masahe, kisa wala man sa masahista, ana man sa bananos. Mag DTX Liniment Oil. Ang sana oil ng bayan, ang DTX Liniment Oil, kampiyon ng hagod nga ginahatag ni si Imulikod, no? Sakto lang init, relax those muscles, okay. Mga kaso-kasoan na, mga nginanginda, abang ginahilod ka, makuha kagkampiyon ang aromatherapy that relaxes your brain. Gagapanami, nagaparelax mo, kagapanami, mansang imo tulog. So if you want an all-in-one liniment, mag-DTX Liniment Oil ka na, lalo na sa mga gusto ng pamigabiyahilo, galingilingin ang ulo, or simply wants to have that relaxing scent, ha, mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. And ay, engineer, no, I just want to ginapabalo ko nagli nga si Tita Terry Miraflores, no, the wife of the former mayor of Manapla, Idol Miraflores, has passed away, no. Condolence to the family,
1: condolence,
0: so. On behalf of K5, and basically ara subong nakahaya ano ang lawas ni Terry Miraflores sa silay sa Manapla Funeral Homes, no?
1: Okay.
0: So again, katulang kamoda. So, our deepest condolences and sympathy to the Miraflores family, especially to my friend Chab Miraflores, no? And my former counselor, Bombay Miraflores. And of course, happy birthday, in a lighter note, happy birthday kay Mayor Paul Alvarez. Belated happy birthday, sir. Mayor Paul Alvarez sa Ilog.
1: Ilog.
0: Sir, happy birthday. And hindi kayo maglipat, no? Mag-Clinica Dio Fresh. Adlaw-adlaw para fresh for me. And of course, maligo. Adlaw-adlaw using DTX Beauty Soap. And ang aton super trio, kid, no? DTX 500, gapahubin sa silula, layo ka pa sa diabetes, gapanubo sa blood sugar, mighty C, the alkaline vitamin C, ang mga tawag nga immune booster, palalayo ka sa masakit, kung masakit ka na, kag gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag-D3 bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, God bless, it's a Monday, so start your week right.
1: Okay, now salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. In behalf ni Doc Ramil Oya, itong pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation, Sir Iljan Castanyo, kag Station Manager, Sir Rhodes Palma. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian. Mayong aga lang da sa mga senior citizen nga nag-celebrate dira sa ilang grupo nila nga pag-happy-happy, Sir Boy, Senior Citizen Day dira sa Barangay 35. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isa

0: Le mando ko.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga buti ka.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo, kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
9: O te, anong mga istorya niya sa imo?
10: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
9: Te, kamusta man?
10: Wala ko yan ang pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
9: Hindi aw.
10: Ano mga amigo man?
9: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala? Ikaw pa yung amigo, basko kagad yan aw.
10: Oo ah. Ako yung adaan, budlay kuya. Budlay ko in toon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintuan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
9: Oh, Miggy, ikaw pa yun. Amo ka na eh. Sa tabon pa nilang suta ba?
10: Oo eh. Ako pa ya.
9: Sadya-sadya eh, no? Wow!

0: Yes, budan.
1: Galibugit bala, per mingulo ko tungod kay Noli mo.
0: Ano?
1: Abogin na yung problema ko.
0: Ha? May problema ka? Magpangapik, ha?
1: Ara ka naman. O ito, di kong tapos ko pangapi, madula tayo ng problema ko.
0: Bisan wala na dula. Importante, kapangapi ka na.
1: Wait it ka. Linis mo, anda ka ka rin sa ngininit.
0: Bawa, sakit-sakit man ba?
1: Oy, kikabalo ka na ganyan nagalibog ang ulo ko kay Noli, bro.
0: Kag nga naman.
1: Eh, naglangoy-langoy siya sa balas. Kanaga-dive-dive pa. Ang kalain, bagit kayo una ulo? Paglukso niya to bala, una sa ulo.
0: Mayuta ni, abaw pwerte ginang abilidad niya ma. Abilidad ang ginya gali si Noli eh.
1: Mayuta ni kumakwartaan ang abilidad niya. Ina mo lang talabunan man.
0: Okay man lang na, abisan na muna siya. Kay ti, ang konsumo ngalin sa mga utod niya, gapulos man ta.
1: Oo man gani, kita man tuod ang galamon. Pero ang akon pagit ginapaligban, base bala pila kaadlo, maglala na gina siya. Kagitang basulon sa pamilya, yo.
0: Kag nga kita ning basulon. Ara sa ato ng utok, yaw. Mayob la kun, ano gani butat?
1: Kung control ta ang lakat sa utok, yaw.
0: Na, amuna pwede ta nila yung mabasol.
1: Gani man sa bagay, no, may punto kagit.
0: Dapat gani, hindi nila yung matingala pa.
1: Kag nga naman.
0: Kahit di sa lahi na yan nila nga may mga bagangan ng ulo nila, yaw. Sa dugogin na nila, ya. Nagapanalaytay na iya.
1: Alo, sadya-sadya, ino.

Nalipay kita ko sa baga, sakop ko sa Kongreso. Ginatingwaan gid nila nga makakasa pwesto si Inday Saray. Ay, kanami gid sa kay Madam Chairwoman mag preside sa impeachment. Kidaw sa tuno pa lang sa ila paghambal. Kaksun gid niya si Inday Saray. Kanami gid, nagustuhan ko gid ang mga nagakatabo. Nalipay ako samtang nagaugtas ang mga DDS. Sa mananing bala, bagsakon mga handom eh. Ano pa, dapat mapana siya sa akon alagyan. Daw may plano pa siya nga daan sa akon nga bungguon ako eh. Subong palang, rumpagon tanaka. Ha? Paagi sa akon nga, demolition job. Kagtapos sina, kay Bung Sansaw naman nga mga galawan ang bahala dira. Pagwaan ko siya sang sorbe nga kampyon. Kampyon nga sorbe. Inang daw mapatihan gid bala. Mag-amusin ng dalagan. Panigurado. Paldo naman kami sini. Patod. Makabakal naman ako sini sang madamo nga cook. Kukwa. Buhay. Sadya-sadya, no?

0: Ala, si Norbing di malunhaw, nagsandig na lang siya sa higado. Tapos nagadiwalang dila niya. Ay, alo, kinahanglan madala, nagin ni siya sa ospital, ya!
1: Mads Marites!
0: Ay, Mayo! Mayo, kay ari ka na, Marikayot!
1: Hey,
0: Marikayot!
1: Hey, Mads, eh, kamusta na si Norbing?
0: Lubat na, Mads!
1: Ay, ti! Anhunta siya i-charge?
0: Ay, hindi na naguro madala sa charge, Mads!
1: Ay, di ano man?
0: Dalunta na lang siya sa ospital, Mads. Kalahain nagsandiwal sa dila, ano kalaba na gido? Daw ido nga nagahagal?
1: Ay, animal! Abi ko kuna, makapangalipay kita upod kay Norbing? Sos! Problema! Kaya ang dala sa aton!
0: Ano, Bimayo, Mads, kung pabayian to na lang ni siya, man?
1: Ay, ahay, makaya mo ayhan, man?
0: Ay, Mads.
1: Hindi ka ayhan pagkonsensya hon, nga pabayian mo lang siya. Panong dumabala, siya ang una nga nakatukrab sang imo banggirahan.
0: Ay, hala. Ano?
1: Siya ang lalaki nga una naton ginbuang-buangan, tapos pabayan ta lang siya?
0: Sadya-sadya, ino?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extel.
5: Supplement for men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: Migo, do excited na git ko yan.
1: Sana, Migo.
0: Sa Lunes na buwas, Meg. Sa discol naman eh.
1: Ay, uuli no?
0: Nano ka man imo, Meg man. Nagkakalipat ka, oh.
1: May napaminsar lang ko, Meg.
0: Pag ano naman, Meg?
1: Gapalibog ko, Meg.
0: Pag ano naman na ganyan ginapalibogan mo, Meg?
1: Anong mas nauna, Meg? Itloko ko naman, oh.
0: Ara naman nga pamangkot ang imo, Meg. Gabisan din daw sabat mo'y sakto kag salaman among gyapon.
1: Nga man, Megaw.
0: Magsiling ko karon itlog. Sabton mo ko ang sakto nga sabat, manok. Magsabat naman ko, manok. Ang sakto naman nga sabat, itlog.
1: Amo na gani na paligban ko, Meg. Kundi ingid ang insakto, Meg.
0: Ang insakto ko, Meg. Kabalo ka ko na lang.
1: Ano, Meg?
0: Kung ano nga rin sa pinsyar mo, amo na yung insakto. Meg, hindi na sa ugat palibog, Meg, ha? Ang aton niya paligban, ang aton nga sandis call.
1: Sige, Meg, ha? Lunes na kalibos, Meg, no? Masandis call na ta?
0: Oo, Meg. Ihanda na nga daan ang otok mo, Meg.
1: Handa na niya, Meg.
0: Amo na yan, Meg. Kabalo ko naman nga mga tag-Asya nga daan ang aton niya IQ, yan mo.
1: Oo, Meg, ha?
0: Oo. Ready ka ng daan sa nga aton ni Moon Boss, Meg. Kay first day of school, mapasikat, eh.
1: Ayos, Meg, ha? Para sa Diyas at Jaino. Wow!

0: Ti anong mahayo si ni Mads?
1: Ano pa, Bi? Kundi dalunta siya sa pinakamalapit na ospital diri sa aton.
0: Ayante, sige-sige, Mads. Eh. Kido na ko sensya ko tuod sa ginpangambal mo.
1: May ara ka pa na gali, Mads, how?
0: Diyos ko, oo, Mads, eh. Realize ko man na sakto man na ginpangambal mo.
1: Amo gani. Eh, dali ka. Buligan ta siya agubay hasta sa bantayan sang tricycle kay. Karga ta siya pa ospital, ah.
0: Ate, sige, Mads. Abi ko gani kung makapaldo na ta. Gali kay sa abit pa.
1: Sige lang, Mads, ah. Basi maumpawan man siya, amo ugaling pagtilaw ta sang iya bulitas.
0: Bota, Mads. Ay, ambot lang kon, maayuhan pa ina siya.
1: Amo gani nga dalon ta siya sa ospital para didto ta mabalan, eh.
0: Sige na, Mads, ah. Hakwaton ta siya.
1: Ay, sige, Mads. Ah, pamwersa ka maayo, ha? Kabalo ka nga bugat ni si Nurbing kay tag-isa ni Kakilo nga daan ang bugat sang bulitas, ya.
0: Ay, sobra mong pagkabulitas ba?
1: Amo pagid na ang nagpadugang bugat sa iya, ang tres bulitas siya.
0: Ay, sadya-sadya, gidya eh! No?
1: Ay!

0: tayo kay nagbalik ka na nga katuhon ka.
1: Abang.
0: Ay, napati ba lang ulat ko sa imo?
1: Grabe ka naman ni Muya Baboy.
0: Ni Baboy kitya?
1: Oo, tawag mo mang ganis akong gutuon.
0: Di kay tuod man na.
1: Di tuod man nga baboy ka. Ikaw kay pala ka panguna sa ako, Angelina.
0: Sige na, tama na na. Kamastor yan na formal.
1: Oo. Bisan, sa talagsa yan sa Malaka.
0: Boss, nagaling aton. Sunday school na kay Lunes na.
1: Hala, oo, galing na.
0: Na, aga pa ta, boss, ha?
1: Aga pa tayo maligo, ta?
0: Hindi. Aga pa. Wala na ligo-ligo. Rikta na to sa school.
1: Hala.
0: Para kita ang unabot sa school.
1: Bisan wala pa ka paliga.
0: Oo. Importante kita gani una sa school.
1: Hala.
0: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo.
1: Ambot lang.
0: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
1: Nala, sadya-sadya na.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: five Galingawantay.
1: Ano ang pangalan mo?
2: Crescenciano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
2: 18, ma'am.
1: Anong obra?
2: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
2: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan gini tricycle mo. Langka.
0: Hey, five Galingawantay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payanan ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
5: D3 Bio!
6: Ang D3!
5: Yung may Visio!
6: Visio!
5: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max4 Biotics!
8: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Mag-clinical!
9: Max4 Biotics!
8: Max4 Biotics! Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.

0: isang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalaro mo ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
7: News FM. News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, I'm Galing Ngawang
2: Tai. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Kami ito na pang cure.
8: Wow!
7: Bulong di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, wain na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ginkumbay na mo. Mm. Ang right. D3 il, so, D3 kag Visio.
8: Dapat duwagin.
7: Kampiyon.
8: D3 Bio na ang namini, sir, no? Mm. Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi na may sa brain, hindi na may sa heart, hindi na may sa liver, hindi na may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
7: Correct. No?
8: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
7: paano, sir boy?
8: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Mm. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang si hunger hormone.
8: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
7: Ghrelin, no?
8: Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inisang hormones, yung trigger na isang hypothalamus na, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone. Si ghrelin na. Kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Mm. Ang gasopres sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
7: Mm-hmm.
8: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
7: Amo na gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutumon.
8: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
7: Mahambal sa utok.
8: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makauna ta.
7: Gutom na.
8: Makauna ta. Pangambal lang ang utok. Sige, makaun ta. Then, you will say, have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
7: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pag-uto mo?
8: Pag-uto ka.
7: Hambal sa, bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa na stian niya, ang tambok.
8: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides da yun. Immediate na da yun nga source of energy. Nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Kay may ara na siya rin, instant energy.
7: Kabalo na ko, sir boy. Mainom ko dito tribayo, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
8: Oo, binder.
7: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
8: Dali ka mabusog. Mm-hmm.
7: Kay kung dako imutian, dugay ka busog, damo yung makaon. So dapat yan,
0: hugot
7: ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
8: That is manually activating your sensors.
7: That's why, sir boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antian.
8: Takot-takot saan?
7: Layo ang katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadako antian. Pag dason, sir boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang ganyan mong kaon.
8: So, hindi lang ang D3 bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's, bio man sa emojita. Nami pa sa
7: ang nadiparahan ko, sir boy, man, eh. Hindi lang isa ka subdil, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo, eh.
8: Correct. The bigger you are, the more you need it.
7: Correct.
8: No?
7: Huh? The more nga damo imo-imnon nga D3 bio. Uh-huh. Kaya nakanami lang sa D3 bio, sir boy, biskan damo imo-imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
6: D3 Bio. O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumang muli ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis!
15: DTX 500!
14: DTX 500!
16: Catalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sinaida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gidan
4: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kaki 5:12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
3: Darren Salomeo Hanson.

Sayong aga. Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Lunes, mga kaki-5, pet sa 4 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Liwat naman kita nga magatalakay sa mga balita kag impormasyon. Mga balita kag nagkainabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Sa bugos nga Western Visayas, subong man sa iban nga lugar, no mga Haki 5. Kag mga natipon nga report sang aton sininga patrol. Kag pila pa aton sininga mga pagaistoryahan nga mga topiko. Diri sa pagpakalagad sang 11 Mbps. Ang aton gin nga pagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagsubong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga naga-monitor via Facebook page nato ng K5 News FM Rojas. May dayad gid nga aga subong man sa aton sini nga mga vendors dira sa Chudor Arsenas Trade Center sa Bagong Lipunan. Sa mga vendors naton sa nagkalain-lain nga pampublikong nga merkado sa 16 kakabanwahanan sang probinsya sang Capiz. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kadagatan, sa aton sini nga mga drivers nga nagamonitor sila sinitag sa ka mga depasahero nga salakyan, jeepney drivers naton, modernized jeepney drivers, van kag bus drivers, sa mga tricycle drivers man naton nga nagalibot diri sa siyudad sang Rojas. Nagpilaman kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Sato na sini nga mga headlines, ginapatihan sunog nga bangkay ni Frank Roy Barbasa. Liwat nga ginpa-autopsy sang iya sini nga pamilya. Sa dugang panaton diri nga balita, tinapungulay nagluntad kadungan sang fiesta sa Banwa sang Panay. Kag dugang pa nga mga balita, biktima kag suspek sa pagpangbuno. Adininiayhan nga lugar, mga Haki-5, aton ni nahibaloon sa report sang aton sini nga patrol. Okay, nagapabilin ini gihapon sa ospital. Ordinansa nga pagpaiway sa dugang asukot sa mga stall sa Chudor Arsenas Trade Center. Ginkalipay sa mga manugbaligya. Kag publiko, hindi pabor sa ginaduso nga pagpaiway sang barangay and SK elections. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga Haki-5. Pinasahi nga pamaagi sang Australia.

sugarcane extract powder. No, morning mga ingrediente na mga bulig sa imo, no, pa malimpyo o kung detoxify ang mga toxins ngara sa sulod sa aton siningalawas mga kakifive. Safe sa chan, hindi acidic. Safe man sa aton sininga heart, no, hindi niya makapalpitate sa aton sininga tagipusoon. Ang DTX Coffee Mix, no, mga kakifive, very friendly, very healthy. Ang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Shout out no kay Nunoy Jomel Henson. Ah, mga pina dira no, pangapinas ang DTX Coffee Mix. Dira sa may Metro Manila, no, hindi magkabalaka kay available ini online ang DTX Coffee Mix pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available man ini ha sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa diri sa Rojas City, no, ang clinic sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga kaka-K5. Kag available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. 11 Mbps. Gyanti 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga, diri sa aton sininga pagpangalagad. Ibasahon ta na inyo sininga mga greetings. Wenilin Vihar de la Cuesta, mayad-ayad nga udto Sir Darren, listening from Hamindan via 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Darren, nagatutok na sa mga programa mo. Thank you, good. Sammy Ibanez Azaraga. Gapamati na kami diri sa Akon Puya, no, diri sa Barangay Baybay sa may sitio San Juan. Oh yeah, thank you, gida. Dira sa may sitio San Juan sa Barangay Baybay kay Sammy Ibanez Azaraga. Kay Boss Eko, no, kay Sergeant Ray. Good morning, Sir Darren Henson, present na ang Team RBS, 3rd Infantry Division Philippine Army. Akon Army. Sergeant Ray, Sergeant John, Sergeant Tim, and Kaki 5 Jomar. Happy Monday, everyone. Keep safe always. God bless. Thank you, good, no, kay Sergeant Ray. Nagsatana naton nga mga abyan dira sa 3rd Infantry Division na Philippine Army sa Hamindan. Madamogin ka salamat kag God bless. Ma'am Dolores Abelarde, good morning Kaki 5 Darren. Rain or shine, K5 gid gihapon. Amo na iya. No, kay Ma'am Dolores Abelarde dira sa kilometer 2 sa Lawaan mga ka K5. Ma'am Elsie Aconia, mayong udto K5 Darren Henson. Thank you and God bless you. Thank you and God bless man. Ma'am Elsie Aconia dira sa may Kapagaw sa Banwasang Panitan. Sir Reynan Tecam, ayong udto Sir Darren kay wifey. Kay Bebe Cam, no, sa amon anak Beboy Cam, sa kon Eloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Dayaw. Thanks gid sir, no, dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw. Mayad-ayad lang dira nga udto. Johan Watson, good morning.

0: 28 minutos na ang nakaligad sa takda ng alas 11 sang aga diri sa aton siningapag pangalagad kay Capis Adventurous Vlog mayong udto ka K5 Darren. Always gid kami nagapamati sa K5 News FM Rojas. Salamat gid. Thank you gid kay Capis Adventurous Vlog dira sa may Dumalag. Sir Leo Jan Villones. Amo ni si Sir Leo Jan yang Manggarano ang apelyido o Manggarano no Villones. Hindi lang linibo, oh, hindi lang minilyon, kundi billiones. Good morning kay Sir Leo Jan, ka always good, no? Nag-a-tutok sa atong sini mga K5 supporters. Doy Arthur, mayong odto ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, maayon Capiz. Madamogin nga salamat no, sa atong sini nga mga listeners and online viewers nga nag-a-tutok sa atong sini pagpangalagad subong Lunes ng edisyon. Sang 11 Mbps mga kaki-5. Oy, dira gali sa may punta tabok sa Raj Kainan. Good morning. Kay Taros Marin to Jojo Aperes sa Light Shine Bright Cookhouse. Draman sa may punta tabok sa kay Nainelia and Ate Bebs. Kay Brother Ilyas and Sis Arlene Dishembre. O draman sa may punta tabok na sa mga taga-Hermano. Dira, good morning. Kag kay Tayrudy Kata sa Barangay Nagba. Okay, Tatay Rudy, mayad-ayad gid nga pagpamati dira no, always gid nga nagasigabong ang iya sini nga radyo samtang nagapulupongko no siya dira nga pabalay. Thank you gid tay, tagsabugos nga pamilya Kata. Kay Dudoy Warren man dira no, permi lang nagasigabong iya sini nga radyo sa sitio proper sa Nagba, sa Tibor and Herosa family. Kay La Alice, kay La Merly, kay Nung Undot, kay Nini Camille. Oh, good morning sa inyo tanan-tanan dira. Kay Nang Lineros Intero Libaton, no? Kay Nang Jocelyn Baltero dira. Sa tanan nga mga listeners natin sa Banwasang Kwartero. Kay Giselle Santa Laurino. May dayad nga udto ka K5 Darren, listening good always. Diri sa ano ni Mas Grao o Mas Grao Hamindan sa Laurino family. Halin aga hasta hapon, why naginipatay-patay amon nga radyo. Nakatutok gid always siling ni Ma'am Giselle Los Santa Laurino, no, thank you gid. Dira sa kay Ma'am Giselle Los Santa Laurino, always gid no nga nagamonitor diri sa K5 News FM Rojas. 30 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga mga K5. Ang aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Subong man dugang nyo nga mga pagpanamyaw kag pila pa ka mga impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na putis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Informasyon sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Men.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
13: K5, Darren Salomeo Hanson.

0: 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Check tang aton sini nga patrol mga kaki 5 sa mga natipon sini nga mga police reports. Subong man ang reaksyon sa mga stall owners na mga vendors sa TETC angot sa sining pagpaiway sang dugang renta no mga kaki 5. Nagpapila pa ka mga balita. Ato ni check sa line number 2 si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Daga pabilin ka Kaki 5 Daren sa ospital ang biktima kag suspect sa natabo nga pagbon anay sa Purok 2 Barangay Malapad Kugon sing Matapis nga natabo pasado alas 7:30 sang gabi isang Mayo 2. Matadad ni kilala diri ang biktima kay alias Leon, 46 anyos, isa ka laborer kag residente sa barangay Malapad sa amuman nga lugar, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Itok sa barangay Parian sa Resambit nga Banwa. Sa aton diri nga pagpakig-angot kay Police Major Narciso Sables Jr., ang officer in charge siyang Sigma PNP, iyaging payag nga sa ila pagpakig-angot sa magtimbang abahin, posible magahinala ka magasettle na lamang ang mga ini. Naibaluan nga samtang nagainom-inom ang magtimbang abahin, ginsilingan sang biktima ang suspect na magpauli na lamang bangod kay hubog na iniapang sang papauli na kuntani ang suspect. Hinali na lang ini nga naghunos sang matalom nga hinganiban kagin buno ang biktima nga naigo ni saya wala nga sulok-sulok pag natuo nga kamot. Gilayan man ini nga ginagaw sang biktima kagin nabaslan man sa pagbuno ang suspect. Ginpangdala mga ini sa separadong ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Kagin payag man sa ngepe nga kahulugbon ang motibo sa among insidente. Sa piyakabahin, pilas man sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sa isa ka mangunguma matapos na aksidente ang ginasakyan ng motorsiklo sa barangay Matagnop, Banwa sang Dao. Ginkilala diri ang driver sa motorsiklo kay alias RG, yara sa legal ng edad, kag-residente sa sitio Luyan sa Nasambit man nga barangay. Sa investigasyon sang Daan Municipal Police Station, samtang ginasubay sa biktimang dalan gikan sa barangay Malunoy, pagpadulong ni kontani sa barangay Matagnop, pag-abot sa ginluntaran sa aksidente, nadulaan ini sang control sa sini nga pagmaneho nga nagresulta sa sini nga pagkatumba. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang Dao Emergency Response Unit kay ginhatagan sa bona nga pagbulong antes inigindala sa ospital. Sa piyakabahin, nakuha man ang atensyon sang kadamaan sa natabo nga kinagamo kag pagtinapunglay sa mga kabataan nga natabo kaina sang kaganhon Mayo 4 sa Banwa sang Panay. Natabo ini ka K5 Darren kadungan man sa pagsaulog sang Lingkaanay Festival sa Nasambit nga Banwa. Nagitaan sa kuha nga video ang pagbalonay sang inumol sang mga pamatan-on nga kalalakihan nga gintambagan man ni isang iban nga mga babayi nila nga kaupdanan kaupod na ang katapo sa Panay Municipal Police Station kag dito nibaluan nga kalabanan sa mga embulbado sa mga insidente ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Sa karon ginaimbestigaran ni isang Panay Municipal Police Station ang among insidente. Sa piyakabahin, ginkasadya man sang isa sa mga manubaliga pagtagiyas ng stall sa Chudorarsenas Trade Center County ATC ang ordinansa nga nagapaiway sa dugang nga pagsukot sa ila siniya nga mga pwesto. Sa aton diri nga pagpakig-angot kay Grace, isa sa iya ginpayag nga pananglitan na patuman ang pagpasaka sa pagsuluktan, dako ining epekto sa ila, ilabi na nga malaka lamang nagabakal sa sulod sa merkado. Sunod diri nagakita ini sang 6,000 pesos sa kadadlaw kung sa diin hindi gid bastante pananglitan nga nagdugang ang pagsukot sa ila. Nahibaluan nga yara sa masobra 3,000 pesos ang iya siniginabayad kada bulan sa renta. Apang matapos sa mayo nga balita, dako ang iya sininga pagpasalamat nga nahangpan ang sitwasyon subong hindi lamang nila kundi mangin ang kadamaan. Kung matandaan nga yung papasar sang sagunang panlunsod, ang ordinansa nga gin-co-author ng the attorney o call na City Councilor Boards Viterbo kag City Councilor Attorney Paul Batikados higit pa iwa ang pagpasaka sa mga rental rates sa nasambit nga merkado. Diri ang kabayan sa payag ni Ma'am Grace sa aton nga ma-interview.
3: hindi ko pa bore, dapat ang yanda na ngayon, dapat kanon ang SK. Mm-hmm. Kaya siyempre, damo man, damo, dabi is kay yanda nga, hindi man mayos.

0: Okay, lagat-lagat ton taliwat ang aton sininga patrol. Mga kaki 5. Ari sa liwat no gapanumbalik si kaki 5 Myla Vasquez Fuentes.
1: Sa liwat pamatienta ang payag ni Ma'am Grace isa sa mga tag-iya sang balaligyaan kag stall diraya sa May TATC sang aton nga mapakig-angutan.
2: Hindi ko pa board dapat ang yanda na nga year dapat

0: Oh, good morning, Anay Dira, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, Ma'am Rena Wakas, Sir Raymart Cargando, dira sa Poblasyon Ilawod, no, Panitan. Kay Ma'am Nika Christine Diseyo sa Tuburan, Maayon. Kay Brother Jojo Sibilino. Hello, Kaki 5. Good afternoon. Panamyaw lang ko sa mga Villano family sa Barangay Sinunduhan, Mambusaw. Thank you again. Sa liwat, no, check na to. Sa liwat, si Kaki 5, May Lavasquez Fuentes, no, angot sa reaksyon sang publiko. Ilabi na din sa may TATC, mga Kaki 5, sa pagpaiway, anay, o kung pag-postpone sang suluktan, no, mga Kaki 5. Balikan na to si Kaki 5, Myla Vasquez Fuentes.
1: Siyempre masadya man, kay siyempre kung pataasan, dako gid ina nga kwan sa amon, nga epekto. Kay siyempre hindi naman masyado diri damo tawo nga nagabakal adlo-adlaw. Kay kung pataasan, kundi dako gid na yung epekto sa amon niya eh, mm-hmm. nga managbaligya diri sa sulod.
2: Mm-hmm. Ano ka na di kadugay mga mga gabaligya?
1: Mag 1 year na.
2: Mm-hmm. Kamusta man imo kita, ma'am?
1: Ganda, medyo hindi okay. Kay ang tao, hindi masyado damo.
2: Mm.
1: Pero, sige lang.
2: Pila ang imo ginakita, tabi, ma'am? Sa isa kadlaw?
1: Oo. Agalapot ba ang mga 6K?
2: Dahil yung pila mo bayad sa renta?
1: Ang dito sa
2: monthly.
1: Monthly.
2: Oo.
1: Nasa 3-4.
2: Ay, bastante man imo nga kita.
1: Kung kwando, hindi man. Pero, syempre, ginapangitaan ko lang ideya pag hindi nga makadugang sa akon nga pagbayad dito sa ibabaw, eh.
2: Mm-hmm. In kaso, ma'am, nga natabo or nadayon dabi ang pagpasaka sang suktanay sa renta, ano niyang epekto sa inyo?
1: Hindi ako gadyo epekto, ma'am, eh, magdugang abi 1,000, hay. Hindi ako ginaya nga epekto sa amin, kay tapos hindi pa masyado madamo tao.
2: Mm-hmm. Kung ikumpara ni mo, ma'am, subong kag sa last year, kamusta ang kita?
1: Ang sa subong na year, mm-hmm. mas okay-okay na ang kita yan da na year kaysa ng ligat.
2: Mm-hmm. Pero may mga nagsalalaka na nga presyo.
1: Oo, damo, ganyang nagsalalaka.
2: Mm-hmm.
1: As in, grabe, ganyang sinaka sa mga baligyaan.
2: Mm-hmm. May mga, ano, dabi, anong ginaubra na lang, ma'am, para mapuno ang tindahan, diya pong isa mataas.
1: Kuan lang eh, kung makabenta, subong pangumpra naman buwas, pangumpra naman para nga ang kuan ba lang mga baligya, sige-sige Japon, hasta nga madugangan, nga madugangan.
3: Nabatian, kikifab darin ang payag ni Ma'am Grace, isa sa mga tagiya, kag nagabaligya mantra sa TATC. Sa piyak nga bahin, ginpayag manin ni Ma'am Ferrolee ang tagiya sa isa man ka store dira sa merkado. Nga pigado ang ilas niya pamaligyaon kay bangod niya nagtaas man ang presyo sa mga balaklon. Gani, naginyo sila nga kung mahimo, hindi danay ni pagpasakaan ang pagsuluktan sa mga renta nila diraya sa lipunan. Kay man, sunod di kay Ma'am Ferrolee nga dapat sa tung Marso na iniipatuman ang dugang nga pagsuluktan apang gininyo ni nila sa city government nga kung mahimo intindihon anay kag hulugay lamang sila sang abaga kay sunod diri sa iya ang ila diri ginabayad nga 3,000 pesos or masobra 3,000 pesos sa renta no hindi ini bastante para sa ila kag ang importante lamang diri makakita kan sila sa isa kadlaw agod nga ya or mabakal sa nila siniya nga kinahanglanon sa ila pang adlaw adlaw kag pananglitan sunod diri kay Ma'am Ferrolee nga kun nagtaas yang pagsuluktan wala man ni sa gyapon sila sa mahimo kundi nga tipunan na lang paghimuan sang pamaagi kay K5 dari nya rin naman ang kabahin sa payag ni Ma'am Ferrolee sang aton nga ma-interview.
4: Siyempre na late pay kay nagnubo ang wala ni lagi pasakaan kay pigado nga dahil ang pamaligya o niyan da kay nagsalaka ang kwan, ang presyo, tungod sa gasolina, kaya na ano man sila nga loon, nagsasama nga muna kay nagpangamuyo mo kami nga hindi nila pagpasakaan. Kay tani isang March nila pasakaan na.
2: Oo.
4: Ay kay nagpatawag sila meeting, ay nag-ano kami nga hindi nila ano pagpasakaan. Kay nagtaas ang renta tapos nang mahina bala ang pamaligya o. Kagdapos ang ginadeliver man sa among stock, nagsinaka.
2: Pila ang imo, dali nga benta, ma'am, sa isa dabi kadlaw?
4: tapos kagamay-gamay kong isa. Kaya ang damihin.
2: Dahil ang imong renta nga bayad, pila?
4: Bali, kuhin kami di 3,070. Pila kayo ito dyan? 3,000 pila. 78, 3,078 tungod bala mo akong gamay tapos may halibi.
2: Ah.
4: Ang tawa, gamay akong.
2: Mm-hmm. Bali mo kinakita man bastante man ni Dabi sa ano?
4: Sa ginabaya?
2: Oo.
4: Hindi giduro. Eh, ay, siyempre, makabasta, makapaninda lang kami sa amon inang kalan un sa balay, okay na. Kaya makabayad man kami sa ila.
2: Oh, ay, kamusta man ang imo nga, ano, ang pagbaligyan ay kung ikumpara sa nagligad niya to eh?
4: Oh, mahal kong nagligad niya. Mm. Ayaw pa to. Siyempre, wala pa, wala to yung nagsaka pa. Ang, kwan, ang mga presyos ang ano.
2: In kaso na yung nagtaas ang gindayon ni nila pagpasaka, ano niyang epekto sa inyo, Dabi?
4: Ay, gagawin eh. Siguro, hindi kami ka... Balaan mo nagwangi kami, hindi ko base kami kabayad. Balaan mo nang taas, mataas na ilas yung pagsukot sa amin.
2: Oo.
4: Kaya mo na tipon-tipunan niya po. Balaan mo, siyempre, ay mo na hindi ka makabaligya kung hindi ka kabayad ito. Matipon-tipunan mo namin, kabayad mo guro kami.
3: Nabatian kay K-pop dara ng payag ni Ma'am Feroline, isa man sa mga manubaligya dira sa TATC. Sa piya kabayin, kangan man siya payag ni Ma'am ni Sir Ben, no, isa man dira sa mga nagkapwesto dira sa TATC. Kay kaina, sa pagpadulong ta, nung ipakita niya ni Aga pa, isa pa lang ni Kagatos ang yasining kita. Kaga, amuna, wala man siya nag-stack sa madamugid ni mga baligya. Ilabi na ang mga panakot kay sunod siya madunutan lang ini kay may mga nagabaligya man sa kaluyo ni niya nga manubuya ang presyo. Hindi ka pareho sa ila nga medyo may mataas ang presyo kay bangod nga nagabayad ini sila ya sang renta sa kada bulan. Kaga amuna kung kaisa nga ti ara lang sa masobra 2,000 pesos ang iya siniginabayad sa renta, nagakalaps pa ini bangod nga magamay lang ang kita pag malaka ang nagabayad or nagabakal sa ilas niya nga tindahan dro sa sulod ra sang lipunan kay Kipanda rin. Yari ang kabayan sa pahayag ni Sir Ben.
0: Kipay May, bastante na naguro ang ano sa nga ton sining mga vendors no nga ila sining pahayag kag siyempre no tanan nalipay no sa sining ordinansa sang aton sining city government. Kipay May, okay na
3: report sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Ini si KK5 May Labas Des Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
0: Madamugin nga salamat no sa kay KK5 May Labas Des Fuentes sa gindulong sini nga mga pulis and hospital report subong man. Ang reaksyon no sa mga vendors kag mga stall owners dira sa may TATC sa pag-postpone no sang rental rates mga Haki 5 bangod man gani no sa ginapangatubang krisis subong tigin kalipay gid no sa mga nagabaligya dira sa TATC ay dako man nga bulig sa ila akay kon wala gin postpone kag nagdugang ang mga Haki 5 ti posible no maga-increase man sila sang presyo sila sininga baligya which is maapektuhan man ang mga bumalakal mga ka-K5. 8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto iningabahin mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C ang Mighty C alkaline vitamin C mga ka-K5 kay balubala kamo nga no magluwas nga ti ginapapag-on siningaton sininga immune system ang aton sininga resistensya makabulig man ini mga Haki 5 sa pagpataas sang level sang collagen sa aton sininga lawas ini isa kasahi sang protein kon protina nga ginapabilin bala nagapabilin nga hugot no intact ang aton sininga panit kag malikawan ang timprano nga pag-angkon sang wrinkles o kon ga kuryanot bala o kon kulubot sa aton siningay tsura mga Haki 5 gani para sa skin nga wrinkle free mag Mighty C alkaline vitamin C mga Haki 5 Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga ka-K5. Sa liwata ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lamang sa McKinley Street, asa tabok lang sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Dugang pa naton diri nga mga balita kag subong man inyo sini nga mga greetings. Ato ni nang abalikan mga ka-K5, standby na. Daw sa pilaman ka mga pahanumdom kag standby sa dalagkuan nga balita national, international kag iban pa sa Mighty C Network News.
5: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
7: Kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
5: TTX 500.
7: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy.
8: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko tungi tatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Isis amo na mga antioxidant amo ni duksa mo.
7: Oo, sang una mo na.
8: Magresita mi. Pantaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium, E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
7: Grabe, no?
8: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
7: Amo na ginahulat mo na.
9: The ultimate
8: dito ko nakasaling Sir JP Atlas, nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na.
5: TTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
5: TTX 500.
7: Ang DSE or desugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
8: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon more than 2,500 calories a day. She or he needs 12,000 to 15,000 sang ORAC unit sang ano.
7: Meaning the more kagal ikakaon,
8: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
7: So ang
8: Pinoli compound Sir JP, ang makita sa mga utanon kag prutas, isali hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
7: Wow.
8: Ara na, no?
7: Cancer.
8: Anti-mutagenic,
7: anti-inflammatory,
8: hindi dali matigulang ang selula, ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
7: Grabe, no?
8: Especially comparison pag siya Mighty C. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang Pinols kag flavonol.
7: Flavonol.
8: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Verte, Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo ka sa cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
7: Kung ka ba, tiyag na.
8: Di, may cancer na.
9: nga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Medication at antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E at mga minerals gaya ng zinc ang isa sa dahilan bakit nagkakaroon ng problema sa mata gaya ng katarata, pterygium, astigmatism at glaucoma. Ayon pa nga sa datos ng Philippine National Blindness Survey ng DOH noong 2019, umabot sa 1.98% o 1.1 million Pilipino ang mga may sakit sa mata gaya ng cataract, 400,000 naman sa uncorrected error of refraction, 300,000 ang mga may glaucoma at 200,000 ang maculopathy. Kaya laging kinukumpanya ng mga eksperto na iwasan ang pagbabad sa sobrang sikat ng araw, sobrang paggamit ng gadgets, dahil isa ito sa mga kontributor sa pagkakasira ng retina ng mga mata. At ugaliin ang pagkain sa mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidant. Ngunit dahil sa pagbilis ng panahon at laging busy na sa araw-araw na schedule, ay laging nakakaligtaan ang pagkain sa gulay at prutas.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita. Rekomendasyon ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay VP Duterte pagtitibayin ngayong araw. Limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rice sa public market, hindi kautusan ng DA. Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimov a back-to-back win. Pamilya Barbasa hindi kumbensido na ang kanilang kaanak na si Frank ang nasunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Chewin patay matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Colasiantique. Samantala, binatilyo patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa sa Palawan. At non-food farmers, ramdam na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ayon sa Filfida.
5: YGC Network News. YGC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nakadakdang pagtibayin ngayong araw ng Lunes, May 4 ng House Committee on Justice, ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jerve Luistro, na tapos na ng komite ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang inihaharap sa kanila. Bumitaw sa pagdinig ang ilang mabibigat na alegasyon kabilang ang umano ay maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds kung saan 125 million pesos sa umano ang naggasto sa loob lamang ng 24 oras. Kinuha na rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahina-hinala ang mga resibo. Sa hiwalay na forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng pirma. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
5: Network News. YTC Network News.
12: Samantala, limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos kada kilo ng Princess Bea Rye sa public market, hindi kautusan ng DA. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K-Farm, Kay Buscaino.
13: Hindi kautusan ng Department of Agriculture ang limitadong pagbibenta ng tig 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye. Kinumpirma ng stall owner at tendera sa Kugun Market na pribado ang supplier ng murang bigas. Nilimitahan lamang ang pagbibenta upang hindi agad maubos ang kanilang stock. May ibang stall na nagbibenta pa rin ng 2 hanggang 5 kilong bigas. Depende sa dami ng supply na natanggap nila. Diskarte lang umano ng mga stall owner ang limitasyon sa pagbibenta ng 50 pesos per kilo na Princess Bea Rye at walang opisyal na utos ang DA.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
12: Samantala, Stage 5 ng Tour of Luzon 2026 nagtapos sa Tuguegarao City. Anisimova back-to-back win ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
15: Dinapos ng mga siklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City kahapon matapos magsimula dito sa lungsod ng Santiago dakong alas 9 ng umaga, Mayo 3, 2026. Mga K5, tara ating saksihan ang kanilang naging journey. Tinapos ng mga siklista ang Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon sa Tuguegarao City na nagsimula dakong alas 9 ng umaga sa Santiago City kahapon, Mayo 3, 2026. Muling nagpasiklab si Ivan Anisimov ng LCW UAE Cycle matapos ang panibagong panalo ng takbuhin nito ang Santiago City to Tuguegarao City na may layong 130.60 kilometers sa loob lamang ng 2 oras, 47 minuto at 26 na segundo. Matatanda ang nanguna na rin ang nasabing siklista sa Stage 4 na mula Palayan City, Nueva Ecija hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya noong Mayo 2. Isinagawa rin sa Tuguegarao ang awarding ceremony para sa top finishers ng yugto sa presensya ng mga lokal na opisyal na mainit ring tumanggap sa mga bikers kabilang sina Gobernador Edgar Aglipay at Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Magpapatuloy naman ang bakbaka ng mga siklista ngayong Lunes para sa Stage 6 mula Tuguegarao City hanggang Pagudpod na siyang may pinakamahabang ruta sa lahat ng 14 stages na aabot sa 228.8 kilometers. Samantala, inaasahang lalo pang iigting ang kompetisyon sa susunod pang mga yugto na nakatakdang magtatapos sa Baguio City sa darating na Miyerkules, Mayo 13. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: YTC Network News.
16: YTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pamilya Barbasa hindi kumbinsido na ang kanilang kaanak na si Fra ang nagsunog ng sarili sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Muling ipinautopsi ng Pamilya Barbasa ang natagpuan na sunog na bangkay sa isang subdivision na sakop ng Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo na pinaniniwala ang kanilang kaanak na si Frank, graduating nursing student sa isang pribadong universidad sa lungsod ng Iloilo. Ito'y matapos na lumalabas sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station na ang biktima mismo ang nagsunog ng kanyang sarili at sa unang autopsy examination, lumalabas Marcos na walang foul play. Base naman kay Police Captain Richfield Presquito, officer in charge ng Pavia MPS, sa kanilang pag-backtrack ng CCTV, nakitang bumili ng gasolina si Frank na tinatayang halos 7 litro. Di umari nakita rin sa cellphone ni Frank na nag-search ito sa internet kung ilang litro ng gasolina ang kailangan upang maging abo ang katawan ng tao. Base sa pamilya, walang indikasyon silang nakita, gayon din sa ospital kung saan siya nag-on-the-job training na may depresyon si Frank. Sa kwento ng isa nitong kaibigan, di umunay nag-message si Frank na kinakailangan niyang mag-do not disturb o DND sa social media ng isang linggo at babalik ng mas matibay. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, chewin patay matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa isla ng Batbatan, Kulasyantique. Kabuang detalye ng balita niya, hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
16: Patay ang isang tiyuhi na umano'y unang sumaksak sa kanyang pamangkin. Dakong alas 3 ng hapon, Mayo 2 sa isla ng Batbatan, Kulasyantique. Kinilalang biktima kay alias Tony, 54 anyos, walang asawa. Samantalang suspect naman ay kinilala kay alias Lester, 23 anyos, single. Mga mangingisda at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Staff Sergeant Sheena Midiones, Assistant Pigad PNCO ng Kulasi Municipal Police Station, habang bumibili ng beer ang suspect sa isang tindahan, nang biglang dumating ang biktima na may dalang patalim at sinubukang saksakin ang suspect ngunit nakaiwas. Nakuha ng suspect ang patalim matapos nilang magpumiglas at saksakin ng 4 na beses ang biktima na tumama sa kanang braso, kaliwang balikat at kanan at kaliwang tiyan. Naisugod pa sa Kulasi District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Dakong alas 5:29 ng hapon, sa investigasyon ng kapulisan may lumang alita na mga imbulbado kung saan ipinahayag na nataga ng biktimang suspects hindi na lamang dahilan. Nabatid na parehong nasa impluensya ng alak ang dalawa nang mangyari ang insidente dahil nagdiriwa ng fiesta ang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kulasi MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at maharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Gayun din, binatilyo patay matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Aklan. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
18: Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos malunod habang naliligo sa baybayin ng Purok 1, Barangay Navitas, Numansia, Aklan nitong linggo ng hapon. Ayon sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang mapansing kumakaway ito sa tubig. Ngunit inakalang nagbibiro kaya't hindi agad natulungan hanggang sa nawalan ito sa kanilang paningin. Mahigit isang oras ang isinagawang search and rescue operation ng MDRRMO Numansia, BFP Numansia at PDRMO bago natagpuan ang biktima. Isinailalim pa ito sa CPR at nagkaroon ng pulso. Ngunit inineklara ring dead on arrival sa ospital dahil sa kakulangan ng oksigen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: At dalawang lalaki pinatay sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
19: Binawian ng buhay sa bayan ng Calatrava sa probinsya ng Negros Occidental ang isang 22 anyos na lalaki na kinilala sa pangalang Itzel Camalian. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa Calatrava Municipal Hospital. Ngunit hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Base sa investigasyon, kasama umano ng biktimang kanyang kaibigan na si April Bores, 19 na taong gulang nang maganap ang krimen. Kinumpirma ng mga pulis na nagkaroon ng komusyon habang pauwi na ang magkaibigan sa kanilang lugar sa barangay Makasilaw kung saan hinataw ng kahoy na may pako ang biktima na si Itzel at ang suspect mismo ay ang kanyang kaibigan na si April. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pawang nasa impluensya ng alak ang magkaibigan nang maganap ang insidente noong Sabado, Mayo Mayo 2. Araw ng Linggo, Mayo 3. Isa na namang lalaki ang binawian ng buhay sa Bacolod City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Binaril ang biktima at tinamaan ng bala sa dibdib. Naganap ang insidente sa Poroxigay sa Barangay Singkang. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si Berto, 56 anyos at residente ng Sipalay City. Ngunit 3 taon ang namamalagi sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng mga otoridad na kalalabas lamang ng kulungan ng biktima dahil sa iba't ibang kaso. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
5: MyDC Network News.
20: MyDC Network News.
12: Samantala, alitan dahil umano sa pambababae na uwi sa pamamaril sa Puerto Princesa, Palawan. Balitang hatid sa ate, Deka K5 Grace Belostrino.
21: Posibleng nadala ng bugso ng damdamin ang motibo ng suspect sa pamamaril sa isang ginang sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa nitong Sabado ng umaga. Kinilala ang biktima na si Liza Sousa, 40 anyos, habang ang suspect naman ay si Marcurio Daquez, 57 anyos. Kapwa residente ang dalawa ng nasa sabing lugar. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon, ang Acting City Director PPCPO, batay sa initial na investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang kinakasama nito na anak ng suspect kaugnay sa isyu ng pambababae. Sa gitna ng galit, hinampas umano ng biktima ng bato ang anak ng suspect sa mukha. Nang makita ang kanyang anak na duguan, dito na umano binaril ang biktima. Agad namang naisugod sa ospital ang ginang upang malapatan ang kaukulang lunas, habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Sa isinagawang follow-up operation ng PNP, natunto ng suspect sa Irawan Terminal kung saan ito na aresto. Samantala, itinanggi naman ng suspect ang aligasyon na siya ang bumaril sa biktima, ngunit siya ang itinuturo ng biktima at iba pang mga tao sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
12: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 3 katao ang nasawi matapos ang pinaghihinalaang outbreak ng umano'y hantavirus sa kainay isang cruise ship sa Atlantic Ocean ayon sa World Health Organization. Kinumpirma ng WHO na isang kaso pa lamang ang kumpirmadong nasawi, abang 5 pa ang iniimbestigahan. Napag-alaman na isang 69 years old na British national ang kasalukuyan nasa intensive care sa South Africa. Ang hantavirus ay karaniwang na ipapasa sa tao mula sa mga daga sa pamamagitan at maaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga. Sa bihirang pagkakataon rin, posible itong maipasa mula tao sa tao. Iulat din, ang 3 nasawi ay nananatili pa sa barko habang pinag-uusapan kung ilalagay sa isolation ang 2 pang pasyente. Ayon sa WHO, tumutulong ito sa koordinasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot at ang operator ng barko para sa medical evacuation ng mga pasyente. Gayun din sa pagsasagawa ng public health risk assessment at pagbibigay suporta sa mga sakay ng barko.
5: YTC Network News.
20: YTC Network News.
12: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nestor Napalinga Jr., K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.
5: Mbps.

18 minutos sa nakaligad sa tak na alas 12 isang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sa programa nga 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pa sininga mga balita, mga kaki-5, check na to ng aton sininga patrol. Ang mga kaki-5 padayon gihapon nga nagakuha sang komento reaction. Mga kaki-5, sa aton sininga publiko, angot sa sining ginaduso nga hagna nga pag-postpone sang barangay and SK elections, no, sa nagligad to nga naton nga pagpangalagad.

0: Rockang Nasyon, Pulso Publiko.
1: Hindi pabor ang mga vendors sa Teodoro Alcenas Trade Center o kung TATC sa pagpaiwi sa barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2020 sa isa. Ini sa hagna nga ginaproponer ni Senator Amy Marcos nga ipaiwi naman anay ang nasambit ni election bangod sa energy crisis nga ginapangatubang sa pungsod. Tangata din niya na pagigungutan na ang mga vendors, particular kay Romeo, iya diri gyud pahayag na dapat nagid madayon ang nasambit nga eleksyon bangod nga sang tinalikdan nga tuig na postpone naman iniya. Para naman kay Giovanni, ginapaabot na ini nga tion sa mga pumluyo agud nga maisla na ang mga opisyal sang barangay nga wala nagaobra sang maayo para sa kaayuhan sang ilang mga nasakpan nga mga pumluyo. Ginsigundahan man ini ni Dode sa konsadiin nga sunod sa iya ang iban nga mga opisyal pag-abot sa mga benepisyo nga ginahatag sang gobyerno, ginapili lang man ang ilang nga ginapaambit kag masami malapit sa ila. Dugang pa ni Jose, kon kay isa mas nagkakauna pa ang kaugalingon sa mga opisyal kaysa sa mga benepisyo o kon sa mga benepisyo kaysa sa mga nagakinahanglan nga mga pumluyo. Nagalaom naman sa piyak na bahin si Grace nga hindi na ma-postpone pa ang nagahilapit nga pinariay. Agod niya makabulos naman ang pila ka mga aspiring candidates nga amo naman ang magpangalagad sa mga pumluyo. Nakabugutan ka K5 Darren na hugot nga ginapamatukan sa mga iniang hagna nga ginaproponer sa nasambit niya senadora bangod niya ginalantaw sa mga ini nga ginahataga naman sang tsansa ang mga hindi mapustlan opisyal sang tion na nga makaganar pagin sa mga pondo nga wala man nagatupa sa mga programa kag proyekto sa barangay. Yari kag pamatian naton ang kabayan sang atong siniman nga pagpakigangot sa nasambit nga mga vendor.
2: Hindi ko pabor dapat ang yanda na nga year dapat kanon ang SD. Kay syempre damo man damo dabi is kay yanda nga hindi man mayo sila posisyon, wala man nila tinapanay yung ila posisyon. Minapanindugan, kaya dapat matayon diya this year.
3: Mm-hmm. Okay. Tapos, pag-abot sa barangay natin, ang mga barangay captains.
2: Oo, oh, pabor man.
3: Nga, dayon nun ang election.
2: Oo, dayon nun. Mm-hmm. Para nga makapili naman ng mga tao sa kung sino naman nila gusto eh.
3: Okay.
4: Ako sa ako lang, hindi ko yung pabor nga i-postpone.
3: Okay naman.
4: Para pala mapailuan ng mga corrupt ng mga opisyalis sa barangay.
3: Mm-hmm.
4: Para sa sunod na yun naman mabulos. Makabulos man ang gahulat. Kaga kinanglan bailukan nato ng mga corrupt sa hindi corrupt.
3: Mm-hmm.
4: Kaya may ara ng mga opisyalis sa barangay subong nato hindi man maayo. Mm-hmm. Kaya kinulat na natin sweldo pero min, wala man sa ang kwan.
3: Wala sa ang?
4: Wala man sa ang himuan bala.
3: Oh.
4: Kaya mabos lang tama sa maayo-ayo man.
3: Mm-hmm.
4: Wala na. Kung na.
5: Gusto ko madayon ang eleksyon. Kaya nga man, gusto ko maisla ng mga kapitan kag ang kusihal nga why ka emosyon mayo sa ilang baryo.
3: Tapos ang palabot sa sangguni ang kabataan or sa SK chairman.
5: Oo, may ginapili sila. Dapat mabayluhan. Hindi dapat napiliyon ilang ilang apulitan. Dapat why sila sing piliyon.
6: Pabor ko nga madayon ang barangay eleksyon.
3: Lapit ang mic. Lapit ang mic, Sir Luwat.
6: Hmm. Sige. Para maisla ng mga wala sa tumulungan sa barangay.
5: Ako, sir, hindi ko pabor nga ito. Why ang barangay kakiski eleksyon sa subong November 2?
3: Kaya nga man.
5: Eh, mas maayon ang mga padayon ang mga eleksyon para liwat naman nga magkapagpili ang mga tao sa ila na gustuhan nga mga politiko nga puwit nga magkungko sa posisyon.
1: Mm-hmm. Napatihan ka kay Five Darren ang kabansang atan sa sinimang nga pagpakigangot sa nasambit ng November. Kag sinagali nga lima no, ang nagpabutsa nga hindi sila pabora nga liwat pa nga ipaiway ang nasambit nga eleksyon na hukod ini nga barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon sa nagay lapit nga bulan sang Nobyembre subong nga tuig. So, may naang nga ton, din man nga ang baltanong nga nangin na hukod ang nakuha naton nga pulso nagikan sa atong sinimana nga publiko may kaangtanan sa sining ginaproponer nga pagpaiway ganit ni Senador Amy Marcos.
7: Okay, so sa imo sining nga observation kay Five Broad no, halin pa sang nagligad nga si Manaman nga imo paglibot no, nagkalain-lain nga mga persona, nagkalain-lain no nga mga grupo no sa mga individual.

0: Lain-lain nga mga trabaho kag pila ka mga barangay officials ano no sa pila ka porsyento sa imo paglantaw nga pabor gid sila nga dapat no nga dayuno ng eleksyon kag hindi sila pabor nga ipaiway ini kay Five Rodney.
1: Kung ako ang mag-observe no kay Five Darren kag basa sa atong masini nga observation sa lutsanan niya pabor ya nga dayunon ang election kag hindi ya pag ipaiway pa kay tungod ya ni pila to ka mga individuals man nga aton nga na interview sang nagbigat sa mga inadlaw nagambal ya nga dapat nagid nga dayunon sa subong kay tungod ya isang tinalikdan nga tuig no tubang December kontani na postpone ang ining election na kag siling nila kung ipostpone naman iliyanda kag kung sa masunod naman nga tuig patigayunon so hindi na pwede kay tungod nagahilapit naman ang 2028 presidential election so tam-an kalipot sang tempo for preparation bala sa siniman nga election campaign na period no so aman ang ginalantaw nila nga kakubot conflict of schedule na iniya kung next year pa patigayunon ang nasambit nga election kag syempre matugan ni ilat o ginapa matukan gid ang ini nga hagna nga ginaproponer sang nasambit nga senadora kay bangod ka nga ginataga na manliwat sang tsansa ang ini nga mga officials ni nga wala gina sang pulos barangay na ngambal nila bayad lang magpadako sa ilat sa mga buyon ka K5 Darren so, pero wala nila gina ulikdan ang ilas niman nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan gid bala sang benepisyo halin sa aton siniman nga gobyerno so para sa ilat tion na nga maisla ng amoni nga mga officials ni ang tion na para bag-uhon na ang ini nga kalakaran sang sining ginapahayag mga buaya ni kag mga wala pulos ni nga mga barangay officials sa K5 Darren.
0: Okay, with this madamo gid nga salamat ka K5 Rodney.
1: Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, ini si Cap K5, Rodney Daban Dalanon, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Pulso! Publiko! Hilway nga pagpautwas sa barangay kag opinyon sa mga isyu nga nag-aapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso! Publiko!
0: Madamugin nga salamat no sa liwat sa gindulong pulso publiko ni K5 Road ni Daban Dalanon. So, daw halos kadam-an nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Rojas ang hindi pabor nga ipaiway ang 2026 barangay and sky election. So, dapat dayunon gid. So, kung kita lamang observe sila sini nga mga pahayag, doon na sumudan na sila sa mga barangay officials, mga kakifay, no, sa mga nagapungko, mga opisyalis, sila nga barangay. Gusto naman nila sang bag-o naman. Siling ni Sir Leo Jan Milliones. Si Aimee Marcos daan niya, bida-bida gidya permi. No, mas mayo gita na nga madayon ang eleksyon yanda nga 2026. Kay para maisla na mga official nga wala pulos. Kag wala nag-perform sang maayo kay kung paulit-ulit lang ang official nga ara sa barangay makasulumod man mas maayo nga tistingan naman ang iban nga willing magserbisyo sa pumuluyo. Komento ni Sir Leo Jan Billiones. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung udto Sir Dar and all ka K5 very busy pa rin damo paginulubrahon. God bless everyone. Sir Darrel Parcon Ferte dira sa sityo na Bayi Barangay Duran Dumalag. May dayad man nga udto Ma'am Viena Villaruel, Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., Ma'am Bernadette Umitin Calzado, Ronnie John Francisco, mayong udto, no? Kakifay, patamyaw lang dyan sa Francisco family. Dyan sa Sentro Dao, mga bata ko kay Doy-Doy Dandan, kagbabay. Salamat gid kakifay. Thank you man. No? Sa mga taga-sentro sa Banwasang Dao, good morning. Ako mayong udto. Ma'am Elma Dordas Manalansan, good morning po K5 Sir Darren. Nagatutok na sa Mandaluyong City 6. Thank you again, no? Ma'am Elma Dordas Manalansan. Rakis Bimulo, good noon. James Ocon, James MacArthur, Steve Amoroso. Mabuhay K5 Rojas, watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kag si Papa Nonoy Jelly Eslabon Amoroso sa Agluway Panitan. Thank you again. Agase Robert, no? Hello? Mayong unto lang. Kay Nung Bongbong, no? Dira sa may Aglalana, Dumaraw. Sa family, Henson and Bernas. sa Barangay San Juan. Kagaglala na dumaraw, no? Medayad lang dira nga pagpamati, no? Medayad nga udto sa inyo tanan-tanan. Mayong udto man kay Ma'am Leia Baez sa Innocencio Street sa Barangay Tisa. Ma'am Dayden Boro, mayong udto man. Okay, wala na ko utang, no? Sa aton sini nga mga kaki-five. Karon naman, dugang nyo nga mga mensahe. 30 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 12 isang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-five. Ang iningabahin ginadulong sinyo sang DTX Beauty Soap. No, sa aton sini nga mga kaki-five. Ang DA o kon DTX Coffee DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five. Sa mga kababainhan dira, no, mamangin ang mga kalalakinhan. Ari ang manami no, nga skincare. Natural ini nga sabon nga may skincare kag antimicrobial property. Makapalimpyo ini sa inyo sini nga lawas, makapaputi. Mga kaki-five, makapahamis ang inyo sini nga kutis. Ang DTX Beauty Soap may Ampalaya Lips. Mga kaki-five, bring out the beauty from within. DTX Beauty Soap, available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Magabalik kita mga Kaki-5 pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
2: Kaki-5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
8: Available now.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
10: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
10: Extend. Superman for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
24: Darren Salomeo Hanson,
25: 11 Mbps.
0: Bienti, 3 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad, si kaki 5, Darren Salomeo Hanson. Sa aton pasining nga mga topiko na balita naton diri sa aton sining pagpangalagad, this time, may makaupod kita. Mga kaki 5, aton sining international correspondent gikan sa pungsod sang Australia. Mga kaki 5, kay dito ya sa Australia, may ara sila dito pinasahi no nga pamaagi sa pag atubang no sa problema sa pag-abot no sa illegal drugs. Mga kaki 5, no isa ka pinasahi ini nga pamaagi kay bangod gani mga Haki 5 sa kadamuon no sang mga Australian nga nagagamit sang illegal nga droga pero wala dito ginakabig nga mabugat gid nga krimen kundi isa ka balatian nga nagakinahanglan sang medical attention kag dito ya no legal ang paggamit sang marijuana o kon medical marijuana basta may reseta lang sang doktor no para pagit sa dugang naton nga ihibalo no ko ano ang approach no sang pungsod Australia may kang tanan sa drug problem dito. Ginabi-abi gid naton sa aton sininga pagpangalagad si Mr. Denmark Sweden no isa ka Filipino nurse naka-base sa Sydney, Australia sir. Mayong Udto, welcome diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Kaupod mo si K5 Darren Henson, sir, sa imo anay sini nga pagpanamyaw.
1: Mayong Udto ka K5 Darren, mayong Udto sa mga ka K5 diri sa Rojas City, halin diri sa Australia oras namon alas 2:40 sang hapon.
0: Okay, so bali advance dira no sang mga 3 hours no sir, kung hindi kita magsala.
1: Bali 2 hours.
0: Ah, okay, 2 hours. Hours, okay. Ano ka nakadug antes galing tanan sir no, mahimo mag i-introduce ani mo sini nga kaugalingon. Ano ka nakadugay nga nagatrabaho dira sa Australia bilang isa ka nurse?
1: Nagtrabaho ko din halin 2006, bali from 2004 to 2006 para ako sa Auckland, New Zealand. So a total of 22 years for both countries. So nakita ko ang approach nila, how they deal with drugs.
0: Okay, no kag din kita gidiri sir no sa Pilipinas ang imo gid ni sini nga kabaga din ka gid diga ano naga stay dati diri sa Pilipinas.
1: Taga Iloilo City ako.
0: Ah, okay, Ilonggo mangali. Sige sir no, proceed kita sa aton sini nga topic ko no, based man diri sa isa ka article kun sa din no pinasahi ang approach dira no sa pagatubang sa problema sa droga sa Australia. Sir Denmark, kag sa imo nung observation bilang isa ka nurse dira, kag dugay naman nga nurse sa Australia, ano ka rampant pag-abot sa drug problem dira sa mga pungsod Australia?
1: Ang estimated drug use diri sa Australia is around 3 million out of 27 million Australian population ang gagamit or dependent sa drugs. Dependent last 2023-2024, the Australian Federal Police na-intercept niya approximately 33 tons of drugs and formula. So out of that 33 tons, we're talking about tons, hindi kilogram. Tunilada, ang 1 ton is 1,000 kilos. So we're talking about 33,000 kilos of drugs na-intercept sa 2023-2024. Wala po saan datos ang the following year. Out of that 33 tons, 11 tons na ay shabu. So despite sa kadako sina, damo pagigyatong gamit sa drugs diri kay, if you see the map, ang Australian continent is a continent very perilous ang iyang border, mabudlay mo sa bantayan. How much more dira sa Pilipinas nga we're composed of more than 7,000 islands and plus corrupt ang ato nga law enforcement. So dira pa lang sa promise ni former President Duterte na he will do away with drugs in 6 months. Ang nabatian ko na way back in 2016, I already raised up a red flag. Nga hambal ko sa mga pro-Duterte sa nga there is a mistake. Kaya nga, corrupt ang law enforcement, how will you enforce yung programa niya? So that was a very big mistake on their part.
0: Okay sir, no kag no million man gali dira no ang mga drug users sa Australia. Kag paano ni nila sir response ang government dira no ang ila sining approach pag abot sa ila sining sistema no sa drug problem dira sa mga Australia.
1: Okay, I can give you two example ang America kag Australia kaya hindi ko pwede 100% i-compare ang Philippines.
0: Mm-hmm.
1: Ang Australia kung the last time ang iamon niya mass shooting was yung Bondi Massacre last year na kung din it wasn't drug related wherein unfortunately 15 katawan napatabi. And then prior to that, 1996 was the last time niya 35 katawan napatay. It wasn't also drug related. Ang amon niya prison system less than half ay drug related. So dira mo makita nga hindi ang drug ang number one problem. Ang problem is the mental health issue sa tao. Kung ang isa ka tao ay may mental health problem, especially dira sa Pilipinas, hindi siya well funded, anong himuon sa isa ka depressed? He will go into drugs. Anong himuon sa isa ka driver sa truck that he will try to drive more than hours provided para lang makabugtaw sa dalan. So he will resort to drugs. So dapat ang approach ang ato niya Philippine government is harm reduction, hindi criminal.
0: Mm-hmm.
1: What I mean, dere sa Australia, ang ginahimo namon, ginatagaan sila sa methadone. Ang methadone is a synthetic opioid, is a painkiller, na kundiin, it treats long-time drug addiction.
0: Okay.
1: So kapahimo nung ang drug addict. So if you walk here in Sydney, wala ka, maski ang iPhone mo nakagawa, wala sa mas nuts. Tinga, gakawat lang isa ka drug addict tungod hilal niya sa droga. Kung tagaan mo sa metadone, mapahimunong ina.
0: Okay. So, bali, ginakabig nga hindi ginya siling bugat ginya krimen pag-abot nila sa Australia, unlike din sa Pilipinas, nga kun balaan nila nga adik ka, no? Kung ano-ano na nga mga judgment sang tao. So, bali, do, ginakabig lang ng abalatian. Kag may gina treat, no? Pa sa pasyente, Sir Denmark.
1: It will involve very big budget. Pero may ginarason sa ating gobyerno na kwarta. Pero look at the flood control project. It runs in trillions of pesos. If they don't have only divert inang akwarta sa health sa mga tao dira sa Pilipinas, it would have been a big help.
0: Okay. So, paano naman? Alimbawa, no, may mga na dakpan dira, no? But silingon na hindi lang siling prisuhong kagidanay. So, may mga medical treatment sa isa ka drug user abi nga madakpan dira, Sir Denmark?
1: Kung ikaw ay drug user, kapahimo nung kasi imong abalay, unless you sell the drugs, hindi ka paglagsun din sa polis. Unless nga may arat nga tip nga you're selling in big quantities. If a mere possession of less than 50 grams sa marijuana, depende sa state kay walo ang estado sa Australia, depende ang penalty. So most of the time, the police will let it go. Unless you commit a crime like nakabangga ka ng drug ka, nakabangga under the influence, then that is a crime.
0: Okay. Sa imo sining experience, sir, no? Kahit ako hindi ta magsala, no? Ano ka, kung ara ka gino mismo sa naka-experience gino, sa mga patient, ano ka-effective ang medical approach sa Australia kung i-compare na sa punishment-based approach?
1: Hindi siya 100% per se, pero this is better approach than treat them as criminal. Kaysa Amerika, ang drug problem terribly. Ang crime rate sa Amerika, the highest concentration of prisoner per capita in the world sa Amerika, tungkol sa ilang approach na possession of drugs is a crime, dari hindi. So makita mo ang difference.
0: Okay. Sa imo ba, Abi, sir, mangkutunta ka, posible ba lang mapatuman man o kung may posibilidad nga mapatuman naman ini o kung mahimo man isang Pilipinas iningasahi sang medical approach kag para mapabuhin-buhinan man ang problema diri pag-abot sa droga diri sa aton sininga pungsod.
1: Ang problem dira is institutional. You have to reform the health system, you have to reform the judicial system, you have to reform the law enforcement. Kay ang pinaka problem naton dira ang law enforcement, hindi man tanan nga police ay into it. Pero damo sa mga police ang dakpan nga kasabot din pala. So okay. Who will guard the guards ika nga?
0: Okay, so sa imo ano ang dapat gid nga fokusan, no? Pag kung i-compare mo abi, no, anong dapat fokusan sang tagaan pagtamod sang aton binga pungsod, rehabilitation o konti mas hugot nga layi, no? Sir Denmark.
1: We have laws, di ba? Ang problema dira sa Pilipinas enforcement gid. Ang atong judicial system is very corrupt. Aminin man nila hindi. Sorry to say. Pero ang approach dapat sina rehabilitation, but it involves a very big budget. Ang problema, wala sang political will ang mga previous and current administration.
0: Okay, so ano ang say mo, no? Anong ma-learn naton nga pwede makuha abisang Pilipinas, no? Dahilin dira sa Australia, Sir Denmark.
1: It involves sa bata pa lang education, ganyan. Education nga, how bad is the drugs? Kung ano imo na ang ano. Tapos ang mental health problem, dapat tutukan sa gobyerno kay ang publish ang inyong datos, damo ka suicide dira. Tungod sa depression. So they go, sometimes they go into drugs.
0: Okay. Sa aton sini nga pagkibalo, no, legal dira ang marijuana sa Australia. So paano nila, abi kay iba, no, may mga gaka-addict, abi paano iniginakontrol sa Australian government, Sir Denmark?
1: It's highly regulated. Halimbawa, nakakita na ko sina, actually naka-administer na ko sina, it comes in a liquid form. Ginakuha sa manufacturer ang addictive forms ng marijuana. It forms into liquid. Actually, napakamahal siya na eh. Around $200 kung hindi ako magsala. 50 ml lang ina. One of the treatment is for epilepsy. Another treatment is for cancer patients.
0: Okay.
1: So, naku nga bullying.
0: Okay, sige. Siguro no kay medyo limitado gid ang aton sini nga tempo. Pero no nagapasalamat gid kay mo kami sa imo no Sir Denmark sa sini nga information no ati makwaan gid naton bala nga kun hindi lang tani man no insakto ka ang problema lang diri sa Pilipinas ang political will no kag ang budget. So ano ang imo sini mahatag nga panugyan sa aton sini nga gobyerno kag publiko angot no sa isyu pag-abot sa illegal nga droga nga problema man di sa aton sini nga pungsod.
1: It goes both ways. Sabi nga nila, it gets two to tango. Sana sa mga botante, in 2 years' time, we'll be having another national election. Tani hindi na maliwat ang natabo sa 2016 niya nagpabudol ka mo. Nga someone promised 6 months they will do away with drugs. Never in history nga isa ka bansa ang na-eradicate ang droga. Tandaan nyo na. So, to the voters, vote wisely.
0: Okay, sige. With this, no, Sir Denmark Swede, madamugin nga salamat, no, God bless no mayong hapon sa imo.
1: May hapon.
25: 11 Mbps.
0: Nabatian, no, mga kaki-five, si Mr. Denmark Swede, no, isa ka Pinoy nurse dito sa may pungsod sa Australia. Siya sinipagpakigbahin, no, sang pinasahi nga pamaagi man nga ginahimo sa Australian government sa pagatubang sa problema sang illegal nga droga. Isa ka pamaagi no nga naka-focus no mga Haki 5 sa medical approach no imbis nga ti tagaan sang silot no isa ka individual nga addict ko nagagamit sang illegal nga droga. Based sa report sa Australian Institute of Health and Welfare, yara sa 3.9 million ka mga Australian nagagamit sang illegal nga droga. Apang, hindi niya makabig nga mabugat gin nga krimen dito, kundi isa kabalatian nga nagakinanglan sang medical nga atensyon. Kag legal man dito ang paggamit sang medical nga marijuana, basta may ara ka lang niya sang reseta sa doktor. Mga Haki 5. O kag kung may mga ara dito yung mga personal use nila paggamit sang illegal drugs, may ara man sang penalidad mga Haki 5. O kung multa. Si Sir Denmark Swede, isa ni ka-Pilipino nurse no, naka-base sa Sydney, Australia. Direktagid no nga nakatutok ni ang iyasin nga trabaho sa rehabilitation sa mga drug dependents. Nagahatag sang methadone, no, isa ka bulong ini nga ginagamit para mabulong ang addiction sa mga pila ka mga illegal drugs, no, angay sang shabu, no, kag heroin. Ginapunggan ang high bala nga tuga sa mga nasambit man no nga mga drugs, no, mga Haki 5. So, nagatutok gito sila ya sa medical approach, mga Haki 5, o kon rehabilitation, which is nga, kung ikumpara mo dire sa Pilipinas, though, may ara man kita ng mga rehabilitation program, pero hindi gid siling naton nga, ano bala, no, matutukan, kulang sa budget, mga Haki 5. So, kung ikumpara na ton, titamaan kalayo, no, pag-abot sa approach dito sa problema sang droga sa Australia, kung ikumpara diri sa ton, sini nga pungsod. Ang mga ka-K5. No, diriya, ginatreat kagid yung kriminal. No, may kalabanan man, abi diri, nga nag-engage sa illegal drugs, nakakahimo giman sa mga krimen, no, bangod sang kapigaduhon. Mga kaki-five, so dako man nga factor ang kapigaduhon diri sa aton sini nga pungsod. O dito sa Australia, may mga nagagamit iban mga personal use nila. Mas manubo gawa dito ang crime. Kapag ko may mga nagaka-addict, no, amuni, may mga medical attention sila nga ginahimo ang gobyerno, mga Hakifive, para mapasulod no, sa rehabilitation. Wala dito yas ang mga masyado gid no, nga krimen nga tugas ang droga sa nasambit nga pungsod. Kumbasihan ang datos since 1996. O ginatreat ka lang dito nga kriminal kon nakahimo sang iban nga krimen. Ha mga Kakifive. O kag kung i-compare mo diri sa Pilipinas, mas gamay ang population dito sang Australia kaysa numero sang populasyon diri sa Pilipinas. Kapag may mga harmless drug users dito ya, no, dito sa may Australia, nga wala ginapriso. Pero sa gihapon, ti nagapabilin nga illegal, no, kag ang paggamit sang droga dito, mga Hakifive. Amo lang ng kinalain, no, kay nakafocus dito ya, no, sa medical approach nga rehabilitation program, mga Hakifive. Dito sa may pungsod sang Australia. Oras na ton, 5 minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Basahon tanay na pila nyo ka mga mensahe. Mayong hapon ka K5 Dar from Nagba, Quartero, Capiz. Oy, sinong Noven Herosa no, dira sa Tibor and Herosa family sa barangay Nagba no, kaya sang Damlag lang may grand reunion ang family Tibor. Dira sa may barangay Nagba, may ayad gid nga hapon. Marilyn Sinyeres, gahulat kami madayon. Ah, kaysa election ni. Ang comment sa nga ton sininga Kakifive. Oras mga Hakifive, 4 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Ining abahin, ginadulong sinyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga may problema dira sa ila sining pagtulog, permi kapoy, bisan malaba pa ang pag-spend nila sa pagtulog, pero batsagan gyapon ng kakapoy. Ang tawag sina mga Hakifive, brain fog. Kapon na permi ka bala lutang kag ginatuyo bisan kompleto imo sini nga tulog mga Hakifive, hindi lang sili nga gapulaw kita, no, it could be poor metabolism. Oras na para mag level up with Clinica D3 Bio superfood supplement. Ari ang mga rason nga kinahanglan nato no mag take sang D3 Bio. Gina-ignite sang D3 Bio. Oh, ignite your engine, ang imo sining alawas daw sa lakyan mana mo. Ang thyroid hormones, ang gas, kagang metabolismo naton ang ignition. Ang D3 Bio helps ignite your engine para magamit ang energy sa insakto. Beyond immunity, hindi lang basta pamatay sang microbes, no, ang D3 Bio, secret weapon man ini against slow metabolism. Masi mahinay imo sining metabolismo. Ha mga Hakifive, instant energy boost man ang D3 Bio. Mayara inisang medium chain fatty acids from cold press extra virgin coconut oil. Nagahatag man sang quick natural energy kick nga hindi mabugat sa aton siningalawas. Thyroid support, no, say goodbye to thyroid sluggishness. Ang healthy fat acids, no, sa D3 Bio ang research back to help improve hormone production, keeping your thyroid into top shape. Ha, mga Kakifive. So amo nang mga benepisyo sang D3 Bio. Gapas ano man ni kapaabtik sang aton sini nga utok, no, sharp mind, active body, mga Hakifive. Ha, para hindi kita kapoy, hindi kita lutang sa aton sini nga trabaho kon sa eskwelahan. Pure and natural ari ang D3 Bio. The superfood supplement, no, the antibacterial and antiviral specialist, available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Oras na ton, un minuto ang nabilin antes kita magdangat sa tak na ang alauna sang hapon. Dugang na ton nga mga balita kag impormasyon, mga Kakifive. Abantayan sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa programa nga Room 1009, mga Kakifive. Kag subong man, bantayan karon ang programa nga El Castigador kaupod si Kakifive Roldan Bisana Villarreal 4:30 PM. Tob-tob, 6 PM na mga Kakifive. Kagang D3 Bayo Evening Newscast with Kakifive Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Oy kay Sir Mike De La Torre, mayong hapon man ha. Medyo tayan talang malipatan. O ginag-greet niya lang da, taga CVM Pawn Shop sa Uyo Turong Street sa Banwa It Kalibo. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si Kakifive Joe Beckhover and Kakifive Michael John Detoga. Samon sini nga news director Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Subong man samon sini nga station manager Kakifive Ma'am Amy Orlene sa Berondo. Samon mabuot maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oya. Ako naman ang iniwalagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
9: Arang.
6: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
9: Mahimo siya ketones.
6: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
9: Puslan siya po.
6: Wala sang ano mo?
9: Wala atak.
6: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
9: Ikaw
6: lang isa, wala ka risgo.
9: Correct.
6: Pero palalagaw ka.
9: Ay, kinanglan
6: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
9: Kinanglan mo D3.
6: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid niya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Mm-hmm. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
9: Correct.
6: Bayuria, ma-correct sang ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
9: Kampion.
6: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
11: Malakas, mga butika.
12: Ari Doc nga ang ama D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balya, Doc Ario? Nga the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala.
6: Prevent.
13: Government na.
12: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
6: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
12: Because of the monolaurin.
6: Sa sige tuyog sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Kay way gid chance ya ang kuan niya. Di maka first base ang kagaw.
12: Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal, boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
6: Tama ra permi nato balik-balik plus Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
13: Kombinasyon.
6: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang, di ba? Kung na, kung nami, pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid ya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
12: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3 hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
6: Wala. Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
12: Okay, hindi mo nakatasan D3.
13: Ka borderline ka lang. Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
12: Tistingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
6: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag
12: proper timing.
6: Dapat ya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
13: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
6: Sir Fish Boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
13: Correct.
6: Kung may D3 Bio.
13: Halog,
6: D3 Bio. Instead nga, inom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
24: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. With VCO.
26: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
7: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakang abutihan. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kagsip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing.
28: Luto na.
27: Ang labahan.
28: Nakasampay na.
27: Ang uniform ko.
28: Naplansa na.
29: Ganito ako.
28: Tigasi.
29: Tigalapa.
28: Tigasay.
29: Tigaplansa.
28: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
29: sa gabi,
28: ako ang bossing
29: dahil kasangga ko
28: ang Extend
29: Supplement for Men.
28: Lourdes,
29: tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to Mama.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
7: Memory Advance Syrup.
28: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
28: iCare Gold. Ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: News FM. Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: taas ang mga kagaw.
1: Clinicas Probiotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week. Nagdami din akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
21: Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
3: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Ang mayuma sir GP isa naka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
2: hindi siya cancerous.
3: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon, gadako diyan.
2: Gadako na ya.
3: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
2: Ihi. Kay bladder mo ginaipit
3: niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay ang pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo ka tama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
2: Lawas. Oo, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
3: Oo, natapos disturbo sa katulugon.
2: Husto,
3: imagine 3 to 10 times
2: kamangihi.
3: Mangihi sa isa ka gabi. Enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapa-check ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
2: Subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 180.
2: Wala
4: sir
2: ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
3: Ang problema abi sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani sir GP nga ang mayoma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
2: Mister?
3: Mm-hmm.
2: Mayuma na gali, Dok.
3: Kananan, pa-check up, kid.
2: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
3: Kung dako na.
2: Kung dako na. No, by that time, dako ng
3: actually,
2: mayuma.
3: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Kuhan mo na.
2: Absence of blood.
3: Absence of blood. Tapos,
2: aminorrhea.
3: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main disease adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buanga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
2: added sugar,
3: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
2: Abaw!
3: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imo mayuma hindi magtumor. Pero 95% 5% safe ka lang pag mayuma ka. Mm-hmm. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid may TC or PRC.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extra food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
0: DTX
17: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Enggak.
1: Aryo. Aryo, ang kape mo. DTX Coffee Mix, ina.
2: Ay, thank you, Gidga.
1: Ah, welcome, ka. Ang oo gali. Kanami siyang yomo samtang nagapamati sa paborito mong ambahanon.
2: Oo, ka. Kabalo ka naman sininga ambahanon. Madumduman ko ang tanan. Ang tanan ka.
1: Teresa.
2: Madumduman ko pa sa dulari.
3: Kamustang pagtuon mo, Teresa?
4: Nagatuon man ko sang maayo, ma.
3: Maayo?
5: Ano nakatuon man? Pakita, tama bala ni Kagina ni Larry, nagatlagsanay.
3: Sa diin sila nagalagsanay? Sa pukatod?
4: Ay, ma.
3: Matuod ba lang ginambal sang manghod mo, Teresa?
4: Wala man siguro sang problema, dira, ma.
3: Ano nga wala sang problema? Hoy, Teresa, gusto ko mangin maestra ka man. Ginapabugal, tagid ka pala sa mga kaupdanan ko, ha? Kagini ang tanday. Principal ako. Hindi ako gusto nga mahuyan. Basi kong mama, nakamalang balaw? Ha? Teresa?
4: Ma?

0: makagraduate sa high school. Maestra man ang course mo, kwaon.
1: Ambot lang, day, ah. Wala, niya sa bungog ko kung ano na yung mga kurso-kurso nga mo na iya.
0: Ay, sus, day. Principal ba si nanay mo? Hindi pwede yung alain na kursong kwaon mo.
1: Ah, basta, day, ah.
2: Si Larry, day, ah. Ginasugat yan ako.
0: Aha? Ay, ati si Kitay, ah. Halong.
2: Okay, day. Buwas naman, ha?

0: Teresa, ano nang naglabot nga balita sa akon?
1: Natungod naman bala kay Larry, ma?
0: Kapilusupagid bala si mo ang klase bata mo? O ano? Mamana ka na? Ha?
1: Ma?
0: Ano?
1: Naaakig ka mo kay Larry, haw?
0: Tungod hindi siya para sa imo. Nagbuang ka na bala, Teresa? Mangin isa ka, kamaestra! Nakabati ka! Mangin isa ka, kamaestra!

Bahala na ko na nung matabuha. Malayas ko sa balay. Malayas ko di. Mahinay-hinay lang ko. Basikon makabugtaw sila ni Mama. Bahala na.

0: Sí, pero hola. Teresa, ¿ikaw?
1: Larry, pasudlaan na ako.
0: Okay, sige, sige. Dali ka. Anay ka. Nga kadalag ko gid sa mga binagtungwaw.
1: Naglayas ko sa balaya. Hindi nagi kuya kaagwanta sa baba ni mama. Hindi siya gusto nga ikaw ang nobyo ko.
0: Ano? Saan mo lang gid sina? Malayas ka gid?
1: Naa, hindi ka haw. Larry, mapalayo kita diriya. Gusto ko, ikaw ang makaupod ko. Palihog lang, Larry, ay. Mapalayo kita diri.
0: Teresa, base ko nagulpihan ka lang. Base na inalihan ka lang. Dali ka. Updanta ka. Balik sa inyo kay istoryahon ko si mama mo.
1: Ay, hindi na, Larry, ah. Gusto ko yung mapalayo na kita diri. Ipakita ko sa iloy ko nga. Nga masarangan ko mga buhi nga upod ka. Palihog, Larry, ay.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko ang maghanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
15: Relax, God! Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo!
17: Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
18: Extend! Supplement for men.
19: Muling binuhay mo!
8: Extend! Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: K5. News FM.

0: Eh, Larry.
1: Ah, Choy?
0: Sino ining gintala mo din at dalagita sa uba?
1: Ah, Choy, si Teresa, nobya ko.
0: Hey!
2: Choy, mayong adlaw.
0: Oh, Diyos ko, nga mga kabataan ini. Eh, nag-ano ka mo, naglaya sa inyo?
1: Oo, Choy.
0: Ano? Hoy! Oo, anong mahimo tasin eh?
1: Ah, bahala na, Choy ah. Kung anong madangta namon diri si imo.
0: Be, Larry?

0: Larry, mao opod dito sa kaingin na mabulig ko sa imo pang sulod uling sa sako.
1: Ah, hindi na, Day. Ako na lang. Base wala, ano pang matabo sa ginabusong mo, wow.
0: Hala. Larry, may nagpuntong at recycle sa unahan mo? Hindi. Ito kilala kong nagpana... Si Mama, ina!
1: Ano? Paano siya nakatultol dire?
0: Ano?
2: Oh. Teresa! Kabalo kong ara ka da! Walang palihog! Teresa!
0: Larry, anong buhaton ta?
1: Ato bangon ta si Mama mo? Dali ka! Ato bangon ta siya?

0: Diyos ko, Teresa! Kanakunas ang tiyan mo? Nagagalaga mo ka man sinaman! Higa!
1: Ma...

0: ka, Teresa. Ang manguhod mo na lang ang pag-asa ko. Kalimtad ka na lang ka.
1: Ma, patawara ako. Patawara ako kung anahin mo ko ini.

0: 爸，回来。May salakyan yung nagpundo sa tubang gidna mo, balay, ho?
1: Day! Day, dali ka!
0: Si Larry? Ay, siya na ang nagwa sa salakyan. Ay, hindi siya magsilinga. Amon ang salakyan nga ina.
1: Day!
2: Ay, kadugay yun da sa imo nga nagwaaw. Ato ng salakyan nga to.
0: Ha? Huh? Larry, hindi ka gani maglahog-lahog sa subong sinaan?
2: Wala ako nagalahog, day. Ang matuod, pa-service ina sang sentral sa akon.
0: Ay, matuod ka, Larry?
2: Oo, gani. Bisan ako gani daw hindi man makapati. Wala man ako sang tinapusan. Pero sa akon paginhatag ang mataas nga posisyon sa production sang kalamay. Di buenas, giday. Ara ka naman. Nag-ibi ka naman.
3: Eh, kukuha ni. Hindi ko lang abi, ma. Malipatan ang mga naagyanta.
2: Ah.
3: Kag nasakitan ko lang tugod wala kid makita ni mama nga. Nag-ayuhan ta sa pangabuhi ta. Wala hindi yung maabta ng mga apo niya nga. Kapuros na tanan maestra. Kag siya ang ginaidolo sa mga hindi.
2: Teresa, kung buhi lang si mama mo, sigurado.

0: Do ako. Ginapabugal niya gid ikaw kag ang mga apo niya.
1: Lari.
0: Tama na ina.

daw hindi gihapon kompleto ang pagkatawag ko. Tungod na patay ang iloy ko, nga wala niya ako mapatawad. Husto si Larry. Kabalo siya nga ginapamugal man niya ako subong. Tungod nagkaayuhan kami kag ang tatlo namon ka mga anak. Puro gitananin, maestra. Sa imo, mama, kung sa diin ka man subong, gusto ko nga mahibalaan mo nga palangga ko gid ikaw. Sa mga tagpalamati, kabay nga nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Sa mga artista sa radyo, salamat gid sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Teresa.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavawaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
16: Mabahal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes. tasted.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon.
19: Kahit na mystery is tasted.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagabaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. X500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sa DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr.

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: iadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahinabdanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Hit Music Station 101.5.
19: 101.5.

101.5 K5 News FM, alas 3:40 na ng hapon. Final 20 minutes para sa ating The Big Mix. By the way, happy Star Wars Day. O, yung mga big fan ho ng Star Wars, I think you have all the reasons na para i-celebrate ang araw na to. Araw ho ng, anong araw ba ngayon? Pati ngayong araw na to, hindi pa alam kung anong araw nga. Araw ho ng Lunes ho ngayon. 4 ho sa buwan ng May 2026. Okay. At sa lahat na lang din ho, anong mga nag-sasalapit ho ng kanilang karawan sa araw na to, happy birthday ng puso nyo lahat. Nako, I gotta go. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Up next, ang ating Alcastigador with K5 Roads Palma. Maraming salamat. Muchas gracias. Adios for now.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Duga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano.
9: Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Bumakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akong problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Tugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180/100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sibog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang D3 ang mighty. Palaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
6: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!

0: Tangga. Makasakit naman isang init. Mapasilong na taguro. Karo naman tang. Sakit naman yung, sakit na yung init siya.
1: Una lang to, Day. Pasilong to sa dalom sa kamansi. Kagi, prepara na nga to, panyaga.
0: Ate, sige. Hindi na lang magdugay, ha? Kasi magmalang utok mo na. Ay, sobra nga daan kainit.
1: Oo, ah. Lakata to, Day.
0: Ate, sige. Sunod ka.
1: Oo. Ay. Kaluoy man sa asawa ko ba? Hindi tani mo sining klase sa kabuyang ginahandom niya. Ay. Ano abi kay? Naluyag siya sa ahaw lang mangunguma. Di aguanta git siya. Ang maputi niya nga panit sa nguna. Subong niya. Brown na. Nasunog na sang hala kapatial sa init dire sa uma. Makaluluoy man sinima ba? Pero kabay pa nga, hindi na magliwat ang nabatsagan niya para sa akon. Kabay pa nga, panindugan niyang ginsiling niya nga bahala na nga pigado. Bahala na nga saging lang pirmi ang amon ginakaon. Basta ang importante, labing. Kabay pa nga hindi sa pagbaguhon sa kapigadohon. Kabay pa.
0: Langga! Tama na na, ay! Kainit na, oh!
1: Ay!
0: Why?
1: Kagwapagit sa asawa ko. Kagwapagit.
0: Enso!
1: Ara na! Day! Ara na!

0: Salamat sa grasya sa Ginoo.
1: Grabe, tigap mo lang ga ba? Busog-busog eh.
0: Sobra ka busog eh. Kanamit bisang kinilaw nga tapol nga daon sa kamuti.
1: Gani, ma.
0: Nagsampat gid niya. Ipari sa uga nga abo. Makaya-kaya tali balanay sa ilamon sa idalom sa kamansi.
1: Abi mo balaga, dirigid ako sa umana katuon magkaon sang uga. Sang tinabal, sinugbang at talong.
0: Kagdiri ka manakatilaw, sang bisaya ko nga talong.
1: So, ba't kawa.
0: Oh, dali di pala. Higda din sa tupad ko. Dali
1: okay
0: di.
1: Ka. Okay ka. Agay! Butong mo kuya. Ang gabala.
0: Oh.
1: Kaya, hindi ko pa tulog yeah. Tulog kasama mo sina. Anong ginalingas mo, ha? Uy, tuntuk ka gina. Ano naman ara sa ulo mo?
0: Ari ang tunto. Ang ulo ko nga gamay, oh.
1: Mm?
0: Hindi na ka sinapan.
1: Langga.
0: Gusto niya magpaangga, oh. Day.
1: Ang paso mo makakita sa aton.
0: Amo na gininga nga ligas ko. Wala tao, ah.
1: So,
0: Day, takili lang lang gamay.
1: Inso. Inso. Grabe, did you see my inso?
0: Day, ikaw man, Day. Napit ka kita. Napit ka kita mo, Day.

Ay, katuwag tong sagi nga nakita ko sa igadala na. Unahan ko na lang ang tagiya. Ano abi kay sus, tigulutom na ginsubong? Sira galing naman abi eh. Ba, ang talamnan di rin ni Inso nga bata ni Parinorego. Bastante sa tubig kiti. Arigin sa kilid sang dako ka sa pa. Ba! Ba! Uy, di! Adoy na! Uy, ala! May nag-augayong babae kag lalaki! Yun di kang kanya! Makuugaw! Makuugaw kag Manilag! Ba! Uy! Uy, ide! Uy, agoy! Wala! Oh, hanoy na! Si Adan kag si Iba! Uy, ide! Daw sini ba? Nakaatugin ako sang sini-sini. Uy, hala. Uy, hindi. Ay. Uy, huyakpat ko ba? Sige. Hala, sige. Hanot, ubahon ko man ang akon nga dilargo. Sige, ari man ang inyo eh. Masabay ko sa inyo.

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: binatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Up.
1: Bahaw! Kada ko sang bulig sang sabanga saging ba? Sa di mo naging kuha ni Rio?
2: Sa din pa. Kundi sa kasagingan sang iban eh. Wala man tayo ato nga kasagingan eh.
1: Man, madakpan ka gani isang hala mo kapangawat. Ambot na lang gid ni Rio.
2: Ay, mayo na lang nga saging lang ginakawat ko. Sang sa manghultab ko ya, kag maniro ko hindi gani mamuno. Ay, litsing. Amin din na sagi kumod ah. Tanukan na na to kay amo nang panyagahon ta kag panyapunon.

0: Daw hindi madula sa pansar ko ang nakita ko kag nabatian. Baw ka na, Miguel Ibalbalo ng asawa ni Inso kay nagawalay git. Daw ano-ano mo lang ang kuring
1: meow. Ah, meow.

0: Kuan-kuan. Ah, padang.
1: Ano?
0: Hindi ka manugid, ha? May sugid ako sa imo.
1: Ay, nga, ano na, how? Ano na?
0: Basi kung imarites mo naman na sa mga upod mga nagapanglabas sa suba, ha?
1: Ay, hindi, ha? Aribulado sa into ka. Ano na, how? Na, kay gusto ko may balaan, kay do, nagasalalabod, gidiang yung mga daan, eh. Nasugirin ako, wala niriyo, wala.
0: ikaw, ha? Ariyo pa mati, wala.
1: Ano?
0: Sang nagligan. O kung kagapon, nakita ko sila ni Inso kagsang asawa niya nga taga-syudad bala.
1: Oo.
0: Nga nag-aaraduhay sa idalom sang kamansi.
1: Ay, Diyos ko.
0: Oo. Abigro nila, wala tao kiti. Untong adlaw mo.
1: Ay, Diyos ko, mga bastos na tao ba? Wala agad kahulat nga sa kwarto nila.
0: Ay, sus. Ah, mas mayo sa wayang isang sabalay nila. Eh, kadabong adaan tao to sa ila eh. Magwaswasa na ito sila tibatian gini basi kung maguyog balang balay nila ni Insohaw.
1: Diba? Ay, kung sa bagay, no? Kag-isa pa, puro sabi lalaki ta na nangupod nila to.
0: Na. Amo na. Baw, kung mga isa ako bisa mga utod ni Inso, ah, matyagan ko do. Ay, makapasiplat yun kuya Permia. Kaputi nga ng sangpaan ni Kuan, sa kasawa ni Inso.
1: Ay, Diyos ko! Ikaw ya, iki animal ka! Panyakis ka nga buisit ka, sugit-sugit lang ima.
0: Be,
1: ay, hindi ka malagay kaubos ng sinamo, ma?
0: Oh.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ba, ako pang hindi kaubos ang sinamo ko. Hoy, padang, paumot ka man bala para maganahan ako mag-ubos kaon sa sinamo ko.
1: Ah, bakit? Hala, anong but mo silingon, ha? Ha? But mo silingon nga ano? Nga
0: ah,
1: ano?
0: Ihambal ko pa, ha, padang?
1: Ay, ihambal, kitaw si Ganggong ka. Ano?
0: Amo niho.
1: Ay, Diyos.
0: Kabaho sa imo! Nakamati ka? Magpahumot ka man! Babaw kag dalom yung nag-alis ngaw sa imo! Huh! Oh, natawa, Blau? Nagabasa pang buhok mo tapos muligo. Pero ang baho sang ilok mo, doon makapatay na? Abi, ludgo rin nablas ang dahon sang bayabas para mapatay ang kagaw sa ilok mo? Disotay, ah! Damak-damak sa imo! Da! Ang gani! Da!
1: Neryo! Neryo!

0: Otiano, kamusta ang talamnan mo, Inso?
1: Mayo, gitay. Nami isang tubo sang humay. Kagsus! Katambok sa mga talong kakamatis kag balatong ang gintanom ni Nima.
0: Ah, baw. Nami, gid. Abi ko, wala abilidad sa pagtanom ang taga-syudad. May ara man gali.
1: Bugnaw ya kamot si Nima, tay. Bisan nagalayo nga tanom. Hapulaso niya?
0: Oh.
1: Nagkakabuhi, tay.
0: Ay, bawa.
2: Ga, sobra-sobra ka naman, Inso. Kuya, matakay tatay.
0: Kagkagwapa pa sang asawa mo. Maayo gid magpili nga sang palangasawon ining si Inso.
1: Salamat kita.
0: Si Tantan kag Bernia ay ambot kundi ina ang mga mata nila. Kadamo gwapa di nga mga babayi ang mga pang-algi diyan mong ginpili nila. Ang lawas mga, hey, hey, dumanog-dumog.
1: Hindi nga magamon na, tay.
3: Sino manog-dumog, tay?
0: Ah.
3: Sino tong lawas nga manog-dumog, siling mo?
0: Kay Rian.
3: Ano yung problema mo kay Rian, ako?
0: Ah. Hindi ko gani yung nanamian siya.
3: Uti, nga ikaw mauli daw. Ano ka man imuya tay man, nga ikaw yung mabuot sa akon kung ano klase babae ang uyabon ko?
0: Kay ang akon iya, ang akon man lang bala tantan.
3: Hmm?
0: Nga kung masimbugan sang lauay ang lahi, ta? May posibilidad nga makaapo man ako sang lauay.
3: Oh.
0: Ahay. Makaluluoy ang mga apo ko sina. Kay sunlugun ina sila sa pilakadlaw. Abi, isli na ha?
1: Tatay.

0: islinang uyab mo sang guwapa-guwapa, ha? Kay hindi ko yung magbaton sang umagad nga laway. Naintindihan mo? Hindi ako magbaton sang umagad nga laway. Hindi ko!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga new

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.

0: Ano ang bungahon sa pagpanghikay sang amay nanday Enzo sa mga nubya sa mga utod niya? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang pagkahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung itmakuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, may katola! Ginsulat kag sa direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX500. Ang DTX500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman balang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dayu Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayu Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dayu Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
16: O si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
18: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
18: ka. Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya na
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mercy, apasok nag-star sa Kulad City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
8: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahan ka butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasumpay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 16 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: El Castigador. El Castigador. Ba,
1: Besana Villarreal. May nga po, siyadad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 4 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, Lunes ngadlaw. Nagapalig na ang El Castigador sa kinandan kaupod sa inyo ka K5, sa inyo anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, naga-monitor, nagatutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo sinitag sa ka mga radio. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, kag 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile app, kag makitaan live sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Subong hapon magatutok kita sa mga nagapanguna nga mga balita, mga isos kag impormasyon, mga preska nagapanguna nga mga balita. Indi banos, wala gintago kagin asinan, kag wala ginahord mga ka K5 nga mga balita. Preska kag nagapanguna nga mga balita, naton pag-istoryahan diri sa aton siniga pagpangalagad subong hapon. Kumiyara kamo karon sa mga mensahe nga lagi palabot diri sa aton nga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, saliwat K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa El Castigador program mga ka K5. Sa mga nagsiesta sining hapon, ting iba nakabulubog taw na tapos ang siesta mga ka K5, bitrapuhin ang nagatulo da. And then, pagbugtaw pangapi da yon na. Sang healthy naman namit pang DTX coffee mix. Kapin pa kun slow baladalagan sang utok mo. No, inang duguluding kabala perme, kun man idugulutaw ka nga gusaw, do kagi tampa nga bangros, o ari pangapi ka DTX coffee mix para maka-focus ka kag mangin alerto. Hindi ka duguluding perme, no? Perme do para sa bala sang wifi connection nga way ka bala ka bayad da. Lapaw ka na balas due date na ado amo nang connection mo kun kisa kun nagalutaw ka. Di para maka-focus ka kag alerto, ang sekreto sina sa mga biyan naton yung mga call center agents. Kita mo, very fluent sila sining trabaho. Sa mga biyan naton yung mga security guards nga alerto kung gabi. Pwere lang sa mga gwardya nga may duty kag napasilduan kung gabi, pero tulog ang ubra sa ilang trabaho. Sa mga biyan naton nga mga tanod, sa mga biyan naton sa ospital ga trabaho, inang nag-alerto perme. Ang sekreto dira, DTX Coffee Mix mga ka K5. DTX Coffee Mix, amon yung paborito nga kapitaw. DTX Coffee Mix mga ka K5. Para bisan kisa no kaman ka bad trip sa bilog nga adlaw. Mga ka K5, higupi lang sang healthy kag manamit ka DTX Coffee Mix para magkalma ka. Matolerate mo sang mas malawig ang mga bagay-bagay nga kisa do manami. Kung sa mga ingrown pa do manami, nagiduguton. Dumanami kuniton sang nail cutter kung kaisa, no? I-relax mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang healthy kag manamit nga kape, no, nga paborito sa aton sini nga mga ka-K5. Uso abi sa bukid, kung hapon yan nagatipon-tipon, bala nagalaga da sang saging, sabang nga saging, gilaga kamote, balinghoy, mga ka-K5, da sang gatipon-tipon. No, mga ka-K5 ga istorya sang pangabuhi, ang iba naga ko isa daw may mga ginasalusaluhan man sila daw or may mga ginahikutar, tiupod gina nila da malaga sila saging, balinghoy o kon kamote mga ka-K5, dasun parisa nila sang kape. Kag syempre basta kape, diri ka na sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Magabulig ni sa pag-detoxify sa imo sini galawas. Magabulig sa pagpagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo, magluwas na mga ka-K5. No, amo ning healthy nga kape, kapimpa kon permi ka lang bala constipated or inang permi ka lang adobloated ang chan mo. Di nami gining DTX Coffee Mix. Magluwas na kung nagapulaw ka, nami pagidi sa imo, kay makabulig sa imo nga makafocus ka kag alerto. Kung ang kape mo, DTX Coffee Mix. Unlike sa ibanda mga ka-K5 nga mga kape nga ginabakal sa Changi, no? Mga kape da nga ginabakal siyang mga in-one da nga mga kape nga damo sang kuno negatibong epekto sa imo sini nga ikayang lawas mga ka K5. kamahal pa dason damo pasang negatibong epekto sa lawas mo ay kagid sa benepisyo nga kwaon. Perdi kagida. Diri ka na sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, pila sa mga kautura nato nagakuha niyo, dako gining benepisyo, nagabulig gining enhance sa inyo cell function, nagabulig sa general wellness mga ka-K5, no? Ang DTX Coffee Mix, ang healthy kag manamit nga kape. Bangod sa konsinyo, panakot niya nga ang palaya. Ang balan mo ang palaya ginagamit ini traditionally sa mga folk health para sa blood sugar support. Ang chia seeds naman, source ini sang fiber kag omega-3 fatty acids. While hindi sugared sugarcane extract mga ka-K5, isa ini ka-sweetener alternative kag madamo sang antioxidant content. Gani diri ka na si healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, kopod ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok, sang PLDT. Oy may ngapon sa mga suki, tanga nagatutok sa El Castigador, nagatutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Samtang nagapulo pangapis ang DTX Coffee Mix. May nga pon kay Sharian Asibug Unarse, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalaga dira sa Silang Cavite. Good afternoon na si Sharian Asibug Unarse, kag sa Asibug family sa may barangay Sibagwan, Unarse family sa Ivisan. Totse Velasco, nagatutok na sa Ginbialan maayon. Oy, thank you gid Totse Velasco. Sa mga taga-barangay Ginbialan, maayon, salamat, Ged. Eman Dehero, sa may barangay San Pedro, Pontevedra. Present naman si Eman Dehero, salamat, Ged, Eman. Robert Garciano, dira sa taganganini si K5 Roberto Tacloban. O may hapon lang da. Labot pa sa di pamati, kaginakulang, basta guro sa ila. Good afternoon si Robert Garciano. Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor na madamo, Ged, salamat. Sa kay Ma'am Leia Baez, taga-monitor na. Thank you, good Ma'am Leia Baez. Kag kay Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona sa Sitio Almalbes Village, taga-monitor naman. Madamo, gid gasalamat. Richard sa Plan Anoche, nagatutok na. Thank you, gid. Ma'am Dolores Abilarde, naga-monitor na. Salamat. Ma'am Vienna Villaruel, naga-monitor na diri sa El Castigador Program. Thank you, Ma'am Vienna Villaruel. Sa kay Nika Christine Diseo sa may barangay Tuburan maayon. Leo Jan Bilyones, taga-monitor, salamat. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 garaga upod na diri sa El Castigador Program. El Castigador. El Castigador. Capiz Adventures Vlog, nagatutok naman madamo gid gisalamat sa pag-monitor diri sa aton siniga pag-pangalagad mga ka-K5. By the way, bago lang gid sinilang gid nga hapon mga ka-K5, ang House Justice Panel ginaprobahan ang impeachment pinagi sa plenary vote ng impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5. Nang inunanimous ang pag-aprobar sa Committee on Justice sa committee report nga may attached resolution nga ginaset forth ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte, clearing the way para sa House plenary vote mga ka-K5. Kay balan mo after initrataron sa House Justice Committee, dalo na ini sa plenaryo mga ka-K5 kag pagabutuhan, no? Mga ka-K5 butuhan ini kag kon mayara sang sufficient number votes mga ka-K5, that's the time nga magasaka ng articles of impeachment sa Senado mga ka-K5 that will serve as an impeachment court. Ang approval sang sininga committee report ang gikan man no nagsugod sa motion nga ginimo ni House Deputy Speaker JJ Suarez sang Quezon City 2nd District. Natabo ang pag-aprobar wala kalabot isa kanima kulang-kulang isa kasimana matapos nagboto man ang House Justice Panel unanimously nga nag-approve sang motion nga nakitaan sang probable cause para ma-impeach ang Vice Presidente mga ka-K5. Ang tanan nga 55 House Justice Panel members nagboto pabor sa motion ni Suarez mga ka-K5. TC House Justice Committee Chairperson kag Batangas Second District Representative Jervie Luistro nagsiling ginsunod sang kamara sang Justice Committee ang konstitusyon sa paghimo sa impeachment proceedings mga ka-K5. Wala ginsako-sako, wala nag-shortcut, ginsunod ang proseso kada tikang, kada tinaga, kada ebidensya nga ginatubang mga ka-K5. Gin busi-si sa gusto sang Justice Committee mga ka-K5. Tisro diri sa kay ko no? Na malantayan na masunod ga matabo sini ang pagboto sa plenaryo mga ka-K5. Kumbala may bastante nga numero no para maka angkon ini sang boto mga ka-K5 gabagsaka

0: Kung bala magsaka ini mga ka K5. Sabayin sang Senado na magaserbi bilang impeachment court mga ka K5. Kiti 1/3 lang sang tanan nga miyembro sang House of Representatives ang kinanglanon nga boto nga magpabor para ma-impeach ang vice presidente mga ka K5 or bisan sino man nga public official ang presidente, vice presidente, kagang mga opisyal sang Korte Suprema, kaga opisyal sang Constitutional Commission sa mga ka-K5. Subong ang Kamara, may 318 current members. Pilang kinanglanon nga boto para ma-impeach si vice, ang vice presidente? 106 lang mga ka-K5. That's ang 1/3 sa 318. 106 lang. Tiko may 106 ka-congressman nga magboto pabor sa plenaryo sini ang matabo, masaka ang impeachment. Ang impeachment, ang articles of impeachment, masaka ini pakadto sa Senado mga ka-K5 that will serve as an impeachment court kag magasugod ang impeachment trial forthwith mga ka-K5. Matandaan ta nga sa House Justice Panel, pila sa mga nabuyagyag diri, ginakusar ni ginbuyagyag ni sang bilanggo nga si Ramil Madriaga na siya ang nag-disburse ang 125 million pesos nga balor sang confidential funds sang vice presidente sa sulod gilamang sang 24 oras ang cash deliveries ginimo sa Laguna, Quezon City kag sa Office of the Ombudsman mga ka-K5. Nagpirma man si Madriaga sang bank waiver para mapamatudaan nga wala ini isang ginatago. Ginaligar man ni Madriaga nga ang vice presidential election campaign ni Duterte mga ka-K5 ginpunduan. Posible ginpunduan sang Pharmaceutical Corporation nga ginaangot sa anomalya nga mga transaksyon sa gobyerno ining Pharmaly. Gin-reveal man, gin-buyagyag man sang Commission on Audit ang notice of disallowance sa 73 million nga confidential funds sang 2022 mga ka-K5. Nag-testify man ang NBI sa signatures, sa acknowledgement receipts sang recipients sang confidential funds. Ating iban, wala nag-exist mga ka-K5 ang iban, palariyo lang ang nagpirma. Kagmadamo nga iban pa, likewise, ining ginapayag karon nga mga bilyon-bilyon nga transaksyon, ang gina-flag sang AMLAC nga 6.7 billion worth of bank transactions sang vice presidente kag siya sining abana nga si Attorney Manzanas Escarpio nga ginapayag karon suspicious transactions. Ang ginapayag karon hindi usto nga gindeklarar sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o Consal-N. No, ang pilagid lamang mga ka-K5 sa mga naibaluan sa sining hearing sa impeachment proceedings sang House Justice Panel mga ka-K5. Tinitanan nga mga butang ang ginpanginwala, una nang ginpanginwala sang kampo sang vice presidente mga ka-K5. Now, after sini kay kung lang taon ta, why mag-atubang ang vice-presidente sa Kamara, sa Justice Panel, lang taon ta, kumbala, mag-atubang siya sa Senado that will serve as an impeachment court. Now, ang matabo, anong balantayan, anong matabo sini? Dua ma lang na, it's either mangin guilty sa impeachment ang vice-presidente or hindi mga ka-K5, not guilty. Kung guilty, ti makakas siya sa serbisyo mga ka-K5. Pero ang pila sini ka mga civil kag criminal aspects sa mga kaso nga ni mga ka-K5, pwede pa ya malagas sa gyapon sa vice presidente. Ina kun matuod gid man ang mga allegation batok sa iya. Ti kun sa Senado na matagan sang ligwang vice presidente nga masabat initanan mga ka-K5 sa ground, sa forum nga para sa iya, ti ginapatihan niya nga mangin patas. Kay kun sa Kamara, baldado si kuano ang vice presidente mga ka-K5. Baldado, kiti grabe ito ang impluensya iyasang Marcos administration sa Kamara. Well, sa Senado, masiling mo nga may mga loyalista man sa mga Marcos, masiling mo may mga DDS man, may masiling mo nga nag-auklo-auklo palang gakob-koob palang mga ka-K5. So, lantaon tani kung ano masunod sini nga matabo. Ayhan, pero kung kita maglantaw mga ka-K5, mangin oportunidad ini. Kiti, sa klaro mga istorya, nag-prangka na si Vice President Sara Duterte Carpio ang madalagan sa samasunod eleksyon, timangin kuan ini mga ka-K5. Mangin platform, mangin palagyan ini. Kung wala ka malang sa migintago, way ka malang nangawat, o kung wala mo malangin himuan sang pahito kagpadugi ang pundo sang gobyerno, wala ka malang sang kinawatan, mangin oportunidad ini para sa Vice Presidente nga sabton ang mga legison batok sa iya. No? Kag posible mangin pabor pa ni sa iya presidential bid kung mapatag niya sa insakto nga wala sang pagpangawat nga natabo, wala sang kamalamalahan nga natabo mga ka-K5, or never sila na involved sa pagpangawat, kabaliskaran sa ginapato-pato karon sa ilang mga ka-K5. Kay kung mapamatudaan ni na sa Vice Presidente not only sang pag-deny mga ka-K5, but coupled sang mga pieces of evidence, kikita gapati nga ang tao manginmuklat ang mga mata kagdulungan nga makalantaw kung bala guilty o kung hindi ang Vice Presidente mga ka-K5. Pero kung padayon niya ning alikaw-likawan, huwag ni sang padulungan mga ka-K5. Mangin na disadvantage ini sa iya sining presidential bid kung maabot na, mag-abot na ang tuig 2028 mga ka-K5. So ato ning pagabantayan, anong masunod sini sa nga matabo, no? Mga ka-K5. Dapat mangin bukas sa aton mga mata, dulungan kagkaisipan nga sundan ini. Kiting ginistoryan tadi, hindi lang niya gatos, libo mga ka-K5. Kundi minilyon kag minilyon ka pesos mga ka-K5. Likewise, amuman, ang kwani, mga nangawat sa mga flood control projects kag ben pang mga infrastructure projects ang gobyerno, dapat mayara na sa manabat mga ka-K5. 4 minuto sa nagkaligad sa takt ng alas 5, ang mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, DTX Coffee Mix. May nga po lang kay Jezreel Colasino, nag-monitor na. Thank you kay Jezreel Colasino. Kay Mams Nogra sa Nogra Family sa Banwas ng Pontevedra. Toto Charlie Villaruel, dira sa FA Carwash sa may Barangay Dayaw. FA Carwash sa may Barangay Dayaw, salamat gid sa pagpamati. Sa kay Boss Echo da, no? Kay Sergeant Ray sa Spearhead Kalinong Radio. Good afternoon. Robert Agassi sa Banwas ng Amindan, salamat gid sa pagtutok. Diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Kay hindi pagkalipatan na, i-like kag i-share aton sige programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. 5 minuto sa nagaligad sa takna nga alas 5. Pagbaliktad diri sa El Castigador, dugang ang mga balita, mga issues kag impormasyon. Istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
5: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagpa-opera bangod sa cancer.
4: Grabe,
5: GP,
4: no?
5: Sa acute appendicitis, mm-hmm, o kung gulping ang pag-upag sa imong appendix.
4: Mm-hmm.
5: Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX500 kag MyTC. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
4: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
5: no?
4: Nubo lang. Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
5: Mm.
4: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
5: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo ang kabuhi.
4: Grabe, ano?
3: TGX 500.
4: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
6: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
5: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
4: Mm-hmm.
5: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
4: Mm-hmm.
5: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
4: Mm-hmm.
5: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag MyTC.
4: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
5: Dapat causing, hindi ka constipated.
4: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
5: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir JP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag MyTC, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang MyTC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag MyTC, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag MyTC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang MyTC, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang MyTC.
4: Kag Pure C, ano?
3: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong
3: buyon. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: landas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
2: El Castigador!
18: El Castigador!
2: Roldan Besara Villarreal!

Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon kapod sa inyo ka-K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page. K5 News FM Rojas para mabasa tayo nyo sining mga minsahe mga ka-K5. By the way, kainan, no, isa ka magnitude 6.1 nga linog ang nabalhag nga nagatayog mga ka-K5 sa Samar area. No, particular sa may eastern Samar area. Kagang kakusugon gani na Batsagandri sa Roa City kag pilapagid ka mga rehiyon mga ka-K5. Mga around 2:09 PM, Batsagan tadi kayo na mga alas 2:10 na sang hapon. Mga ka-K5 do diri sa Roa City. Magnitude 6 ini. Kay na 6.1 ni sa report sang Feebox ng magnitude 6 mga ka-K5. Magnitude 6 nga linog. Ang nabalag kagbase diri sa update sang Feebox sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa ila sigin pagwang earthquake information mga ka-K5 no may update diri. No may update diri nga gin pagwa. No may mga series of aftershocks no nga na record mga ka-K5 dito sa area no particular sa may San Julian Eastern Samar. No, matapos nagtayo gining magnitude 6.1 nga linog. Tigin ko nila na kung ini na-classify ini as a magnitude 6. Later on, mga ka-K5, kag-kalakip gani sa mga lugar. Nga nakabatsag, ang reported intensities, intensity 5 sa city of Tacloban, intensity 3 sa Kasiguran kag-Huban, Sorsogon, intensity 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Base naman sa instrumental intensities, mga ka-K5, intensity 5 sa Canavid Eastern Samar, alang-alang kagadulag Leyte, intensity 4 sa Abuyog Carigara kagbalo Leyte, intensity 4 man sa Palapag kag San Roque Northern Samar, intensity 3 sa Bulusan kag Sorsogon City sa Sorsogon, Naval sa Biliran kag Hernani sa Eastern Samar, Albuera sa City of Baybay, Albuera, City of Baybay, Hilongos, Isabela, kag Villaba sa Leyte. Likewise sa Ormoc mga ka-K5. Hinduyan, Malitbog, San Francisco, kag Sugod sa Southern Leyte. Intensity 2 naman ang nabatsagan sa Esperanza, kag Monreal sa Masbate. Prieto Diaz sa Sorsogon, San Francisco, Cebu, kag Kawayan, Biliran mga ka-K5. Intensity 1 naman sa City of Tabaco sa Albay. Intensity 1 sa Katayngan kag Aroroy Masbate. Intensity 1 man sa Dunsol Sorsogon. Intensity 1 sa Pasig City Iloilo. Intensity 1 sa Karkar City Cebu. Cebu City kag City of Maasin sa Southern Leyte mga ka-K5. Kag matapos gani kay nang na balag pagtayog. May mga na-record ga aftershocks mga ka-K5. Kag may pila ka mga structures actually nga na halitan. No, may mga damages na nga na-report mga ka-K5 so far dito sa Eastern Samar. Kag ongoing pasubong ang pag-check sini sa magkatuway nila nga mga Disaster Risk Reduction Management Offices para lantawon no, kung ano gid ang iban pa nga mga damage na ginbilin sining nagtayog kay nangalinog mga ka-K5. Nabisan kita diri sa Roa City kag pila ka mga banwa nakabatsag man medyo lawig.

lamang ti-observe tagit ang duck cover and hold mga ka-K5. Importante gid na ang duck cover and hold, especially kung mga about triple kusog ang pagtayog. No, nago kamo sa kwani cover kamo sa dalom sang lamisa o kun sa may mga object ba lang ang makapanago kamo sa idalom kay base may magkalalagbong ang mga debris, may magkalalagbong ang mga debris, mga materials da. At least may covera ng ulo nyo kay importante kay base mataktakan na karong kabatong ulo nyo kung nilipong kamo. Kay budlay magdalagan kung nagalinog na kinduga matumba kamo. No? Hindi ka makabalansi mayad kay grabe ang pag-uyog mga ka-K5. Ini mga magnitude 6.1 or magnitude 60 makusog-kusog na ni. Tidri sa aton mayo lang mga ka-K5 kay medyo malayo-layo kita. Pero ba't sagan tapakay na ang kakusugon sang pagtayog mga ka-K5. Damo sa aton nakabatsag kay Nadri sa Roa City kagiban nga mga kabanuhanan mga ka-K5. Amo na nga dapat tandaan tagida ang duck cover and hold sa tiyon sa mga kasubong sini nga mga insidente para sa kaluwasan sang tagsa-tagsa mga ka-K5. Kaga kun way na nagauyog o kwa na kamo amat-amat na kamugwa sa inyo sini tagsa ka mga panimalay kun building kaga mag-headcount kamo mga ka-K5. Para nga mas makuhan nyo, maisip nyo kung kompleto ka mo da, may mga damage bala mga ka-K5 o kung iban pa da, no? Kagina, usually ginatudlo gida sa mga earthquake drill, no? Halos kada bulan may ginakandak na earthquake drill. Kabalo ko mga estudyante sini na perfect na nila kay pila na katuig ginakandak sa earthquake drill mga ka-K5. Ina nga mga bagay at tandaan tagid, no? Sa tiyon sang mga kasubong sining insidente. Kag importante hindi magpanic, no? Always bugid secure ang imo ko galingon kung may mga kasubong sining matabo mga ka-K5. Kag pasalamat kita diri sa Roa City and Province of Capiz na so far wala kita iya maiguan sang makusog kag tuman ka destructive nga linog mga ka-K5. Ginapamatian pa man aton sinitagsa ka mga pangamuyo. Pretty of course ang aton sininga prayer sa mga utod naton sa mga lugar na nahalitan mga ka-K5. 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 ang mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ng suplementong epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain ng mga balatian. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod tagid kung may high blood ka, may diabetes, kada pagpalangubag-ubag ka na sa kalawasan, ara katuwang naton, kaupod naton nga magatag sa inyo sang proteksyon ang DTX 500 mga ka-K5. Dugay ko na niya ginasaligan ng kapsula ang DTX 500. Buligan niya niya mabalik sa normal, imo blood pressure, blood sugar levels, amuna kapinasay ang DTX 500 ga kapsula mga ka-K5. Kabalan yung DTX 500, the superior antioxidant, mayari inisang amarguso, di sugared sugarcane extract powder mga ka-K5. No, may ampalaya leaves kag di sugared sugarcane extract powder. Isa ini ka herbal food supplement nga makabulig pabalik sa normal sa aton blood pressure kag blood sugar levels mga ka-K5. DTX 500. Ang kada kapsula ginformulate nga makahatag alibyo sa imo ginabatsag. DTX 500 mga ka-K5. Kag para naman sa mapagon nga immune system kaupod naton ang Mighty C, alkaline-based ga vitamin C, immunity booster, Mighty C mga ka-K5 para sa mapagon ng immune system. Hindi madali-dali latnan sa mga masakit, sa mga balatian, kag-kondisyon, mag-Mighty C mga ka-K5. Kag-syempre, yaraman, ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral, kagansay bacterial specialist, ang ubos, hipon, trangkaso, ilan at kagibang pamalikawan kung nakaklinika D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Bumunin Power 3 yung suplemento. Power Trio nga suplemento nga mag-aamlig sa aton ikayong lawas, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Kagbabakal man sa sentro sa balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. May nga po kay Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor na kay Jojo Sebelino,

0: Oh, ka K5 kami di Jojo, hindi kasama. Oh, good afternoon. Ginatamyo niya lang kuno ang Sibilino family sa Barangay Sinanduhan, Mambusaw. Oh, may lang ang pagpamati dahil sa Sibilino family sa may Barangay Sinanduhan, Mambusaw. Jessel Marco, nag-monitor na dira sa may Barangay Lunoy sa Pian. Salamat, gid Jessel Marco. Kay Ma'am Lisa Barrientos, nagatutok na Stamba Kulasi. Thank you, Ma'am Lisa Barrientos. Sir John B. Gonzaga sa Barangay Kagay, Gonzaga Family. Kay Sir Moises Paligumba Jr. Thank you again, Sir Moises Mayo Paligumba Jr. sa pagtutok. Kag kay Jezreel Colasino, nag-monitor na madamo. Gid yung salamat, mga ka-K5. No, thank you, gid. Sa iyo pag-upod rin sa El Castigador Program, Subo nga hapon. Kag sa mga ka-K5 na tunda sa nagapangita sa masaligan kag di kalidad ga tubig. Kay bala nyo subong hindi mo masaligan ang tubig kag nagagawa sa gripo ta. Basi mo pa na magdulot sa imo sa masakit. Kisa may mga water filling station man nga ba wala gid nila ginaisla ng ilang filtration system. May lang ari ang H2Oville nga namtang dira sa Costa Verde Avenue sa may Barangay Kagay. Masaligan kag di kalidad ang tubig na kapasar, mga ka-K5, sa standards gaginset sang Department of Health, no? Ang H2Oville, mga ka-K5, water that energizes you. Pwede ka muna kakadto sa Costa Verde Avenue sa may Barangay Kagay, Roa City. Pero kung gusto nyo magpa-deliver sa masaligan kag di kalidad ga tubig, contact lang kamo sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376. Sa liwat, 0939-799-8376. Sa liwat, ang numero, 0939-799-8376. Lasingko y media oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Pagbalikta diri sa aton siniga pagpangalagad, dugang ang mga balita, mga isyus, kag-impormasyon, tutukan ta diri sa El Castigador. Inakagiban pa pagkatapos sa mga panumdo.
1: Castigador. D3 Bio.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Probiotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! DDX 500.
6: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTS.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko, tagdawa-dua ka kapsol.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kanang ginamit na gitsa ako nga mata.
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamig. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka
12: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali. Nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
19: DTX
21: 500.
19: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
19: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
3: Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akong buhok kag nag-inis ang akong kutis.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa
9: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
9: Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mamakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
14: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best
20: best gift ang DTX 500.
21: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: El Castigador!
26: El Castigador!
25: Hold on, Besara Villarreal!

0: pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. May nga pon kay Sir Reynanti Cam, nagamonitor na po diya sini nga wife si Ma'am Bebe sila bata kay B-Boy kag kay Ma'am Helen Cam sa Family Cam dira sa may barangay Dayaw. Thank you sa pagamonitor. Ma'am Arlene Onyada basa nagatutok na. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton pagpangalagad. Mayo pa ni mga listeners ta present premyo. Hindi nga dokon san ulang kundi ara gidya sa aton nga programa. Thank you gid sa mga ka-K5 naton. Mike and Beth Barbershop dira sa may San Roque Extension naga-monitor na. Thank you gid kay Michael Torrente Abangco da kag sa Mike and Beth Barbershop. Buboy Bulyag dira sa may Mianay Sigma naga-monitor na si Buboy Bulyag. Salamat. Ma'am LC Acuña, nag-monitor naman, madamo gid salamat. Thank you gid sa inyo siniga pag-upod diri sa El Castigador program mga ka-K5. Sa liwat ko may mga messages kamo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Kapon formal na nga nagdangop sa Rusty Police Station ining isa ka negosyante mga ka-K5. Nagapangumpras ang isda kaginabagsak niya man to sa iya sining mga kliyente sa probinsya sang Aklan mga ka-K5. Timiyara sa isa ka persona nga nagka-transaksyon sa dinila pagiman sa isa nila kaginabagsakan ka isda nga nagalabas retailer kumbaga no? Amo to nang inalagyan kung paano nila nakilala ini isa kaginapayag karon magapakilala nga negosyante man ka isda mga ka-K5. Kag didto natabo ining transaksyon nga magakuha sila kunta ni kapon nga adlaw aga pa magakuha sila sang isda no nga ilang nga ginbakal diri sa may Teodoro Arceres Trade Center o konti ATC kay diri ibagsak mga ka-K5 kabaylo sang masobra 50,000 pesos nga kantidad kabaylo sang kinahon-kahon nga isda mga ka-K5. Kiti ko mo nakita sining isa ka mister nga negosyante nga base gusto laman maginansa sining nga katransaksyon niya makapatong gamay kagdo mayo man ang offer mga ka-K5. Tinagdesider sila nga magkadto diri kapon sa Roa City para tabuon tong isda mga ka-K5 ga ginapabot nila no kahon-kahon nga isda mga ka-K5. Samtang sa ila transaksyon, tinagatag karon sang kwarta ining negosyante nga mister. Nagatag sa sang kwarta, mga ka-K5, nagalaom nga ginaulat na lang nilang pila kagutlo, kag mag-abot na ang igabagsak nga isda. As promised, ining katransaksyon niya, nga nakilala niya man, nga taga kuno nakapangasawa man dito sa may banwa sang Banga, sa probinsya sang Aklan, mga ka-K5. But sang ulihi, sa ila sini nga paginala, nangindulaan na lang iniyang suspect mga ka-K5. Kagdito, nagpanglalain na ning si Elias Roberto, ining 40 anyos, negosyante, taga barangay Linabuan Sur sa Banga Aklan, kay why niya makitaan ang katransaksyon niya nga magabagsak siya sing isda. And why sa may nagabot nga binanyera or kaon-kaon nga isda dira sa TATC. Kaya usually iya, ang bulto nga transaksyon kung nagapangumpra ka sa isda, hindi na dia sa lipunan kung kumpra gindi mo pangita. Usually iya, nagakatabo ini dira sa may Libas Fishing Port mga ka-K5, dira na yung ginadungka da ang isda. Dira na nagalanding ang isda mga ka-K5 halin sa mga sakayan. Kagdira nagkatabo ang transaksyonanay, ang baklanay, mga ka-K5. Masako na dang Libas Fishing Port. Pero, tinagsalig ba ning si Robert nga hindi ni Baldog ang yaka transaksyon? No? Kay tidukan man, do normal man kay istorya. Pero sa nabato na yang 51,500 pesos mga ka-K5, nalingat lang siya, amat-amat yung nadula ining katransaksyon niya. Ang masubo pa di, why gid sila sang litrato? Wala litrato, wala pangalan, kag wala sang iban nga detalye mga ka-K5. Angot sa identity sini. Amo na karon nga palaligban ini kun bala sino ining nagtunto sa sining negosyante kay isda? Sino ning nag-scam sa iya mga ka-K5? Now, kung may mga CCTV camera, kung nag-function ang CCTV camera sang TATC, kagsampilada ka mga establishment, posible makabulig ini para ma-identify ka ron, ini ginatudlo nga scammer mga ka-K5. Kag hindi mabalaan, kumbala by chance lang ang pagka jackpot sa sining negosyante nga ni. Ati doon naka-jackpot lang bala ang ako ni manugtunto? Or ba si siya gid ba niyang target mga ka-K5? Temo ni karon, no, ang ginatutukan sang mga otoridad kunay bala makilala pa ini. No, kung makilala pa ini mga ka-K5. Kag kung malagas pa ini, mapabayad sa sining iya, sining nga ginimo nga pagpanunto. Amo nang dugang diri nga balantayan mga ka-K5 diri sa K5 News FM. O ginapa-interview ta si Daton sining Rusty PNP. O bantayan kung sanon ni nila i-play ila interview mga ka-K5. Basi sunod si Mana. Sunod si Mana basi buwas gali. O bantay lang sinang update diri sa K5 News FM. Samtang sa ining si Frank Balasa, bala matandaan nyo to, atong bangkay nga nasapuan sa sulod sang subdivision dito sa may Iloilo mga ka-K5, confirm na ngang sunog ga bangkay kagang identity sa persona sa ID isa lang si Frank Ruiz Barbasa mga ka-K5, no? Frank Ruiz Barbasa taga ang iya sining address nga ginadala Barangay Punta Tabok. Pero tiway na sila gistar subong sa Punta Tabok, pero pagkabalota dumay balay pa sila da ginapuli-puli ana lang kun kaisa mga ka-K5. Kag didto na ini si Frank Barbasa naga-eskwela sa Iloilo kag isa ka graduating nursing student mga ka-K5. Kay man amo ni ganing duda sa mga kauturan ta. Kung last week palang paglupok sining balita kung araya si Frank Barbasa, ti of course ma-surface gilang na siya kung wala malang sang sablog. Pero ti may mga nagduda nga base siya to kay una bes wala ma-identify nga daan nga si Frank tong bangkay nga sunog. Bangod sunog ng lawas mo. Pero sang ginusisa na mayad sang ulihi, mga ka-K5, di rin na na-confirm nga ang bangkay nga sunog. Amo si Frank Royce Barbasa. Now, nagagawa karon nga posible siya mismo nagsunog siya ko galingon. May mga amo ng information. But ang pamilya Barbasa hindi magpati kaysa maaway sila sa may nakitaan ng mga factors. Way sila sa may nakitaan ng mga posible butang nga magtulod kay Barbasa para sunugo niya itong Yako Galingon. Kaga base sa iya ng inactuation, wala sila sa may nakitaan nga valid reason mga ka-K5. No, taso niya yung kabuhi. Maglosa lang ati may mga sugilanon nga nagalagaw. Tiini sugilanon lang yaw ay agani isang konkretong ebidensya na kuno may problema sa pinansyal ng aspeto si Frank bangod. Allegedly, may mga problema ini sa kung mga ka-K5 sa ano ni, sugal or utang. Amo pa na karon ang hindi ma-establish mga ka-K5. Amo pa na karon ang hindi ma-establish kanti mga information siya nga nagaguluwa. Kuan pa lang ni no gina verify pa subong kung ano ini kamatuod mga ka-K5. Likewise kung ano gid ang matuod nga rason sa kamatay ni Frank. Bangod sa nasiling tana, waya sa nakit-an ang pamilya Barbasa nga bastante nga rason para utason ni Frank Reyes Barbasa ang iya sining nga kabuhi pinagi sa pagsunog sa yakong galingon. Now nag-request ng pamilya nga iliwat i-autopsy ang bangkay isang biktima. Nag-intra na sa re-autopsy ang bantog si Dr. Owen Libaken, mga ka-K5. Hopefully with Dr. Owen Libaken, makakuan pagid ni masanagan mga ka-K5. No, matagan sang kasanagan ng kaso, kiti i-check na eh. Kung bala may mga nainom nga gasolina, ining biktima, may mga pilas bala ini, may mga hematoma bala ini, or ano ang main cause ya sini nga kamatayon kay basi before ginsunog patay na iya mga ka-K5, so posible ina may chance ina nga makitaan sa pagpadalom sa investigation sa mga otoridad. Kitigin kumpirmar man ni Dr. Owen Libaken nga si Frank gidman tong bangkay mga ka-K5. So no saya pamilya kay may nakitaan sila nga daan tong apila sa kamot niya mga ka-K5 kay kwanto pinalian matapos siya nga nag-undergo man sa operasyon sa to mga ka-K5. Kagsubong, ipaidalom ini sa histopathological examination ang ulo, trachea, kag lungs ni Frank agud matumod kung may hematoma ini o kung traumatic wounds mga ka-K5. Nasunod pa kay Dr. Owen Libaken. Amo ni mga duga nga mga balantayan na mga updates ini sa kaso nga ni nga kamatayon ni Frank Reyes Barbasa nga taga Barangay Punta Tabok, Roa City, mga ka-K5. Kay kung krimen ini, kagungod gagin sunog para matago ang mga ebidensya, di dapat matag ang ustisya sa biktima. Now, kung sagid man nagsunog siya kogalingon, hindi gidya madulang pagduda mga ka-K5 considering sa pila ka mga aspeto, no, mga ka-K5. Mas mayunin nga masanagan ng investigation para siyempre na inintindihan tagid ang kalisod karon sa pamilya Barbasa. No? Kabuhi niya nga daan ang inistoryahan tadi ang boss damlag kag kabuhi ni Frank nga hindi mabailuhan, hindi na mabalik mga ka-K5. So kabay pa kung mayara ginman sang foul play sa natabo, magpangibabaw ang ustisya mga ka-K5. Kag kun wala, at least matagan sang kasanagan ang kaso nga ni mga ka-K5. Katumalagsaon niya nga krimen, hindi niya sang kung krimen ini, hindi niya ordinaryo kay makon mo ginsunog yung bangkay isang biktima. At agantala na ligwa, no? Ang mga impormasyon sinasiba natin nga pagpangalagad dari sa K5 News FM. Good afternoon kay Jessil Losanta Laurino. Jessil Losanta Laurino. Shout out ko no kay Gerardo Villanueva Verde. Gerardo Villanueva Verde. Sang mas garaw haminda, nagalano gidang iyang radyo naka Bluetooth speaker pa ho. Alin pagbugtaw sa aga hasta magabi. Thanks gid kag more power sa inyong program alin kay Jessil Losanta Laurino kag kay Sir Gerardo Villanueva Verde. No dire sa may mas garaw hamindan. Salamat gid sa inyo suporta ha. Sa mga ka-K5 ta sa Mindan. Kagawad Rene Coros Agustino, Ma'am Roda Donato Mago, thank you sa ton sining mga ka-K5. Standby na kamo masunod ng D3 Bio Newscast mga ka-K5 with ka-K5 Maria Rochelle Shaira Diano Nebron. Salamat sa inyong pagtutok diri sa K5 News FM. I-follow niya itong official Facebook page K5 News FM Rojas para sa oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Rightis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magbuti.
11: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol katol.
11: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM Rojas, sila sa is-uno na sa gabi.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
25: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: D3 Bio Evening Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
24: K5 sa mga headlines.
22: Headlines. Headlines.
24: Sa mga balitang lokal.
22: Balitang lokal.
24: Magnitude 6.1 nga linog sa Eastern Samar na batsyagan man sa Rojas City. Fish dealer natuntuhan sang nagpakunog-uno negosyante sa Rojas City. Tricycle nga embolbado sa hit and run sa siklista piyara na sa Rojas City PNP. Samtang biktima sang suspect o kung biktima kag suspect sa pagpangbuno nagapabilin pa sa ospital. Apat ka mga individual pilason matapos sa nagluntad nga aksidente sa Rojas City. Sa dugang mga balitang lokal, mangunguma pilason matapos na aksidente sa motorsiklo. Tinapungulay kadungan sang fiesta sa Banwasang Panay. Kagpampasahero nga sa lakyan, yutayan lang nagdiritsyo sa uyapan. Mga balita ka K-Fan na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional. Bangkay ni Frank Royce Barbasa, liwat naging pa-autopsy sang pamilya kag Dr. Owen Libakin. Kag-enkwentro sa tunga sa mga army kag rebelde nagluntad sa Kauyan. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Committee report sa probable cause ni Vice President Sara Duterte ginaprubahan sa House panel. Focus crimes nagdobo sang 30%. Kumalin sang Enero tubtob Abril sunod sa Philippine National Police. Kag 21 ka informants nakabaton sang 4.1 million pesos reward money. Balita naman ka K5 sa lawasang pungsod, Balitang International. Tatlo ka mga individual patay sa ginaaligar Hantay virus outbreak sa cruise ship sa Atlantic. Ka K5 sa Balitang Sports. ATP champion Bilib Kayala. Kagpara naman sa aton Balitang Entertainment. Vice Ganda, wala sang plano nga magaretiro sa edad nga 50 anyos.
1: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton siningapag pangalagad, subong adlaw sang Lunes. Mayo 4, nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebrona. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sa Pinar kag K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top Stories of the Day.
1: Top Stories of the Day.
2: Top Stories of the Day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 7 na sa gabi. Nga oras mga ka-K5 ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio ka-K5, ang yara sang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Masami nga stress. Nagakalipat kag buringot mga ka-K5, Klinika D3 Bio maambligan ang aton siringa memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka-K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nabatsyagan man sa siyudad sang Rojas ang linog nga nagluntad sa Eastern Samar alas 2:09 sang hapon Mayo 4. Sa datos nagikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONVIVOX, magnitude 6.1 ang kakusogon sa mga linog. Sentro City K5 amo ang San Julian, Eastern Samar. Base pa sa datos, tectonic ang ginhalinan kag Mica de Lumon nga napulo ka kilometros. Intensity 4 ang nabatsyagan sa Kenavit, Eastern Samar, Dulaga, Tag-Alang-Galang, Leyte, Gandara, Samar. Intensity 4 sa Abuyog, Palo, Kag-Karigara, Leyte. Intensity 3 naman sa Naval, Biliran, Hermani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilungos, Albera, Baybay, Beltaba, Kag-Isabel, Leyte, Sorsogon City, Bulusan, Maldikbog, San Francisco, Hinundayan, Kagsugod, Southern Leyte. Samtang intensity naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Kag-Esperanza, sa Masbate, Prieto Diaz, Kag-Sorsogon. Intensity 1 naman ka K5 sa Taboco, Albay, Karkar, Liluan, Kag-Cebu City. Santa Maria, Davao Occidental, La Paz City, Iloilo, Aruroy, Kagkatingan, Masbate, Dunsol, Maasin, Kag Southern Leyte. Ginalauman nga may ginbiling nga kahalita naglangluntad nga linog ilabi na sa mga lugar malapit sa sentro sini. Posible man may mabatsyagan pa nga aftershocks, suno pa sa FIVOX. Sa pihak nga bahin, na biktima sang pagpanuntong isa ka fish dealer matapos iningagin into sang isa kalalaki nga nagpakilala nga negosyante sa Chudor Arsenas Trade Center sa Rojas City. Ang biktima gin kilala kay alias Robert, 40 anyos, kagresidente sa Barangay Lina Buwan, Sur, Banga, Aklana. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa Rojas City Police Station na ginapahayag nga nagtugang insidente sang ginpahibalo sang iya nga vendor nga may lalaki nga nagabaligya sang tonelada nga isda. Nag-angkon sang transaksyon ang biktima kag ang suspek. Konsiderin ka K5 ginpromisa nga makuha sang kun makuha ang isda sa banwa sang ibisana. Apang sa tion nga kuhaon na kuntani ang isda, ginbag-o sang suspek ang plano kag ginsiling ang biktima nga sa TATC sa Roa City na lang kuhaon ang mga isda. Diri kag nagbayad ang biktima sang balor 51,000 pesos and 500 pa para sa ginalauman supply sang isda. Apang sang kuhaon na kuntani ang produkto, wala na nakitaan sang suspect, kagod wala na nakitaan ang suspect, kag wala man sang isda nga ginhatag. Giliyon naman nga nagpadulong ang biktima sa Roja City PNP, agod ipabalhag ang nasambit nga insidente. Sa karon, padayon ang investigasyon sa mga otoridad agod matumod ang identity sang suspect, kag mapasabat ini sa nagakaigo nga panumbungan. Sa dugang nga police report, yara na sa paghinakop sang Roja City Police Station ang tricycle nga imbulbado sa hit and run sa isa ka siklista sa Barangay Lawaan, Roja City, Mayo 2, 2026. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, ginapahayag nga pamaagi sa isa ka informant na tukiban ang puluyan sang nasambit nga sospetsyado. Nagkoopera naman ang amay sang sospetsyado kag in-turnover sa mga kapulisan ang tricycle nga naka-sideswip sa nasambit nga siklista. Matandaan ang biktima mo si alias Oliver, 35 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang suspect ang gintumod nga si alias Junel, kag residente naman sa Barangay Lanod, Sining, siyudad. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sa mga kapulisan ang tricycle para naman sa nagakaigo nga disposition. Nagapabilin pa sa ospital ang biktima kag suspect sa natabo nga pagbun-anay sa Purok 2, Barangay Malapad, Cugon, Sigma, Capiz. Ganatabo pala akon pasado alas 7:30 sang gabi, Mayo 2. Matanda ang naging kilala ang biktima kay alias Leon, 46 anyos, isa ka laborer, kag residente sang Barangay Malapad, Cugon. Samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Etoka sa Barangay Parian sa nasambit nga banwa. Suro kay Police Major Narciso Sables Jr., Officer in Charge sang Sigma PNP. Iyagin pahaya nga ila pa sa pagpagigawat sa magtimbang nga bahin. Posible magahinala kag magasettle na lamang ang mga ini. Nahibaluan nga samtang nagainom-inom ang magtimbang nga bahin, ginsilingan sa nga biktima ang suspect nga magpauli na bagud hubong na ini. Apang sang papauli na ini, hinari lamang naghunos sang matalom nga hinganiba ng suspect. Kaginbuno ang biktima nga naigo sa iya wala nga sulok-sulok kagtuo nga kamot. Giliyon man ini ka K5, ginagaw sang biktima kaginbuno ang suspect. Ginpangdala ang mga ini sa separadong ospital para naman sa nagakaigo nga pagbulong. Ginapahayag pa sang hepe nga kahulog bon ang motibo sa nagluntad nga insidente. Sa duga nga police report sa mga ka K5, pilason ang apat ka mga individual matapos nga nabungguan sang isa ka motorsiklo ang isa man ka motorsiklo sa Circumferential Road, Barangay Dayaw, Roja City, Mayo 3. Ang biktima amo sanday alias Mark, 35 anyos, driver isang motorsiklo nga Suzuki kag residente sa Barangay Kulasi, Roja City. Kag alias Tope, 32 anyos, back rider kag residente naman sa Purok 1, Barangay Liban, Sining, siyudad. Samtang ang driver at fault amo si alias Chris, 26 anyos, driver sa motorsiklo nga Honda kag residente sa Barangay Libasa. Kag ang kasilinga si alias Ninoy, 35 anyos, na residente sa Barangay Bara. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM sa Roja City Police Station, ginapahayag ka K5 nga samtang ginasubay sang magtimbang abahin ang magkatuhan nga direksyon sang karsada sa nasambit nga lugar. Hinali na lang nga nabungguan ni alias Chris ang kasugata sa ring motorsiklo nga ginamaneho ni alias Mark. Bangod sa makusog nga impact, nag-angkon sang nagkalain-lain nga pila sa lawas ang nasambit nga mga individual. Gilayo naman inigin dapatan sang pauna nga pagbulong sa mga katapos sang Roja City Emergency Response Team antes kaging padangat sa separado nga ospital. Nahibaloan nga yara sa impluensya sang makahulubog nga ilim noon ang driver. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang Roja City Police Station ang nasambit nga mga motorsiklo. Pila sa magkatuhay nga parte sang lawas na angkon sang isa ka manguguma matapos na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo sa Barangay Matagnop, Dao, Capiz. Ginkilalang driver sa motorsiklo kay alias RG, yara sa edad nga edad, kag-residente sa Sitio Luyan sa nasambit nga barangay. Sa investigasyon sa Daum Municipal Police Station, samtang ginasubay sa biktima ang dala nagikan sa barangay Malunoy, kagpadulong kontani sa barangay Matagnop. Pag-abot sa ginluntaran sa aksidente, nadulaan ini sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa iya pagkatumba. Madasig naman ini ginrespondihan sa Daum Emergency Response Unit kaginatagan sa pauna nga pagbunong ang tis ginpadangat sa ospital. Nakuha ang atensyon sang kadam-an sa natabo nga kinagamo kag pagtinapungulay sa mga kabataan sa Banwa sang Panay. Natabo ang insidente kadungan sang pag-uso o kun pagsagulog sang Linggaanay Festival kung sa din halos imbulbado ang mga kalalakihan. Sa video nga nakuha, makita ang pagbayluhan na isang inumol sa mga pamatanon nga kalalakihan nga kaangay nagkakasadya kag nagasaot pa. Yara naman ang presensya sang katapos sang Panay Municipal Police Station sa among nga insidente. Nahibaluan nga nakainom sang makahulubog nga ilim noon abang imbolbado sa insidente kung sa diin padayo naman ang investigasyon sang kapulisan. Sa katapusan nga balitang lokal, maswerte nga wala sang may napilasan matapos na aberya ang pampasahero nga jeep nga may ruta Mambusao Roja City vice versa kainas ang aga Lunes, Mayo 4 sa barangay Manibad, Mambusao, Capiz. Sa impormasyon nga nagikan sa lugar, ginapahayag ka K5 nga padulong kontani sa syudad ang salakyan sang ginapahayag na aberya ini. Nahibaluan nga magamay lamang ang pasahero sang salakyan sang matabo ang aksidente. Balita naman ka K5. Sa palibot sang Rehiyon Sai, Sokon, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:18 na sa gabi. Ining oras mga ka K5. Ang mga balitang regional ang ginadulong sa aton sa kaaluan sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C, ubo, sipon, hilana, trangkaso. Mighty C ka K5. The immunity booster mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar. 8 pesos lamang ang kada kapsula.
1: Balitang Regional.
0: Liwat nga ginpaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Frank Ruiz Barbasa kag Dr. Owen Libakin, Medical Legal Officer subong adlaw, Mayo 4. Nahibaluan nga hindi kumbensido ang pamilya ni Frank nga ginutasin ni ang iya kaugalingon nga kabuhi. Ginkumpirmar ni Libakin nga si Frank ang bangkay. Bangod suno sa pamilya, may daan nga pila sa nawala nga kamot sang natungdan sa intuga inisang pag-opera sa iya. Samtang ipaidalom naman sa histopathological examination ng ulo, trachea kag lungs ni Frank agud matumod kun may hematoma ini kon traumatic wounds suno pa kay Libakin. Sa katapusan kag sa katapusan nga balitang regional mga ka K5, ginkumpirmar ni 47th IB Commanding Officer nga si Lieutenant Colonel Le Dennis Martinez nga may nagluntad nga engkwentro sa tungas ng ilang mga soldado ka mga katapo sa Southwest Front o kon New People's Army sa barangay Masaling, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, Lunes ang aga, Mayo 4. Sa interview sa K5 News FM, kay Lieutenant Colonel Martinez, naglawig sang 5 minuto sang pagbayluhan na isang lupok sa nasambit nga lugar. Suno kay Martinez, nagapadayon ang ila hot pursuit operation agud matumod kon pila ka mga miyembro sang rebelde ang ila na ikwentro. Dugang pa ni Martinez ka K5, posible nga may pilason sa bayan sang rebelde bagud sa dugo nga ila nakit-an sa lugar. Nahibaluan nga konektado ang mga rebelde sa naikwentro nga kung sa naikwentro sang 15 IB sa barangay Kaliling sa kabareho nga Banwa sang nakaligad nga simana.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balita nga national.
1: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:21 na sa gabi. Ining oras ka K5 ang mga balitang national. Ang ginadulong sa aton sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500 ka K5 ang mayara sa ngampalaya leaves kag di sugar cane extract. DTX 500, puno sang antioxidant sa ka-herbal food supplement, di superior antioxidant. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang National.
0: Ginaprobahan sang 55 miyembro sang House Committee on Justice ang committee report sini sa pagtumod sang probable cause para sa impeachment ni Vice President

0: Sa pihak nga bahin, ginpahayag sang Philippine National Police nga nagnubos ang 30% ang numero sa mga focus crimes gikan sa Enero tuptob Abril kung ikomparar sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Sa ambush interview, ginpahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga dako ang ginubos ang krimen bangod sa epekto sa Safer Cities Initiative kung sa diingin pabakod ang police visibility kag patrol operations. Kabahin sa focus kung focus crimes ka K5 amo ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft kag carnapping sa mga motorsiklo. Sino pa kay Nartates, na record man sang PNP ang 13% kapag lubo sa mga krimen, ikomparar sa ulihing katatlo kabulan ang bago gimpatuman ng Safer Cities Initiative sa tong Abril 6. Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, nakabaton sang 4.1 million pesos nga balor sang reward money ang 21 informant gikan sa Philippine National Police. Suno sa PNP mga ka-K5, ang mga ginhatag nga importante nga impormasyon sa mga nasambit nga individual ang nagresulta sa pagkadakop sa mga wanted person sa nagkalainain nga bahin sang pungsod. Nahibuluan, pinakadako nga kandidat nga nahatag amo ang 1 million pesos para sa isa ka informant nga nagbulig sa pagdakop sa isa ka akusado nga imbulbado sa ginaaligar terrorism financing. Samtang pinakamanubo naman ang balor nga 130,000 pesos nga reward money para sa iban pa nga mga informante. Pahayag naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa simple nga pagpakigbahin sang impormasyon, nakabulig ang mga ini sa paglikaw sang katalagman kag protekta sang kabuhi.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kag K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:24 na sa gabi, ining oras ka K5. Ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX Coffee Mix, ang kape nga paborito sang masa. Ang kape nga nilabas na marami kag maaroma kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, mabadasig ang aton sa nga detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Tatlo ang na-report nga napatay sa ginadudahan antivirus outbreak nga sakay sa isa ka cruise ship sa Atlantic Ocean sa World Health Organization. Subong man, isa ka kaso pa lamang ang kompirmado nga tuga sa nasambit nga virus. Samtang 5 pa nga kaso ang padayon nga gina-imbestigaran. Natabo ang insidente ka K5 sa MV Honduras, isa ka barko nga ginapagdumalahan sang Oceanwide Expeditions nga nagabiyahe alin sa Argentina padulong sa Cape Verde. Kalagip sa mga napatay ang isa ka 70 anyos nga lalaki nga una nagpakita sang St. Thomas kag napatay samtang yara sa biyahe. Nagsunod naman nga napatay ang iya nga 69 anyos nga asawa matapos nga ginala sa ospital sa Johannesburg, South Africa. Samtang isa ka 69 anyos nga British national ang nagapabiling nga yara sa critical nga kondisyon sa intensive care unit. Ang antivirus ka K5 ang masami nagapasa halin sa ilaga pagkadto sa tawo pamaagis ang ihi o kundugo kag mahimo nga magtugas sang tuman nga balatian sa pagginhawa.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa batag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balitang Sports.
0: Sa Balitang Sports, nagapati ang pila ka world-class players nga maabot ang panahon na makakuha sang major win si Alex Yala sa WTA Tour. Ginpahayag ni 15-time ATP champion Greg o kung Greg Rudetsky nga hindi dapat pagdalion o kung i-pressure ang fans ni Yala sa mga torneo nga iya ginapasakupan. Suno kay Rory kung Rosetsky, nag-umpisa pa lamang si Yala nga uyuson o kung usuyon ang dalang particular na sa clay season kung sa diin natatak inisang asod-asod. Una na si Linz Open sa second round sa Austria, kasunod sa

0: Stuttgart Open sa Germany kag ang ulihi amo ang Madrid Open sa Spain. Nagapati si Rosetsky nga dako ang mabulig sa tatlo ka torneo agod mas ilabi pa nga mangin mapag-on siyala sa iya nga mga masunod nga mga hampang. Dugang pa sini bata pa siyala gani hindi dapat pagdalion ang kada tigang sini. Natala na naman kay K5 nga magapasakop siyala sa Italian Open sa Rome, Italy nga magasugod sa masunod nga semana.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Wala sang plano nga magretiro sa industriya sang showbiz ang phenomenal box office star nga si Vice Ganda. Tubtubluyag pa siya sa mga tumalanaw. Aminado naman ang TV host comedian na may mga tion nga nakabatsyag man siya sang stress kag kakapoy sa pagtrabaho. Apang sa edad nga 50 anos, tuyag niya sa gihapon magpasadya kag pagkadlawo ng mga madlang people. Dugang pa sang komedyante nga handa siya magsuga sa mga panibago nga challenge kag magwa sa iya nga comfort zone.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes, Mayo 4 tuig 2020 sa is. Ako ang inyong nangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan, K5 Radyo Tagboanay sa Pilar. Live inyo man kami nga nakitaan sa Biloga, Pilipinas, kagkalibutan pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers nga live na nga nagatutok sa aton sa Facebook page. Good evening and good evening kay Ma'am Jenny Vive Incong Rosales, kay Ma'am Ne Matiliano dira sa Banwasang Panay. Good evening also kay Ma'am Gianna Ambesiloso, nagapamati na dira sa The Ambel's Choice Lugtugan. Good evening also kay J.R. Salvador, kay Ma'am Lilith Bacanto, kay Ma'am Ashley Bourbon Bahana dira sa Pilar San Esteban. Kay Sir, akon kay Sir Boss Echo. Kag sa mga ka K5 naton nga nagasuporta sa K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka K5. Good evening also kay Sir Dudoy Pornel. Kag kay Sir Agase Robert, kag Sir Carlos Diarota. Sa ngalan na gid lamang sa bugos nga hubon sang K5 and News FM Rojas, sa akong partner is technical side ka K5 Michael John de Toga, ka K5 Eric Moon Villa, and ka K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sang amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong. Kamu ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sisa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero ka. Tatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain
7: ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: My TC, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
17: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Dikasin.
18: DTX 500.
21: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
18: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
0: championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
20: Hello mga kapamilya, kamusta nan nga tagpamati sa aton nga pratuntunan Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon dalayon ng Dios sa siningatyon nga naghatag sa aton sang tiempo. Gihatagan kita sang ikayong lawas, gihatagan mo kita sang mayong tiempo. Kag sa siningatyon sa gihapon dalayon gid siya. Kag aton pasalamatan sa tanan ang tanan niya nga mga pagpakamaayo. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga ikayong lawas ara man sa inyo biskan nga nagatawang kita sa gihapon sa ups and downs sa aton kabuhi. Ara magin na sa aton kabuhi sa sining kalimutan. Amo na nga ang aton nga kaangtanan sa Ginoo, amo gid lang na ang dako nga bulig. Dako nga makabulig sa aton basta may ara lang kita ikayong lawas. Biskan nga medyo pigano ang Ginoo maghatag sina sing solusyon. Amo gid na ang aton pirmi nga dumdumon. Kay sa ginasiling ko na eksperyensya ko gid na sa akon nga kabuhi, sa akon nga pamilya, sa akon mga kabataan, kag sa tanan pa nga akon nakita, basta kay tutom lang kita sa Ginoo, ang Ginoo indiigid na magpabaya sa aton, hindi kita niya pabayaan. Amo na nga sa siningat yun, sa gihapon, dalayaon siya, pasalamatan ta, sa tanan nga pagpakamaayo nga ginhatag sa aton, pero sa ginisiling ko na, aton ginaliwat permidari sa aton nga palatuntunan, di bali nga pigano ang aton nga temporaryo nga pangabuhi. Ang importante, hindi pigado, hindi pigaw ang aton relasyon sa Ginoo. Kay kon maayo ang aton relasyon sa Ginoo, amo na ang pinakamanggad nga hindi mabakal sang bisan ano pa nga balor sang kwarta. Sige, so malang na ang aton nga pagpanamiyaw, mga pangabay. Sa gihapon, kaway pa nga hindi gid pagdunaon ang aton pagsalig sa Ginoo. Kay siya pirmi ang makabulig sa aton, nag-upon sa aton, kag mag-protektar sa aton sa sininga kalibutan. Parayan kita sa aton ng pagtuon subong, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inuman na luklukan at pinasalamatan po namin ang inakilang pag-ibig, patawabay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y lagi ninyong pinatumbayan, pinagkalooban ng pagkataon na makapagbulay-bulay sa inuman ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Nawa, maunawaan ang inyong banal na salita at ito'y maging pampasigla at maging gabay sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ngayon din ang Siyuro Camilo Oid Pamilya. Pagpalain mo sa kinakailangan araw-araw at pagpalain mo man ang mga kawani. Kaming lahat magkaroon nawa ng pagpapala at makapaglingkod sa inyo na may katapatan upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga bendisyon na may kinakailangan. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parang kita makuturan. Aton nga dumdumon nga ang aton ginatunan is about ang templo gintinluan ni Kristo. Sang nagasugod siya siya nga buluhaton, amutong naghimo man siya sang cleansing of the temple nga nagakulugan galito siya labaw sa tanan sa cleansing of the temple of our heart. ang pagtinlo sang templo sang aton tigipasoon sa aton nga kabuhi, agud nga mangin putli, mangin balaan. Dayon sa pagkatapos na sa iyang lapit na siya matapos man siya serbisyo sa Ebulhaton, din tinloan naman niya liwat. Kaya ang yato dito tani nga base na lang nga mabag-ugid. Pero waay manggid mabag-o, muto nga ginpakamalaot niya sulihi. Ang Jerusalem, naguba kag minilyon ang na laglag. Amo na nga dire, basahon naman natong liwat. Ang Mateo 21, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15 dayon sa Ilokita sa 21, 23 hasta na dayon sa 27. Kaya nire, ang ato nabasa, muni, kay Jesus nagsulod sa templo, sang Diyos kag gintambog ang tanan nga nagabaligya kag nagabakal sa templo, kag hinbaliskad ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kwarta kag ang mga pumlo, mga pulungkuan sang mga manugbaligya sang mga pating, sang kag nagsiling siya sa ila. Nasulat na ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan apang ginhimo ninyo ini nga palanaguan sang mga makawat. Kag ang mga bulag kag mga piyang nagpalapit sa iya sa templo kag ginayo niya sila. Kag sang makita sang manugdumala nga mga pare kag sang mga manunudlo sang kasuguan, ang makatilingala nga mga butang iyang ginhimo, kag ang mga kabataan nga nagasinggit sa templo nga nagasiling Hosana sa anak ni David, naakig sila, naakig ang mga arastoridad. Dayon sa Kapitulo 21 gyapon hasta sa versikulo 23 hasta dayon sa 27, amo naman ni dere ilang gisukmatan si Jesus. Kay sa pangsulod ni Jesus sa templo, ang mga manugdumala nga mga pare kag ang mga katigulangan sang mga tao nagpalapit sa iya samtang nagapanudlo siya. Kag sino bala ang naghatag sa imo sining otoridad? Amo ni pamangkot na dayon dito sa mga manugdumala. Gin pamangkot si Kristo kung sino bala ang naghatag sing otoridad. Si Jesus nagsiling sa ila, magapamangkot man ako sa inyo sang isa ka butang. Di naghalin ang bautiso ni Juan, gikan sa langit ukon sa mga tao. Kag nagbais sila sa ila pagulingon nga nagsiling, kung magsiling kita gikan sa Dios, magasiling siya sa aton, nga abala wala kamo magpati sa iya. Pero kung magsiling kita halin sa mga tao, nahadlok kami sa mga tao kag ang mga tanan nagakabig kay Juan nga manalagna. Amo nga nagsabat sila kay Jesus, wala kami makahibalo. Nagsiling si Jesus sa ila, indi kuman kamo pag-isugid. Indi kuman kamo pag-isugid o hindi kuman pag-isugid sa inyo kung sa anong otoridad ginahimo ko ini ng mga butang. Kamu na nga dire, gingamit ni Kristo ang iyang logic. Ha? Ginpamangkot siya, bangod kay kabalo naman sila kay mga leader man sila sang simbahan. Ginpamangkot man sila nga, ginsabat man sila sang pangampamangkot. Amo na nga dire, ang punto mga utoran is, ginpangitaan unas tanan si Kristo sang otoridad, authority. Kumbaga, vested power, kundiin halin nga ang ginhimo niya to dito sa templo. Karon si Kristo, kay kawalo naman sila nga intensyon, ginsabat man niya sang isa ka pamangkot nga diin naghalin ang bautiso ni Juan. Ha? Sa langit o iya lang sa tawo? Ha? Ay di nabalaka sila kay nagbinaesa sila kag nagsiling sa isa kag isa. Kung magsiling kuno sila nga gikan sa Dios, basi pamangkuton man sila ni Jesus nga ang wala sila nagpati. Kung magsiling man sila nga halin lang sa tao ang bautiso ni Juan, kaubuton lang sang tao, ay di nahadlok naman sila sa kadamaan ng mga tao kaya nagpati sila kay Juan nga si Juan isa ka propita. Amo na ang sabat lang nila, wala kami kahibalo. Adi gin sabat man sila ni Jesus, ginsilingan, singganan sila. Hindi man ako magsugid sa inyo kung diin nga otoridad ang gihimo ko ini. Amo na nga walay nahimo ang mga leaders ng simbahan. Muna nga sa pag kaya sa pagsugod ni Jesus sa iya ministeryo, amo tong aton ginambal diri nga sa pagsugod siya ang ministeryo, amo na ang gintabong niagikan sa templo ang mga nagdagta sa sini paagi sa ila di balaan ng negosyo. Kag ang iya istrikto nga kag Diyos nun nga pagginawi, nagapahadlok sa mga tagipusoon sang mga negosyante nga nagaplano. Kag sa pagtapos man sa iya misyon, nagkadto siya liwat sa templo kag nakita niya ini nga ginpasipalahan gihapon subong sang una. Ang kahimtangan sang mga butang mas malain pa sang sa una. Ang nagawa nga lagwerta sang templo daw isa na kamalapad nga lagwerta sang mga baka. Terrible na. Paano to? Mga taito sang sapat pa no? Sa mga singgit, sa mga sapat kag sa mga matalom nga pag-uwang sang sinsilyo, ginsamo ang tunog sang akig nga pag-ilinaway sa tunga sang mga manugbaligya kag sa tunga nila nabatian ang mga tingog sang mga tao sa sagrado nga katungdanan. Ang butang balon samtang nagserbisyo sa templo, kaginahod man dito ang mga negosyante sa guwa, parte na kalaway nga aman kay wala na respeto sa balaan nga serbisyo. Ang mga dignitaryo sang templo mismo nagapagigbahin sa pagbakal kag pagbaligya kag sa pagbayluhan ng isang kwarta. Amo na nga hindi, bayaan lang nila nga aman, bisan nga rin istorbo kata. Kuntani ito, parte ka istorbo to sa ilang ilikoton, kasi samtang nagasimba dito, ang mga sinsiro dito nagasimba sa sulod. Dayon, ato man dito ang kaangay bala sa simbahan sa halimbawa katedral, nagmisa ang pare. Pagkatapos, sagwa, parte na ginamo kaysa ilang mga negosyo. Adi, walay na, walay na gin sinsiro, walay na sincerity. Parte na kalaway, amo na nga, nasubra na gin. Muna nga, gani bugos nila sila ginakontrol sa ilang kakagod sa pagganar nga sa panulok sang Dios, hindi sila mas maayo sang sa mga makawat. Grabe na, hindi na sila mas maayo pa kaysa mga makawat nga man. Buto kawat sa tubang, di ba? Kay kayo ang ilang ginansya dito sa mga ginabaligyan nila ng mga sapat kag sa ilang pagbaylo sa kwarta. Wala gin ma-realisar sa mga pare kag mga manugwahong ang pagkasulim ni sang buluhaton nga ila dapat himuon. Sa tagsa kapaskwa kag piyesta sang mga tabernakulo, linibo ka sapat ang ginapatay kag ang ila dugo ginakuha sa mga pare kag ginabukbo sa laran. Ang mga Hudyo nangin pamilyar na sa paghalad sang dugo kag halos wala na sila makita. Wala na nila makita ang kamatauran nga sala ang nagahimo sa kinahanglanon nga ini nga kinahanglanon tanan nga pagpaagay sang dugo sang mga sapat. Wala sila makahangop nga naglaragway ini sang dugo sang pinalangga nga anak sang Dios nga dapat iula para sa kabuhi sang kalibutan kag nga paagi sa paghalad sang mga halad ang mga tao pagatuituyan sa isa ka ginlansang nga manunobos. Gintulok ni Jesus ang inosente nga mga biktima nga sang halad. Kag nakita niya kung paano ginhimo sa mga Hudyo ining dalagko nga mga pagtililipon nga mga talanaon sang pagpaagay sing dugo kag kapintas. Sa baylo, sang mapainubuson nga paghinulsol sang sala, ginpadamo nila ang halad sang mga sapat nga daw subong bala nga ang Dios mapadunggan paagi sa isa kawalay tagipusoon nga pag-alagan. Ang mga pare kag mga manugahong nagpatigas ang ila mga tagipusoon paagi sa kakagud kag pagkamahamkunon. Ang mga simbolo mismo nga nagatudlo sa kordero sang Dios ginhimo nila nga paagi sa pagkuha sang ganansya gani sa mga mata sang mga tao ang pagkasagrado sang pag-alagad sa paghalad nalaglag sa dalagko nga kasangkaron. Ang kaagi ni Jesus na pukaw nahibaluan niya nga ang iya dugo nga madali na lang ipaagay para sa mga sala sang kalibutan. Hindi gin ma-apresar sang mga pare kag mga tigulang subong sang dugo sang mga sapat nga ila ginapadayon nga nagailig sing wala makuntak. Batok sa sini nga mga buhat ni Kristo, si Kristo naghambal paagi sa mga manalagna. Si Samuel ng siling nalipay bala ang Ginoo sa mga halad nga ginasunog kag sa mga halad subong sang pagtuman sang tingog sang Ginoo. Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang sa tambok sang mga karnero nga lalaki. 1 Samuel 15:22. Kag si Isayas nga nakakita sa matagnaon nga palananaon sang apostasya sang mga Hudiyo, naghambal sa ila subong nga mga manugahom sang Sodoma kag Gomora. Pamati ang pulong sang Ginoo, kamo nga mga manugahom sang Sodoma. Pamati ang kasuguan sang Dios, kamo nga mga katawhan sang Gomora. Sa ano nga katuyuan ang kadamuon sang inyo mga halad sa akon, siling sang Ginoo? Ako puno sang mga halad nga sinunog kag mga karnero, sang mga sapat nga ginpakaon. Kag wala ako nagakalipay sa dugo sang mga turo nga baka, ukon sang mga kordero, ukon sa mga kanding nga lalaki. Kon kamo magkari sa pagtubang sa akon, sino ang nagkinahanglan sini sa inyong nga kamot sa pagtapak sang akon mga luwang? Hugas eh, maghugas kamo, tinlo eh, pagtinlo kamo. Isikway ang kalaotan sang inyo mga binuhatan sa atubangan sang akon mga mata. Untati ang paghimo sang malaot, magtuon sa paghimo sing maayo. Pangitaah ang paghukom, buligi ang mga ginapigos, hukmi ang mga ilo. Pakitlooy, nagpakitlooy ang mga balo nga babay. 1 Samuel 15:22 kay Isaias 1 bersikulo 10 hasta sa 12 kag 16 kag 17 sang Isaias. Siyang naghatag sang iya kagulingon sining mga tagna karon sa katapusan nga tion, nagsulit sang paandam. Bilang katumanan sang tagna, ginproklamar sang mga tao si Jesus nga hari sang Israel. Nabaton niya ang ila pagtahod, kag ginbaton ang katungdanan sang hari sa sini nga karakter dapat sila si Jesus maghulag. Naibaluan ni Jesus nga ang iya mga panikasog sa pagreporma sang isa ka malaot nga mga kaparian mangin wala sing pulos. Wala sa payan ang iya buluhaton dapat himuon. Sa isa ka di matinuohon nga katawhan, ang pamatud sang iya Dios nun nga misyon dapat ihatag. Sa liwat, ang makahalalit nga panulok ni Jesus nag-ilig sa ginpasipalahan nga luwang sang templo. Ang tanan nga mga mata nagliso sa iya. Pari kag managdumala, parisyo kag hintil, nagtulok nga may katingala kag kahadlok sa iya mga, sa iya nga nagatindog sa ila atubang nga may pagkahalang dun sang hari sang langit. Ang pag-Diyos nun nag-iwag sa katawhan nga naghatag kay Kristo sang isa ka dignidad kag himaya nga wala pagid niya mapakita sang una. Ang mga nagatindog nga pinakamalapit sa iya nagpalayo tub-tub sa ginatugot sang kadaman. Luwas sa pila sang iya mga dinutunan, ang manuluwas nagtindog nga nag-aisahanon, ang tagsa katunog ginpahipos, ang madalom nga kahilom daw indi magwanta. Si Kristo naghambal nga may gahom nga naguyog sa mga tao subong sang isa ka mabaskog nga unos. Nasulat na ang akon balay, tawgon nga balay sang pangamuyo, apang ginhimo ninyo ini nga lungib sang mga makawat. Ang iya tingog daw tunog daw budyong sa sulod sang templo. Ang indi pagkamuot sang iya naong daw pariho sang nagakasunog nga kalayo. Upod ang otoridad, nagsugo siya, kuhaay ning mga butang diri. Suno sa Juan 2:16. Tatlo katuig ang nagligad, ang mga manugdumala sang templo na huya sa ila pagpalagyo antes sang sugo ni Jesus. Sugod sa to, natingala sila sa ila kaugalingon nga mga kahadlo. Kag sa ila walay duha-duha kapag tuman sa isa ka mapainubuson nga tao. Namatyagin nila nga imposible nga masulit ang ila wala sing dinigrad nga pagsurrender. Apang sila karon mas hinadlokan sang sa una, kag mas nagdali-dali sa pagtuman sang sa iya sugo. Wala sing isa nga nangahas sa pagduha-duha sang iya otoridad. Ang mga pari kag mga negosyante nagpalagyo gikan sa iya presensya nga ginatabog ang ila mga baka sa ila unahan. Sa dalan halin sa templo, ginsugata sila sang isa kada kadamaan nga nag-abot upon ang ila mga masakiton nga nagapamangkot para sa dako nga manugbulong. Ang report nga ginhatag sang nagapalagyo nga mga tao amo ang kabangdanan sang pagbalikid sang iban sini. Nahadlok sila nga masugata ang isa nga tuman kagamhanan nga ang iya mismo itsura nagtabog sa mga pare kag mga manugahom gikan sa iya presensya. Apang isa kadako nga kadamuon ang nagdinaguso sa nagadali-dali nga kadamaan nga nagakalangkag sa paglabot sa iya nga amo lamang ang ila paglaom. Sang ang kadamaan nagpalagyo gikan sa templo, madamo ang nabilin. Ini sila ginupda na karon sang mga baguhan. Sa liwat ang luwang sang templo na puno sang mga nagmasakit kag mga nagakapatay kag sa liwat si Jesus nagalagad sa ila. Pagkatapos ang isa ka panahon, ang mga sasuduti kag mga manugahom nagbalik sa templo. Sang naguntat ang kakugmat, ginagaw sila sang kabalaka nga mahibaluan kung ano ang masunod nga hulag ni Jesus. Nagpaabot sila nga siya ang maglingkod sa trono ni David. Sa mahipos nga pagbalik sa templo, nabatian nila ang tingog sang mga lalaki, mga babae kag mga kabataan nga nagadayaw sa Dios. Pagsulod, nagtindog sila nga natingala sa atubang sang makatilingala nga talan-aw. Nakita nila ang mga masakiton nga nagayo, ang mga bulag na hakita liwat, kag ang mga bungol na kabati, kag ang mga baldado naglumpat sa kalipay, ang mga kabataan ang nagapanguna sa pagkasinadya, pagkinasadya. Ginayo ni Jesus ang ilang mga balatian. Ginkugos niya sila sa iya mga butkon. Ginbaton ang ilang mga halok sang mapinis sa mapinasalamaton nga pagpalangga. Kag ang iban sa ila nagtulog sa duguhan samtang nagatudlo siya sa mga tao. Karon upod ang malipayon nga mga tingog sang mga kabataan nagpatunog sang iya pagdayaw. Ginsulit nila ang mga hosanas sang nagligad nga adlaw kag naguyog sang mga sanga sang palma sing marinalag-on sa atubang sang manluluwas. Ang templo nagalanog kag nagalanog liwat sa ila mga pagdayaw. Pagkamayohon siya nga nagkari sa ngalan sang Ginoo, Salmo 118, versikulo 26. Yari karon ang imo hari, nagakari sa imo, siya matarong kag may kaluwasan. Salmo 118, versikulo 26, Sakarias 9:9. Hosana sa anak ni David. Ang tunog sining malipayon, wala sing pugong nga mga tingog sa isa kapag lapas sa mga manugahom sang templo. Ginsugdan nila nga pauntaton ang amo nga mga demonstrasyon. Ginrepresentar nila sa mga tao nga ang balayo sang Dios. Gindagtaan sang mga tiil sang mga kabataan kag sang mga singgit sang kalipay. Nangita or nakita nga ang ila mga pulong wala sing impresyon sa mga tao. Ang mga nugahom nag-apilar kay Kristo. Nabatian mo bala ang ilang ginasiling? Kag si Jesus nagsiling sa ila, oo. Wala bala ninyo mabasa? Gikan sa baba sang mga lapsag? Kag mga nagasuso? Gimhimpit mo ang pagdayaw? Ang tagna, nagtagna nga si Kristo dapat ibantala subong hari. Kag ina nga pulong dapat matuman. Ang mga pari kag mga manugahom sang Israel nagdumili sa pagbantala sang iya himaya kag ang Dios nagsaylo sa mga kabataan nga mangin iya mga saksi. Kuna ang mga tingog sa mga kabataan naghipos ang mga haligi mismo sang templo maghipos kun tani sang pagdayaw sang manluluwas. Ang mga parisyo naglibugid kag natublag. Ang isa nga indi nila mahadlokan amo ang nagmando. Ginkuha ni Jesus ang iya posisyon bilang manugbantay sang templo. Wala pa gin siya makabaton sing subong sina nga harianon nga otoridad. Wala pa gin sang una nga ang iya mga pulong kag mga binuhatan may amo sina kadako nga pagahom. Nakahimo siya sing makatilingala nga mga buhat sa bungos Jerusalem apang wala pagidaanay sa isa. Kapaagi nga tuman kasulimni kag makahalawhaw. Sa presensya sang mga tao nga nakasaksi sang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang mga pari kag mga manunggumala wala mangahas sa pagpakita sa iya sing hayag nga kawayon. Bisan pa nga akig kag naglibog ang ilang ulo sa iya buhat, labi na sa iya nga sabat, wala na sila sing mahimo pasadtong nga adlaw. Sang madason nga mga ginbinagbina sa sadwa, madason nga aga ginabinagbinag liwat sang mga Sanhedrin kon ano ang ila himuon pagkadto kay Kristo. Tatlo ka tuig anti sini nagpangayo sila sang isa ka tanda sang iya pagkamisyas. Sugod santo nga tion naghimo siya sing gamhanan nga mga buhat sa bugos nga duta. Ginaayo niya ang mga masakiton milagroso nga maginpakaon ang linibong ka tawo. Naglakat si babaw sang mga balud kag naghambal sing paghidait sa mga damo sa magamo nga dagat. Pirmi niya ginbasa ang mga tigipusoon sang mga tao subong isa kabukas nga libro. Nagtabog siya sang mga yawa kag nagbanhaw sang mga patay. Ang mga manugahom yara sa ila atubang sang mga pamatuod sang iya pagkamisyas. Naghisyon sila karon nga indi magpangayo sing tanda sang iya otoridad kundi sa pagkuha sing pila ka pagbaton o kon deklarasyon nga sa diin mahimo siya nga pakamalauton. Sa pagkayo sa templo sa diin siya nagapanudlo, nagpadayon sila sa pagpamangkot sa iya. Sa anong otoridad ginahimo mo ining mga butang? Kag sino ang naghatag sa imo sini nga otoridad? Mateo 21:23. Nagpaabot sila nga mag-angkon siya nga ang iya otoridad naghalin sa Dios. Ang amo nga pagpamatuod hatuyo nila nga ipanghiwala. Apang ginsugata sila ni Jesus sang iya sa isa ka pamangkot nga maathag nga nahanungod sa isa pa ka topiko. Kag ginhimo niya ang iya sabat sa ila nga may kondisyon sa ila pagsabat sini nga pamangkot. Ang pamangkot ni Jesus amo ang bautiso ni Juan siling ni Jesus. Diin ini naghalin gikan sa langit o kon sa mga tao. Mateo 21:2-5. Nakita sa mga pari nga yara sila sa isa ka dilema nga wala sing klaro nga madisgrasya sila sa ilang sabat sa ilang makakaluwas sa ila. Kung magsiling sila nga ang bautiso ni Juan naghalin sa langit, ang ila indi paghangpanay mangin maathag. Si Kristo nagsiling, nga bala wala ka mo magtuo sa iya. Si Juan nagpamatuod, nanungod kay Kristo, yare karon ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Amo na ako utoran makabiyanan, dire, kanami sa sugilanon sa maginhimo ni Kristo sang una, pero ang problema bangod sa kawalay pagtuo. Unas tanan sa mga leader sang simbahan, amo ang kabangdanan nga sang ginlaglag ang Jerusalem, perti kadamo ang nalaglag, diutay lang ang naluwas. Naman ang leksyon diri sa aton subong, kumusta ang aton pag-simba, kumusta man ang aton pagkilala sa mga simbahan nga dito kita. Kaangay lang balas, ordinaryo nga balay, o iya nga balay sa Ginoo. Wala naman kita sing timpo sa gihapon, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Mapagpalat mabangin naming Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mga paalala at babala. Pag-aaral naming natalakay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mong nakikinig. Nawa ito'y makatulong sa paglago ng palataya at pagsamba sa inyo. At pagpalain mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Gayun din ang Sir Camilo Oy at pamilya at ang mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen.

0: News FM E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: June 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal
11: sa mga butika. Ga, matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sakay ka kidiya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Tennis Juanes.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagabal. Epektibo, gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

0: five galinha one time.
1: Tay, tay, tay. Tuod gid man nga may ara siyang murto.
2: Baw, anak. Wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Tikayambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
2: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
0: Hey, five, galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics.

0: Makati, nagapabaskog sang imong resistensya. Sfor Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gid kata.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Ga gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay ga. Gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa na gani? Kabaho-baho pa!
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh!
9: Para sa maputi at mabangong kilikili!
11: Clinica Deo Fresh!
10: Nagabasa na naman balaga!
9: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
11: Clinica Deo Fresh!
9: Para sa maputi at mabangong kilikili!
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
1: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
1: Extend
11: Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
10: Extend, isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
14: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
13: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sulod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine...
8: Quarantine facility.
7: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amo man na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano, gapula ang palibot.
7: Oh,
8: That's
7: perimeter fence.
8: Inflammation process. Mm-hmm. Sir Boy, amun eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
7: Ang imo immune system.
8: Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
7: Correct. Or limited lang.
8: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya man, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kay patay na ang kontra.
7: Patay na kontra, natapna na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
8: Correct.
7: But there are There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
8: Correct.
7: Obesity basically increases the inflammatory rate.
8: Amo ni yung long-term inflammation niya?
7: Amo niya tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga ga D3 Bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, ki imbis namin siya sa lawas, lain na siya.
8: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
7: Correct.
4: D3 Bio.
9: O si Karen, madamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. Mabakal sa mga butika.
8: Boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kanan na, Sir Boy.
7: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
10: Kung ang sobrable na tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa aton nga immune system nga kontra.
7: Oo, non-self.
8: Kung amat-amat na matubo imuboyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 Bio.
10: Oo, para magamayang buyon.
8: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: The more nga dako imo buyon, the more nga damo imnon mo nga ano.
7: Nga D3 Bio.
8: Mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, Sir Boy. Kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 Bio. Pero kung may D3 Bio pa ka, tapos ka-exercise ka pa.
10: Bawa pag
8: mas dasig na tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, Sir Boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
7: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 Bio.
4: D3 Bio.
8: Sir Boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints.
7: Indigestion.
8: Ha? Abis ka ng ano, rheumatoid.
7: Rheumatoid arthritis.
10: Arthritis,
7: asthma.
8: May inflammation na nga gakatabo sa lawas, sinusitis, prostatitis. Mm-hmm. So, makalakin na nablang sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulog na.
10: Basta prostatitis na.
8: Prostatitis o inflammation sa inyong prostate.
10: Mm-hmm.
8: Iditribayo na nila, sir boy.
3: Ditribayo!
6: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa Ditribayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may Ditribayo! Ditribayo! With Vizio!
12: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang Ditribayo, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3 Bio. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagha na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalaba.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang extend.
21: Supplement for men.
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
3: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Pangunin ni siguro sa akon nga edad. 35 anyos na ako. Ambal pa sa akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: five galingawanta.
1: Oh, hala, may gwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galingawan ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio!
6: Ang D3Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika!
5: D3Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3!
6: Yung may Visio!
5: Visio!
6: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Mag-klinika!
9: Max 4 Biotics!
8: Makabulig sa pagtapos!

0: Dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, nag-dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.

0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sang mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: sa mat?
1: Ay, huuday eh. Best in mat ni sang kinder, ya?
0: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid, be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
3: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malang ang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre gin suli ko man ang sabat eh. Best in mat, gani mo?
4: Hey, hi, galing nyawanta!
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
6: K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga buti.
8: D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: DTX 500.
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
14: Masamihinig ka palatian?
8: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
14: DTX 500.
8: DTX 500.
15: Katalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Dynamic na gitsa ako nga mat.
8: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang akon nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
8: DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: radyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani na kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nuno.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Oy, Sir Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmaintenar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pag-dieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats, i-breakdown nyo na, balik into usable energy.
7: Ang pinakanami mo.
3: Oo.
7: Ang catabolism.
3: Ganiwang ka na eh, gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
7: Pero ang sekreto, pagutom.
3: Husto. No, hindi tanan perti pagkaon mo, gapanami isay mo. Nami lang ni sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
7: Siyempre growing sila, gapatubo sila.
3: Yoy, ka-cute-cute ka nami, ka healthy ka tambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
7: Pero kung tigo lang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigo lang na, may edad na.
3: Oo. So ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast important meal. Daw mo na tinga ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Ramil sa lagali. Dira gali ka sugod nga gadako kaya. Kay pinsara wala ka mamigin ubras ang gabi, nagtulog ka man lang.
7: Correct.
3: And then pagkaagad mo balbal kaon.
7: Kaya na napiran ko, Sir JP, nga kung magkaon ko agaw to hapon, gatambo ko. Hindi na ako nakiyot, kaya tigulang na ko mo. May kubata pa.
3: So ang nami, lunch ka tudo. Was-was ka da, bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
7: 3 hours before ka mag-sleep.
3: Mga 5, ano ma,
7: dapat
3: or 6.
7: Dapat tama ka na.
3: 6 or 7, taon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aaga, hindi ka mamahaw, may butong ka lang da, B. No? Good
0: wow, pads.
3: May nuts ka lang da. No, as your emergency, pero naamigin sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan nato, may ara kita other sources. Kagsunod din na dok sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
7: Correct.
3: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates be is 5 grams. Ang 5 grams mo ya nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no, nga energy from good fats. Ti ara na gina-supply sa aton nga mga produkto.
7: Ang theory sa metabolism, importante dre. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga gingkaon mo kuana tunawa na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
3: Justo. Whenever you use
7: the more ka damo ka ginakaon, the more damo free radicals.
3: Justo. Amo na dok, ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
7: ang sa isa lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
3: Oh. Husto.
7: Kay nga man, tigay damos damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
3: Susuli sa imong nga metabolismo. Ang
7: subong ang ano gakatabo sa kabuhi sa tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, lagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
3: Because
7: the reason why is the antioxidant.
3: Oo.
7: Ang antioxidant ang ara na sa likod sina.
3: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
7: Correct.
3: That's why.
7: Pero kung nag-supplemento ka DTX 500, grabe nga kwan. Da ang equivalent, sir boy, daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay, nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas, talking, kung ang paghambala na to is antioxidant.
3: Di masiling sila, tinga ang damo na yung prutas, kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang, pero ining mapait nga bahin sang tubo, kadamo klaseng antioxidant na karada. May flavonoids, may polycosanol.
7: May polyphenols.
3: May polyphenols.
0: Equivalent sa prutas.
3: So kadamo. So there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
7: Amo nang arada ang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So, importante gidya nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano, mag-supplemento sa mga kulang mo.
3: Kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
7: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali mag-uba imo liver, imo kidney, kay bastante antioxidant imo lawas.
3: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, hindi ka magsakit tuhod mo, hindi
7: ka tingala ka sa isinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na. The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why gainom DTX 500? Sa nosa mainom DTX 500 kung ara ng balatian. Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka na kag naka MITC.
0: Correct. Ang kakulang sang vitamins and minerals sa muna kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka MITC ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
3: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
6: GTX 500.
8: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500! DTX 500!
9: Now, ang pahosang ilok, ti permi na ito na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacterial lang man sa ilok.
0: Maligo
9: ka na. Duway magkukabati nga may virus, na da, kaysa maling virus, yag ha, rikta man sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga agabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria, habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
10: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatagpagin siya mo extra protection. O labot, ginprotektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka. Kag iniga paputi man, kiga-increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica DU Fresh, 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
9: Sige. So ang nami, no, permi namon gina-discuss dere ang importance ng massage or the touch therapy, no? So hindi man na pwede nga magmasahe ka doksam nga rikta mo lang ya bagnod sa sakit na.
0: Ah, sakit.
9: So,
0: dapat may balanyos.
7: May banyos gin.
0: Santon Plus Herbal Oil Campion Sir JP. No, may VCO ang aton nga Santon Plus Herbal Oil ha. No, pwede makabulig sa mga pigaw ang blood circulation. No? Planakit ng kalawasan, pwede makabulig ang Santon Plus Herbal Oil.
9: Isa sang natistingan ko, bla, nami, mandok nga mixture, mga pika DTX 500, kag amo pag-inom mo extend. Amo blang imo serbi tubig, kakampiyon blang.
0: Padasunan mo sa extend.
7: Amo nang ginayin mo ni General Bao. One hour before activity ni General Bao.
9: Tomorrow
7: na siya, kuhan DTX coffee mix. Tapos sa butangan niya sa ano, sa extend. Bubura niya yung coffee.
9: So,
7: amo niya, Sir Boy, hindi amo na.
9: Ano yan? DTX Premium yan?
7: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
10: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Amo na yung tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kay may ergotayonin from gano mushroom, no? Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa lusang lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Natural. Manamit na, social ka pa, makastivya ka pa.
0: Ang stevia, ang iyang patamis bala.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Kis a, kung ang aton thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na kay damo oxidative stress kay wala ang DTX 500, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa ka hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
7: In short, Sir Boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
9: The controller?
7: The control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan niya akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
9: Hindi na lang mag-ubra.
7: Hindi ako magsunog.
10: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan-tanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then, basically, it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
7: amo na bantayan la, Sir Boy. Damos lakaon. Jutay lakaon, gatambok sila. Gapanugnawan sila.
10: Correct. Gambay gaji, tama ko, Dok.
7: Tapos constipated sila.
10: Constipated? Nangaway ko yung ganiwang man.
7: Oo.
10: Nangaway ko ganiwang. Tambok man ko.
7: Hinay gali ay lang metabolism.
10: Hinay ang metabolism. Ang
7: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
10: Correct. Mm-hmm. Kung hinay magsunog, doc, meaning to say, damo sobra galibot.
7: Di pwede masulod na lang sa saubin?
0: Initon.
10: Kung pwede man ano.
7: Dintribayo lang ang katapat sinaya. Kisa, sir boy, kapoy mag-exercise. Mm-hmm. Pag may hypo ka, dapat makuan ka. Ma-exercise amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
10: Increase pagit ang core temperature, no?
7: Pero kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3bio, sir.
10: D3bio, good. Because D3bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, no? Nga maayo nga paagi.
0: Gatambok sila, sir boy, yung mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutel ang ginakaon nila. Amo nakilala nila ang D3bio.
10: Na,
0: para mandasig ang metabolism.
7: Correct. Taniginhin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no? Nga, pindoton la, sir boy.
9: May mga switches, no?
7: Switches, subong kay damo kaon. Hi, mo balbal ang kuan.
10: Balbal metabolism.
7: Thyroid hormones balbal. Para dasig matuno, para hindi ka bla magano, hindi ka magtambok.
10: Magtambok.
7: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
10: Bigado.
7: Bigado subong jo tay lang ka.
10: Eco mode.
7: Daw para sa salakyan bla.
0: Oh, may switch.
10: Oh, may eco mode.
9: Switch mode na kay damo ka, tapos eco mode.
6: TTX 500.
11: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
12: Sa kadlo ka pila ka maginay.
11: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
12: Subong kamusta?
11: Wa ini ko ginibatya maskin gamay.
12: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
11: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
6: TTX 500. TTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
12: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
13: 470.
12: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Periodin, pagyakakan, tagay ganyan. Parami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
6: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
6: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Pero delikado ah. Kung mag-hyper ang emo-thyroid. Kasi naman maniwang ka kagang imo mata.
10: Gabutok. So ano git bala nga tabo sa ano?
7: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod kay, siyempre hindi magamit.
10: Hindi magamit. Talutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
7: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
10: Pwerte, no?
7: Duha pa lang namang yung bala na.
10: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does the ang ginahimo ni sa lawas ta ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
7: Correct.
10: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang sa lawas mo, might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na mausa na sang lawas. Kung makagiho ng lawas, nami na ang imo digestive system.
7: Mm-hmm.
10: Kung nami na ang digestive system mo,
7: aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
10: Mm. Correct.
7: Makabulig. Paano?
10: Ang ahos ko, so basically...
7: Sa una, silin ni Lulay, butang ko na sa imo buli.
10: Mm-hmm. Para mag-init. Mag-init, no?
7: Yeah. Kabudlay, like gudala, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang niya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
9: Why pa na Mr. Yan, Sir Boy, ang anxiety nga dalasin na kung kapag nervyos na mo.
10: Kung hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
0: Kalabanan nga tao nga mayaras ang ginatawag hypo, Sir Boy, constipated.
10: Constipated
0: ang ilang pag-itsar.
10: Ano pa naman constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
7: Hinay.
10: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang D3 bio, una plantong advantage, ha? Ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, D3 bio, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pa ginang pinakanamigid, hambal sa iba, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3 Bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
7: May naming combination, Sir Boy, sa may ara hypothyroidism. D3 Bio kag extend.
10: Kampyon!
7: Nga tapos inom na yung kasang DTX Coffee Mix.
10: Correct.
7: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
10: That is the effect, no, of D3 bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3 bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 bio.
0: Ang isa ka source ang ginatawag iodine, Sir Boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, Sir Boy, ang lubi.
10: Mm-hmm.
0: No? Di ara na sa D3 bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3 bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
10: Tahom dok sam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no? Amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mag-absorb ng imo magnesium kung imo digestive tract activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross na yun sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 bio. So, kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3 bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.

0: coconut oil, taas ang MCT, nga gina-convert sa imo liver, pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier, ti ga-energize imong brain. So, kung gusto ka nami imong brain health, kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gidang ditribayo. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gidang ditribayo.
1: Ditribayo ka na try, lang.
0: Try mo na lang. And then, aripagid, dugang. Ang ditribayo kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang ditribayo. While ang ditri, wala na extra virgin coconut oil.
1: Wala.
0: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kada mo ang
1: probiotics.
0: Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin. So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka ditribayo.
2: Wow, no?
0: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, paimna na ditribayo.
1: Pero may lang nga sa sulok sang balay, kuya, cellphone, paimna ditribayo, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
3: Nami yes. Ang ditribayo, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang ditri, hustuhan lang. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag pagkapainit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa D3Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure na may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa bisan mag-aga hapon ka D3Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
4: D3Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio! Ang D3Bio!
6: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika. D3Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ni regular nga regla. Agalabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio!
6: Ang D3Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
5: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Siriyagin, pinyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: POC vitamin C! POC! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako po si Helen na Dairo, taga Sibalo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: POC vitamin C!
10: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang D3Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So, isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So, muna nga, ang VCO, makamulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan, kag pwede pa inom sa mga kabataan, Sir Boy. No? Agad nga hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So, muna ang bintaha, no, kung paimno nato ng aton nga bata, aktual na akong bata, Sir Boy, na painom po na sa D3Bio, no, okay, para magnami ang tubo, kag nami ang mental development sang bata.
1: Ang paborito ko kadyang D3Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa

0: mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 bio is basically priceless. Nga makakubra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw, isa lang.
1: Dasig ka masurvive.
0: Dasig ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
1: Amo nang nakanami, okay. Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
0: Correct.
1: So ang D3 bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 bio ka.
0: Naka D3 bio ka.
1: So try no. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 bio.
0: Correct.
1: May ringworm ka.
2: Sa mga katol-katol.
1: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid yan, Sir Boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 bio sa inyo nga mga suplemento.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
9: DGX 500.
10: Sa barangay
11: ano ginabatsag mo sa akin?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumarko DGX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
8: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
13: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
8: DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
22: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
25: KK5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, of nakikita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag gid bug-at sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, tension na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-7448940. May 4, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo, mayong gabi si Moki5, Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual, nothing gonna change. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, mga ka-K5. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Ah. Mayo. Maayo kagid. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga tagaan tagid sa importansya, ibutang tagid sa taas nga prioridad ang atong ikayong lawa sa subong nga panahon. Kay kamudlay magmasakit o kung magbalatian kita ho. Di kaon di kita permisa mga masustansya nga pagkaon kay mga ilimnon. Malaan tala na ang katuyuan para magbakod ang aton nga lawas, ha? Kaglipyuhan tang aton palibot, subong. Kay nagataas ang resistensya sa mga kagaw. Mga bakterya, subong, nagamaskulado, dirili. Tungod sa aton nga klima nga init, no? Nagabaskog ang ilang nga mga kabuhi sa mga kagaw. So halong kita, limpyo kita sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Limpyuhan tagid, ha? Subong agam e, siguraduha ang imong nga mga pinggan, kutsara, tinidor, baso, platito, yahong. Nga matabunan mo, gid, nga hindi makamangan sang tanga. Hindi makamangan sa tiki, tuko, ilaga, kag iban pa. Kay ang ilang nga mga tiil, puno siyang kagaw. Kung diin na sila kakalampol, kaya huwag masila ka sapatos, bla? Huwag masila ka chinilas, nagatiniil sila tana. Kung diin na naglagaw ang tangaya mo. Kung diin na kalampot ang ilagaya. Sa chimpong nga mamuok ang katulugon naton sa kagabihon, nagaginuwa ni sila, sila ang nagahari sa aton malay. Kundi hindi sila nagakanto pangitas ang pagkaon. Usually, aragit sa kusina. Nagaglatay siya sa mga luwag, sa mga kaldiro naton da. Ang ginagamit naton pagluto, kag ginagamit naton sa pagkaon, amog ining paborito nila kagatuan, kag ginaga. Nagapangita sila siyang kalanon nila mo. So galing ting tiil nila, higko, gede. Kagaw, gede. Karon kung hindi mo na matabunan sa mga gamay, posible, bas aga gamito ni mo. Kag kumalipat ka mag-sterilize o kung maglimpyo sina, posible masakit ang chance ang mata mo. posible makaangkon ka sa mga kunano na yung epekto sa bakterya halin sa mga peste na, no? So kinanglan naton si kung gabi, siguraduhon naton nga hindi makamangan sa kunano man nga mga bagay ilaga ya kureng da kureng. Ilaga ano pagiganit ginili?
0: Tanga.
1: Tanga. Tiki toko da o. Oh. Mga damang da bla. Abi exercise kita. Wala man gid gina-require kita no nga siling mag-exercise mo daw kinanglan tagid. Magpabalhas. Sa ano man nga pamaagi para balhason kita da? Limpyuhin tanay nga itom nga bulik nga kaldiro da. Nos-nosi hasta magpulute. Silhigip, tati tupad balay mo da. Hasta balason ikaw. Sa kada balhas na ton nga nagailig mga kakayfive, ginabuligan ta ang nagaisano na ton nga lawas nga maglimpyo. Tungod, nagapaligo ginman kita, limpyong panit na ton, prong higko aras sa sulod. Nagaupod sa aton nga hangin nga ginahaklo, tubig nga ginainom, kag mismo sa pagkaon na ton, nagaupod ang mga toxins. Toxins sa aton pa mga hilo, no? Naghatag sang kahalitan, kag nagatuga sa masakit kag balatian sa aton nga mga tawo. So kada ilig sa balhas naton, nagaupod guwa sa aton sistema ang mga toxin deposits naton. Amo inagrason nga kinahanglan tagin magpabalhas, no? Subong man mga ka-K5, layo kita dapat sa mga stress. Kay ara na na iya sa pagtuon kang napamatunan tungod sa stress nagtaas ang iya blood pressure. Tungod sa stress, ha? Nagkalabugto yung ugat sa ulo. Tungod sa stress na tumbar stroke siya. Tungod sa stress na heart attack. Tungod sa stress nagtubo ang cancer, Jirili. Kag iban pa nga mga sakit kag kalabanan, malala kag delikado. So gani dipensahan tagkogalingon naton, likaw kita sa mga bagay o kung magabutang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Amo ni ang pinakaimportante sa aton subong nga suplemento nga saranggin makabulig sa paglimpyo sang aton sistema nga napuno sa mga toxins, ha? Kag hindi lang toxins ang ginapagwaya sa lawas naton, subong man ginapabakod niya ang aton sistema para makaaway sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapangguba sa selula naton kag nagahimo ini sa sakit kag balatian sa dalayon. So DTX 500 may ampalaya extract na nagakontrolar man sa aton blood sugar nga hindi magtaas sa level. Kagkung taas sa level ang aton blood sugar, ginapanubo siyang ampalaya extract nga aragid sa sulod sa kada kapsula sa DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas ang insulin. Super antioxidant naman nga halin sa tubo, amo ini sa liwat ang nagahatagid dugang nga kabakon. Depensa, resistensya, batok, away sa mga free radicals. So adlaw-adlaw, hindi magkalipad sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Abi mga bata ninyo, bakli sila siyang Mighty Shea Syrup for Kids, abi. Mga bata, gusto nyo di Mighty Shea Syrup for Kids? O nanay, tatay, bakli tutok, sinday pa inuma. Man, kay ti, siyempre kung kamataan na gani, magmalasakit mga kakifive. Daw nagkasubuan ang ginikanan. Doon nagapinot kaya nagabugat ang dughan. hindi nila makita, hindi gusto nila makita ang bata nila nga nagahigda, kapaluya, ang mata daw nagaluha-luha, nay, lain matyag ko, nay. Daw ginagisi niya ang dughan sa isa kay Eloy Dirile. Di siya subo nga panimpo, grabe gid ang init. Resistance siyang kinanglan na to. Mighty si Shiro, siya ho gini sa mga bata, kika namin siyang sabor. Ako ganay, nagakaon. Gainom ako na. Kika namin, ginba ang orange nga flavor, dili ka na tapos kaon, nagdag na pangyamis, kuya ganim. Now, sa ato naman niya ang mga adulti, capsule kita. That mighty si. Mighty si capsule naman kita. The prayers na nagkaon kita siyang pulo ka-orange. Nga, ang epekto dirili, parihas gin si orange. Gin-extract lang siya. So, amunan ni si Bong ang aton nga panyimpo, mga ka-K5, no? Extract na lang. Kay para, konvenyente, kagdasig ang epekto sa aton sistema. Now, gahanta ka mo siyampol. Ining mga astronaut nga nagabiyahe sa kahuaan, nagakanto sila sa space station. Dito sa babaw, sa aton kalibutan, wala na to siyang gravity. Ang tanan na ganilutaw, Jirili. Magkaon sila, hindi sila pwede siling matig. Ang sila kay lagsyo nilang kalaha mo. Lagsyo nila ang magaluwag, no? Kay naganilutaw, kay way gravity. So, samtang naga-training ang astronaut diri sa duta, sa aton planeta, may mga grupo naman na iya sa mga about na assigned sa pagkaon sang astronaut. Di kalabanan sa pagkaon to nila. Why na sila galuto dito? Kundi may na-prepare na iyang mga pagkaon nga inito na lang sa microwave. Ting microwave na daw gina-scrow na daguro nga para nga, ha? Nga para hindi maglutaw. Pero ang mga vitamina kag minerales, nga katulad siyang kalabasa, makuha naton vitamin A para sa mata. Sa mga prutas nga mga vitamina, gina-extract na sa mga nagpipira sa pagkaon sa astronaut kag ginahimo tabletas. Ang makuha mo nga protina sa karne, kon sa isda, kon sa gatas, nabutang na iya, nahurma na iya sa tablitas. Hindi na siling nga maangkab pa to sila. Hindi pa siling maaluto pa na si Pinaksyo sa babaw to. Kundi, ang makuha mo nga protina sa ining isda o kon sa karne man, nabutang na si tablita, kon sa kapsula. So, inom mo na lang na iya nila. Nasway masupleyan padayon ang ila sistema nga magabako tungod nakuha ang requirement sa lawas naton nga mga sustansya halin sa pagkaon. Pero galing tiya mo ng sitwasyon dito sa kawaan, budlay magluto dito. Diri pa lang niya sa Earth, mga ka-K5, ginaprepara na lang, ginatabletize na lang siya, ginatablet na lang siya, kung ginakapsulize na lang siya ganaan. Tiya mo maning aton nga mga produkto, mga advanced din siya nga mga klase sa mga kinanglanga sang lawas ang tao. Gin-extract ang vitamin C, mga vitamins ginsunod sa kapsula, amun ang mighty C. So, konvenyente kag mas barato siya dinili. Kaya ang orange mo, mag-isa ka bilog, tag-15 pesos, magpulok bilog, 150 mo. Ang mighty C, tag-8 pesos lang yan mo. Equivalent niya nga vitamin C nga makuha sa pulo ka orange, ara sa sulod sa isa ka kapsula lang siyang mighty C, tag-8 lang ya. Ang pulo ka orange kanya nga prutas, ara sa 150 nga parihas malang equivalent niya sang vitamin C, no? So mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para mga anak naton kakita nga mga adult, likaw sa hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kang iban pa nga mga sakit sa subong nga panyimpong. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mga kaki-five na good news niyo. The good news ni kido may duwag nakita ng pag-asa nga low pressure. Ari ang weather update, dirili please abe.
0: Yes, low weather update mga kaki-five, may duha subong ka mga low pressure area o kon LPA nga ginabantayan sa pag-asa. Isa sa mga ini ang may chance nga mag-develop sa isa ka bag-ong bagyo. Sunod sa monitoring sa pag-asa, yara sa guwa sa Philippine Area of Responsibility ang mga LPA kag pinakamalapit ang ulihin nakita sa 1,275 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Samtang ikaduwang LPA ang ulihin nakita sa 2,815 kilometers silangan sa northeastern Mindanao kag may medium chance ni nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kung mag-develop anak sa bagyo, ang ginabantayan ng LPA pagkatawag ini sa pangalan nga Kaloy.
1: Shot Kaloy! I-shot mo, Kaloy!
0: Magalumon ang panahon, magalumon ang panahon kag mag-experience naman sa nga pagulan ang Sambuanga Peninsula kag Palawan bangod sa epekto na madlo sa Easterlies. Samtang ang nabiling nga bahin sa nga pungsod Pilipinas ang mag-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon. Posible man nga mag-experience sa nga makadali nga mga pagulan kag ang mga lasambit nga mga lugar. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang panahon sa probinsya Buas nga adlaw kag posible ang mga pagulan sa hapon. Ang temperatura ay sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, sige. may tanawon. Tanawon ta para pa matunan ta. Ari. Ari ang satellite image sa pag-asa. Abaw! Duwa sila gamartya. Nagamartya ang duwa kay LPA. Ara ng isa na una, dumasulod naging siya sa aton nga teritoryo sa Correct na dirile. Ang isa medyo layo pa yaya. So doon diri sila sa tiilan sa Mindanao gagi mga kaki-five. Kag posible sa paglakat sa mga inadlaw o mga inoras, magasaka ini siya. Daw diri giniguro sa Mindanao kag siya Bisayas ang igo. Aha. Sige ah. Bagyo ah. Diyan na ka dunduman ko gamis di person daw masimla ko. Masimla mo na niya ang Merkulis ang bagyo ni di person ako. Doon mabilim naging kusiya ba? Okay, tiya mo naglakad sa panahon mga kaki-five ha. May duwa kita ka low pressure nga gina monitor sa pag-asa kag may chance ang isang nauna nga mag-develop sa bagyo kag isang daw medium chance, no? Or possibly ini may magabag-upa sa paglakad sa mga inoras. Mga kaki-five, ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Namiang giko mamati kay Dr. Ramel Girile kung ga-explica siya sa D3 Bayo, bla. Kay gina-isa-isa yagin nga maitindihan na tanan, bla. Nasuway nga kung maghahambal na siya mga kakipay, pamati kikita. Kay amo ini ang aton nga Salvador del Mundo. Taga-salbar na ton ining D3 Bayo. Batok sa mga kusog na klase sa bakterya, ilabi na gid virus, ha? Kagamo ining aton nga kinhanglan sa mga adlaw-adlaw naton nga mga suplemento. May nagatubo na iya sa sulod sang lawas tang hana maghatag masakit tap na on sa D3 Bayo. Nagapanami sa memorya, nagapanami sa aton nga mga dugo. D3 Bayo kasimple katama kag natural siya, no? Himo ini sa extra virgin coconut oil. Lube, mga kaki-five. Kaghali naman sa vitamin D3. Nga ikaw, tagaan ka sa kabakot ang imong immune system, pating tulaan mo tungod sang vitamin D3. Kagang imo nga sistema nagabakot batok sa mga virus upod ang VCO Convergent Coconut Oil. Ginatap na kaginaproteksyonan ang aton sistema batok sa mga kahalitan posible ihatag sa mga virus aton. So adlaw-adlaw mamatikit na kay Dr. Mel. Every time mamatian nyo siya, pamatiigin kay ginahambalagin sa aton, ginatudlo niya sa aton, ang kaimportante sang D3 Mayo sa aton kabuhi. Mga produkto kalidad ni Dr. Mel Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Mayo, saranggin mamakaal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, saranggin man mamakaal sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kagun gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Mel Oy, kantula ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala bayad. Okay, tawag na ka mo sa aton nga hotline na 0928-611-2263. Istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds. Mga problema sa pagabuhi, sa love life, sa trabaho, sa negosyo, o kung ano man na klase problema mo. Ang sangasang kahoy sa dupadbalay mo, gasulod sa kusina mo, problema man na. May mga arakan na iyang mga naobserbaran sa palibot mo nga gusto mo lang magpahayag. Sangi mo yung balatsyagon kang panghuna-huna, tawag ka di ha. O kung may mga eksperyensya ka na sa kabuhi nga makahatag sa aton pagtulunan kang inspirasyon, nami ba na tawag mo di para matunaan aton. May isa pa kita ka telepono, 0927-448-940 ha. Kag subong man may ara ka mo na opinyon o kung komentaryo, pwede gid, no? Parti sa mga balita, subong kang mga isyo, tawag ka mo di ha, kay para makahatag kita sa aton nga mga pananawan, kag mga obserbasyon sa aton panimpo, subong. May caller kita sa linya ta? Okay, tawag ka mo ha, nadulang caller tayo. Grabe mga kakifab, subong oh. Tapos dito sa nagligad nga paglupok sa Mayon Volcano, sa Samar naman kagina, nag-ngurob naman to, nagtayog naman, linog. Nukalain siya yung chimpo si Bong na. Ang Samar, subong grabe, nagputi ang ilatong lugar, ho. Ang bahin sa lapit sa Bulkan Mayon, bala? Ha? Lapit sa Bulkan Mayon, nabugin, nag-anto, subong, siyang ashfall, no? Kadilikado, niglima, klo mo niglima, masakit ka niya, mabalatian ka niya. So, linog, may mga apektado gito sa Samar. May isa to kasimbahan nga doon napiktuhan, gid. Kanto ka mo sa Bacolod K5 Station Facebook page naton o kung sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ara dira ang mga video nga nakuha sa CCTV sa pagtayog sang linog, no? Sang kagina. 6.0 ang iyang magnitude. Nakasentrong linog malapit sa banwa sang San Juan, asang San Julian sa Eastern Samar, kag may magnitude ini nga 6.0. Do wala makita report nga mga aftershocks, no? Puti mo lang na, bla? Series of events, no? Nga natural bulkan mayon naglupok, nag-aasuman ng kanlaon, may linog, no? Mga natural nga kalamidad mga ka-K5 nga hindi mapunggan, may malita-malita pa unod sa nga ang kwarta mo, may nalita pa. Hindi mo yan mabakal mo. Oh? Nadagdag kang nakuha ang imahe ni Hesus Kristo sa isa kasimbahan bangod sa magnitude 6.1, no? Galinog sa Eastern Sabar. Oh, ay, abaw. Ang cross sa simbahan nga nagadupa na si Jesus Christ, oh, ang statwa bla, nahulog ang cross, pati si Jesus Christ nagpanahog. Nakakasa sa cross, oh. Arat na sa Makulod K5 Station, ha?

Mga pag-iho na ni siyang aton ng mga tectonic plates, ah. Di, at tungod ni sa init man siyang klima na aton, bla, nag-react ang kalibutan ta eh. Di, buhas ang aton ng forecasted heat index naman, ara sa 39 degrees Celsius. Di, init man ni Japon. Di, hopefully, kita wala ng ridge of high pressure, may mga galom o kung may mga panganod na nga mga dalagko, mga kakay-5. Nga tsansa na ton kung ini magahatag sang silong sa ton, bla, makatabon sang init sang adlaw. Kaysa nagligan to yan, no, wala gid sang panganod nga nagatabon sa init sang adlaw tungod sang ridge of high pressure. Di siya buong, may mga galom na ka may mga panganod, may mga lapta-lapta kita nga pag-ulan. Kati amulan na abi, ang easterly sa gihapon, ining mapaang klase sang init, bla, o kung sang hangin, nga hinahuyop halin sa Pacific Ocean, padayo na ton, mabatsagan, kag nag-mixklan siya sa init sang adlaw. So ang tendency sini is mapilit ang lawas, tabla, kapaang, lokaluyang. Kay nagatuga man ini sang tawag naton nga moisture. So may chance nga magbuo ang mga galom. Kag amo ini ang resulta may mga low pressure kita nga ginabantayan, no? So kabay pa madayon ang bagyo na blang daw, okay lang nga bagyo bla. Di lang yan nga bagyo nga pares kay bagyong Tino tuya nga. Nga lang daw, magyo lang mga basa ang mga duta. Blah.

0: Mayong gabi na sa tanan natong mga showkey nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota. Tanan natong nga showkey na sa K5 News FM Hinigaran, Kabankalaan, Sipalay, kag K5 sa Hinubaan. Mayong gabi ha. Sa taga K5 News FM Kanaon, kag K5 News FM Roja City, Capiz. Mayong gabi. Dira man sa norte nga bahin sa atong probinsya, K5 News FM Victorias, Sagay, Cadiz kag Escalante. Sa inyo na tanan, mayo lang ang pagpamati. Okay, mayong gabi sa kay 7463. Salamat niyo sa pag-text ha. Ara na si Inday Mansa yung intana. Nakaplasta na si Inday Mansa. Hello, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi, da, sino ni?
1: Julie.
0: Si, dali lang, dali lang. Kaya daw hindi ko kamati. Sino ngalan ta?
1: Julie.
0: Junie?
1: Julie.
0: Julie?
1: Oo. Oh.
0: Taga din ka, Julie?
1: Ari ka. Tanog.
0: Do kalayo siya tingog mo, pwede mo palapit ang telepono sa baba mo, no? Di lang ba matamig, ba si matulon mo bla? Jol, nainom mo na, Julie?
1: Oo, magulang.
0: Nainom mo, Julie, abe?
1: Nang 58,500.
0: Ati, good ah. Mamangkot ko, ay pila ng edad mo si Bong?
1: 56?
0: Atin daw, daw hindi pa ba nalatak ang tingaw mo, daw 55 lang. Yes, yes, Jol. Ano tani na, Jol?
1: Mamang, puto tani.
0: Ati la ba eh?
1: Party Jesus la.
0: Ano na?
1: Party Jesus.
0: Jesus? Sino nga Jesus ang tupalmalay mo? O kung si Jesus Kristo? ano pamangkot mo?
1: Nang kundi, mataw siya, yun, mutang sa pasungan.
0: Pasungan?
1: Oo, kag mutang sa tubi.
0: Sa?
1: Sa tubi. Ayun, hindi panon.
0: Si Moses na ya?
1: Hindi si Jesus?
0: Hindi si Jesus. Si Moses na ya, hindi panon niya. Tiway na siya agin paanod sa tubig sa suma, ya? Yeah? Agin paanod sa tubig sa suma, si Moses. Ngayon, ang nakasapo siya, ya, ang bata sa paraon.
1: Ay, galing man.
0: Oo, kagin adapt siya, nga nagdako siya sa palasyo sa mga paraon, upod si Ramises.
1: Kasi,
0: nipad ka? May lagi titiksan na si Moses. Lipat ka. Abrihin ang may mall mo. Okay, sige. Thank you, Gino. Detecto ba, no? Dayman siya. Nalipat lang siya, dayman siya, ha? Si Julie. Mayugin makaistoryahan na itagog siya kay unang lipat mo. Di si Moses na iya. Nasalaan ako no si... natalaan si Sean. Di ho di yun na iya si Moses mo. Ginpaano siya sa... sa tubig siya ano ne. Ginmutang siya sa makag bla. Ginpaano siya suma. Kay may sugo tong hari bla something. Nga may ara pananawan ang ilang nga mga propeta. Nga may isa ka tawo nga maga salbar no sa mga ulipon abing Hudiyo, lalaki nga bata no. Di pinabatay to. No, so karon si ang nanay ni Moses ginpanod niya sa suma. Sa ginanod to suma, no, kapaligo nito ang bata sa paraon nga dalaga, bla? Guru laon, guru to. Siya nakakita sa, no, sa suma, nga may gahibik nga bata. Pero, samtang gali ginaanod to gali si Moses, gali si Suba, mga kakaipay. Ginasunod to gali sa mga utod niya. Ginasunod sa mga utod niya. Kung sino makasapo sa bata lang, di nakita nila nga si Moses na nasapo siyang bata sa paraon. Kag ining utod niya nga babae ni Moses nga nagasubaybay siya samtang ginaanod sa suba, nag-apply siya dirili nga mayaya kay Moses. Nag-apply siya nga mayaya, no? Wala pa siyang gurugin pangayuan, mayunita, Basta doon mo ng istorya nga ang nagyaya kay Moses, mismo utod niya man, nga babae, no? Correct me if I'm wrong, ha? Hindi kayo masyado, eksperto nila. Pero basi nagsala man ta, sige, correction nila tabi. No, karon si Moses niya, amuning nagawa, Mati Julia, amuning siya nagpagawa sa mga Hudiyo sa Egypto. Nga nagtiner dito sa mga 300 years or more or less 300 years ara sa Ehipto. Sino nagdala sa mga Hudiyo sa Ehipto? Mabalik kita sa istorya gamay dali ng gate, no? Ining si Isaac, may bata siya nga si Jacob. Si Jacob, may bata nga dusi kabilog. Ang ikaon siya, amo ni si Joseph. Kaya ka magungrad si Benjamin mo. Si Joseph, magkaka-K5, amo ni ang paborito sila ni Benjamin, ni Jacob. Ka mga utod niya ka mga magulang, doon nagasilos mula, especially kay Joseph. No, paborito siya ni Jacob eh. Sila ni Benjamin nga duwa. Di karon siyang nagabantay sila siyang mga karniro nila kang mga kanding. Ginsaskuhanin nila si Joseph ni. Nga planuhan nila tanipat yun tungod siyang kasilos nila kagkahisa nila kay Joseph. Pero ang mga utod nga iba naghambal nga hindi itagbong dalang na siya ho sa bubon nga hubas, sa bubon nga wala siyang tubig, dalong bubon mo. Dito siya nga gintamo, gintagbong to siya. Kag ang iya panapton mga kakifive, kabahin siya panapto ni Joseph, gindala nila. Nga daw may gisik-gisik, lang nga daw medyo may dugo-dugo, lang. Kang pagpuli nila, ginbalita nila kay Jacob, nga si Joseph, wala na nila makitaan, kag posible ginkaon sa mga wild animals. Niyari ganing mayo, yaho. Karon may mga tripulante nga mga

Maligya siyang ulipon, abi. Gindala si Joseph dito sa Egypt nila, kay ibaligya nila. Di si Joseph nila, grabing lawas kagwapo mula. Ginkuha siya sa isa ka taas nga opisyal sang palasyo sang paraon. Pero sang may mga istorya pa dira mga kakipam nga napriso si Joseph. Nga napriso siya kag ini siya tanda siya malamag pakot sa damgo, malamag intripitar sa damgo. Di karon ining hari ni, nagdamgo siya dirili. Siyang pito ka baka nga nagwa kono sa sumba. Pito ka baka nga matambok kag pito man ka baka nga maniwag. Di kadamo siya nagpakot do wala ginagaangot kung do hindi mapati ang hari bing paraon. Siya uli kikilala na si Joseph sa presuhan nga maayo siya mag-intipitar sa damgo. Gintodlo siya niya si may arat na presyo, mahal nga paraon, nga ang tanan niya ng mga hambal, kag mga pakot, siya kag pang-intipitay sa damgon, katuon mo. Sabi, itawga siya, may itawga siya. Ginpatawag si Joseph dirili. Karon, pero ante si natin damo na nagpakot, wala aging kapakot, wala, no? Wala aging kahatag sa saktong interpretasyon sa damgo sang paraon. Si Joseph nag-intipitar. Niyang pito ka baka nga tambok, no? Abunan siya na. 7 years of plenty. Damo ta siyang kalanon, damo ta siyang mga prutas, mga dugos, gatas. Hindi ta magutom sa pito ka tuig. Pero ining pito ka baka nakita mo sa damgo mga niwang, amo man ang pito ka tuig siyang tiglutom, nga ang aton kalanon, wala kita siyang tigangon, di, wala takaunod, mga prutas ni makaon. So mo ina, mahal nga paraon, ang pag-interpretar ko siyang damgo mo sa pito kabakang atambok, kag pito kabakang niwang. Dintong paraon, dito nagpating paraon siya. Tignan na ikati ko mag-amo sina, anong himuon ta? Nga hambal ni Joseph, no, nga kinagla siya pito katuig, ining harvest na to ning abunansya, makwada na parte, nga ibutang na to, reserva, para sa maabot ka pito katuig. So ining 7 years of plenty, makuha kita dira portion nga stock na to para pagtapos ang pito katuig nga abunansya, sa pag-abot sa pito katuig nga tiglutom, may ara kita pagkaon. Kati kinaglandang mga maalam gayon ang ibutang dana kung sino maubra sina ang basang paraon. Nga sino mabutang ko naman? Di iban to nga mga hayang opisyal lang, nga mga ship-ship lang. Nga ko. Di paiga na ba mo kagaod. Nga ko mo ikaw nakahihatag sa ideya. Ikaw ang i-assign ko. Ikaw ang i-assign ko nga mag-prekural sina sang pito katuig nga bunan siya kag ikaw ina maplano sa paghatag sang sistema kung paano kita nga makaprepara sa pito katuig nga tiglutom. In short, mga kakipaib, si Joseph gintagaan sa sang otoridad niya wala sa may makakustyon si mo. Magluwas lang ang paraon. Kung magapa second highest in command siya, no? Kag ikaw, wala siya may mga questions si imo.
aring sing-sing.

Hingga pamatuod nga ikaw wala siya may makasaway si mo magluwas lang ang paraon. Kag tagaan ta kasawa pero di niya lima siyawa pa nga paman. Nya ari ang siya kong kabata o kung hinablo siya pero di makagwapa. Nya mo ni pangasawon mo. Sus dirili, no? Kachamba ni Joseph. So, nag-abot mga ka-K5, si Joseph hindi na sa prisyo, gaysta na siya sa nako yung abilya. Kag siya sila nag-proseso sang ilang mga harvest, no? Ano nga sistema nga pagtipon. Umabot ang tawag naton nga tiglutom. May mga kaiping nga mga lugar nga nagakanto pa sa EJ para magbakal sa pagkaon, Jirilim. Kag nabalitaan ni Jacob kag sa mga bata niya, gagarik na problema na sila. Niya tay, why natandit siya nga ito nga pagkaon, no? Niya pro sa EJ ko, no? Gabaligya to sila. Niya tisigihimos ka mo, be? Dala ka mo kwarta na, dala ka mo pilak na, kung ano na. Bakal ka mo to, damuan nyo. Para makasalba ta sining grabing at tigulutom. Di amo to mga ka-K5, no? Nag-abot ang mga utod dyan, mga magulang yang nagtagbong siya sa hubas nga bubon bla to. Kag nakita niya siya malayo, niya inang ara sila, pasudla gani daw. Hindi nila makilala si Joseph, kaya lain ang itsura, no? Lain ang itsura ni Joseph mo, no? Nagdako na gin siya, kag may dumimik up siya bla sa mataya, kag iyang, ang iya itsura ya ko, no? Do iya siyang paraon na bla. So wala nila ma-recognize si Joseph. Kaya pagpati nila, patay na si Joseph mo. Huwag sila gali kamalo si Joseph gali, no? Ikaduwa yung commander sa authority o second highest authority in the Egypt about ng Chimpo, ikaduwa sa paraon. Yung lima na, oh, ihutika niya, sista niya mula. Ipos ka lang, kilala ko na sila. Kilala mo na siya, sir. Mga utod ko na. Yeah, sige, sipara sila. Tikaron, magaga K5. Ginsi para sila. Kag ang natamo niyang ilang nga baklon, no? Ang ilang nga mga sako, tanuman nyo sa mga malahalon nga baso, bla? Mga kopita, tada yung mga silver na ka-gold, isulod sa ilang nga ginmakal na sa sako nila. Kay pasibang ganda sila, nangawat sila. Doon mo ng plano ni Joseph, la. Di nakamakal sila. Kaya mabalik na sila tani sa ilatong lugar nga nagahulat si Jacob. Gulpyada lang may galaot sila nga nagakamayo. Nya do, oy, dali lang. Oh, ano tani? Hindi mula ka mo to nagbalakal nga magulutod sa ito? Nga kami to? Nya, bitanawon na po ng inyong mga, ano be, ang inyong mga sako na. Damo, nagkaladula nga mga baso to sa plasyo. Mga malahalon. Nya, huwag kami kakuaya, hindi kami kawatan. Nagbakala kami sa pagkaon, kay may gutom sa amon lugar. Sugo kami sa amon amay nga siyakom. Nya, hindi, panao ka mo, tananda. Susaan yung ilang mga sakob, eh. Kag dito, mga kakifive, kakibot sa mga utod ni Joseph. Ang ilang ang mga sako, may mga unod nga kupita nga malahalon, bla? Nati ano ni? Ano ni? Ebidensya ni, di bla? Balik ka mo sa Egypt. Balik ka mo sa Egypt. Di balik sila sa Egypt?
Pagbalik nila sa Egypt, no? Nya prisuho na sila, prisuha. Prisuha sila, no? Nya digin prisong ibang nga utod, nya kamo nga utod, no, kung gusto niyo pa makita ni ang ano, ang inyo nga mga utod sumong. Padala nyo ding inyo amay kag ang inyo nga manghod si Benjamin nakibot diri ning mga utod. Ang kilala yung utod si Benjamin. Yang manghod yung mga may utod baka mong isay, no? Nya oo, kumanguran. Nya kayang antes na siya, napatay na to mo. Hindi referring to Joseph. Dumaluha na si Joseph. Nya okay, sige. Kung waay ang amay, nya hindi nakabiyahing amay namon, kay perti naging kaluya, nabalaan ni Joseph, dumaluha siya, ay naruho siya sa kay Jacob, dirili. Palangga yung amaya, mukhang palangga siya sa amaya. Kaway gigabalo si Jacob, nabuhi siya galiya, kag siyang pinaka-second highest ranking o tao sa Egypt mo. Tiyo mo to, dalaan nyo ding utod ninyo nga si Benjamin. Kagka mo, balik magkamundi. Ang amay nyo hindi napapabaya kay may edad na siya. Amotang sugo, Jirile. Di pag-amo dito niya, may. Ginprisyo siya mo ni, ginprisyo siya mo ni nga. Ang amon nga dalaga ginbakal nga mga pagkaon, amon ni bilang mga sako, ho. May unod nga mga kopita, nga mga himo sa malahalon nga materyales, mga silver. Di gin pa si Bangdan kami nangawat kami. Gin prisyo to si amon ni mga utod na mon, ho. Di hindi to pagbuyan, kagposible pa matyon to nila kung hindi ka to kuno magkanto. Tinagrason ko nga hindi ka na ikatrabi layo. Pero kuno, instead nga ikaw, ang mangho na lang namon nga si Benjamin. Hindi ko gusto. Ngayon, nandula na si Joseph sa una sa akon. Kaya doon yung paborito, ginia ni ako mo, si Joseph, kasi Benjamin mo, Benjamin. Ngayon, nandula na sa una si Joseph sa akon. Ngayon, hindi ko magsugot kung madula pati nga ako nga Benjamin. Ngayon, buyan man ko no. Buyan man ko no. Kung aras Benjamin, buyan kami. Ngayon, nagpangamuyo siya kami. Para masalbar itong mga utod, nagbiyahe sila balik sa Egypt. From a instruction na daan si Joseph, yan nga mag-alabot sila gani. Sila tanan, nag-ara na si Benjamin, pasudla sila sa daano, sa isa ka kwarto, no? Kaga, piparahin sila sa mga kinanglano nila. Subong man, ipiparal ang mga manamit kapag kaunda. Di nag-abot sila, dala si Benjamin, kaging dala to o ginpagwa sa presuhan ng ibang nga utod. Kaya nagsulod sila sa kwarto, kang nagatalikod si, ano, si Joseph. Amat-amat sa nagbalikid, nakita yung manghudya si Benjamin. Wala yung mapunggan, Jirili. Dumalagan si Jacob, si Joseph. Nagatulo-luha ya. Tungod siyang kahidlaw, kag nag-aagaw ang kainit, Jirili. Shawlihin niya kaon ka mo. Hamba sa asistan ni Joseph. Kaon ka mo, dahil kaon da. Kaon sila eh. Pagtapos nila kaon, nagwa si Joseph nga nagakursimano kag nagatulog sila tanan. Nga mal naghambal sa ilang nga lingwahe, no? Tilain man yung lingwahe nila ni Jacob siyang para sa Egypt mo. Sa aton pa may kamutan na nga magulutol palapit ni Sakon tubang. Yun lah, kabalo ka siya nga mong lingwahe eh. Nga naway ka maginigambal. Nagpalapit sila. Ginkwa yang iyakalo, Jirile. Kagintulog sila tanan. Nyawa niya ko makilala.
natulog nila si Joseph. Yun daw kapamilyar si... Nga hindi niya ko makilala. Nga hindi kid sir, hindi ginamon makilala. Kay... Nga pilaga mo ko mag-utod, haw? Nagsabat ang utod to, eh, nagtakabalo sino nga lang to. Doon siya kami talang siya nga bata niya, Cobb. Ang isa siya napatay. Kay ginkaon sang wild animals, bla? Sang nagabantay kami siyang karniro. Ginda kaon sa mga lubo. Gatulo naman luha ni Jacob. Ani Joseph. Nya, hindi nyo ginko makilala. Ako ang utod nyo nga si Joseph. Ha? Ikaw ang utod naman nga si Joseph? Girili, gasamo ang ila reaksyon. May gahibi, may nahadlok. Kay guilty tong iba nga mga utod nga abutong nagtagbong sa kay Joseph. Sa... Dito sa bubon nga wala tubig, bla? Nga, paano? Paano ka ikaw si Joseph kay napatay na to si Joseph? Nga, hindi ka mo magkabalaka. Buhi ako. Sang ginbutang niyo ko dito sa dalom sang bubon nga wala tubig. Pagbuo to sang Diyos. Nga amo tong sitwasyon nga dapat matabo. Para sa subong nga panyimpo nga tigulutom, ang aton nga mga tao sa Israel, hindi magkalamatay. Ginprepara sang Diyos ni tanan. So that's why mga utod, wala ako sang kaaking sinyo. Kay pagbuot ni siyang Ginoo tanan, nang palapit ka mo, kay nahidlaw ko sinyo, pang-aksyon ta ka mo. So amo na natabo mga ka-K5 sa mga bata ni Jacob. So ginbalita nila kay Jacob pagpauli, "Gatay, buhi gali yung bata, tangutod mo, angutod mo, angutod na mo ni si Joseph." Kagtay, siya subong yung ikaduwa yung taas ng ranggo dito si Jeep. Hambal ni Jacob, "Buhi si Joseph." Kagtay, naghambal si Joseph, makadot ato sa Egypt. Ginpiparhan na kita dito sa isa ka lugar nga para makaista na dito. Upod ang mga tao ta. So nagmarcha mga ka-K5 ang pamilya ni Jacob, upod ang mga taga Israel, makadto sa Egypt. So, dira ang istorya nagsugod nga nagakanto ang mga Israelites sa Egypt. Kasi more than 300 years after, amo naman ang istorya yan ni Moses. Siya naman niya ang nagingamit sang Diyos nga ipagwaon sa Ehipto balik sa Israel ang mga Hudiyo. See? Amoy na ang istorya, ha? Okay? I-correct nyo lang ko kung may na-miss out ko doon, hindi na maging masyado, ginya ka misyado, gin. Pero ang kutob lang sa aton nga ma-explicar, di amo ng aton pwede iambal sa inyo, no? Kung may arang iman di pa rin siya, pasinsahin lang, no? Supunin nyo lang, ha? Tawagan mo di, ha?

0: Sobo ina nagpasulod sa Israel sa mga Hudiyo, mga Israelites, si Joseph, no? Kag ang nagpagwa naman sa Egypt, no? Sa mga Hudiyo kon mga Israelites, amo naman ini si Moses, no? So, Julia, si Moses, lain man aya. Lawig pang chimpong thousands of years paguro after. Kay malabot pa na daya di yun dya ang storya ni David, no, di ba? Una si Moses mo, no, di ba? Masulod pa na daya ang istorya ni David, ni Solomon, di ba? Kag pila pa ka almost 1,000 years pa before nag-abot si Jesus Christ after ni Solomon mo, no? Tinabo pa na siya may mga natabo na. Pero after si Solomon, do mga 900 years plus pa, kag pag-abot sa Ginoo sa atong kalibutan, Jesus Christ. Okay, sige. Okay, day man siya correct man, correct ah. Dali lang. Kino may katawag. Hello, good evening. Hello, ang imo ka signal ka utod-utod.
1: Hello?
0: Ah, sino ni mayong gabi?
1: Si Egy Personelo.
0: Oh, ari lang isya ka propita, dili na talang. Jay Person, sang, ano na, sa manayaw-sayaw? Huwag ka nga, sabat, aw.
1: Hala.
0: Sabat mo lang na yun, mula?
1: Hala.
0: Oh, tinainom mo na, Jay Person, to?
1: Hala, may kisira no?
0: Ati, okay, ha. Tinanong malagad ko si mo.
1: Ang akong tayo, nasagap na balita na partid na sa inyong lagaw sa South Korea.
0: Ha?
1: Di ba naglagaw ka mo?
0: Sang March 15 to 20.
1: Alo. Sang Iban, di ba lang ipalagaw sa Vietnam?
0: Ha? Dali lang. Gautod-utod signal mo. Sing tawag miliwat, may kinong pigaw signal mo. Okay, ati, sige. Eh, yung ngita, mayo pwesto na lang. Ayok ngita, pwesto na. Kay makomersyal ko, anay. Kay para karon ma... kaplastagi ta mayo, ah. Alas 10:47 na mga ka-K5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, namigin man imnon eh. Namig siyang sabor, wala siyang aftertaste, bla. Kay man may kape yung ano, tapos mo inom kape, kapait ba mo eh. Iniyesus, wala gina. Kanami, kiginagdula iya ang mga acid na ton. Subong man ang mga sulabs ang sulok-sulok. Kag nami nga riya, musbanyo. Ang pati panghihimo, kanami, ginilinam lang do, urot ginunod siyang barukan mo, bla. Kag mga kakay-five, ha? DTX Coffee Mix, ha? May ampalaya extract, may chia seeds, nga nagahapakupos ang buyon, dugay kagutumon, naghatag sa sangdamo kay Niriya Saton, kag naghatag protection, batok sa mga free radicals kay puno inisya sa ang super antioxidant gahalin sa tubo. So the next time magkape kita, atun piliyon ang kampiyon kakape, DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 105 News.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: Sige, kung bi-edit picture, dapat beautiful gid ka da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang apat na mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentipiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
5: Nadali ko, lakas sa butika, kag nagbukad. Ito, Marco. Tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukit muli.
4: Dr. Pinoy Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Moderna Max, Max Effectivo.
7: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabuling sa pagtagal.

0: nakatuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Nahintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ito. We get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulong na sa ato sa DTX Beauty Soap.
2: Siya wala pa nakagamit sa DTX Beauty Soap, tingin niyo ba? Kay para ma-experiensyohan nyo man, kang makuha nyo man ang benepisyo sining DTX Beauty Soap. Perte ka bukal nga hamon, kanami kay ginakakasyagin ang mga yamok ang mga oil sa aton panit. Kag mismo ang mga bakterya ginapamatay at jirili. Kabukal sa iya nga isaylo mong bukal sa ibang nga bahin sa lawas mo, sige siya bukal. Pero hapo siya bunlawan. Ang epekto hamot yung lawas mo, kakas ang tanan nga baho. Kag may ara siya sa proteksyon nga hindi ka dali-dali makamatsyag sang init, bla. Do may payong ka dirili. Presko yung lawas mo gyapon. Ina mo lang matabo ka lang katukas tiyanggit sa grabing init, ho. Hindi ka basta dali ka makamatsyag sang init. Tungod may sunscreen siya mo. Kagdasig siya magpaputi sa panit, mga kakifay. Mga ilok na nga nagagarho mo. Tuhod si Kuda, ha? Amo na ning aton nga habon nga ginahulat, ho? Hipidon ang panit naton nga garas. Ang mga buho-buho na siguyan naton, hipidon na. Pangdulaon ang mga pikas-pikas kag mga alap-up. So in short, magwapo ka kag magwapa ka, Jirili. Kag maputi ang panit mo, bla. Kag sa may mga edad-edad na, ang wrinkles, hindi nahilmunon. Ang mga yaya nga panit, especially sa aton guya, amat-amat ka nagahugot. Young girl looking ka, hubing ka't lokon liwan. Try nyo. Hapos na ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy. Sincere drugstore kag generics pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo nga po abarato nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mag-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay. Ini nga bahin malundol aman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipag, almost 30 years now, tatlo ka dekada na kapin. Lapit na 30 years. Padayon nga ginagamit ka ginasaligan tungkol sa kaepektibo yam lang. Ang mga nagaantos ang ilayang arthritis, amunan eh, ginatunaw ya ang mga uric acid da. Rason nga nagabanog ang imuda nga gout arthritis tungod siyang uric acid mo da. Tunawon niya, kuposo niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot. Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayom man sa mga babae nga ginaminopause na. Hormonal imbalance, ha? May aras ang mayuma, ginapakupos man sa Dr. Pinoy. Kag mahigko nga kidney, atay, dugo, ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kag may oxygen pa sa dirili. Ginasuplayan niyang aton ugat, kag aton nga brain, nga para hindi kita magka-Alzheimer's disease. Para alerto ang aton nga memorya. Kang Dr. Pinoy nagabato sa kanser, ha? Early stage ang kanser, ginatapna sa Dr. Pinoy. Ining mga leukemia, ining mga tawag naton nga psoriasis, irregular menstruation kag dysmenorrhea, Even gani ang pasyente nga may dingge, maumpawan sa Dr. Pinoy kay kadasig sa iya, magpasakas ang blood platelets. Ining Dr. Pinoy, isa ini ka natural nga suplemento aprobado sa BIFAD. Himo ini sa shark liver oil, wala siyang overdose, wala man siyang side effects. Mabakanyo man ini sa tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy ha. Sa mga butikan sa Kabangkalan, Binalbagan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanay nga mga banwa diri sa aton probinsya, sa Negros kag sa Panay, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha.
1: May caller talaga.
2: Cooler. Hello, hello, good evening.
3: Good evening, no.
2: Ah, mayong gabi, man, oo. Sino ni?
3: Angging, kamula lang.
2: Ah, si Angging, o, gang, o, mayong gabi, kamusta ka, nainom mo na?
3: Oo, lo, ang BPX Copimax.
2: Ati, good, okay. Yes, gang, anong malagad to si mo, gang, day?
3: Nang ang imo bala to nga kwan nang pagsaysay sa kabuhi nga nang ano bala pa way sa daanan bala sa kun ano mo sa kwan sang mahal nga Dios
2: atong mag-ulag pati kay Joseph.
3: Oo, ti amo na si lolo nga ato bang problema ko nagkilingad kay nang inablang panong bala di lolo kung ano ging kamatuuran bala kay sa akon pag sobrang din din nag-ano ko si imo sa akong problema pagpito sa akon bala nga pares na bulag nga inang nag nang sawaay na sa makuha sa akon bala daw gin tumpoy ako giinto.
2: Oo.
3: Pi nakuhaan ko di lolo nga sa pagpati ko di lolo sa mga presa amon nga mga bulag kag mga inablang may makakakwapan sana ni lolo.
2: Oo.
3: Hindi ko kapati ni lolo nga sa tungod sa amon kapansanan kay pamatyag ko lolo daw ginsumpa kami sa kalibutan.
2: Mhm.
3: Ani mo pagali kami sa pagtunto sa presa man amon nga bulag. Amo na ni lolo nga grabe pagpati ko sa iya bala nga 101% nga nang matuod bala ang ginahambal ya.
2: Mhm.
3: Oo. Mhm. Ulihi di lolo, nag ulihi may nag intervener sa amon, yun pa istorya kami, so siya pang may siya bababa lang akig di lolo.
2: Abo to siyang may utang si imo, nga sukton mo siya pa mga akig.
3: Oo, nang primero di lolo, kay doko nami, daw, kung ba tungkol sa mga problema ko, nagpamati siya, tapos ang kadamo sa reklamo niya, nga amon eh, kabunday sa iya nga pag tigang amo na nga may kwarta man ko di lolo hindi man kay ano gid ako ang kwarta ko kasarangan lang amo to gipadala ko sa 5,000.
2: Oho.
3: Ibaka kay kag barner to tani te kay why to sa barner away sa kabakal barner kay may barner tong iya nga hinablos.
2: Hmm.
3: O tapos nang amo to gid kaya tangki sang gasol.
2: Hmm.
3: Nang 3-5 te 5 na lang na eh dugang mo da sa nga imo tangki.
2: Mhm.
3: Inablang daw tilato kabulan or one year, nagreklamo naman siya nga kabudlay ko na magsagob sa tubig, kay layo ila tubig, di kay bulag sa lolo daw. Hindi ko may kapati lolo nga kalayo sa ila bubon nga makatulto lang siya.
2: Aha.
3: Oo, siya lang isa. Amo na blang sugid niya. E tapos, amo tayo, ipadalaan ko naman sa 4,000 para sa motor balas tubig.
2: Pwede ba?
3: Wala man to niya matakod di lolo kay wala ko no kuryente. Kay dako ko nung kuryente kag ang hos. Isiling ko sa kwan, akong pagintanan haw. May kong normal kong mataw kay siyempre makapangita man ko kwarta tani eh. Pero nasalig lamang ko sa akong boarding house no.
2: Pero atong mga kwarta, ginpadala mo 5,000, 4,000, ano to hatag mo kung hupahula mo lang siya?
3: Hatag ko lang to di lolo.
2: Ano no?
3: Hatag ko lang.
2: Ah, hatag mo lang. So wala siya obligasyon nga bayaran ka?
3: Ang ato lang utang niya di lolo nga ako pang ipasulian niya di lolo nga ako kuno ang akong kuno luyag na magpahulam si Lingko. Kung akong luyag magpahulam nga ang manukot ako.
2: Apa yung bikuan ay hatag mo to? Ano ang ginhatag o kung hulam? Kaya kung hatag mo to, yawin na siya obligasyon nga bayaran. Kaya oh, kung pa hulam, may obligasyon siya nga ibalik siya mo. Kaya hulam mo.
3: Kaya ang hulam to, dilulusang ulihi, nga 10K, amo gitong hulam niya. Eh,
2: ah, okay. So wala labot sa 5,000 kag 4,000 nga ginpadala mo una, may 10,000 pagit siya nga ginkuha siya mo, nga ato ya hulam.
3: Oo, okay.
2: So ang ginasukot mo siya yung 10,000.
3: Oo, okay. Siling ko lo di lolo, nang, ang hulam lang, amo lang ang suktong ko.
2: Oo.
3: Manukot yan sa ginhatag ko ya, kay ginhatag ko to di lolo mo.
2: Oo.
3: Ito, yung mga lang, yung mga kabuto ko lang ang mga lo, na atong tumulis ko, siling mo dami, siling mo, ano,
2: hindi mo
3: gusto ko.
2: Oo.
3: Imo gusto, pasalamat ka gani, kay gintahulam ka.
2: Oh.
3: Pero, balagin malalolos ang kwan mo, kay siya pang aking gilolo, nakahatag doon sa 2,500, darari kang match, amo na to nga, pero may kwan na siya gilolo ya, may saling ko gani sa iya, ko tiyay, kadibuy na sinibala si imo tiyay, kay may utog ka, may bayaw ka, nagaluto si imo, may ako ka gapanawag, may hinablos ka nag-aubra nga, nag-apaka sa imo kinanglanon. Kaya ako, ya, di lolo, ang matuntuod, bala, amun na bala siling ang kapalaran, bala naton, di lolo, hindi ta mapaktan ko ano. Nagkapautwas man ko si lolo nga, amun na bala nga, hindi ko kapati, bala nga, pabayaan ko sa ako mga anak nga, ang tanan-tanan, di lolo, ginimo kuman.
2: Uh-huh.
3: O, ginimo kuman, di lolo, ti amun na bala nga, hindi ko kapati, di lolo, nga, oo, kapat, sa normal ng mga tao di lolo, labang di lolo manugtunto ya, manuginto sa palibot ko. Nabatsagan ko di lolo, pero sa isa ka pa may kapansanan di lolo, nga inablang daw, daugin karma ka na, daugin ga, di kay ga, gaba, daugin sinutan kami bala di lolo, kaya sa tungod siya nga sa akong di lolo ya, hindi gito ya kasarang di lolo ya, maglakat nga ako lang ya.
2: Oh.
3: Oo. Yung mga dinulo nga, hindi ko kapati nga, ang isa may kapansanan, kasarang pagali mang nunto, number one, kabutigon gali, dinulo ang mga may kapansanan.
2: May, hindi man gurutanan, it so happen lang, ano. Kamaloka, yeah. ang iyagin muhat, no? Isa to ka pamaagi, nga ginabless ka gyapon kay because number one sa imo yang matutuod yang malatsyagon is magbulig no kay tungod may gugma kasi si kapareho mo may kaluoy ka karon yeah. Kung gintunto ya ikaw hindi mo man siya masyakot sa kwarta sa iya nga gintunto si imo abi nga kantidad pero dako yang kredito mo yung silangit sa pilakadlaw. Ang interes mo ya sa langit, tada hindi si Duta. Ya, kitungod, biktima ka sa isa ka tao nga nanunto mo. Ti siya naman niya, gina-take advantage ang kayo mo, magutok na to siya sa mga abot at jimpo niya, magutok na to siya sa lagyan sa langit.
3: Pero sa jok-jok namon, lolo, sa jok-jok namon, kay ako ya, grabe naging pag-antos ko niya, kay sa sulod sa siyang katuin, nag-aisanon ko, lolo, ya. Pagtigidya ka bod na ilulo yan, siling ko, salamat ka, tiyay, kay may pamilya kaya, kuya. Oo, may pamilya ko, pero wala, kuya, siya nag-kwansakon niya, nag-guide, or ano, kapakitlooy pa ko sa, gawin ko sa ibang nga tao, pero nasuhugi ko ilulo yan, laka, may isa ka tao nag-abot sa kabuhi ko ilulo, nga, wala sa'yo ka panukot siya, ko, sa sulod siyang siyang katuwing na pangamuyo ko din sa bat na mangina mo lang sobra-sobra po salamat ko di lolo pero ang gusto ko tani ba lang nga disan hindi lang sa bala pangakig masiling lang sa bala nga amo na iya pa ko himuhimuan istorya di lolo nga akong butigon siling ko ako na kundi nakabati ko sa misa kagapon sa pari siling ko ipasadyas ko na lang ang kanan kay amo na bala di lolo nga inang nang ang ulam ang iabla ng nambalan may nambalan tani di lolo. Oo, ti isa sa kabulag. Amo na nga inakit iya isa kabulag pero siya pang may gana mga akin sa akin di lolo.
2: Tani gintori siya kumataya.
3: Ha?
2: Masiling ko tanigin, ano mo siya yung report sa police.
3: Amo na di lolong, singko, tani, sumakabati bala sa pares namun, hindi na tani manunto ti di lolo, manginto, kay ang amon sitwasyon, sa pro, gasalig siguro di lolo yun, kay may pamilya sa mo. Tapos may naghambal sa ako nga, hindi na puno siya parsya, hindi siya totally nga blind, partially na puno niya siya nga kanya, amo na guro nga.
2: Tiliksyon na siya mo, aging, liksyon na siya mo, nga hindi basta-basta nga buyan mong kwarta kiti unahon mo ganyang kaugalingon mo, no? Leksyon na siya mo ah. Kaga, well, pabayin na lang da. Kaga, ang Diyos na lang bahala siya ya. But more importantly, ang pinaka-importante ito ya, sang tiyon nga pagbuling mo siya ya, wala kaya sang pagduaduha nga buligan mo siya para magkayuhan ang parihas mo. So amo na yang imo na yang dako yang bintaha kay ginatan-aw sang Ginoong tagipusoon mo sa amo to nga chimpo. See? Karon natakos mo na siya, kaglabalan mo na siya. So next time halong ka na. Next time halong ka na. Ha?
3: Pero hindi ko may tungod na Diyos ang kalibutan na nakilala ko siya kung ano siya nga klase nga bulag ni Lolo.
2: That's why nga halong ka next time. Nahalong ka next time. Hindi mo basta-basta pag ipagwa ang kwarta mo nga ginpangabudlayan mo. Mayo man na nga mabulig ka. But then, kinanglan siguro. Sample labi kung kinanglanon niya, guro, kwarta. Mayo na guro, mga 200, 300, o kung ginyintos na mos. Pero kung mga 5,000, 4,000, 10,000, that is not advisable sa imo nga sitwasyon. Nga hindi ka man kakita. May balatian ka pa, may ginamatsyag ka pa, wala ka ginaulikit pa siyang kamataan mo. So the next time magbulig, hindi malain ha. Pero kinanglan, may limit ka lang, guro. Ha?
3: Gabulig ka to, lolo, pero ikaw pang masakitan.
2: That's why gani nga, the sun limit ka na. Mabulig ka lang sa imo yung kapasidad lang. Hindi sobra-sobra. Okay? Kaya hindi mo na...
3: Pidik ka na, lolo.
2: Mm-hmm.
3: Manamyaw ko, pwede ka namyaw.
2: Oo, sige. Tamyawan na tanaga may utang si mo. Kundi nakakadlaw kaya.
3: ang hatag, ako lolo niya, ang hatag-hatag na yung strong utang, dapat ano iba yun.
2: Bayaran gina yan, bayaran gina. Kay utang, lay man niyang hulam, lay man niyang hatag mo.
3: Kung ano yung dilulo, dapat ang utang, bayaran mo gina yan.
2: Bayaran mo gina yan. Obligasyon mo na yung ibalik.
3: Makautang ka gano'y kabuhi, dilulo, bayaran mo gano'y spresuhan, dilulo, no?
2: Oo, natural. May sinsilyo ka pa. sige. Tamyaw na. Oo, sige.
3: Hindi tamyaw ko gano'y nga si Aileen, wala si Lolo kay na istorya ko na sa mo.
2: Sige. Si Aileen. Sino pa?
3: Si Miss May, si Nini, si Eric, si John. Sila na si Eric at si John, pero muli sa primero, si Linko. Matirbisiya, gina sila mo. Tapos gina sila. Tiyan mo gini, why nagpindog si Tiyan isang iya hinambalan. Ito nga. Langya, hindi ko magkabalaka gin kay may record pa nito sa pinsar ko. Di sa ano pa nga record ko. Ang tao nga, hindi mo nagbayad. Hindi gina magbayad niya. Damo na yung rason.
2: Correct. Ati si Gigi nga. Okay na ta, ha? Okay.
3: Mo ko pagali din uno si Pamilya Tormes, Pamilya Dalbitso, Pamilya Argadio, Pamilya Manayon, kay sa tanan-tanan nga nagpamati si Imo G. Lolo. Sige, may kagay si Imo G. Lolo kay si Pajiri Lea.
2: Thank you, Gigi. Thank you, Gina. Kaluoy man si Yanggi. Panamiyaw na lang, Pajiri Lea. May color pala. Color tanay, dali lang. Hello, mayong gabi. Sino ni?
4: Warlito, talibon niya.
2: Si Toto, Warling, si Warling. Oo. Yes.
4: Di ko saan pati ako, matira ko katawag si mo kay Bernest mo.
2: Nainom mo na?
4: Oo, tapos na, hindi kay 200.
2: Ati, good ah, very good. Anong dala mo na nga basabog na?
4: Hapon lang niya eh, nang lingaw-lingaw na sa balay ah.
2: Aha.
4: Lingaw-lingaw na sa balay.
2: Ati, okay. Oo, oo, ati, sige.
4: Nag-tinatindas na po ah.
2: Ati, katindas. Ikaw, ati, rin perfect, hindi ba?
4: Okay, okay.
2: Thank you, good night. Thank you, good night. Okay. Di-release, sino na tamiyawon to na?
1: Yes, lo. Mayang gabi, J-Lolo, kaga Jerry Lee, na inom ko na lo ang DTX 500 kang D3 Bio. Manambiola ko lo kay Riza Dayanan.

0: Hello, may yung gabi.
1: Hello, may yung gabi.
0: Palapit lang yung tayo sa telepono para nga ma no kahinay siyang tingog mo no ara ka sa dalumduta.
1: Dalumduta.
0: Sino ni?
1: Si Mila.
0: Ano tabo sa imong tingog, Mila? Mano ka layo-layo, aw?
1: Kapasok ulo,
0: dugay na. Abi ko na, kung di ka na nagkanto, yan nagpa-hormos ka na. Ano na, no?
1: Wala ko ka. Hindi lang. Naglakad ka sa bakulat yung tawagan ka pa. Wala ka man ako na kunta.
0: Ay, tuod ilipat, di ko.
1: Wala ka pa na kunta. Hindi ka pa na kunta.
0: Di ba sinsya, Ged? Anong dala mong manok, how? Ay to, hindi na tambo manogin uli mo tanan nga lawas siya na kagin buyan diwa kagin patoka. Ay na na lang. Di ka pa na kay may sudan ka. Oo, kay pasensya gid ano ganini nga sino kay di patingal mo lipat ko.
1: Doktor?
0: Kamusta naglimata mo?
1: Okay naman.
0: Okay na ginja? Klaro na ginja pananawan mo?
1: Mm-hmm.
0: Why nagakarap-karap? Why naman gablard? Why nagaluha-luha? Pero sige, Japon, guro ang patulo mo sa mata mo.
1: Oo,
0: kagtapos may glasses kag Japon, nga daw googles, no?
1: Wala na, may ano na, lain na.
0: Ate, oh, hindi ka na siya ibang lingling, ah.
1: Lagi na pero ginatakot ko mag-iapon ang kwan.
0: Ah.
1: Ang pag-ugol. Lagi natakot ko mag-iapon kung maglagaw ko, lagaw-lagaw ko.
0: Oo, oh, kaya...
1: Kung direct nila na
0: ang yab-o kag... Asula, kag-hangin. Daw mo na kinanglan ma-dipinsahan mo na kay... hasta pa na guro na siyang tuig, pa na guro butang muna kung maglagaw ka. Hindi ba? Proteksyon na sa mata mo na nga hindi mayabukan kang mahanginan, kang may asuhan. Ate, sige. Okay ka lang na? Ha? Okay,
1: Okay lang na.
0: Ate, sige. Mila, thank you again, Mila. Sa halong ka na, Mila?
1: Sige, Lua.
0: Sige. Ay, dami kayo nakakita na si Mila. Amo to siyang ato nga ship cook, Dirili. Dali lang, ha? Sino pag ini, Dirili?
2: Yes, lo, good evening, Jay Lolo. Sining lang kami, Dilo, Jay Lolo. May amo ginayalong mga tao. Ako nga ni Jay Lolo, bago pa napatay si Banahon, may naghulaman sa akon kwarta. Tigi na pahulam ko siya, baw grabe. Hasta subong, wala gi nagbayad. Ako pa nga napatyan sa akon pa manghulam. Tapos wala ko hasta subong ginbayaran. Ako pa nga pakitluoy nga bayaran ko.
0: Ay, kaluoy man. May mga tao gid maamo sina. Maghulam gani siya kalimo, limo na to, nula ko kwarta, 200 lang. Para do, at least nakahatag ka lang kung hindi man mabayaran, do hindi mo lang maglain mo at mo lang. Hina mo lang nga do, bayaran man siya hindi, okay lang ah. No, kung aragin man niya sa tigibusyoon mo nga manugbulig kami, kaga, well, hindi mo mabatas sa si parihas mo. Hindi mo lang ako nabi kanyintos, na sila ni kwarta ko, ngitalan to sa iba ng kulang.

0: Di siya siya mga panimpo, yan tikilaglan niya, hindi man tawais, no, kundi unahon na ginagagalingon ta. Even though to on dyan nga may ara, kaya nga gusto ibulig abi, pero limitahan mo. King man hindi man tayo siling abi nga super rich, super manggaradon ta. Mapahulam ka, nga kung hindi yung mabayaranin kasyo, ah, okay lang, gamay mo lang to. Mahulam na si mo sa kalimon, mo rin 200, o ngita, ilan to si iba ng 800. At least na kasir ka, iyalan na niya paninguha, yakon paano yaya ibuhuod ang yakon bilugo niyang iyakinang lanon eh. Importante, nakamot ka, nakabulig ka, di ba? Amo na lang naimuon the next time, leksyon man na siya to na. Pero wala kita isang malain nga tinsi, kundi magbulig, walang tanim mo. Galing ka tayo siyempre. Amo na bala kong kaisa, nga may mga tao ganyaya nga, nami siya mula magplasta sa sugilanon mula. Kag ipahumuko niya ganyan mo mula tiyagon mula nga, daw makonsensya ka mula. Di mo na, leksyon na na sa ito. Ano mo na yung muon ta? Magulam kinintos mo, ari 150. Mula na kwarta ko. Bahala ka na kung mayroon mo. Sa pinsar mo lang, bahala ka na kung mayroon mo. Hindi. Solbon mo yung problema, ya. Ipasesi mo yung problema mo. Problema, ya. You know what, may laing ka pangamuot, yung nga aman, the feeling mo, gintraidor ka mula. Kiti, siyempre, you have a good heart, a good faith mo nga, gusto ka magbuli, sige pariho mo. So, nimutanya ka sa langalang mula, yaw. Nilain muot mo. So, dipinsahan mo ganyang imo yung paminsaron, kag balatsyagon. Dipinsahan mo ganyan. Okay, ginayang ako nga silubra, kwarta mo, pwede ka ganyan ka pangatag na, kag magkapahulam. Pero kung medyo minir-minir, magkag-ahaw-ahaw, kag-daw hindi ka man sigurado ang makabayad sa Marisino. Dali lang kami kulad kita sa Piyagalinya. Hello, good evening.
1: Dilulo, mayong gabi.
0: Yes, ma'am, mayong gabi man na si Imo. Sino pangalan ta?
1: Si
0: Lete,
1: Dilulo.
0: Ah, si Lete. Dili, si Lete. Oh, ang gwapaw. Lete!
1: Ano kita? Dilulo?
0: Nainom mo na?
1: Ay, ginapalo.
0: Ah, ano na nainom mo na eh?
1: Ang BPX pa dyan, Red. Galinglo.
0: Ah.
1: Dr. Pinoy Capsule, wala ang dispat lakayan mo pa.
0: Ah, gali ka. Sige lang, on the way na, pamalon na lang si Anone, si June, Agaton Migo. June! Supply ito. Pwede ka makalman sa Dr. Pinoy. De, sige. Yes, Lete, anong malagad na si Moplanga, Day?
1: Hindi po kapit. Kumbla dinulo sa bahay. Kumbla nga ito lang. Kumbla kwarta.
0: Siangging, o. Siangging.
1: Oo. Siling ko, sa pinsar ko, budlay yung mga utang nang wala itong nagbayad.
0: Budlay magpautang? Apo siya magpautang, budlay magbayad.
1: Ano nga ginong, sorry, sa kilala ko, di yung mga utang, suktun mo, itudikod.
0: May ara man to yung aging pasakot siya, niya nahuya ko mga gano, niya yung sugo yung iyang mana, niya na... Sukta, tumulang tupad balay, tablao. Sige ah. Te, pagbalik siya mana, niya, te, ano nakasukot ka? Niya nahuya ko magsukot. Te, ano nagbayad siya? Niya nahuya man siya magbayad? That's why gani yung akong emergency kag kinanglanon ginman. Nung minablang daw, amo daw ginasampul kong mag-ulang. Nga gusto mo magbulig, bulig ka lang siya. Inablang daw, hindi mag, siya niya magbayaran, okay lang ha. Oh, di ba? Oh, inang masaragan mo lang, sampul may kinyintos ang hulam mo niya si mo. Mari lang siya ng kwarta ko, paulam si mo. Oh, di ba? Oh. So kung mayo siya magbayad, kung nag-untime man siya, kung nag-establish mo nang iya yung mga sugilanon yung nag-tupa man nabi, Na siya magulam siya, hindi mo 150.
1: Siya pang may diferensya, siya pang kapahulam.
0: Nga muna ba na? Nga mapahulam. Oh. Kabalo ka ti, si ano to siyang ging, dog sik sa mula sang kumpinyon, ka ma-explicar yung iya nga sitwasyon mula, ti itong nagulam siya yung isa man ka blind, gidaw ka pamati, git siya, kagina pa sa kayan, git sa mula mayo, kaging kondisyon, git siya, sang luto na niya, mudlay mo ni mo to, di siyang ginga para continuous ang ilang communication, no? Kaya siya lang yan nag-sapak, abi, kaya wala man siya ginasapak sa mga kabataan niya, abi, ka lagko naman, kagpastado naman, ginapabayaan siya. Tingin pa hulam yung gintagaan niya, kitagod sa kaluoy yan. Hasta sa ulihi, hindi pa kontinto sa hatag, mahulam pag diya bilong na dismil. Dito sila yan na gano. Oo. So, may mga kapansanan taga mga utol nga kung kisya ginagamit nilang diferensya nila, kapansanan nila nga mag-take advantage. No? Di ba? Oo.
1: So, mayan. Lolo, may ginoo man ah.
0: Ate, sige, sige. Thank you, Gid. Salamat, Gid, let. Halong ko na, ha?
1: Gusto ko, Lolo, ah. Sino yung gabising yung
0: maduwan, ah. Bye-bye. Bye-bye. Sige, good night. Good evening, J-Lolo, Jirili, greet ko lang Elnora Avilino, kay Bill Bulkirin, Hilda Alvisor, kapamati kami diri sa Rojas City. Thank you, Gida, taga Rojas, ha? Hello, good evening.
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si Nining Silaya.
0: Ah, Ning, mayong gabi na, Ning, nainom mo na, Nining. Nainom mo na, Ning.
2: Tapos nahina pa.
0: Oh, ano na nainom mo, Neng?
2: It takes 500 kag may TC.
0: Ati, sige. Yes, Neng, anong imo ya pasabog na?
2: mag-brief lang tulo, ah.
0: Mag-brief ka? Ti, hawa ko ang brief. Hawa ko ang brief.
2: Mag-brief, no? Hindi kaya hawa kong brief.
0: Oh, so, sige, sige.
2: Oh, sige, ah.
0: Okay, go. Ah, nag-brief
2: ko lang si... Okay. Si Wendy Erido ng Maricel Gabadan, Julio Campo, kasi si Snab Anisito.
0: Sige, thank you.
2: Kasi Win Iskamilla.
0: Sige, Ning. Thank you, Ning. Kaghalong, ha? Salamat.
2: Oto, salamat, no.
0: Sino pag-ining tamyawon tadi? J-Lolo, good evening. Ginatamya ko ang mga taga-barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa mga family Dorado, kay Lucia Dorado, J, Jirili, kag J-Lolo, damo na kwarta si Harold ni. Ah, okay. Okay, Rolda. Thank you, Girolda. Okay. Good evening, Jirili, J-Lolo. Nainom ko na ang Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Mighty Seed, DTX Coffee Mix. Tamiya ko lang akong bayaw. Sa bingig si Isidra kag Eliseo Viahe. Kag sa hinablos ko sa may talubangi, kamankalan, si Lorimer na Kumos. Anong ginakumos ni? Kagupod sa iya asawa kag kay Chris na Kumos. Gabi nga kumos ay. Sa may bata, kag kay Attorney Novero, kay Ma'am Grace Novero, kag sa manghod ko, kay Virginia Lumangyaw. Sumugman, J-Lolo, si ilan ni Arturo de la Cruz, Clarence Saysay, kay Nagsed sa may barangay Banago, kag kay Doc Ramil Oig, mayong gabi lang na, no? Kag happy birthday sa bata ni Doc Ramil, kay Toto Kenneth Oy. Happy birthday, ha? Hello, mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi, ha?
0: Yes, sir, mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Roy, no, Roy.
0: Taga din si Roy.
3: Isa mo na sa mga blind sa NDC, Plaga Massage.
0: Ah, okay, sige. Pahinay na yun, tayo, gamay mo nga mo radyo, da monitor. Roy, nainom mo na, Roy?
3: Oo, nainom na.
0: Yes, sir. Anong pasabog ta, sir?
3: Atom lang sa, ng sublime tube lang na naghulam.
0: Oo, naghulaman siya, oo. Ang naghulam siya, blind man to.
3: Relate ko na.
0: Ah, sige, Michelle. Oh, isa magkaka-blind, ano?
3: Ah,
0: sige. Anong
3: ang experience? Wala, sir, nga, nilulong, sa una, siyempre, nakatawahay lang yung mag-lamp, eh.
0: Oo.
3: Pero mag-sukot na niya, dugudugay pa, isa away-away pa na.
0: Oo.
3: Pero, para sa ako, nilo, ah, hindi ko na diya, principal, hindi ka ang mag-lamp niya, nilo mo.
0: Oo, maninguha, gindi manguha.
3: Kaya para sa akin, ang principal, lalo sa pag-support. Pag-support sa kwarta.
0: Oo, pag-support sa kwarta, oo.
3: Kay kabalo ka naman dyan sa NGC, dati, kaya nga akong prinsipyo, personal lang sa Bible, na samtang inip pa, tipon lang tipon. Kung tigulola naman, di masiling naman itla nga, gaulan eh. Why tell mas ay on?
0: Oh. Di hindi ta. No subay ah, ha?
3: Oo, oh, no subay, no?
0: Oh.
3: Kag, amo mo na, nang, kay Dumiara, na sila to principal, lang ah, kung isa ang sa tao, lang ah, one day millionaire, lang, 6 months mag-billionaire. Kaya kalaw ay na nga amo na kag dapat amo na dapat tipon kita ya kwarta eh kay Waita ya kabalo
0: correct na
3: kag kag na uya o yalong amo na blang kapwa mo pa blind hole man mo pa tapos di mo magbayaran
0: mudos na na ya mudos na na kay kabalo ka kung may intensyon kaya kag sinsiro kag amo naghulam. Maayo ka mo. Maayo ka nga, te. Lalang-alang ko. Pwede, amuning bagay lang pagbayad ko si mo. Matamat lang. Hindi ka gisukot, ya. Daw siya pakigan. Siya pa yung nagulam. Siya pa yung mangakig. Ngasukton siya. Te, ina yung mga batasan. Iyan na siya mga maro.
3: Oo,
0: iyan na siya mga tulisan. Nga pamintaha, nga patasan lang sa away kag lalisay. Pero sa matutuod, wala galiinog bayad. Di ba na?
3: Kaglo, in short, sa amon, sa, sa amon, sa NDC, in, why ko man na gina, ano na sila, kasi hindi gusto mo na sila. O galing kay, isa kaluhoy, bila sa iba, nga mga blind, bila kay, kumaga pa kapit sa patalon na lang eh, kumaga pa arap lang 5-6 na bala, maulam 5 mil ang interest per makaglaba interest.
0: Ay, galing.
3: At nakapag na mga blind daw.
0: Oo.
3: Ay, naluoy ko kung kasi ang hala. Adlaw ko na naga panukot ang turko.
0: At turko ga panukot?
3: Oo. Do something, amun na mila.
0: Basi
3: tur- 5-6 ha?
0: Basi kong turko-turkohon lang?
3: Si Mumbay.
0: Basi kong si Misdahon, mo si Mumbay kong Misdahon.
3: Basi ahos.
0: Basi. Anyway, sige ha. Thank you kayo nakatawag ka man, kaga nakashare ka man. Tawag ka din per Mia, ha? Okay?
3: Sige na.
0: Good luck si Muda. Thank you. Okay. Sige. Timi mga amogi na iya. That's why nga wala ni katapusan nga pagtuon naton. Ah, oh, ti wala ka man niya importante, wala ka siyang intensyon niya nga mag ano ni mag refuse sa pagbulig o kun mag talikod sa pagbulig sa nagakinanglan. Tuod man kung hindi tuod, ang iya nga tuyo, importante ang imo nga paghatag, bala? Ano itong nga chimpo, itong nga balatsyagon mo? Nag-expectar ka siyang balik o kung tungod siyang kaluoy mo si sika pariho mo, amo ito ginaisip siyang langit si imo mo. Di may haraman na kung kaisang gapahulam, kag may araman niya kung kaisang gapahulam, among gapigo sa naghulam la. Diyan pala kadlaw kung ako gani mag-ayo ni siya, hindi siya kamalibag, kinakamulis siya ni siya sa akon mo. That's why nga biblical, ginikatama, don't expect any returns, no? Hindi ka mag-expectar siyang balik kung magbulig ka. That's why kung magbulig ka, especially kwarta, sa masarangan mo lang ang kasong hindi siya makabayad, hindi niya maglain buot mo bala. Makilala mo siya sa gamay nga bagay, sa kamay nga kandidat, di how much more nga kung masaligan mo siya, kung hindi mo siya masaligan sa gamay, how much more sa dako? Hindi mo siya gani masaligan sa gamay, ang iya nga promisa, kang iya intensyon nga bayaran ka, hindi ka gani iya mabayaran sa gamay lang. How much more sa dako? Kung hindi natunan mo na siya, da ka lang hasta. Mamulig lang ko na lang hasta. Mamulig ka isa, kaduwa, pero ka tatlo, doon hindi na nag-rumulig, abusan na naisip mo. Kay man, isa na dira karason is damo tamaran. Gina-take advantage siya sang iban nga ginpangabudlayan. See? May mga amugin na iya nga nature sang tao mo. That's why nga, hindi malain ang pagbulig, pero kinanglan, sa kotob lang sa masarangan mo. Dali lang malakaw makomersyal ko na mabalik kita kung may chimpo ba karon, may ara kita problema nga pagkabasahon, ha? Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugasong virus, kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
5: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may busy.
6: Ang Vizio,
5: yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
5: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ng kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
16: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang ka, pre?
17: Ah,
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustabo lang agabi pre.
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: What is love meant to you?
24: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
25: Paano kung nabalang lusutan lo?
23: Would it be there to comfort you when you need it most?
24: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
23: awan. Or will you still be there to fall in love again?
25: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
0: Ay, siya ba, Jimo? Good evening, Jirili J. Lolo. May ari man di sabon, sukton mo gani. Sukton mo gani kabayad. Nakuno si Lingka asawa sa isda. Hambal ay kabayad, ano? Kabayad na gali. Wala git huya, pero... Kapilagid yapon ginhimo pautang ano ni okay sige pasajos na lang kuno ano kay Baloni ano Junjun may gabi na si mo na ino yung makunong DTX coffee mix Jun yung mugina tamya ko lang Jirili J. Lolo Francis from Gingoog City and Manny Doromal from Escalante City. Also to G. Lois, thank you again and God bless.

Okay, dumidyo kabos na gid ang oras naton. Hindi magkalipat mga ka K5 ha, basta gani si food restaurant ang aton nga pag-aistoryahan kag ginapangita. Alams na, matik na. Automatic na Gina Seafood Restaurant ang aton kantuan. Makasigurado ka nga limpyong lugar, may parkingan ka, nami ang serbisyo nila, damo sila waiter, nasig ang lutoay, fresh ka tanan nga seafood, namit ang timplada, barato pa kag very accessible ang ila lugar. Ha? Di sa Gina Seafood Restaurant, da mo lang ma-experiensyahan ang tuntuod nga pagluto sa mga pala-pala style nga mga seafoods. So pala-pala, priska nga mga seafoods plus priska nga mga panakot. Amo ng pala-pala style. Di mo ni oras si Marie Gina, ara pa na siya libertado sa may magsakan na yon. Sige pa na siya pamakal sa mga mag-o nga pupo nga mga panakot na o, mga kamatis, ining mga pidada, sibuyas dahon, basta priska na ng mga utang kag panakot ya. Amo ginaginapipara ni Marigina para sa buwas naman ng lutoay nila. So bukas sila Monday to Sunday, sugod alas 10 ang aga, tumtum nina alas 10 ang gabi. Karon dami kay may function room na da sila, first floor kag second floor, bag-o ginada. Air condition kag may ara siya siyang wash area ya bala, may CR siya mo. Now karon kung may okasyon ka mo, kag damo ka mo, pwede mo na makupar. I-inquire mo lang kay para nga maplasta kung ano ang pag, ano, kung saan o mo kinanglan bala. So tawagan mo lumalang na si Marie Gina o kung kantuan mo siya about function room abing nga mahiwaton kada nga birthday o kung anniversary o kung simple nga kinananay nga exclusive lang kamubla. So kantuan yung ilang nga Facebook page, ara dira ang menu nila sa Facebook page nila da, mga pictures and videos. Ganda mo makita ang mga sisling manumbok giriling nga kalamit namin. Mga pasayan nga naglagko ya sa dagat, dyan nami sa burmo. Mga lokos nga daw mga butkon kadlagko ang ginasugbara da. Sumong ang ginapanamkunan ko, sumong. Sinugbang at ang igi. Nga isaw-saw mo balas nirilin, oh, pagluto na nami, oh. May mga barnes na sila nga ginabutang. Nga kanami naging nagadugang sa bukang priskang tangigay, may nga hiniwa. Kag ang iya sinamakanan ni Marie Gina, nga pirti kahamot-hamot, nga nagapanglagas, bla. Amo ginatuyo ko na sinugbang nga tangigay, nga isu-su mo iya sa sinamakan ni Marie Gina, nga nagapanglaot, nga kahamot-hamot. Ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant para sa inyo tanan nga dugang impormasyon kag mga detalye sa liwat ang ilang Facebook page, Gina's Seafood Restaurant. Salamat mga ka K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sumbong gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shelly, what? Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carrots.
6: Hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nuno.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga, babala ni mga flowers na damok mo ba yung
0: maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Storyahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
7: Avocado subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41.
12: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: Hmm. So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
7: Agoy.
4: Untat inom alcohol.
7: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
7: Rustan. Lahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: Ha? Kabalos?
4: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
10: Anong sikrito niya?
4: Milig siya tagoay.
7: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: Dising ko nung, dising.
4: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug ko mo. Uy, ka 19 ah.
10: Kampiyon ni Magpid.
7: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
9: Maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sang vitamin C, na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
13: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: So, wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
8: DTX 500 PRC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PRC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
8: PRC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
14: Garantisado!
8: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sino yung mga pasyente?
16: Tomas Lusada Jr., ang Bulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PRC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
8: PRC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
14: Garantisado!
8: PRC Vitamin C.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man ni Blanca Permen mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
7: Dapat lang.
4: Oo, hindi pwedeng
7: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
18: para mabalas kina, may pares.
7: Di siyempre, Clinica Dio.
18: Clinica Dio Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
18: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akige ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
4: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
18: Ibasin mo lang na ka. Sabang taas.
4: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
18: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
19: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
18: Pwede sa diabetison.
19: Nagkapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
18: May protection
19: may
18: pa.
19: May antioxidant ka pa.
18: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
18: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan? tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
18: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitaan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo si Punt kagilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No, ang nakanami lang yung ang BCO dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
18: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
7: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
18: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
7: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
18: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
18: Uy, anak na.
7: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
18: may garipirman.
7: May garipirman ga produce ang glutathione, pero hindi magana si glutathione kung wala di tribayo, Sir Boy. Nga, because ang di tribayo, ang MCT nga aras sa di tribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
18: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man di tribayo ya? Nga, inom-inom ka lang di tri, kulang na. Kulang na akong di tri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3, Doc Sam.
19: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
19: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
7: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
19: Kaon mani. Oh.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 Bio.
4: Layo lang.
7: Layo, gidya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
19: Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
18: Nerve cells,
19: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
18: No? Amo nagnatag sa D3
19: Bio. Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
19: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
19: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
18: Grabe, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa
9: sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide. Ginapagwa si mo sila kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon siya na kung may, kung gadi

0: gad mas gadamo, mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si Ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitwag monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang Ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka Ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
1: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka Ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ituag
2: cancer.
0: So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakas, makabuti ka.
3: Ditribayo.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: QC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Please, si Mas ang gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko kidney. Diyon, may ay blood ko. Gamit ako sa QC. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
5: QC, kag Santhon Plus. Epektibo. QC, vitamin C.
8: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag mag pa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chickenpox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan, inom Ditribayo.
10: Bisan dengue, ginig-inom ko.
0: Di ba dengue subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Ditribayo.
10: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake

0: mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News
4: FM. Pampasexy, gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko na 136 na lang ang sugar ko.
10: TTX 500
13: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya sa Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa bilog ng Pilipinas, 38 minutos na galiga sa track ng alas 4 sa kaagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

0: Gaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Hi! It's nice to be with you, mga ka-K5, on a Tuesday, May 5, 2026, mga pinalangga natin ng mga kauturan. Kamusta kamutanan-tanan? Mga tagpalamati natin Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, probinsya sang Kapiskag, Sudan sang Rojas. Kamusta nang aton sa mga suki, mga tagpalamati, mga abya nato, naga pa nagabangon, naga pa nagapanga PDTX Coffee Mix. Amat-amat na mga ka-K5, umpisa nato ng aton sa adlaw sa pagpangamuyo, kagpaghatag, pagpasalamat sa aton makaako. Nga subong adlaw, ari naman kita, nakabugtaw, kamagapadayon sa aton sa mga misyon, sa pagservisyo, kagpag-edukar sa aton sa mga pumuluyo. Balan ko, tanan-tanan kita, ginakapoy, tanan-tanan kita, panaton, ginasakuan ang mga obligasyon sa aton sa nga pagpangabuhi, mga K5. Pero hindi kita malipat, mga pinalangga natong tagpalamati. Nga sa kada adlaw-adlaw nga tanan, sa pagbuklak sang adlaw, at sa aton sa nga pagbangon sa aton hiligdaan, may dapat kita pasalamatan na makapadayong kita sang misyon para sa aton sa nga mga kauturan kag sa aton familia. Mangin useless ang imo sining adlaw kun wala ka guidance ang aton sining makaako mga ka-K5. Kulang ang aton sining adlaw kun hindi kita makapasalamat. Kulang ang aton sining adlaw kun hindi kita makapangayo sang guidance sa aton sining mga hilikuton, sa aton sining mga trabaho, sa aton sining familia, kag sa tanan nga tanan naton nga mga handom sa kabuhi mga ka-K5. Gani amat-amat na bangon na updan sa pagpangamuyo kag updan sa pagpasalamat mga ka-K5. Nga subong adlaw sang Martes, iririmaw dumantaton mga ka-K5. Di ba la? Oh, mga ka-K5, nagapanukto kami sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay subong adlaw sa aton sa ringa pagpangalangat sa Martes edisyon sa Balitang K5 sa umaga. Amat-amatan nyo na bukas ang inyo sininga mga transistor radio na katutok na sa 89.7 FM. K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Ari na kami nagawaragwag mga K5 sa Annex Building sang local government sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Handa nga magserbisyo para sa inyo mga kauturan. Amo man lang nang aton sa ninyo misyon para sa inyo nga nadihon kag natawo ining waragwagan. Tatlo ka misyon para sa aton sa mga pumuluyo sa pag-edukar, entertainer, kagbagdulong sa impormasyon para sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Nagabakas kag nagabugtaw kami sa kaagahon para sa inyo nga mga pumuluyo sa diin man kamo nga bahin sang kalibutan mga ka-K5. Sa kailan banway nyo kubos nga byan kagalagad sang kangyan sa sining mga tiniyon ka K5 Jubert Lago. Ang akong technical partner subong nga aga, wala sang liwan ka K5 Moon Villa. Live subong si Toto Juan Alvin. Kay may Juan, may kasalukan sa ilang panimalay mga ka K5. Nagiging life mga ka K5. May mga ups and downs ang aton sining nga kabuhi. Pero apisar sina sa mga paghangkat sa aton kabuhi mga ka K5, makahibalo kita nga magpasalamat kay wala ginahatag ang mga challenges sa aton sining nga kabuhi mga K5 kun hindi nato inakaya mga kauturan. 45 minutos sa kaligad sa takna nga alas 4 sa ang kaagahon. Nagalaga pang lakaak ang aton sininga signal subong nga kaagahon mga ka-K5 sa sininga palatuntunan pinaagi sa aton sininga mga sister station. Aga pa bugtaw na Chief Nilson Puntilla sa K5 News FM sa Sudan sang Rojas mga ka-K5 nakatutok na kamo sa 100.9 K5 News FM Rojas. Morning lang, 47 ka barangay sa Sulad sang Rojas kag kaiping ang mga kabanuhanan. Good morning sa inyo tanan. Amat-amat na husluan nyo na ang tanan. Ang tanan nga hulusluon mga ka-K5. hasta ang mga extension wire kag mga saksakan sang inyo sini nga mga cellphone mga kauturan. Ambal ko nga hulus luon dahil lain ini. Nagaupod naman subo nga adlaw mga kaka-E5 aga pa bugtaw naton mga kaupdanan sa 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Bugtaw naton mga friends sa Camp Macario Peralta Hamindan Capiz. Upod naton subo nga kaagawan mga kaka-E5 kaka-E5 Jumar Bawisan. Aga pa Toto Jumar. Kamusta ka na da? Jaging-jaging lang na ka mag-inom ni TX Coffee Mix. Ayos ka na. Pag-on mo din sa studio, bala? Tulog ni Wat? Good morning and happy listening kay Boss Iko. Aras sa Camp Macario Peralta, Hamindan Capiz, Sergeant Ray. Good morning! Kamusta na da? Wow, kabay pa nga naming imusin nga pagbugtaw sa aga sa ini nga mga tinion, mga ka-K5. Parang nagahulat ang tawo sa aton nga pagserbisyo kag paghatag sang maayo nga balita para sa ila tanan-tanan mga ka-K5. Abal ni Boss Iko aga pa. Good morning, Sir Jobert, present na sa Sergeant Ray. The Lord gives strength to these people and the Lord bless His people with peace. Mga ka-K5, may mga danyalan halin sa balaan ng kasulatan nga ginasend sa aton ni Sergeant Ray, mga ka-K5. So, share sa aton sing live, mga tagpalamati naton, aton mga viewers online. Makita nyo kami, mga K5, pinagi sa aton sing Facebook page, K5 89.7 FM Radio Tagbuanay, kag K5 89.7 Radio Tagbuanay Digital, mga kauturan. Ara lang kami da, mga ka-K5. Lisu-lisu ang inyong mga radio, tudu-tuduhi ang inyong sining mga transistor radio, mga ka-K5. Sa diyaho naton ang aga, subong adlaw mga pinalangga naton nga mga kauturan. Na anong mga nagapanguna ng mga balita, mga ka-K5, dili sa aton singa pagpalag sa aton singa palatuntunan, subong adlaw sang Martes. Headlines. Mga nagapanguna ng headlines sa balitang K5 sa umaga, Mayo 5, 2026, mga ka-K5. Ang biktima kag suspect sa pagbuno nagapabilin karon sa hospital. Apat ka mga individual pilason matapos nga naglunta na aksidente sa siyudad sa Roca. Mangunguma pilason matapos na aksidente sa motorsiklo. Tricycle driver ang imbulbado sa hit and run sa siklista yara na sa Roca City PNP. Pinapungulay kadungan sa kafiestahan sa Panay. Masadya. Ordinansa nga pagpaiway sang dugang nga pagsukot sa mga stall sa TATC ginakasadya sang mga manug baligya. Bangkay ni Frank Ruiz Barbasa liwat nga ginautopsi sang pamilya ginpaautopsi sang familia kay Dr. Owen Libakin. Samtang senior citizen ginuthang patay sa Banwa sang maayon wala matumod ang sospitsado. Samtang sa mga balita nasyonal, 117 million nga humanitarian aid ginpanagtag sang DSW sa mga apektado sang pag-alboroto sang Bulkan Malion. Senator Robin Padilla luyag nga kakason ang senior high school sa mga eskwilahan sa DepEd. Mga K5, mga naman ganang kapang unang mga headlines din sa atong singang pagpangalagad sa mga adlaw. Sa atong sining mga kauturan kakaroon, nyari ang update sa lakas ng panahon sa atong sining ang pagpangalagad sa Martes nga adlaw, mga K5. K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. 24 oras nga public weather forecast sa ginpagwas ang DOST Pag-asa, mga ka-K5. Yaginisyo subong nga kaagaw na last 4, mga ka-K5, Mayo 5, 2026. Mayara kita karoon nga gina-experience mga ka-K5 nga easterlies nga nagapiktaw sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ato sa nga weather forecast, kagatong weather condition, mga ka-K5, sa Zamboanga Peninsula, kagpalawan, mag-gumang panahon, kamay paglapta-lapta sa pagtupas ang ulan, kagpagpanag-guob, mga ka-K5. Ini ang resulta sa karoon, sang Esterlis, nga posible, may mga lugar nga may magbaha, o kung mag-landslide, mga ka-K5, kag ini ang delikado sa mga manubo nga lugar, mga kauturan. Sa bahay naman sa Metro Manila, kay pinakabahin sa pungsod Pilipinas, may aras ang pag-gum-gum sa aton kahawaan. Kaaga, ang pag-patigayon mga kakaibigan sa isolated nga pagtupas ng ulan. Iniresulta gihapon sa Easterlies nga posible may severe nga thunderstorms. Kaaga, pag-tupa sa mga baskog nga ulan, mga ka-K5, kalakip diri ang flash flood sa mga manubo nga area. Samtang extreme northern Luzon, ang aton sanay nga huyop sa hangin, moderate to strong, may direksyon din nga S to northeast mga K5. Samtang ang aton kalalawran, mabalod subungan law, 1.5 to 2.8 meters ang dapyas ang balod sa aton sanay nga kalalawran mga K5. Samtang aton sanay nga temperatura subunga alas 5 sang kagaon ara kita sa 21.5 degrees Celsius. Kagkaroon sa hapon mga alas 4 sang kahapon aron mga K5 ara kita sa 35 or 34.6 degrees Celsius mga K5. Ang aton sini nga adlaw subong kaagahon magabutlak alas 5:32 mga K5 sang aga, samtang ang aton sini nga sunset o kun ang pagtunod sang aton sini nga adlaw ara sa alas 6:14 sang kasi sidmon mga K5. Amo nang mga nagapanguna nga update sa lakat sang panahon mga K5 subong adlaw sang Martes pizza 5 sa bulan sang Mayo 2025 mga K5. Sa panagahiwat sang ila sini nga mga kaadlawan subong adlaw, happy happy birthday sa inyo tanan-tanan mga K5. Before ko malipat tamayo naton anay ang aton sini nga mga suking mga tagbalbati diri sa sini nga palatuntunan Duy Arthur diri sa may West Villa Flores maayon good morning sa aton sini nga pagpangalagad mga kay K5 kalakip man kay Paririche Pinalba. Good morning Paririche, kamusta ka na da? Salamat din sa pag-inom sa DTX Coffee Mix adlaw-adlaw, produkto ni Doc Ramil Itang Oy. Sa kay nanay Melanie Pinalba, salamat din sa pagplupangapi dira sa may banwasang sa Pian mga kakay. Sa mga audience, listeners natin subong ang mga tinihon mga K5, standby na mga pinalangga natin tagpalamati ha. Nagdula sa paglao mga ka-K5 sa dyaw na ito ng kaagahon na apisar mahal ang tanan. Nag-increase naman ang presyo sang krudo kagasolina mga ka-K5. Kagabi umpisa mga ka-K5 ang pagmahal naman. Gipatilaw lang kita, nag-increase naman mga ka-K5. Good morning kay Ni Matiliano, watching from the municipality of Panay. Nga bago lang nakatapos ang ilasini nga ka-fiesta. Sa aton sa inyo live mga K5, Ma'am Rolinda Villa, Villa sis, good morning. Morning lang da sa mga tagaha Mindan, Ma'am Busaw Tapas Kag, diri sa Carles Balasan Kag, istansya mga ka-K5. Dito na ang fiesta sa Ahoy o ka-K5 Moonmon, ang Concepcion masadyamana sa sining mga tinion mga ka-K5. Ay hindi Ahoy ang ga-fiesta, kwan nung isadara San Junisio mga ka-K5. Ilmer Arabia, good morning. Sa sining matinak na, standby na ang aton sining patrol sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. With K5 Peter Jan Juarez na nagalibot-libot karoon ang aton man on the wheel sa aton sining nga mga dalanon sa bilod sa sudad sang Rojas mga ka-K5. Upod naton sa sining mga tinon si ka-K5 Rodney Dalanon mga kauturan aga pabugtaw na nagapangususo na sang baligya sa lipunan mga ka-K5. Para na partner, naka-standby na patrol, standby.
0: K5 Balantay Mercado.
1: K5 Rodney, Madaid Ngagang. Good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Kasi katon sa naman ng mga tagpalamati ka-viewers.
1: Morning.
2: Good morning, mga ka-K5. Mm-hmm. No? Direkta kita dali sa Maya Cedro Alcena Trade Center. Dali sa siyudad pang Rojas. Kagang aton sa nga panyembo ka-K5 Jubert. Padayanaya apang mapaang, no?
1: Correct.
2: Kaya pa, temprano kaya mapaang ng aton sa naman nga
1: wala, Kwan.
2: Kalibo.
1: Wala gana daw pagwa mo sa banyo mangimos ka pagwa mo sa balay mo sakay ka sa salakyan pakadto sa opisina makwan do mala pilit ang hangin kakipay broad.
2: Yes, tama again, no? Kakipan new birth, napilit din mo ng hangin, kaya mo nagaan din timprano, kaya daw ginagdata na kita sa mapaang man na nga palibot, no? Daw, wala gabi man na ulan gamay, maskin gamay lang kakipan new birth, so daw wala gid.
1: Gani?
2: Nga mapaang ang aton sining palibot sa subong, ti-expect naman tani karon ho, sang mainit-init nga panyempo, dari sa aton sining man na nga kalibot.
1: Kaya kilala ko to, kakita kilala ko kakipay broad ni. Dahil madako dako guro tong bill niya kadto nagahana ka aircon pa sa. Ay way pa na sa hulid ha. Kung na, ginalam na inita na mas murok may hulid pa gid.
2: Ay ay ay. Daw, daw lain na mas siguro mas nag-init pagit ka kipa juba ito may ara na sang hulid eh.
1: Amo na nga kay kipa Peter da ba maluoy ka ganagan ay may ginot ang panahon.
2: Sige no, kakita yung Jubert na atin sa lamataang diri ang atons ni kanyang palibot no, nagapabilin man niya matauhay. Ilabi na nabalagan sa atong sinimang nga topiko sa buong nga mga tinak na ang kaligwa ang atong diri nga kanyang sadahon sa buong kakita yung Jubert. Ito na gani, Martes kita nga adlaw sa buong so daw hindi man gawa sa ako ngayon ang atong sinimang nga mga kausuran no, pero kay for sure, mga angan-angan yung mga pagpatak na na shit. Ipo, wanted me, madamo na sa nga sa yung mga salakyan na yung maglalagay sa atong mga kasadaan. Pero by the way, kakaysa Jubert, i-kwantulang share sa gabi na natabo din kita mo dyan sa tubong naman, Martes, kitang adlaw, ipatuman na naman ang panibagong na presyada, isang gatong. No? So, madamo sa nga atong din man yung mga kulturan, yung mga motorista ang naging agaw sa gabi sa panpatugong sa nila sa naman nga mga salakyan. No? Kaya tungod gani ang gasolina, yung kag-diesel sa subong magasaka, kag-ang kerosene lang niya ang nagnubo ang presyo si ni Kakipa Jubert. Mm. So, mananaging lataw sila aton. Gani ni Karan Chikeron man ang sitwasyon sa aton na rin mga gasoline station sa siyudad sang Rojas. Kakipa Jubert, aton na rin karoon ni Balon kon na kamusta kag pilagi niya ang ginpatuman. Bala sa aton sa naman yung mga oil companies nga pagsaka sa presyo na niya sang gatong. Pero diri, subong sa May Chodoro Arsena Street Center, aton din nga sitwasyon, sabi ako, no, hindi kita butok diri sa subong aga. Tapos, ang aton din nga mga kasuran, temprano pa nga nag-display man sa ilas, yun nga mga baligya, subong man ang aton din nga mga kasuran nga nagabalalakal, temprano pa nga nagpanulong. So, tamaan ka mga fresh, ang mga panindan sa subong aga, kifa, jubert, no, mga utano naton din, mga isda, karne, preska, pag iniyakad ka namin pa. Ang mga itsura siya. So, amin, may nakuha kita din nga presyos ang pila na itong din man sa mga utan na Kakipa Jubert. So, sa sabong, ang talong, ₱5 per kilo ang retail price, samtang kung wholesale price ka naman na ₱60 per kilo. So, kung man ang margusto, retail price, ₱65 per kilo, kad ang wholesale, ₱60 per kilo. Nagiging kalabasa, kakaysa Jubert nagbarato, ini siya sa subong, no? ₱30 per kilo ang retail, tapos ang wholesale, ₱28 per kilo. Hindi naman niya ang kalubay, nagmahal ini siya sa subong, kaya daw hindi siya katakot, yun mayag sa tamaan kainit, no? Ang presyo niya siya, ₱35 per kilo ang retail, samtang ₱30 per kilo naman ang wholesale. Kag ang takbit sa subong, ₱70 per kilo. Kag ini ang okra, ₱200 kada gatos bala ka kifa Jubert, tubali na tuon siya sa tandos ang bilog. Kag ang dahon kulite, pwede ikaw kabakal sa ₱20, 10 kapito, ₱15 pwede man. Pero kung pero kung isa ka kilo, ibang mapagabaklon,
1: Nakakuha na, napilian na, Kakipay Broad?
2: Yes, Kakipay Broad. Mm-hmm. Yun na yung ako lisit. So, ang una na lang yung moon, sa niya, hugas na lang kagati, diretso luto.
1: Kulitis with munggo.
2: Kaya, ari pag yun, ang talbos ka mo, ₱20 to ₱25 ka na munggos. Gagmay lang niya munggos, Kakipay Jubert. Eh, mahal ang mga dahon-dahon naton yan da diri sa may merkado publiko kag ang tangkong ₱20 man kada kon kada bugkos kasi sa Jubert. Kag ining tagabang may mabakal ka din nga pulo sa piso kada bugkos may 15 may 20 depende no sa kada tuon sang bugkos at sa Jubert. Pero kung kinilo ka naman niya at 10 pesos kada kilo sang kadabang. Mm-hmm. Kag ang dapon kalabasa, 20 pesos naman kada bungkos. Kag ining alugbati, 20 pesos kada bungkos. Pero oh, kung magkinilo na. Ikaw, kung magkinilo ka, 70 pesos kada kilo retail price ina kakipal, Jobert. So ako yung nasa subong.
1: Kakipay, bro, no, wala yan sang kakipay, bro. No, wala yan kukita sang alugbati. Subong daw pula. Naman namin na yung daw pula mo, daw sang ulabala.
2: Ah, oo. Oh, oh. Mm. Oo, kasi pag-jubber, so ang masabi nila nga display sa subong ng mga tinakna ko ang puti ni kong alon dati. Pero kung kaisa may arigid man natin mga pula, kasi kaya karon pa kasi pag-jubber, kaya amat-apat pa man lang sa pag-display ang atong sinimana ng mga manubaligya sa ang utan. Kaya gamon nga ni, amo pa lang ni ang atong din nga nakikita sa subong ng mga utan, no? Ang bulang sa gamulang data, no? Kasi pag-jubber.
1: Okay. Nami kay kumprito, priska. Priska ang dahon. Gusto ko mabalaan kung din siya. Kay kung din sa kapis, abi daw, grabing init. May ano pa? May mga utanon pa kita yung mabuhi sa mga uyapad sa aton mga mangunguma. Wait, takabalo kung lang source nila. Kaya doon ka nami isang ano, mga dahon, kaki-fiber, Rodney?
2: Kaki-fiber, kaya ina to may ara kita sa vendors nga na istorya. Tagamaayon. So, siling niya, dito sa ilang abalwa, may pila ka man dito ka makuhaan bala sa siling yung mga dahon-dahon, niyo. Kay ang iba niya nagatanong sa ilas ni man nga backyard, bala, kay pag-jubber. So, amon ni, ang ilagi na kuhaan sila ang nagakuha sa niyo. Pero kay, ang iba naman, siling nila, hindi na diri sa aton sa probinsya sang kapit, di nakuha sa aton ng mga kaiping man ng mga kabanuhanan. So, amon na gani ang aban nila. Ang presyo ti nagtaas man kay ang tinabala nga pamasahe kakita Juber. So amo na to ilan ang ginabuluban ta akong ginabana na manila kung panos sila makaginansya man nga ilan sila madudi kakita Juber kay ilapit pa kayang ini nga mga dahon-dahon ni dasig lang ni nga daan madunot kung di ba naman bakanti madunot na kay madugi man to karanasan yung mga kauturan din nga mga madupuli. Tama na ang iban alin na rin kakuha pa sa probinsya kaya may ara pa mga tanom hindi pa man kung yung saladaan ginmayad sang init kaya ginasagod man sa pagjabunyan pero ang iba niya nagkakuha niya sa atong sinuman yung mga kaiting ng mga kabanwahanan.
1: Okay. Mayad man kami source kita laban-laban ito sa mga kuwana mga second district sang Iloilo sa Bukid dito balas sa ginakantuan mo to balas sa mga di ganit na Leon na damo na dito kakipay broad.
2: Ah, yes, tama gid no kasi kag jugat na siya man abay sa Iloilo pero ang iba niya nga Manila adto na sila sa nagakuha na sa Manila no ang alin niya sa Manila ilang nga mga utanon sa kipag jugat amo na ang ilang nga mga source diri sa amo na nga ang pagabot diyan sa presyo nagaiba-iba sila diri ko hindi sila sang palagi ko balang sa diri ka kipag jugat kay ang abal nila to diya nakadepende man abi sa ilang nga supplier no ang basta pagkuhan man nila pag-atag sa presyo man para na sa ilaban ng retail na pagbaligya man, Kakipay Jupiter.
1: Alright. Thank you so much, Kakipay Rod.
2: Report para sa pagpangalagad sa Balita K5 sa umaga, ini si Kakipay Road in the Band Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much, Kakipay Rodney Daban Dalanon. Mga kakipaga pa. Priska na ang balita, mga kauturan, kag sitwasyon sa field sa sudad sang Rojas, mga kakifaiba. Nagakwana, nagalumbayag na nga itong sariling patrol, mga kauturan, sa pagtipon sa mga balita para nga idulong sa inyo sa pila ka mga public affairs programs sa K5 News FM Philippines, mga kakifaiba. Amon ang mayo kay ti plastado kag nakatigayon kita makahatag sa mga update para sa aton sining mga kauturan mga kakipan. By the way, good morning. Happy listening sa mga viewers sa aton nakatutok na sa aton sining pagpangalagad. Aga pa ka muna kakuana nagabangon samtang nagainit sang kape kag maginom sang DTX Coffee Mix. Ma'am Maria Meli Bakudo, good morning. Dala sa mga taga Sunblast, good morning sa iyo, tantanan. Elsie Acuña, Ma'am Elsie, good morning. Thank you so much. Mr. Carmil Villaruel, nagapamati na kami diri sa Barangay Mungpong, Roja City. Oy, sa mga taga Banikada, Tisa, kag drama sa Lawaan, kalakip sa Baliwagan, kag sa Baybay area, upod sa mga taga Kulasi, good morning sa iyo, tantanan. Iba niya mga balita, detalye sa mga impormasyon ng ating pang-headline mga ka-K5. Igahatag natin pagkatapos nila mga sampi na ka mga importante ng mga pahibalo. Palihog standby.
0: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi na nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termina ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mga nabatsagan ko nga napawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
14: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at lawadla. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Heads up, audio enthusiasts! K5 Radyo Tagbuana. K5 Radyo Tagbuana. K5 Radyo Tagbuana. Proudly presents The first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Minas Sound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Minas Sound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Minisound. But don't miss the exhibition by CJ Minisound from Pilar, Makoy Minisound from Maayon, and Triple H Minisound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7. Pilar Kapi, Balitang K5 sa Umaga with K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman dali sa ito, singapag pangalaga na 11 minutos na, nakalikad sa tag ng alas 5 mga K5. Oh, good morning ha, sa kay Carmelo Villaruel. Thank you so much sa Agassi Robert, Roslyn Hermo. Oy, salamat sa pagpangapisang DTX Coffee Mix. Likewise sa kay Arlene Uniada Basa. Oh, bago na sa mga kuan partner, nag-out na si kuan, si Chip. Ari na si K5 Jube Cooper, mga K5. Lalo na mga nagapanguna ang mabalita, mawaga pa nag-kuan, nag-tirik-tirik ng alipudwan sa mga tricycle drivers. Nung ay nakapatugong kagabi, ati nag-increase na. Mga ka-K5, dugang naman nga pala sa anon ang pag-increase ang krudo ka-gasolina para sa aton sining mga motorista, mga ka-K5. No? Sa aton mga tagpalamati na tundira, sa aton sining pagpangalagad subong kagahon. Amuning mga cargo sa aton sining mga operators, mga drivers sa aton mga K5. Even though kita, no, bisan sa gobyerno mga K5, apiktado man because nga ang aton sining nga ginagamit, nagamit man ta krudo, nagamit man kita kusulina sa opisina naton mga K5. So kwan eh, masig patigayo na lang sa pagtipid subong para nga may giyuon ka kay kundi mo pag tagaan sa importansya pag gusto lang lupad sa mga salakyan mga K5, igo ka makamarasmas, wala ka na pundo, ubos na ang ginpartiniser mo para sa imo sini nga operation mga K5. Na ano mga nagapanguna nga maging pang headlines naton, tali sa ato mga balita mga K5, tubtob sa karon mga kauturan nagapabilin gyapon ang biktima kag ang suspitsado sa natabo nga pagbunanay sa Purok dos barangay Malapad Kugon sa Sigma mga na, ako sang nagligad nga gabi matapos nga binunanay mga K5, no? Dara sila sa tag-sa-tag sa mga hospital sa karon nagapabilin si alias Leon, ikag si alias Itok, mga K5. Lunsay ini pumuluyo sa banwasang Sigma, muning resulta sa hinubog mga K5, no? Nga suno sa kay Police Major Sables Jr., mga K5 sa Sigma PNP, nagapatigayon karon sa settlement, no? Ang mga magtimbang bahin mga kauturan. Amo nang hambal na ito nga, mag-inom ibutang sa tiyan mga K5. Ang alkohol sa sulok-sulok mga K5, hindi sa utok. Para nga hindi ka mo mag-ilinupas samtang nagapatayog-tayog ka mo istorya mga kauturan. Inang sugid, balaw ka isa nga hindi gid manlikawan, inang sugid nga wala sa may mapirde, wala sa may mapapirde, kag wala sa may mapaubos kay tanan-tanan mga K5, gusto nga mangin bida sa istorya, no? Di mapabida-bida ka sa istorya mga K5, ang ending mag-ilinaway kag magbinunanay kamo mga kauturan, no? Ining biktima nga si Leon, 45 anyos, mga K5, di ordinaryo ka man lang nga mga mamumugon, no? Ordinaryo nga mamumugon, yang imo nga ginasaligan, imo nga palangabuyan, ang imo pinangabudlayan, ay kung may pila sa krona, hospitalize ka, bigado ka pa, Oh, ma-hamper ang imo sini nga pagpangita. Ikaduha, wala ka sang source of income. Ikatatlo, ay pigado man ang kwan, ang pamilya mo kung titanan-tanan apektado. Amo na dapat kung mag-kapariyo sini, hindi ka mo magtinagay nga hindi kaya sang inyo utok. Ah, magtagay ka mo sang makaya niya sang inyo lawas para wala sang may nagamaoy kag maisog mga kakipag. Nga kung madakpan gani sang pulis o kung masamaran gani, daw tutoy nga bitikon mga ka-K5 nga nagapamusi-musi sa higad mga kauturan. Ay karon galastuan hasta ang tanan nga miyembro sang pamilya hasta politiko mga ka-K5 pangayuan kay may blatian murmay samad mga ka-K5. Eh, amak mo nang inyong ginhimo, no? Ginhimo nga sa bangod gid lamang sa pag-inom-ino mga kauturan may ara kita mga utod nga biktima mga ka-K5. Kung mabiktima ka, ah, kauluoy ka mga kauturan. Oh, nanon na lang dayon matinulukay ka mo. Kunti matuka mo to, mapailo-ilo ka mo to sa mga politiko nga piling man sa mga visit ka mga politiko, ila kwarta ang ginadaho sa inyo mga ka-K5. Munang tandaan ninyo mga kauturan. Amo nang ibutang niyo sa pailuino ninyo nga wala sang libre do karon nga panahon. Asta lang yan sa istoryang libre, mga ka-K5, pero hindi hamak ang imo nga pagpak ilo-ilo to nga magpangayo ka sang bulig nga makagwa ka sa ospital mga ka-K5. Wala ka tuod sang ginpagwa nga kwarta kon may libre nga bulig sa imo pero nagpatay huya ka to magpangayo. Sindihan niyo na, ah. Padaluman nyo na sang madalom nga paminsaron mga ka-K5. Namo nang inyo nga ibutang sa inyo sini nga painu-inu mga kauturan makahuluya man pero amo inang kamatuuran mga ka-K5.
0: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Jobert Lago.
1: Dugang pa mga balita kag impormasyon mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalaga Dario. Utro pagid ni nasikat sila mga ka-K5 dira sa may celebration sang Lingganay Festival sa Banuasang Panay, mga ka-K5. Kita dapat ka mga kabataan, mangin sampul kita. Kita ang sadsaran sang aton sining panggobyerno sa Pilakadlaw, kaya hambal nila ang mga kabataan among pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan, amo ang puturo sang aton sining gobyerno, mga ka-K5, kun mayad kita. Hay karon tanawan niyo ang mga kabataan nagkagto sa binailihan kag magrambol mga ka-K5. Naghatag kamo sang kahuyanan kun pwede pala tampaon kamo ni Santa Monica mga ka-K5. Ha? Napahuya-uya kamo dito, gindala niyo tong inyo ang abilidad kag mapaluoy-luoy kamo ka magsinggit kamo nga ambalon ang media nga ikwan i-delete ang mga ginpagwa kag nakuha nga video. Nagpagwa ka mo to sa abilidad ninyo mga ka-K5. Gipakawian nyo ang banwa. Dito nyo gindalang inyong isog mga ka-K5. Samtang nag-inom-inom ka mo, nagtinapungulay ining mga pamatanon sa sining pagsaulog sang Lingganay Festival. Kung sa diin mga kalalakinhan mga pamatanon, ngayon amo ang imbulbado mga ka-K5 sang kahuyanan do karon. Hinawa natin ka-promote sang activities nga masadya. We prepare activities for all of you sa mga bisita. Basta mo na ginahimo sa mga local government units, sa mga barangay. Nga sadya ho naton, may kalingawan, may tilipunan ang aton sini nga mga pumuluyo. Pero inyo yung isog, gindala nyo itong mga visit kamo sa sulod sa angkwan, civic center sa Panay. Saot lang bala. Kung amo na bala, basta makainom gani, wala na. Wala na. Nagakalipat na. Kaya kung matapos na gani, nga mag-subside ng alcohol sa lawas, daw makauluoy mga ka-K5. Ha? Ni mga ginikanan, ni mga bata nyo, paano duman nyo man kung kaysa kung makainom? Ibutang ang abilidad sa bulsa, danay. Hindi nyo pagpagwa ang abilidad nyo, nagapahuya-huya ka mo, hindi lang sa inyo banwa, nagpahuya-huya ka mo sa inyo sininga pamilya mga ka-K5. Ato kamutin nyo to? Ato kamutin nyo to nag-kwan? Nagbida-bida mga ka-K5 sa nasambit nga kaiwatan. ginimo ng kahiwatan, ginprepara ng kahiwatan para mag-enjoy ka mo, magsinaot ka mo to nga balhason ka mo, nga bisan hindi maghili among baho niyo para mag-enjoy ka mo dito sa Civic Center. Ay, mga buisit ka mo karon nga mga bata ka mo, ah, pauya-uya ka mo sa tao. Iba, ganito may mga edad naman ho. Di ba? Kung akong pulis, ini, hindi lang malain nga kasuhan ka sang, kuha naman, sang abuse of authority, panghanusan ko ni sang sungkod kukag. Diba? Kaya man, ga-prepare like kung may mga activities kita, sinimana sa nang preparasyon, what will be the best thing ay muna ton, ang tao mag-enjoy ang mga bisita na ton, malingaw sa ton kapiestahan. Sumabanda kita, may nano kita sa covered court, mga ka-K5, para nga may kaligaan, may kalingawan ng tao. May tipun-tipunan kita. Ay inyo yan, nagpagwa ka mo to sa abilidad ninyo. Kaya kung madakpan ka mo sa polis, makahuluoy ka mo. Mga lampingasan ka mo nga kasi ka mga pumuluyo, mga ka-K5. No? Wala ka mo yan sang konsiderasyon. Bisan sa kaisanta mo ni Kana lang tani, mahuya ka mo kayang Civic Center, ka-K5 Moon. Katabo ka, nai malang sa nasang covered court, no? Huwag ka mamuya ba, kontrolon kung kaugalingon ko, bisa nakahubog ako, kay piyesta ni Santa Monica, buwas sa adlaw. Oh, kaintindi ka mo sina? Nga ato ka mo dito sa sulod sa Civic Center, kaya mag-enjoy ka mo, in relation sa kapiestahan ni Santa Monica. Kung ako si Mayor, sinipang kwan mo niyo? Pagtagaan niyo, kwan, nagkaigo nga importansya, disiplina, patawag astang pamilya, kag paintindihon kung anong kahuyanan gindala niya sa banwa sang, pin, sang panay samtang nagahiwat sang kasadyahan mga kakaykan. 22 minutos na kaligad sa takna ng alas 5, dili sa atong siringa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Mga kakaykan, no? Ining makahuluoy pagido, isa ka utod naton, isa ka senior citizen, mga ka-K5, nga ginluthang patay, mga ka-K5, sang wala patubtob sa karon, may matudlo nga lead ang aton mga kapulisan kung sino naghimo sini dito sa may Sitio Ilawod, Barangay Alasaging, na bukid nga bahin sa banwasang maayon, mga ka-K5. Why kaabot? Dead on arrival, mga ka-K5, sa hospital, particularly dala sa Bailan District Hospital, inasambit nga biktima, nga senior citizen, mga ka-K5, nga ginlutang alas 8:40 kahapon sang aga, at sana, magmula sa 8:40, nagadaba-daba ng init sa alas 8, mga ka-K5. Tining biktima nga ginkilala sa kay alias George, 64, residente sang nasambit nga lugar, mga ka-K5. So, gin-interview sa aton mga katapos ang K5 News team, mga kauturan, ang in charge, no? Ang hepe, nga si Police Captain Danilo Lauron, sa Maayon Municipal Police Station, mga ka-K5, nahanungot sa ining sitwasyon sa sining nasambit nga biktima nga naga kwan ini nagahakot munmon sang kawayan ka ikarga sa iya sini nga motorsiklo or sa tricycle sa may bahin sang nasambit nga lugar upod ang iya sini nga hinablos, mga ka-K5. No? Kag isa pagid ka senior citizen nga nagabulig, mga ka-K5, nga nagakarga sa timlang mo malabang kahoy, ang kawayan, ikarga mo sa tricycle, may nagatuwang na sa imo, magluwas sa may nagatuwang kargahan, mga K5, ginahigtan pa mga kauturan. Pero may nagabot na suspitsado nga nakasakay sa isa ka motorsiklo. Ginhanusan sang armas luthang ang nasambit nga biktima, mga K5. Grabe, 45 kalibring armas kin gamit sa biktima, mga ka-K5, no? Nagkalain-lain nga mga kasamaran sa lawas, hindi lang niya mon isa ka pakbong. Kundi damo niya nga bala ang ginbubo sa lawas ang biktima. Grabe gurong kaakig sang ining suspitsado, mga ka-K5, nga damo ang pilas damo nga lupok ang nabatian sa aton mga kauturan sa sining nasambit nga insidente mga kakaiba. Daw, kuwan na nga, makmo 45 kalibring armas. Hindi asang kuwan na nang bala nga, balinis ka, lahog-lahog lang. Nabal nila bala nga, mga baratuhon, kag-ordinaryo nga armas, 45 ginapasak sa ibo mga kaipa. Ipti, wala pa takabalodri. Kung nanugid, ang kainit sa sining nasambit nga suspitsado, ang pagtapos sa tiro, pinahulyab naman motor palagyo eh. Mga ka-K5, no? Sining nasambit nga suspitsado, why pamabalaan, nanugid, anugid ang hilugutanon, nanugid ang sakit sa ulo sa nasambit nga suspitsado, mga ka-K5. Nga ginhimo yan eh. Nabatas niya nga ang tao nga nagapangabudlay, ang tao nga nagahimo sang pamaagi, paano mabuhi, mga ka-K5, ginutas niya, ginbutang niya ang hustisya sa iya sini kaugalingon ng kamo. Grabing isog, kagrabing kainit, mga ka-K5. Hindi ka maghimo sini kun wala ka sang kaakig. Ikaduha, may hilot-hilgot anon, o kun basi gin bayaran, isa man na. Do karon mo naman, magpatay ka sa tawo, 5,000. Ah? Suguhon mo subong ang tawo, sa kapigaduhon subong, mga ka-K5, no? Ining sitwasyon na itong subong, wala na barato tanan. Wala na sa barato.

katulungan mga ka-K5. Kaya hindi na yan mapwede mabaton para sa aton sa mga pumuluyo karon. Nga may mga pamilya kita, sabi sa katigulangon na lang, kung may kaakig ka mo sa inyo isig katawo mga ka-K5, istoryahan na to. O may akig ka mo sa akon, palapitin nyo ko, istoryahan ta, kaya wala isang problema nga masolusyonan. Kag maayo, sa aton tagipusoon, mahumok o kung manami ngay mo pagtulog sa tiyon sa kagabihon, kung makapasaylo ka sa tawo nga may agrabyo sa iyo. Ah, mga ka-K5, not to the extent nga kung makapatay ka, nagapukwat-pukwat ang latrasan mo nga hindi ka katulog sa konsensya mo. Tutod na, hindi ka pagpatulogon sa konsensya mo mga ka-K5. Kapariho sini, ining question sa karon naman, o ariyo, mga ka-K5, ining ginaligar nga utod naton nga tagapunta Tabok ising graduating student nga nursing student sa saka universidad sa sudan sang Iloilo nga nasunog mga ka-K5 ining bangkay nga nasapuan sa Green Meadows subdivision sa Fabia di kahapon mga ka-K5 ginpaidalom sa autopsy examination no liwat na it's the second time ang una nga nag-autopsy si Dr. Puentes sa CIDG mga ka-K5 and dukeron no si Dr. Owen Libakin no sa bahin niya naman sining pag patigayon sang ila sininga autopsy kay pamilya na ni nag-request na ano bala gid ang ginkabangdan siya ang nagsunog sang iya sining kaugalingon gamit ang 7 ka litro nga gasolina mga ka-K5, matapos ka may problema siya o kung may iban nga tao sa likod sini mga ka-K5. The question is, siya gid man sa Mandurriao nagbakal sang 7 ka litro nga gasolina kag ibubo sa lawas niya kag nasunog sa mga ka-K5. Kita mong picture sa Facebook, diri sa nasunog sa piyak nga pader. Pero ang gamit sa mga K5 dito sa piyak kabader. No, ang cellphone niya nga nag-cover kag iba niya nga mga power bank mga ka-K5 nga na-recover sa aton mga kapulisan. No? Di kahapon, no? Gin-autopsy sa ang medical legal officer nga si Dr. Owen Libakin agud hibaluon kay hindi sila kumbinsido ang pamilya ni Frank nga ginutas sini ang iyang kaugalingon nga kabuhi. Bato na nila nga patay. Bato na nila, bisan mabudayan sa ma-identify kay sunog ang lawas, nga siya gidman ato mga K5 ang nasunog mga kauturan. Pero, hindi nila pamabaton nga siya gid mismo ang nagutas sa kaugalingon because nga nagkagto pa sa mo, nagtanga pa sa to sa ubang sambalay sa iya sa ex-girlfriend. Mga K5, no? Kag makitaan sa CCTV ang pagpasulod dia sa sulod sa Green Meadows Subdivision nga nagalakat-lakat mga ka-K5 nga nagahibi mga kauturan. Ang pagigugma, naintindihan na to na, no? Kung may third party o nano nga mga sitwasyon sa aton relasyon sa kabuhi, hindi perpekto. Tandaan nyo, puntas ang tudlo nyo mga ka-K5, wala ka tupong, nawa nyo bala? How much more ang relasyon? Lain-lain, dako na kita, tigulang na kita makilala sa aton mga partners mga kaibay. May mga individual differences mga kauturan. For the fact nga, sa sinig problema, kung ikaw gidman, no, ini mo makayang imo problema, utason mong kabuhi mo, boy, naging sang iban nga chance. Nga siya lang ginang babae sa babaw kalibutan, kakifay mon mo. Damo, sa mga babae, di guwapa pang iba, na mo ay mo makitaan, sumo kasi makitaan mo pasunod, sobra-sobra mga kakifay. Or if not, mga kauturan, kasi sa report sa police, wala sang foul play, mga kauturan. No? Wala sang foul play, pero pamangkot, di nang isa ka cellphone. Nasunog ba yung isa ka cellphone nga iPhone? Di nang iban nga mga gamit? Sinong dalas na ka-istorya? Kag paano ang conversation kaya hindi magpa-interview ang ex-girlfriend mga kakaiba? No? Graduating, ini sila nga duha. No? Nagbulagay sila, nag-break sila mga K5 sang bulan sang Pebrero at the same time mga ka-K5 ti may another person love triangle mga ka-K5 may another relationship ang ex-girlfriend so basi ayhan anong kadalumon anong

0: Para sa likod, diri mga K-5, may araman nga pasuni, kati may mga kautangan because ang nalulong sa sugal. Pero ang statement sa mga pumuluyo, hasta ang mga kapitan to, nga wala sang bisyo. Hindi mo mabalaan nga may bisyo kay computer eh. Di ba? Cellphone, mga K-5, ang games mo. Online games, mga kauturan, mga pinalangan na itong tagpalamati. Padaluman, pag inang investigasyon, ginasunod, ini sa itong mga tapos ng kapulisan, no? Kay gusto na itong, dili man sa K5 News FM, ma-deliver ang insakto nga impormasyon para sa aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Amo nang ginatutukan sa media, ha, sini nga mga tinion, mga pinalangga nato nga mga tagpalamati. 33 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Good morning, Ma'am Lia Baez, sa Tisa Inocencio. Salamat sa pagpamati. Ma'am Lesa Barrientos, good morning. Toto Gis Reculasino, dala sa may bahinsang pabahay sa San Blas. Good morning. Nelma Cuenca, may red nga aga kakay. Jub Anunoy, may red nga kaagahon sa inyo tanan-tanan. Mike De La Torre, good morning sa mga taga CVM. Pog Shop, dala sa may Oyotorong, Kalibo. Iban pa nga mga balita kag impormasyon kalakip man ang aton pagpatayon sang tandem broadcast diri sa Silinga Palatuntunan aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa ang pinaka mga importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa T3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: T3 Bio. Ang T3 may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
5: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na. Halin sa nalitay kami sa DTX 500. Ay nagu ginibatsa.
7: DTX 500.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si baby, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka ang butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Habang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabon. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong.
9: mabangong kilikili. Extended Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. TJX 500.
20: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500!
21: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
24: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
25: Pilar Capiz.
26: Top Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Good morning mga K5, balik sa ato sing pagpangalagad manang Margarita Bonbidas sa Sito Lopez. Kayos, good morning. Diraman sa Milicio family sa may housing Santa Fe. Meron nga pagpamati sa aton sining mga kauturan. Nga nagaupo diri sa aton sining pala tuntunan mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Sadya lang sang morning na ton subong kay ti makanay-kanay pero ang aton magkauturan nagakuanaw, naginala sa lana pakadto sa mga gasoline station. Ngabot ang iba na ton nga magpatughong mga ka-K5. Good morning sa kay Joe Marie Rafael sa mataga Washington Street, Roa City. Good morning sa iyo tanan-tanan. Live from Barangay Kupang Antipulo, Rizal. Good morning. Gerson Larissa Maria din kagahon na sa inyo tanan-tanan. Manang Bibing, dira sa Bibing Flower Shop sa may kilid sa Kapitolyo. Meriyan nga pagpamati ka pag-upo diri sa aton sininga pala tuntunan mga ka-K5. Magatabid kita sa aton sininga sister station. Kuhaw na itong pinaka mga importante nga mga balita mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpalad. Ara na sila mga ka-K5 partner. Why pa? Gina-set up pa sa sininga mga tinion mga ka-K5. Sila dito ang host subong no? Sa syudad sang Iloilo mga ka-K5. By the way, good morning sa mga friends naton dira sa may Tambak, Roa City, kalakip man dira sa may bahin sang Lanot area. No, ato mga friends dira no, mga van drivers naton, good morning ha dira sa may Maldita. Thank you so much so sa Maldita 1 nagasigabong ang signal sang K5 mga kauturan. Nagaupo diri sa aton sing pagpangalagad subunga kagaw bisan ninyo kaliso nagabalik gihapon ang aton sining mga suki nga tagpalamati mga ka K5 diri sa K5 News FM Rojas mga kapig sa probinsya sang Capiz mga kaabyana no. Ano yung paano pag di ka pamakadto, halin sa 1st District, pakadto sa Sudan, pakadto sa 2nd District, mga K5. K5 News FM, mabagsnugog nga signal, mga kauturan, bisa na nun mo kaliso, mga pinalangha namon, nga mga tagpalamati, mga kautur. Good morning sa mga friends naton, ay nagakadto sa mga kalalauran, ha, mga mangingista naton, may dalang transistor radio. Ang iba nga K5 munmun, nagapamati sa cellphone nila. Kay may FM, ang ila sining cellphones para dugayng malubat mga ka K5. 41 minutos nakaligod sa tak na ang alas 5 sang kaagahon ining gipanagtag na karon sang gobyerno ho sang DSWD 117 million humanitarian aid mga K5 sa pag-alboroto sang Bulkan Mayon sang tinalikdan nga adlaw mga ka K5 ining ginpayag ni Assistant Secretary Irene Dumlao ang Disaster Response Management Group sang DSWD nga ginpadala didto sa may bahin niya sang Albay area mga ka K5 no. Sanding sa report sa disaster response operations sang DSWD mga ka-K5, 71,153 ka mga family food packs, 7,634 ka mga non-food pack items, kag 1,402 ka mga ready-to-eat ka mga foods ang ginpanghatag sa mga pamilya nga apektado sa sining pag-alboruto sang Bulkan Mayon mga ka-K5. Sunod sa DSWD paagi ini no pinagi sa pagpatigayon sa koordinasyon sang DSWD kag sa mga local government units sa nasambit nga lugar particularly sa Kamalig, Malilipot, ligaw kag tabako sa albay, mga kauturan, mga pinalangga na itong tagpalamat. No? Mga balantayan ini kay grabe ang abo, mga kauturan, sunog astang kuwana. Ang mga tanom sang tao, mga kasapatan sang tao sa albay, apiktado. Check na ito on K5 Buas Visayas. Welcome and good morning.
1: Sa Bacolod with K5 Bert Pacardo and K5 Babes Gantalaw. Good morning.
2: Mayong agay-loy-lo sa Reyes Pia Umalay. Campion signal mo na pa. May problema. Naka-DTX. Coffee mix naman kami. Busog na busog. Campion na. Back to you.
1: Labat kay K5 Babe. Jake Caron na ton ang signal with K5 Jobert Lago. K5 Jobert Lago sa Capiz.
0: Good morning, ABP. K5 Buas ng Visayas sa Negros Island Region. Aga pa, makuangid na naka-mighty scene ang grupo diri sa Capiz, Rojas. Kaga manami ang signal ni mo, ABP, subong, diri sa amon nga area. Back to you, Iloilo.
1: Salamat, Ked. K5 Jobert Lago. Check ta ang signal naman sa Antique, K5 Belmar, K5 Vistor, Napalinga.
3: Good morning, AVP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Nakatumaran kami ka Mighty si Agapa para mas kagamon immune system. Kampiyon ng signal, balik ka rin mo, AVP.
1: Sa kalibo, Sir Michael Silorio.
4: Good morning, AVP, K5 Western Visayas, no? Negros Island Region. Kampiyon ng signal, naka-DTX coffee mix na ako. Balik sa imo, Sir AVP.
1: Alright, attendance complete, mga ka-K5, diretso kita sa pila ka mga nagpanguna nga balita, diretso wanta ang Negros Island Region, kag Bacolod City, ka-K5 Babes, Gwen.
2: Dere sa amon sa siyudad sa nga Bacolod, kag Negros Island Region, ang mga balita na amon dere kung natabo dito yung encuentro sa may Banwa Santoboson sa nagligad nga sinima na mga ka-K5 nga agin kamatay sa disunibay tanan ka mga miyembro sang NPA sinabat man kahapon dira sa aga dire sa may bahin sang barangay o sa may Masaling sa Banwa sang Kawayan, mga ka-K5. Ini gin confirmar ni 47th Infantry Commanding Officer nga si Lieutenant Colonel Dines Martinez nga may nagluntad nga encuentro sa tunga sang ila sini nga mga soldado kag mga katapos sang Southwest Front New People's Army sa barangay Masaling sa Banwa sang Kawayan. Sa interview sang K5 News FM, mga ka-K5, ni Lieutenant Colonel Martinez, naglawig sang 5 minutos ang pagbailuhan ay sang lupok sa lugar. Suno kay Martinez, nagapadayon ang ila sining hot pursuit operation agod matumod kung pila ka mga miyembro sang rebelde ang ila sining na inkwentro. May pila ka mga mga bloodstain ang nakita dito sa lugar, pero wala pa sa physical nga nakita kon bala miyembro sang NPA ang mga nagkalamatay, mga ka-K5. So hot pursuit operation nagapadayon.
5: Sa pihagabahin, mga ka-K5, pagkatapos sa mga tricycle drivers ang itagaan sang fuel subsidy, ginatrabaho subong sang amon Mayor Drea, no? Mayor Greg Rastataya, ang 400 ka mga manguma din sa Bacolod, makabaton man sang fuel subsidy program. Amat-amat lang, no? Kabay pang iban pag inyong mga sektor, matagaan man sang ayuda. Kaya hindi man lang ang mga tricycle drivers, o kung mga drivers, ang apektado sining pa-krisis sa giyera sa Iran kag sang Estados Unidos kag sang Israel, kundi nagakalain-lain man nga sektor sa aton sa sosyedad.
2: Mm. Amon yung mga balita, lamon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
1: Salamat kid, ka-K5 Babes Gantalaw, kag ka-K5 Robert Pacardo. Diri sa mga balita sa Negros Island Region kag Bacolod City sa Iluanta ang tandem man sa may probinsya sang Antique. Ka-K5 Melmar de la Cruz, kag ka-K5 Minister na Paringa sa mga balita. Gwen.
3: Mga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, Chief Tanod nagpalagyo matapos makatiro. Returns may Banwa Kabarbasa, K5 Western Visayas. Ang suspect kaling nga dyan, bata na unang nagpanglampos kang malam. Perfect, so good kang imaw naman ng mga barangay Tanod. Kag may isang karalaki, itong 30 anyos. Amutong natiruhan ka barangay Tanod. Dura mang kanuti provocation, pero natiruhan na lang tong sarato, 30 anyos. Nagpalagyo ang barangay Tan ang Chiptanod kagasta kadya at large igo sa hawak tong biktima pero buhi man ah. Kaya Western Visayas, ikatatlo ron dyan nga kaso kang barangay Tanod nga involved sa kinagamo sa Northern Antique.
6: Samtang sa dugang pagid ng mga balita, nagdangas sa 1,129 ang kaso kang child labor nga na-profile kang Dolly Antique katong nagliga nga tuig 2025. Ang may pinakadurong nga kaso, amo ang San Remeo, Hamtik, Kag, Kulasi, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Suno sa Dolly Antique, ang kapikaduhon, amugid ang mayor nga rason. Angat ka dya, may mga programa ko ng Dolly Antique, kangay kang Project Angel 3, agad mabuligan kag mapaganagan ang kaso kang dyang child labor.
3: Amura mga balita, naman so far sa Antique, balik ka nimo dyan, Iloilo.
1: Abatid ka K5 Antique, sa iluhanta mga balita sa probinsya San Capiz, with ka K5 Jobert Lago, Barat.
0: Mga nagapanguna nga balita sa probinsya ng Capiz sa Sudan sang Rojas, ang aton sini nga mga nag-akupar karon sang Teodoro Estrada Center nagakalipay mga K5 nga ginpaiway sang city government ang pagsuluktan sang dugang renta sang ilang mga stalls. Kapin sa 3,000 kapesos ang renta kada bulan nga ginabayaran sang aton sini nga mga negosyante. Kaya subong, umpisa subong mga K5 matapos naging pagwa ang ordinance sa City Council mga K5, ini karon ang maeksperyensyahan sa aton sa mga kauturan nga hindi na sila magsakit ulo nila sa pagpangita sang idugang nila kay suno sa mga negosyante sa 6,000 man lang ang income kada adlaw kag kamahal sang renta mga K5 daw indi gid kapatas ang ila sinang nakita sa ila nga ginabayad wala labot dira ang kuryente mga K5. Samtang, isa ka senior citizen diri sa may banwa sa maayon mga K5, ginluthang sa gamit ang 45 karmas mga K5, ining si alias George mga K5, gakarga sa tricycle sang kawayan. Upod ang isa ka senior citizen pagid kag ang iya nga hinablos, sang gulpi lang nagabot ang isa ka motorsiklo, kagin para kanluthang sang 45 karmas. Damo ang samad mga K5 nga sunod sa kay Police Captain Danilo Lauron sa Mayon PNP ba wala ka abot sa ospital mga K5 patay na ang biktima mga K5 way mabalaan kung sino ang suspect kag kun anong rason sang pagluthang patay sa nasambit nga biktima. Amo na nga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Sudan sang Oras. Back to you Iloilo.
1: Ex bayonet kita sa may Kalibo balita Kalibo go ahead.
4: Morning liwat K5 from Visayas Negros Island Region 2 ka mga resolusyon ang ginpasa sa sanggunian ang palalawigan para ini sa amon mga mangunguma diri K5 from Visayas. Ang unang resolusyon amo ni nagaayo sa aton Department of Budget and Management kay Secretary Toledo nga padasigon ang pag-issue sang special allotment release order o konsaro para sa Aklan River Irrigation System nga nagabalor ini sang 68 million pesos na kabutang ini sa 2026 General Appropriations sa K5 Western Visayas. Lagi sa pagid ka resolution man nga nagayo sa National Irrigation Administration o KONIA nga ipaguwa na ang budget man nga nagabalor sang 50 milyones alin man sa calendar year 2026 repair sang National Irrigation Service man na K5 Western Visayas para ma-repair ang amon mga irrigation canal diri sa probinsya sang Aklan. Kagadugan naton nga mga balita, manami ini nga balita para sa taga-Banwa sang Banga sa Barangay Humarap kay may allocation naman nga 100 million para sa repair sang ila revetment wall agin guba sang bagyo sang naligan nga adlaw sang naligan nga to kay may mga panimalay nga naapektuhan kag dutang agin kaon sang tubig mga ka K5. Tricycle driver patay man sa isa ka vehicle accident. Balik sa imo, Sir ABP.
1: Salamat, kid, kakipay Bike Consilorio sa mga balita naman din sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Padayon kita nga ginatutukan. Ining kamatayon ni Frank Royce Barbasa, isa ka fourth-year student sa kurso ng nursing. Kuntani magagraduar na sa sining tuig mga kakipay. Ang itong bangkay nga nasa puan sa sulod sang subdivision nga na asunog mga kakipay. Sa mga initial nga report, kinkonfirmar na sa pamilya nga si Frank Royce Barbasa ang atong bangkay initungod mga ka-K5 nga nakitaan sa autopsy report ang old wound o kundaan nga pilas ni Frank Royce Barbasa sa iyan wala nga kamot no ining agisang tinaian mga ka-K5. That is why nga apisar nga wala pa makagwa ang DNA test nga makatubod kung si Frank Royce Barbasa gidman ang bangkay, kumbinsido ang pamilya nga siya gidman. Pero ang hindi lang convince ang pamilya no nga kung ano ang gitunaan sang kamatayon ni Frank Royce Barbasa, kung may foul play bala o kung wala. Kaysa nauna na nga payag sang Pabia Municipal Police Station mga ka-K5, nga tigin siling nila nga wala sang foul play suno sa una nga autopsy report. Kahapon nga daw mga ka-K5, wala gin pabalo sang pamilya ang Pabia Municipal Police Station kag nagpatigayon sila sang re-autopsy sa lain naman nga medico-legal expert. No, ang iaton sining forensic doctor nga nagkandak sang autopsy report amo si Dr. Owen Libakin. Si Dr. Owen Libakin retired ni sa supposedly, no? That is why nga si Dr. Pentes tong una nga nagubra sang autopsy report. Sa ining ikaduhang autopsy report, wala iya maghamba si Dr. Owen Libakin, hindi iya pamatulid kag mahambal nga may foul play o kon wala. That is why ging paidalom niya ini sa recommendation nga ang baga sang sining kadiver nga bangkay mga ka-K5 ginapatian kay Frank Royce Barbasa ang ipaidalo mga kabiyanan sa histopathological examination. When we say histopathological examination o kung histopathology, this is a process kung sa diin mga ka-K5 i-check ang tissue sang imo sining alawas nga gina-examine mga ka-K5 gamit ang microscopic examination sa ton sining mga ka-K5. This is the same way of determining a certain diseases. So, para mabalaan nga buhi pa si Frank Royce Barbasa sang napatay sa o kung ginsunog ang iyalawas, no? May posibilidad suno kay Dr. Owen nga nakahaklo ini sang chemical halin sa gasolina kag aso sa aton sining mga ka-K5. That is why nga amo na siya ang gusto nga hibaloon sang pamilya, no? Kung may foul play bala o kung wala. Kag nagkaplano man ang pamilya nga ipalabot ini sa National Bureau of Investigation. Alas 5:54 sa aga. Why nakita oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sini nga tandem broadcast. Salamat kayo.
0: Kilita kita mga K5 sa aton sini nga mga sister station no sa buwas naman nga adlaw sa aton sini nga pagpangalaga sini nga mga tinion mga K5 at nami kay Timprano pa nagakuan madasig aton sini nga tandem broadcast. Good morning sa aton mga tagpalamati mga K5. Diri sa nagaupod sa aton sini nga program subong kaagahon. Mabalikan tang mga way naton matamyaw di para nga hindi magsungod sa aton sumunga aga no mga pinalangga naton mga kaunti sa kay Juanilio Casabon. Good morning Gerson Larissa Medan nga pagpamati mga ka K5 sa aton sini nga mga abyan nga nagapakigupo diri sa aton sini nga palatuntunan mga ka K5 sa mga taga Matinabos sa Sigma adres sa Voice Bill Sigma sa Family Arevalo, Luchi Family, mga ka-K5, good morning. Kagdira man sa may bahin sang Banwa sang Mambusaw. Mga taga Mambusaw na ito, nga mga suki kag mga tagpalamati, mga ka-K5, nag-upo din sa itong sinigang pagpangalagad. O, Ario, mga estudyante, mga maestra, kag mga ginikanan, si Senador Ruben Padilla, but kung ito, anya man eh, no? Ginaduso sa karon ni Senador Ruben Padilla nga isa karon kakatuyuan kag isa kahagna nga nagatuyo nga kakason ang senior high school sa basic education system bilang sabat sa pagpanghangkat sa ginatubang karon sa mga pumuluyo kag sa mga Pilipino ipadalom sa sining programa sang K-12 mga kagabyanan no. This is dalom sang Senate Bill number 1297 o kon ang pag-abuli sa senior high school education Act mga ka-K5 nga ginaduso sang senador agod nga amindahan ini karon mga K5 no amindahan ining Republic Act 10533 o kon Enhanced Basic Education Act of 2013 mga ka-K5 agod nga mapasimple ang basic education cycle nga ginalakipan sang kindergarten anom katuig sa elementarya, apat katuig sa sekundarya, mga ka-K5. Mabalik kita sa original. Galing ka na, nagdugang ang tinuig, no, hindi mangyapon mga estudyante kabalo mag-compose ang sulat. Sa communication, sang mga sentences, mga ka-K5. No? So si Dora Pizal, sa maayong katuyuan sa K-12, mga kauturan ng programa, sa DepEd, mapataas ang kalidad sa edukasyon kag himuon nga globally competitive ang mga estudyante nga mga Pilipino nagapabilin gyapon ini nga dako nga palang panghangkat mga kabanan para sa madamo nga mga ginikanan nga nagadugang ang aspeto sang ila sini nga galastuan sa ila sini nga mga kabataan mga gripan amo na yung pananawa no ni Senador Ruben Padilla nga kun dugayon mo mo man Japon, nagdugang ka lang sa burden sa mga bata, nagdugang ka lang sa galastuan sa mga ginikanan. No? Magluwas din ikin sila'y panipanilya nga magabugat man ang inikaroon sa sitwasyon sa ginikanan sa pamasahe, balon, school supplies, ang iban pa. No? Sa ilang mga bata. Kung malawig ang ila sininga pagpatigayon sa pag-eskwila kay Mitimis Senior High School. Di sa Senior High School nga daan, damo pag ginapaubra mga maestra. Iwakan pa sa mga maestra nga ang ginapaminsan sa maestra kung paano ma-promote, huwag na napaminsan kung paano ang mga manami nga sistema nga hindi boring ang mga kabataan sa sulod sa classroom. Kisa gani, reporting lang nimo sa maestra, nag-reporting ang mga estudyante, samtang ang maestra nagahimo man sa iyang olubrahon kay nag-preparar sa Biyernes, Sabado, nga masteral kag-doktoral niya mga ka-K5. Kaya na-promote man siya. So, wala. Duangan pa sang wala ka pa kapungko sa mga classroom, gipatawag ka na, pasod ng adlaw, kay may seminar ka naman to. Pag seminar mo, ay mo pa ma-implementar ang imong seminaran. Another seminar naman, mga kakaiba. Amo ng realidad, mga pinalangga na ng mga seminar. Good morning sa tanan-tanan ng mga, ano ni? Good morning sa tanan-tanan ng mga taga-sitio bye-bye, kag sa tanan ng mga naga, pamakas ang silag. Oy, manamit sang silag, may ara para Geraldine Serineo, good morning. Kabay pa nga, may ara pa silag, kag manamit ang silag. Paborito ni Kakifive Munmun sa tiyon sang kaagahon nga nagapamahaw kami diri sa opisina, di ba Munmun? Silag is life, mga ka-K5. Wala tang panahon, standby na sa newscast sa K5 News FM sa siling ang matinion, mga kauturan. Upo na gilaman sa itong mga sister station ng K5, Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan with ka-K5 Jumar Bawisan. Adres sa Sudan sa Roas with ka-K5 Juby Cobert sa 100.9 K5 News FM Roas sa itong siling ang patrol with ka-K5 Rodney Dalanon kaga K5 Peter John Watts. Diri sa Banwa sang Pilar sa K5 Radio Tagmuana ay mga kautan na ko sa siling ang matinion akong technical partner ka K5 Munmun Villa. Inimalipat ha sa mga kauturan naton, may ara kitang Mobile Legends sa K5 News FM Tournament sa palabuton niya kapiestahan. Ang mga detalye aran sa Facebook page naton mga K5 kung paano ka mo makakuha sang form kalakip man bantayan ang First Sigamong Festival, ang sound competition, ang mobile sound competition sang K5 News FM Pilar. Mga kabayanan, in behalf sa amon pinalangga nga CEO Doc Ramili Tangoy, kag sa amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez. Inyo kubos nga abyan kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
26: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
26: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
13: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
15: Punggod kag rashes?
16: Mag DTX 500.
15: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
16: DTX 500.
15: Bakal na sa mga butika.
26: DTX 500.
21: Dinakano
27: ang
7: ginabatya ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo kapila ka maginom?
7: Sa
10: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
26: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Per meal ako ginasipon, prone ko sa mga trangkaso, kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Gapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko per meal, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
26: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
26: DTX Beauty Soap.
18: Mamakang sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
26: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
30: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na kugid ang akong nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
26: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
26: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
26: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
32: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kabataan. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
33: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
34: Ew! Yucky!
33: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
26: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
18: ang nagatimlo sa imo atay.
26: Stop tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
26: DTX 500.
18: Masaligan.
26: Epektibo.
18: DTX 500.
26: DTX 500.
35: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
35: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
36: Blood pressure.
35: 180 over 100.
10: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
35: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
26: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Punch.
0: Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
6: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.

0: TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:12 na sa aga.
9: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
13: Morning Newscast.
12: Ka K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita sa aton bantay panahon.
9: K5 bantay panahon.
12: Easter Lee sa nagapadayon nga nagapekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K5. Sa aton nga top story of the day.
9: K5 top story.
12: Posible nga impeachment bato kay Vice President Sara. Posible matabo sa tunga-tunga sa bulan sang Hunyo. Headlines ka K5 sa mga dalagkuhan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal. Senior citizen, ginlutang patay sa wala pa matumod nga suspect sa banwa sang maayon. Magnitude 6.1 nga linog sa Eastern Samar, nabatsyagan man sa Rojas City. Fish dealer na tuntuhan sa nagpakuno-kuno nga negosyante sa Rojas City. Tricycle nga emulbado sa hit and run sa siklista, yara na sa Rojas City PNP. Biktima kag suspect sa pagpangbuno, nagapabilin pa sa ospital. Apat ka mga individual, pilason, matapos ang nagluntad nga aksidente sa Rojas City. Mangunguma pilason, matapos na aksidente sa motorsiklo. Tinapungulay kadungan sang fiesta sang panay, nagluntad. Pampasahero nga sa lakian, jutayan lang nagdiretso sa uyapad sa Mambusaw. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas, sa mga balitang regional. Una kita sa Aklan, 250 million pesos nga pondo para sa naguba nga revetment wall ginalukar sang DPWH. Samtang sa Antique, lalaki pilason matapos nga ginbadil kang chief tanod sa Barbaza. Suspek, nagapabilin nga at large. Samtang, calling station sa Iloilo, magasugod na operate sa Mayo 6. Samtang, construction sa alternate bridge sa Himugan River sa Paraiso kag fabrika, nagapadayon. Headlines kita kay K5 sa mga balita sa Pungsod Pilipinas, mga balitang national. 117 million pesos nga humanitarian aid ginpanagtag sang DSWD sa mga apektado sang pag-alboroto sang Bulkan Mayon. Philippine National Police sa kumpiyansa nga madakpan sang dayatong ang kag Zaldico. Kag Senador Robin Padilla, luyag kag kason ang senior high school. Headlines naman kay K5 sa mga balita sa luwasang pungsod, mga balitang international.
0: Balita International.
12: US President Donald Trump ginatun-an ang panibagong proposal sang Iran nga untaton ang giyera sa sulod sang 30 dias. Kag German Chancellor Merz nag-backtrack sa iya pahayag, batok kay Donald Trump. Headlines kita ka K5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo.
12: E-bike loans gintanyag sang GSIS. Samtang sa patag sang hinampag ka K5.
0: Balitang sports.
12: Women's football sang North Korea maghampag sa South Korea para sa semis ang Asian Champions League. Samtang para naman kay K5 sa aton nga entertainment news.
0: Balitang entertainment.
12: Lovie po, makaupo ng guest star Williams sa international thriller. Kag K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
13: DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
12: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: Subong adlaw sang Martes ka K5, petsa 5 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa gangdan ka po ng inyo tagbalita. Ako si ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5, sarang kami mabatian. Piragi sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man, mabatian kag malantaw. Pinagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations. Ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Ang 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Kay K5 direkta kita sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita kay K5, builog agirado lang sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 kay K5 ang mayara sa Ampalaya leaves with its sugar cane extract. Sarang sini kay K5 batuan ang mga nanari-sari sa kalawasan kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kani kay K5 agud mapabilin nga healthy living. Mag-take kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makilita Box ang PLDT. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: Muna kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
13: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
12: Nagapadayon ang pag-epekto sa easterly sukon mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean sa iban nga bahin sang pungsod. Ini ang base sa weather forecast. Ginalauman man nga magadala sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanabugoob sa Zamboanga Peninsula kag Palawan, subong man sa Metro Manila. Sa pinakauli nga report sang pag-asa ka K5, wala sang may nasiplatan nga low pressure area o bagyo sa sulod kaguha sang Philippine Area of Responsibility. Ang adlaw kay K5 nagbutlak alas 5:32 kay ina sang aga kag magatunod naman alas 6:14 karon sa gabi.
13: K5 Bantay Panahon DTX 500 Morning Newscast.
12: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sang aton nga paniyempo karon direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
13: K5 top story.
14: K5 top story.
12: Ginpahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III nga posible matabo ang impeachment trial proper kay Vice President Sara Duterte sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo kung matransmit na sa ilang articles of impeachment. Sa pahayag ni Soto kahapon sang Lunes, ginpahayag sini nga kung mabato na nilang articles of impeachment, ilagilayon nga i-convene ang impeachment court sa madason nga adlaw. Gindugang pa sini nga ang articles ang una nga i-report sa plenary pag i-refer naman sa Committee on Rules kag matapos sini magakonvina ang Senado bilang impeachment court. Ginklaro man kay K5 ni Soto nga ang termino nga forthwith ang dapat insindihon bilang gilayon nga aksyon kag iya gina-dispute ang interpretasyon nga ginpaguha sang Supreme Court.
13: Top story.
14: K5 Top Story.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: Ka K5, inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Karon direkta kita ka K5 sa mga dalagwan nga balita sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal.
13: Balitang lokal.
12: Dead on arrival sa ospital ang isa ka senior citizen matapos ginluthang sang wala pa matumod nga suspect sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging, Mayon, Capiz sa alas 8:40 sang aga Mayo 4. Kinkilalang biktima nga si George Bating Bengan, 64 anyos, kagresidente sa nasambit ka lugar. Sa interview sa NK5 News FM Roanoke Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, samtang naghahakot sa kawayan ng biktima sa isining tricycle sa gadsang dalan, upod ang iyasing hinablos kag isa pa ka senior citizen, hinali lang ragabot ang wala makilala nga suspect kay nagsakay sa isa ka motorsiklo. Wala sang anuman nga rason ginlutang sang suspect ang biktima gamit ang caliber 45 nga arma sa lutang. Naigo ang biktima sa nagkalain-lain nga parte sang iya lang nga lawas nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Samtang ka K5 badasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa wala mahibaluan nga direksyon matapos ginkometer ang krimen. Sa subong padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Sa pihak ng bahin ka K5, nabatsyagan man sa syudad sang Rojas ang linog nga nagluntan sa Eastern Samar alas 2:09 sang hapon, Mayo 4. Sa datos nagikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magnitude 6.1 ang kakusugon sang among nga linog. Sentro sini ang San Julian Eastern Samar. Base pa sa datos ka K5, tectonic ang ginhalinan kag may kadalumon nga 10 kilometros. Nabatsyagan ka K5 ang intensity 5 sa Can Avid Eastern Samar, Dulag kag Alangalang Leyte, Gandara Samar. Intensity 4 naman sa Abuyog, Palo kag Carigara, Leyte. Intensity 3 sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Vilaba, kag Isabel, Leyte, Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan, kag Sugod, Southern, Leyte. Intensity 2 naman kay K5 ang nabatsyagan sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal, kag Esperanza, Masbate, Prieto Diaz, Sorsogon. Samtang Intensity 1 ang nabatsyagan sa Dapako, Albay, Karkar, Liluan, kag Cebu City, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aruroy, kag Kataingan, Masbate, Don Sol, Sorsogon, Maasin, Southern, Leyte. Ginalauman nga may ginbilin nga kalitan ang nagluntad nga linog, ilabi na sa mga lugar malapit sa sentro sini. Posible man nga may mabatsyagan nga mga aftershocks suno sa Feebox. Sa piyakabahin ka K5, na biktima sang pagpanunto ang isa ka fish stealer matapos ini nga gininto sang isa ka lalaki nga nagpakilala nga negosyante sa Tudor Arsena Street Center of County ATC sa Rojas City. Ang biktima mo si alias Robert, 40 anyos, kag-residente sa Barangay Linabuan, Surbang, Aklan. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas City Police Station, ginpayag nga nagtugang insidente sang ginpahibalo sang iyang vendor nga may lalaki nga nagabaligya sang tonelada nga isda. Nagangkon sang transaksyon ang biktima kagang suspect kon sa dingin promesa nga magkuha ang isda sa banwa sang ibisan apang sang tiun nga kuhaon na kontani ini

Igo nga panumbungon. Sa dugang ka K5 nga balitang lokal, yara na sa paghinakop sang Rojas Component City Police Station ang tricycle nga embolbado sa hit and run sa isa ka siklista sa Barangay Luan, Rojas City nga natabo Mayo 2. Ang sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Rojas City PNP, ginapayag nga pamaagi sa isa ka informant na tukiban ang puluyan sa nasambit nga sospetsado. Nagkooperar naman ang amay sang suspect kagin turnover sa kapulisan ng tricycle nga naka-sideswipe sa nasambit nga siklista. Matandaan nga ang biktima ang ginkalala kay alias Oliver, 35 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang suspect naman ka K5 ang gintumod nga si alias Junel, kag-residente sa Barangay Lanot, Sining, Sunada. Sa subong, nagapabilin pa sa kustodiya sang kapulisan ng tricycle para man sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa piyakabahin ka K5, nagapabilin pa sa ospital ang biktima kag suspect sa natabo nga pag-bunanay sa Purok 2, Barangay Malapad, Cugon, Sigma, Capiza, nga natabo pasado alas 7:30 sang gabi Mayo 2. Ginkilalang biktima kay alias Leon, 46 anyos, laborer kag residente sa Barangay Malapad, Cugon, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Itok sang Barangay Parian sa nasambit man nga Panwa. Suno kay Police Major Narciso Sables Jr., ang officer in charge sang Sigma PNP, iyagin payag nga sa ila pagpakigangot sa magtimbang nga bahin, posible nga magahinala kag magasettle na lamang ang mga ini. Naibaluan nga samtang nagainom-inom ang magtimbang nga bahin, ginsilingan sa biktima ang suspect nga magpauli na bangod hubog na ini. Apang sang papauli na kuntani, hinali lamang naghunos sang matalong nga hinganiba ng suspect. Kagin buno ang biktima nga naigo saya wala nga sulok-sulok kagtuong nga kamot. Gilayon man ini nga ginagaw sang biktima, kagin buslan buno ang suspect. Ginpangdalang mga ini sa separado nga ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Ginpayag pa sang hepe ka K5 nga kahulog po ng motibo sa nagluntad nga insidente. Sa dugang panaton kay K5 nga balitang lokal, pilason ang apat ka mga individual matapos nga nabungguan sang isa ka motorsiklo ang isa man ka motorsiklo sa Circumferential Road, Barangay Dayaw, Rojas City. Ang biktima mo Sanday alias Mark, 35 anyos, driver sa motorsiklo nga Suzuki, kag-residente sa Barangay Kulasi, Sining, Syudad, kag-alias Tope, 32 anyos, backrider, kag-residente sa Purok 1, Barangay Libas, Sining, Syudad. Samtang ang driver at fault naman, amo si alias Chris, 26 anyos, driver sa motorsiklo nga Honda, kag-residente sa Barangay Libas, Sining, Syudad, kag-angka Sining nga si alias Ninoy, 36 anyos, kag-residente naman sa Barangay Barra, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Rojas Component City Police Station, ginapayag samtang girasubay sa magtimbang nga bahin na magkatuhay nga direksyon ang kar sa dahon sa nasambit nga lugar. Hinali na lang nga nabungguan ni alias Chris ang kasugata sining nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Mark. Bangod sa impact ka K5, nag-angkon sa nagkalain-lain nga pila sa lawas ang nasambit nga mga individual. Gilayon ang mga ini nga gindapatan sang pauna nga pagbulong antes gipadangat sa separado nga ospital sa syudad. Naibaluan nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang driver at fault. Sa subong nagapabilin pa sa kustodiya sang Rojas City PNP ang nasambit nga mga motorsiklo. Sa piyakabahin ka K5, pila sa magkatuwang nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka mangunguma matapos na aksidente sa gilasakyan nga motorsiklo sa Barangay Matagnop, Dao, Capiza. Ginkilala ang driver sa motorsiklo kay alias RG. Yara sa legal nga edad kag residente sang sitio Luyan sa nasambit nga barangay. Sa investigasyon sang Dao Municipal Police Station, na samtang ginasubay sang biktima ang dala nagikan sa Barangay Malunoy, pagpadhulong kontani sa Barangay Matagnop, pag-abot sa ginluntaran sang aksidente,
Nadulaan ini sang kontrol sa pagmaneho nga nag-

0: insulta sang iya pagkatumba. Madasig naman ini ginrespondihan sang DAO Emergency Response Unit nga ginatagan sang pauna nga pagpulong antes gindala sa pinakamalapit nga ospital. Sa piyag nga bahin kay K5, nakuha ang atensyon sang kadamaan sa natabo nga kinagamo kag pagtinapungulay sa mga kabataan sa Banwa sang Panay. Natabo ang insidente kadungan sa pagsaulog sang Linggaan Festival kun sa diin halos embolbado mga kalalakihan. Sa video nga kuha, makita ng pagbailuhan ay isang inumon sa mga pamatanon nga kalalakihan nga kaangay nagakasadya kag nagasaot pa. Yara naman ang presensya sang katapo sang Panay Municipal Police Station. Naibaluan man kay K5 nga nagkainom sa magkahulubog nga ilimno ng embolbado sa insidente kung sa din padayon ng investigasyon karon sang kapulisan. Sa dugang kagkatapusan naton kay K5 nga balita ang lokal. Maswerte nga wala sang may napilasan matapos na berya pampaserong nga jeep may ruta Mambusa Rojas City Vice Versa Lunes, Mayo 4 sa Barangay Maribad, Mambusa, Capiz. Sa impormasyon nga nagikan sa lugar, ginapayag nga padulong kontani sa syudad ang salakyan sang ginapayag na aperya ini. Naibaluan man nga magamay lamang ang pasahero sang salakyan sang natabo ang aksidente.
1: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kaya K5 nyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Mga balitang lokal o mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Una kita sa Aklan, 250 million pesos nga pondo para sa naguba nga revetment wall. Ginalukar sang DPWH. May countdown sa detalye si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginkompirmare ni Aklan First District sang Gulayang Panalawigan member Apolinar Cliope nga nagpain sang pondo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa tuig 2027 para sa pagpakayo kag pagrehabilitate sang naguba nga revetment wall sa Banwa sang Bangas Aklan. Ang pahayag kasunod sang pagpasar sang resolusyon sang sanggunyang panalawigan nga nagapanawagan sang gilayon nga aksyon sa problema sa naguba nga flood control structure sa lugar. Sa gintalana nga pondo, 100 million pesos ang gintalana para sa barangay Humarape samtang 150 million naman ang para sa may barangay Daha Sure. Suno kay Cleope sa tiyon nga ma-download ng pondo sa district office ang DPWH, ginalauman nga magasugod gilayon ang implementasyon sang proyekto sa masunod nga tuig. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Alin sa Kalibo, direkta kita sa Antique ka K5, lalaki pilason matapos nga ginbadil kang chief tanod sa Barbaza. Suspect nagapabilin nga at large. May countdown sa detalye si K5 Jojen Morillo. Sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
3: Pila sa hawak ang naangkad kang siyang kalalaki matapos nga nabadilan kang chief tanod. Ginabantal sa GIS sa gabi katong Domingo Mayo 3 sa Barangay Kapuyuan Barbaza Antique. Ang biktima amo si John Mark Remo 30 anyos samtang ang suspect amo si Rogelio Agustina 54 anyos sa chief tanod kanisambit man nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant Jeric Tamdoy, investigador kang Barbaza Municipal Police Station, ang naging payag nga antes kang pagpangbadil may muling incident una nga natabo sa lugar sa riin. Suspect ang bata ni Rogelio nga si John G. Agustin matapos na ginlampusan ka matigdas nga bagay sa ulo ang isa ra ka senior citizen nga babahi. Sa investigasyon kang kapulisan, posible kalinginan lang ang rason kang paglampos ni John G. sa biktima bangod bispiras kag may disco sa sangkasityo kang nasambit nga barangay. Sunog yung Police Master Sergeant Tandoy nga kang nag-respond ang Barangay Tanod imaw ni Remo sa balay kang mga suspect. Hinali lang sanda nga ginbadil ni Rogelio, rason nga naigo sa hawak si Remo. Sa talad, gin-forward rin sa Gil Salazar Memorial General Hospital ukon sa ESMGH si Remo kag natigayon rin nga maoperahan samtang gin-refer naman sa barangay ang kaso ni John G. kagpadayon nga at-large ang tatay nga Chief Tanod. Balita Regional ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: Sa piyakabahin, cooling station sa Iloilo, magasugod daw peray sa Mayo 6. May countdown sa kampiyon nga balita, si K5 Jenny Kauyunan sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM, live report.
4: Gin-kumpirma ni General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga magasugod na operate ang cooling station sumugod sa Miyerkules, Mayo 6, 2026. Sa interview sa K5 News sa Familia Ilo kay Ravena, iyagin pahayaga. Nagpatigayon sila sa test run sa Domingo, Mayo 3, sa Gudmahibaloana, kung ano pa ang pwede kayohon antes inimangin fully operational. Matapos ang inagin patigayon nga test, nakita asang team ni Ravena nga kinahanan pa sa dugang nga solar panel kada cooling stations agud mag-operate ini sang anom ka oras kag ilabi na nga mayra pa sila sa ipahamtang nga mga water dispensers. Magluwas pa dira dugangan man ang mga bangko kag lamesa para sa health monitoring sa mga magasulod sa cooling stations. Naibaloan nga sa ramakatnir kag makapahuway sa cooling stations ang 30 ka minutos subtub isa ka oras. Nahamtang ang cooling station sa Plaza La Tagay, Halandoni Bridge kag Diversion Road, Mandoriawa. Samtang ginatanaw naman sa ratungdan nga kung posible pa madugangan ang cooling stations kung mangin maayo ang feedback depende sa ilang mangin assessment.
5: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samtang construction sa alternate bridge sa Himugan River sa Paraiso kag fabrika nagapadayon. May kaungdan sa detalye si K5 Ariel Apas sa K5 News FM, Cadiz.
1: K5 News FM, live report.
6: Padayon ang konstruksyon sa isa ka alternate bridge nga nagakonekta sa Barangay Paraiso kag Barangay Pabrika sa siyudad sa Sangay. Ang nasambit nga proyekto ginapaabot nga maging dako nga bulig sa transportasyon kag magpalapad sa ekonomiya sa duha ka barangay, ilabi na sa pagpasayon sa pagbiyahe sa mga residente kag magpadulong sa mga produkto. Sunod sa porman sang proyekto, padayon ang maayong dalagan sang konstruksyon kag ginatinguhaan nga matapos ini sunod sa target nga timeline na gindugang pa nga ginapaabot nga makumpleto ang nasambit nga tulay sa bulan sang Oktubre 2026 kun sa diin maging alternatibo ini nga dalan para sa masapos kag mas dasig nga pagbiyahe sang publiko. Sa liwat, ang proyekto ginakabig nga isa katikang padulong sa mas maayo nga impastruktura kag kauswagan sang Sangay City. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo na batian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kalwaan sang klinika DTX CoffeeMex. Kon healthy nga kape ang paghinalaan, wala na sang iban pa kundi ang DTX CoffeeMex. Bangon sa DTX CoffeeMex ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas, sa mga balitang national.
1: Balitang national.
7: Balitang national.
0: Nagalabot sa 117 million pesos ang balor sa humanitarian assistance ang ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan nga pamilya bangod sa pagalboruto sa bulkan Mayon. Suno ka Assistant Secretary Irene Dumlao sang Disaster Response Management Group kabahin sa ginpanagtag sang ahensya ang food kag non-food items. Cash for work kag emergency cash transfer aid para sa internally displaced persons nga naga-estar malapit sa bulkan. Sandig sa reports ng Disaster Response Operations Information Communications, yara sa 71,153 ka mga family food packs, 7,634 nga non-food items, kag 1,402 nga mga ready-to-eat food ang nahatag sa mga apektado nga pamilya. Nagkapagigangot man ang ahensya sa local government units para sa pagmonitor sang kondisyon sang masobra 1,004 ka pamilya. Nagkipag-angot man ang DSWD sa mga LGU. Agudhi baluon ang kondisyon sa mga pamilya ngayara sa temporary shelters sa 14 ka mga evacuation centers, partikular sa Kamalig, Malilipot, Ligaw, kag Tabaco. Sa piyakabahin ka K5, kumpiyansa ang Philippine National Police nga madakpan sa mga otoridad ang negosyante nga si Atong Ang kag anay kongresista nga si Zaldico. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. padayon nga girasundan sa mga otoridad ang mga lead samtang girapatigayon ng operational plans kag interagency coordination. Naibaluan kay K5C ang nagapangatubang sa iban pang warrant of arrest. May kaangtanan sa kidnapping with homicide kag kidnapping and serious illegal detention angot sa mga nagkaladula nga bulangeros. May ginpagwa man nga red notice ang Interpol bato kay Atong Ang sa tuong Abril. Samtang may gintaniag nga 20 million pesos nga padya para sa anuman nga impormasyon nga magaresulta sa iya pagkadakopa. Sa piyak nga bahin kay K5, nagapangatubang naman si Ko kag iban pang akusado sang warrant of arrest. May kangtanan si ginapayag maanumaliya nga 289 million pesos nga flood control projects sa Oriental Mindoro. Madumduman nga sa tong Abril 16, ginpayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ginkustodiya si Ko sa check matapos ginbalabagan sa German border apang ginapayag sa damlaglang nga wala ini sa kustodiya sa check authorities kag posible nga yara sa pungsod France. Sa dugang kagkatapusan naton kay K5 nga balitang national, ginaduso ni Senador Robin Padilla ang isa kahagna nga tinutuyo nga kakason ang senior high school sa basic education system bilang sabat sa mga nagapanghangkat nga ginatubang sa mga pamilya nga Pilipino sa idalom sang K-12 nga programa. Sa idalom sang Senate Bill number 1297 o kunang Abolishing Senior High School Education Act, ginduso sang senador ang pag-amyenda sa Republic Act 10533 o kunang Enhanced Basic Education Act of 2013. Agon mapasimple ang basic education cycle nga ginakalikipan sa kindergarten, anum katuig ng elementarya kagapat katuig ng secondary education. Suno sa senador, apisar maayo ang katuyuan sa K-12 program nga mapataas ang kalidad sa edukasyon paghimoon nga globally competitive ang mga estudyante nga Pilipino nagapabilin ini nga dako nga pagpanghangkat para sa madamo nga mga ginikanan ilabi na sa aspeto sang gastos. Magluwas diri kay K-5 ginsiling man ni Padilla nga mabugat man sa mga ginikanan ang dugang nga pamasahe balon kag school supply sa ilang nga mga kabataan. Sanding sa proposal, mayara man sa mga pagkabalaka ang o sa ikasarang sa senior high school curriculum sa pagpreparar sa mga estudyante para sa trabaho o kon kolehiyo. Ka K5 inyo nabatihan ang mga balitang nasyonal. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod. Mga balitang international. Ginatunan kay K5 ni US President Donald Trump ang panibagong proposal sang Iran nga tinutuyo marisulba ang inaway sang duha ka pungsod sa sulod sang 30 dias. Kagilayon nga tapuson ang gera sa Bailo nga palawigon lamang ang ceasefire. Base sa reports sang State Link Media sa Iran, kalakip sa 14 ka mga point proposal ang paguntat sang inaway, pagkakasang sanction sang US, pagtakop sang naval blockade kag pag-withdraw sang pwersa sa rehiyon, kag ang paguntat sang tanan nga opensiba kalakip ang operasyon sang Israel sa Lebanon. Ginapayag nga ginpadala sang Iran ang ila sa bat pagi sa Pakistan nga una nagserbe nga mediator o kon mediator sa negosasyon sa tunga sang duha ka pungsod. Samtang nagapanindugan naman ang Iran sa ilang nga posisyon sa Strait of Hormuz, nga ginapahayag hindi sila mag-atras sa nasambit nga isyo basta magapadayon ng ceasefire sa sulod sang tatlo ka simana. Sa katapusan kay K-5 nga balitang international, nag-backtrack o kon ginbawi ni German Chancellor Friedrich Merz ang iyasining nga mga batikos batok kay US President Donald Trump matapos nga nagpahug ang administrasyon ni Trump nga ila i-withdraw ang masobra 5,000 ka mga soldado sa pungsod Germany. Sa post city sa tung Lunes sa social media site, iyagin pahayag nga ang mga Amerikano nagapabilin nga partner para sa Germany kag sa North Atlantic Alliance. Pahayag pa ni Merz Common o kon common man ang ilang goals sa Estados Unidos kon sa diin hindi dapat makakuha o kon makadevelop sang nuclear weapons ang Iran. Matandaan ka K-5 nga sang nagligan nga simana, ginbatiko sini si Trump kag iyagin pahayag nga ginapakahuyan ini sa mga Iranians. Nagpangakigman si Trump sa pahayag kag iya ginduso nga bawion ang linibo ka mga tropa nga nakadeploy sa Germany. Naibaluan ka K-5 nga magluwas sa Germany, nakigman si Trump sa Spain kag Italy bangod wala ini naghatag sang anuman nga bulig sa pungsod Amerika batok sa Iran.
1: Balita International.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod. Direkta kita ka-K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Bangod sa mataas nga presyo sang fuel, gintaniag sang Government Service Insurance System sa kon GSIS ang ginhawa bike and e-mobility loan. Sa idalom sa nasambit nga programa, makahulam sang tubtob 300,000 pesos ang isa ka kwalipikado nga miyembro sang GSIS. Inahanglan lamang nga bayaran sang miyembro ang loan sa sulod sang tatlo ka tuig nga mayara sang 5% nga interest kada tuig. Pinagi ka K-5 sa nasambit nga programa, mabuligan na ang mga GSIS members nga makakinot kasunod sang mahal nga galastuhan sa transportasyon. Mahimo man nga maggamit sang miyembro ang ginloan nga kantidad sa pagbakal sang e-bikes, e-scooters, e-mopeds, cargo e-bikes, folding e-bikes, sa kagiban pa nga mga electric powered transport units.
1: Balitang negosyo.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K-5 sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Women's football sang North Korea maghampang sa South Korea para sa semis sang Asian Champions League. May kaungdan sa detalye si K-5 Darren Salomeo Henson.
1: K-5 News FM Live Report.
7: Natala na nga maghampang ang North Korean Women's Football Club sa South Korea. Suno sa Unification Ministry sang Seoul, sila ang manginuna nga team gikan sa nasambit nga pungsod nga maghampang sa South Korea haling pasadtong 2018. Naibaluan nga sumugod nga nag-angkon sang giyera ang North kag South Korea sa tong 1950. tubtob 1953 kag natapos ini pinaagi sa isa ka kasugtanan. Tumalagsahon na lang ang ginahiwat nga sporting kag cultural exchanges. Makatubang sang Negoyang Women's Football Club ang Suwon FC Women sang South Korea sa Mayo 20 para sa semifinals sang Asian Champions League. Ginakabugusan sang 27 ka mga player kag 12 ka club staff ang team gikan sa North Korea kun sa diin mag-aabot ang mga ini sa Mayo 17. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Balitang Sports, Sports, kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa hinampang. Direkta kita kag K5 sa aton nga entertainment news.
8: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Love po makaupod ang God Star Williams International Thriller. May kongdan sa detalye si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
9: Kompirmado na ang kabahin ng actress nga si Lovie Poe sa bagong thriller film Ignition, kaupod ang Game of Thrones star actress Maisie Williams. Sinod sa reports ng Variety, ang nasambit nga pelikula isa ka high concept thriller sa idalom sang direksyon ni James Erskine. Sa diin kabahin man sa cast among actor nga si Rory Kinnear na hibaluan paggagamiton sa pelikula ang live cinema filming technique sa diin ginakuhaan ang mga eksena sa matuod nga lokasyon gamit ang multi-camera system agud makuha ang mas mapatihan kag intense nga performance sa mga artista. Sa social media, ginsilig ni Lovie nga manipayon ini sa abong proyekto kag ginkalipay ang pagpakilala sang pelikula sa Cannes Film Festival subong nga Mayo. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 the Superior Antioxidant. Ini si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
10: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapahibalo kung sino man ang tagiyas ang itlog nga mayara sang kini sa mix nga nagaputo sa tiny plastic ang gin-turn over diri sa isa ka tricycle driver. Sa tagiya, mahimo mo ini nga mag-claim diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor F-City Building McKinley Street, Rojas City. Sa liwat sa tagiya, sang itlog nga nakaputos nga may lakip nga gini sa mix nakaputos sa tiny plastic, mahimo mo diri nga i-claim sa istasyon sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor F-City Building McKinley Street, Rojas City. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:56 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5. Good morning sa aton nga mga ka K5 nga nagupod subong nga aga sa aton nga Facebook Live. Good morning kay Sir CJ Ibanez sa Villaruel. Ma'am Elsie Aconia, good morning. Ma'am Ruda Donato Amago, good morning. Sir Doy Arthur sa West Villa Flores Mine Capiz. Rose Barde, good morning sa may Banwa sang Pontevedra. Kaga, happy birthday, 64 birthday kay Ma'am Rosa. Ang pagpanamiyawalin kay Ma'am Rose Barde. Kay Ma'am Dolores Abilardi, Ma'am, good morning. Nga nagapamati na kaupod si Mary Cicini Kalinaw Bilat Okon Kalinaw. Kag ang mga beach W sa Maylawaan. Ma'am Elsie Aconia, good morning. Ma'am Liwayway Bartizo, Sir Rodolfo Evangelio Jr. Boss Echo, good morning. Present na si Sergeant Ray. Good morning man kay Sir Joe Marie Rafael. Naglantaw kag nagkapamati sa Barangay Kupang, Antipolo City, Rizal. Subong man sa aton nga mga KK5, ngayara dira sa TATC, labi na sa timbangan ng bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Si Roy, kagsay mo dira nga mga kaopdanan maayong nga pagpamati. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Kag sa tanan-tanan na aton nga mga KK5 nga nagatuto ka nagpamati na subong nga agad. KK5, inyo na batian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes, pet sa 5 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. KK5, inyo kami na batian na pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindaan kag 89.7 Radyo Tabuanay sa Banwasang Pilar. Kag K5 sa ngala na gilamang sa Bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa aton sining partner sa technical side kaupod si K5 Jove Cover. Sa amon sining news director kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa amon nga station manager Miss A Ma'am Amy Orleans Birondo. Kag sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer Doc Ramil Oy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupad si K5 Roldan Bisana Villarreal. Ako naman si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Mga butika. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
2: Mm.
13: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
14: Nablang, nagulpihan ka.
13: Nagulpihan ka.
14: Gamurag-muragan ka.
13: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
14: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
13: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
14: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
13: Mm. Correct.
14: Imo na no. Mismo nga lawas.
13: Imo na healthy cells, dok.
14: Mga good
13: ang
14: cells.
13: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka enzyme no called interleukin 6.
2: Mm.
13: Ang ini interleukin 6 nga ini, basically will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag inini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
2: Mm.
13: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
15: Correct.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Ang unagin nga obra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
13: Correct.
14: Kapamatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karun sa kagout. Basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 bio ang ginainom, Sir Boy.
13: Exactly.
14: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh. Kung BCO lang, kulang man.
13: Kulang man.
14: Dapat duhagid.
17: Partner gina sila.
14: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3Bio.
13: And that is the perfect combination, no?
14: Mm.
13: Extra virgin coconut oil, may jute nga vitamin D3, is perfect and only found in D3Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
14: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
13: Correct.
14: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
13: kondisyon.
14: Kondisyon.
13: Ano
14: kung halimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Hubago nila.
13: Uh-huh.
14: Butangan la cordon.
13: Uh-huh.
14: Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
13: Cytokines.
14: Kung pala inom ka D3Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
13: TNF,
14: Mga cytokines.
13: TNF na siya. That's a cytokine, a kind of cytokine.
14: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man colony stimulating factors.
13: Cytokine man na siya gyapon.
14: Cytokine man sila. Chemokines.
13: Chemokines.
14: Chemokines, amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang paggusto la ba? Di magpagusto.
13: Di magpagusto nga.
18: Border check.
14: Ganami ni sila kung pala inom ka D3Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3Bio. The MCTs of D3Bio ang di mo na makita sa ano.
13: Hindi mo na makita sa ordinary vitamin D3, hindi mo na makitaan.
14: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. They were sa cytokines, interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3Bio.
15: D3Bio!
19: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News! Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Sporebiotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-sporebiotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporebiotics! Gadalhay ang pag-ariya!
20: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
20: Si may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
21: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C
15: mabaka nga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pag sip on.
24: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon. po na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
9: Ganito ako.
17: Tigasi.
9: Tigalapa.
17: Tigasay.
9: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko.
17: Ang Extel.
9: Supplement for men.
17: Lourdes.
9: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
17: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
9: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
28: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Lua City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
4: Memory Advance Syrup.
3: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
3: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Sa mga balita, dere sa Foro de los Pueblos. Tigulang patay sa pagpanglutang sa maayon. Sospek wala pa matumod. Lalaki ginlabo sa banwasang dao. Sospek sa ginaligar pagpanunto sa TTC. Wala sa gyapon matumod. Tricycle driver gadadakpan sa pagduso sa droga. Positibo sa drug test. Mga motorista sa dismayado sa panibagong pagsaka sa preso sang gatong. Publiko tungang reaksyon sa gidaduso nga pagbasura sang sangguniang kabataan. Kalitan sa nagluntad gas o kon kalitan nabalhag matapos ang magnitude 6 nga linog sa Eastern Samar. Marcos ginpasigurong bugos gabulig sa manapektuan sang paglupok sang bulkan mayon. House Justice Committee kumpiyansa nga may bastante nga numero sa plenaryo agud bagsaka sa Senado ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa dekaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 5 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Martes nga adlaw. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka K5 sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati nag-monitor na nagatutok na diri sa aton siriga pagpangalagad nakalansang na ay lasri tag sa ka mga radio mga ka K5 pinagi sa official ako na nakalansang na lasri tag sa ka mga radio pinagi sa 10.9 sa 100.9 MHz sa FM band FM dial. Sa mga nagatutok man sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa mga nagamonitor man sa Facebook, makitaan kita sa Biloga Pilipinas kag Kalibutan, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Mabulubog na aton sila yung tiyempo subong agan like nagligad gamang inadlaw nga do kapaang sang panahon pero subong mabulubog na ang dapyas ang hangin mga ka K5. Mayara sa mga ginabantayan kahapon duha ka mga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR mga ka K5. Ang isa manugsulod sa PAR no as of this morning while ang isa medyo malayo-layo pa mga ka K5 pero mataas ang tsansa nga ma-develop ini bilang bagyo mga ka K5. Kaysa forecast ang pag-asa may isa tub-tub duha ka bagyo kita nga ginalauman nga ma-develop diri sa Pilipinas. Sa subong nga bulan sang Mayo, inline sa ni balon tabing pinakalatest gadalagan sang panahon with pag-asa weather specialist ka K5 Veronica Torres.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 km, silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating Area of Responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula. Dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin, pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. At sa Davao at Zamboanga, ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa may Zamboanga. Pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible na ngang maging maulan sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. Follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Veronica Torres, sa gindulong latest weather update. Pagpangapian na inday, Veronica, sang DTX Coffee Mix. para mag pulupagsik kapag idaga pa para do hindi ka do nag do ay kakapangapi. O, DTX Coffee Mix ha, para aga pa lang mapagsik ka na, aga pa lang nagagata ng utok mo makafocus ka kag mangin alerto. By the way, kaapong na nabalhag ga heat index diri sa Roa City, 40 degrees Celsius. Sa Mambusaw, mataas-tahas kapon, ara sa 43 degrees Celsius. For today, mga ka-K5, mataas ang heat index na diri sa Roa City, ara sa 41 degrees Celsius. Kag sa Mambusaw, ang forecast heat index for today, 44 degrees Celsius. Isa sa pinakamataas nga heat index nga gina-forecast sa Biloga, Pilipinas, mga ka-K5. Sa mga kasimanwata sa Mambusaw, to halong-halong lang kamuda sa init, ha? No, sa aton si makuturan yung mga tagpalamati para malikawan, no, ang heat stroke, heat exhaustion, kag heat cramps sa sining mapaang mainit nga tempo, mga ka-K5. Taas heat index na today sa Roa City, forecast heat index 41 degrees Celsius, mga ka-K5. Sa Mambusaw, 44 ang kapon na record sa Roa City, 40 sa Mambusaw, 43 mga ka-K5. Isa sa may pinakamataas man nga heat index ka na record sa Bilog nga Pilipinas. 26 minuto sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Ang pinaka-latest update sa lakad sa panahon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Himo sa Marguso, di sugar sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Gusto mo makafocus kag mangin alerto? DTX Coffee Mix ang sabat mga gagay-five. Kapod sa DTX Coffee Mix, araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga gagay-five. Mga kape nga gin-formulate ginimo para sa inyo makabulig sa inyo ikang lawas, mga gagay-five. Check tanay latest update sa natabo nga shooting incident kahapon sang aga. Kahapon pa ni sang aga natabo, mga gagay-five. Dira sa Banwa sang Maayon, no, kung sa din isa dire ka persona natirohan, mga gagay-five. Dira sa Banwa sang Maayon, no, gintiro kag ginbawian gid sang kabuhi ining biktima nga ginlutang dira sa may Sitso, Ilawod, Barangay Elasaging, sa Banwa sang Maayon. Anong latest update sini sa aton sini motoridad? May detalye sa balita, naka-standby sa Number 3 Patrol with ka K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, ka-K5 Roldan, dead on arrival gid sa ospital ang isa ka senior citizen matapos nga ginlutang sang wala pa matumod nga suspek nga natabo sa sitio Ilawod, Barangay Alasaging, sa Banwa sang Maayon, alas 8:40 ini kahapon sang aga, Mayo 4. Ginkilala ining biktima nga si George Bating Binggan, George Bating Binggan, 64 anyos, nga residente man sang nasambit nga lugar. Sa aton sini nga exclusive man nga interview kay Police Captain Danilo

0: lang, badja ini nga motorcycle, kaki five roldan, kagaway na sang ano pan o konway na sang anong paman nga rason ginluthang ini no sang suspect ang biktima gamit no sang uli na tumod ining caliber 45 nga armas luthang suno man sa aton sini nga kapulisan naigo ang biktima sa nagkalain-lain nga parte sang iya sini nga lawas nga gintunaan gid sang sini nga gilayon nga kamatayon gindala pa ini sa ospital apang gindeclare no nga dead on arrival sang doktor nga nag-attender ka K5 Roldan samtang matapos ning nakomiter ang krimen sang suspek madasig ini nga nagpalagyo sa wala pa mahibaluan nga direksyon pero may mga information kita nga na receive ka K5 Roldan nga direkta ni no padulong sa may Sara sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo ang ining suspect pero para padayong panikaron ang hot pursuit operation man sang katapos ang Maayon Municipal Police Station. Ari pamatian naton ang aton sining exclusive interview sa hepe sang Maayon Municipal Police Station si Police Captain Danilo Lauron.
1: Yes sir, no? Maayong gabi mo sir, tagsa imo sini mga tagpalamapit, no? Kaginang aga, may 4 ang takma, alas 8, kurinto ang takma sa kagahon. At siya yun nga, makapatong kita sa isa katawag, sa isa ka-concern citizen nga may gin-alage, gin-lothang dito sa may barangay Alasaging, Maayon Kapiso.
0: Okay, sinunis ang aton, sinisir nga pangalan sang biktima, sir. Mahimo mo bala ma-mention, sir? Bisa na alias lang, sir.
1: Ang biktima mo ang mo si George Bating, no? George Bating Bigan. 54 anos ang edad. Nagtumantok siyang barangay Alasaging, Maayon Kapis.
0: Okay. Ano gining siyang, ano, sir, na tabo nga na o kung paano ni siya nalutangan, sir?
1: Ang biktima, no? Samtang nagpatigayon sa paghapot, sa pag-transport sa yasini nga mga kuwaya, no? Sakay sa yasini nga tricycle. Kaupot sa yasini nga hinaplos, kagisaman ka senior citizen, no? Na iya kaupot sa sambitan nga lugar. Sa hinali lang may nag-abot nga isa ka persona nga nag-sakay sa motorsiklo. Kasi so wala sang anuman nga rason, hinali ini siyang ginutang sang nasabitan niyang persona.
0: Okay. Kag-ining suspect, sir, ano, sir, na tumod ini naton, bala o po na dakpan ini?
1: Amo pa na nga ito kinasundan sa ato siya ng mga investigasyon, kagpadayang kita nga nag-conduct ng thorough investigation para ma-ibaluan naton ang identity ng suspitsado. Kaya matigay natin siyang matasampahan sa nagkasigo ng kaso.
0: Okay, so bali na lagyo ni siya dayon, gali ang suspect. So ano, wala may nakakita o mga makatistigo no, sa pagkakilanlan sining suspect, sir?
1: May nakakita sa iya sining pagsakay sa motor kag paggalutang sang biktima. Pero ang iya sining identity, wala pa sang naka discover ang tunay niyang identity. So that is why nga kinakanta pa na doon ang matulit na pag-imbestigar sa nasabitan niyang aksidente, sir.
0: Okay, sir. Kag ano, sir, may mga recoveries bala o kung ano ang gingamit nga kalibre sa armas lutang, sir, sa sining suspitsado batok sa biktima?
1: Yes, sa pagpatigayon sa pag-imbestigar sa ato sining scene of the crime operative, kagkaupod na sa ato si Maayon na PNP investigators na katigayon siya sa pag-discovery sa tatlo ka mga empty shells sa pinapatihan ng caliber 45 pistol nga mo ang ginagamit sa pagutang sa nasabitan niya ng biktima.
0: Okay, sir. Kag din ang igo, gid sir, sa victim?
1: Ang atong victim nag-suprer sa nagkalain na yung igo sa armas lutang sa iya tining nag-line-line na party sa iya sila kalawasan, sir.
0: Oo. Ano, sir, validated and arrival gini siya? O kung antes pa man nadala sa ospital na

0: ano pa ni siya, ukon buhi, ukon ano gid direkta gini siya nga napatay tugas ang pagpanglutang.
1: Ginpatigayon nato no, nga gindala nato siya sa bailan na district hospital apan ni siya ang ginpronounce sa ato sining attending physician nga dead on arrival sir.
0: Okay sir. Kag sa subong sir, ano may maginalantaw na kamo sir nga ang gulo kun motibo kun nga ining biktima ginlutang sir?
1: Yes, may ara na kita ginalantaw nga motibo apo pa ra niya pon ang ato sining ginakandak sa nga close coordination sa pamilya sa biktima kag I hope nga matagan naton ini kag matul-ek naton ang rason ang paglutang sa iya sining nasasambitan iya nga biktima.
0: Okay sir, sir, so bali na mention sir sang pamilya ba sir kung ano gid ang motibo sir kung ang nadutang ang ila sining himata man.
1: Amo lang to ang ano nila nga may mga sila ka man ka mga pag hindi pag insidihan ay sa sila man ka mga ano sang biktima that is why nga gina aton pa rin natuloy ang ato sining pag-imbestiga at para nga mahibaluhin naton ang matutuod nga rason kung nga ini siya ang ginutang kang nasabitan niyang suspetsado.
0: Okay sir, so bali may ara na kita sa person of interest sir sa sining nasambit incidente?
1: So, sabong wala pang sa person of interest but atong ginatuloy kita, no? Kinakulikta pa natin ang tanan-tanan niya mga possible evidence na magawaran sang pagka-identify naton sa suspitado. Kaya matigay natin isang masampahan sa kaso.
0: Okay, sir. Sige, sir. Lastly na lang, sir. Ang imo sinima bilin nga minsahe sa mga taga-banwasang maayo, no? Para ti malikawan man ang mga kasubong sininga mga insidente.
1: So, sa tanan nga tumuloy sa maayo, no? Ang sininga kapulisan, nagpatagin nga nag-apila sa inyo, no? Na kung may ara, di man kamudra nga mga ipupunod o kung may mga hindi kabintindihan ay sinyo sining mga barangay dapat natin na resolve ron sa matawahan ng pamahagi. Kagpatayon kita nga nag-apilar sa ato sining mga kasimanwa, diri sa banwa sa mayo nga kung may ara trita mo mga inahoptan dira nga mga armas kontra alos ang armas no na illegal. So, ginato, no, kaginapila nga inyo na nga i-surrender sa inyo sa mga kapulisan para marikawan nga ina ng mga armas magamit pa sa hindi maayo nga mga krimen katulad ng pagpatay at pagkahalit atong sinigisan sa tao.
0: Okay, sir. With this, na batian, no, kaki-fiber dan si Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sang Mayon Municipal Police Station. So, tub-tub sa karon, wala pa gid matumod, no, ang identity sa sining suspect nga naglutang sa sining 64 anyos nga tigulang samtang ati nagahakot ini, no, sang mga butong o kawayan sa sining motorsiklo dira man sa may higad sang dalan sa may Alasaging sa Banwasang Maayo, no, ang Alasaging kakifibro dando malayo na ni siya nga barangay na bukid na ni nga part sang Banwasang Maayo kag sa subong, no,
2: actually bukid na gid ni ang Alasaging kag K5 Darren loyo sini Duluan Quevedo na mga upland barangay na ning Alasaging, but the question is why gidabi may nakakita sang itsura sang suspect? Ano, isa lang siya or may kaupod sa ano yung ginasakyan?
0: Isa lang ni siya ka K5 Bulda, nagasakay sa motorsiklo. Kag suno sa aton sini kapulisan amo pa nila ila karon no gina patigayan nga investigasyon kay ti may posible no may nakakita ka K5 Bulda sa area man kag amo pa nila karon gina ano man no nga mangin makatistigo man makatestify kung ano ang itsura, no, sa sining suspect. Kag may mga na-receive kitang information nga i-ano pa nita na itong karun, no, i-verify sa itong sining kapulisan. Initial information nga sa Sara, no, sa Iloilo, nagpadulong, no, kung ang direksyon na nagpalagyo ining suspect kakipayable dan. Although wala na mentionar sa nga itong sining kapulisan, muning mga nababato na itong karun nga information na gikan man sa aton sini nga mga listeners, no, kaki Five Roldan, nga dito no nag diretso ining suspect kag i-verify pa ni natong karon sa aton sini nga kapulisan kag ano naman no ang area suno man sa aton sini nga kapulisan medyo nadugayan man ni sila kahapon sa pag respond kay malayo gid ining lugar nga alasaging kaki-5 Roldan pero tingin pasalig man sini himuon nila man ang tanan para makabalik no makakandak sang follow up no investigation angot sa sining nasambit nga insidente kaki 5 Roldan.
2: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Madamong salamat K5 Darren. So sa laktod ng istorya mga ka-K5, way pa suspect nga matudlo. No, wala pa sang suspect nga matudlo ang aton sining mga otoridad. Actually, dalanda pala sa alasaging, na mispronounce lang ni Captain Lauron, hindi ni alasaging, I believe it's alasaging. Siminto naman eh, no? Simintado naman ang area. Kag kung makita nyo sa footage mga ka-K5 provided by Maayon Municipal Police Station, kung nag-aakot sang butong ang biktima, mga ka-K5, gahakot sila butong. Naong pamangkot, ano gidya ining atraso ni George Bating Binggan na sa edad niya nga 64, gintiro pa ni kaging patay mga ka-K5? Ano gidya, bigkabugat ang atraso niya sini? May away pamilya bala ini, may kabais bala ini sa duta. Kay mga amo nga mga lugar ti usually duta, propiedad, pananom, may mga atraso mo na usually. So, kabay pa ang pamilya sining biktima mag-cooperate sa Maayon Municipal Police Station para karumatagan sa kasaragan ng kamatayon sining biktima mga ka-K5. No? Kag kun may mga nakakita da kung sino ni nagpangamot. Hopefully makatag sang dugang impormasyon sa Maayon Municipal Police Station agud matumod ini mga ka-K5 kag mapasabat sa ginimo sini nga krimen nga pagpatay no sa isa na dira ka timikabig mo naman nga tigulang 64 anyos na mo dira sa may barangay Lasaging sa Banwa sang Maayon mga ka-K5 amo na lang di kahupos ang pagpatay no gatindog kalaya gulpe kalaya tirohon ga may ginahikot kalanda gulpe kalang tirohon. Amo na ni subong mga ka-K5, kaupos iyang pagpatay. Ang aton mga otoridad, may kampanya man nga tukhang kontra armas luthang, tisin o man ang ilang nga ginapinanukto ka ginatukhang, ining mga anti-crime advocates man, promoyad to may mga criminal instincts, ini mga kapabli magpatay sa ila isig kapareho or even gun for hire, tiway Manila, ginapanuktok na kagina or even applyan sang search warrant na da. Naraso ng armas na gagamit sa pag-imo sang krimen. Kag kung may krimen, masubo lang kung ikaw biktima sang krimen, mapatay ka na lang, malubong ka, malimtan ka na lang, ang ustisya hindi pa matag sa imo. Iting ginauna sa motoridad ta panuktok ya ining mga gakampanya pagani kunta krimen. Pero adtong may mga kapabli magpatay mga ka-K5 or even mga gun for hire, hindi gani sila ka-apply bilsan search warrant na lang. Nga mutani ito pang sakao nila pang kadtuan o galing tindo nagakurog-kurog mangguro ila tanong mga balagay ang ilala masarangan ang ilagi na kadtuan. Kay delikado kadamo na da. Maayon? Sara, Pontevedra, even President Roas, Pilar, damo na da. Ang iban da, ginagamit ang armas sa pagpang-hold up. Ang iban kung wala kwarta, kung tigulutom, gapang-hold up. Gapangayo praje kung sinong palatsyon, kabaylo, subong, kabarato, na lang isang presyo per ulo mga ka-K5. Kaya muna taning gina-operate da. Para wala sa mga kasubong sini nga krimen nga posibleng matabo mga ka-K5. No. Kidelikado niya ang ila pagupot sa armas. Tinga to man abi ginapinanuktok ining mga masarangan ba lang sang pulista mo. Nadlock man sila to magkadto sa mga makabato sa ila. Mga ka-K5. Kaya isa naman to kautod ta naguraiad naman. Way takabalo kung masulbar ni kung nastasan o sining pagulat sa ustisya. kay hindi ni bag-o kapila na mga insidente nga mga muni nga hindi masulbar-sulbar mga ka-K5. Mayara kita kampanya kontra armas lutang. Pero ang ginakampanyahan mo lang, ang ila malang masarangan kag ang ara lang sa lapit. Pero itong mga ara sa bukid, mga miyembro sang gun for hire, mga miyembro sang grupo sa mahold upper kag kawatan, hindi mo operate mga ka-K5. Daso mayara man mga barangay officials gakono nagasulo-surrender karmas para lang may pang picture taking. Kahuluya. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
3: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
11: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
0: Extend Hood Superman for men.
1: Asa rin nato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis
23: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
27: Foro de los Pueblos.
28: Hold on, the best son of Villarreal.
27: Para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
2: 9 minutos ang nabilin ng test kita magdangat sa tat ng alas 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Good morning, nag-monitor si Ma'am Dolores Abilarde. Happy birthday! Sila da nga midwife sa Lawaan, si Mary Crisini Calinao Bilario. Mary Crisini Calinao Bilario. Happy happy birthday, no? Kagsalamat gid ko no sa pagpalangga sa mga barangay health workers sang barangay Lawaan, no? Halin kay Ma'am Dolores Abilarde. Good morning, Ma'am Elma Dordas Manalansan. Nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalaga diri sa Mandaluyong City sa Manila. Ma'am Becky Lana, Maing Aga, Leia Baez sa may barangay Tisa, Bernadette Omiten Calzado, Maria Fe de la Cruz, Darrell Parcon Fuerte, nagalanog na dayang speaker sa Durando Malag, Maing Aga. Kay Ma'am Belinda Prologo Martisano, good morning. Sir Roger Basamot, good morning. Nagapamati na kami diri sa imo programa Foro de los Pueblos sa aga. Ang masaligan, may kamaturan kag number one nga ginapamatian sang tanan. Samtang nagapamati, naga DTX Coffee Mix ang paborito kong ang kape, manamit na healthy pa. Thank you gid sa Roger Basamot sa Basamot family diri sa Banuas ang kwartero, naga at tutok na diri sa aton pagpangalagad. Kay Jevon Bolina, Maing Aga, dira sa Mindan, gatutok na. Rodolfo Evangelio Jr., kay Nong Imlot Dorado sa Dorado family sa may barangay Bahit, Panitan. Giselle Marco, Maing Aga, dira sa Lunoy, sa PIA, nag-monitor na. Madamo, iga salamat. Good morning man sa kay Melanie Arbes. Good morning. Dapat ipadrag test ang tanan ng mga tricycle drivers para safety ang mga pasahero. Halin kay Melanie Arbis. Actually, nagligad may surprise drug test sa Roa City Integrated Transport Terminal. Why na takabalo? Kay gimbalita lang itong may drug test after sa to. Why naman sa balita kung ano ang update sa to. But pag-check na sa regional office, login confiscate itong lisensya sa mga nag-positive to drug test. Mga ka-K5, pero tingin mo ang tanang magkuansang update, no? Mga ka-K5. Elsie Acuña, nag-monitor na. Dira sa Panitan, thank you. Gedria Ombas Calino Balbona, Maing Aga. Kay Wilfred Bisana, ginatamyaw niya lang si mama niya, Telma, sa barangay Bagot Siquito Panay. No, Ma'am Telma, dira sa Bagot Siquito Panay, Maing Aga. Halin kay Wilfred Bisana sa Pasig City. Kay Boss Eko, Maing Aga. Kay Sergeant Ray, no, Sergeant John. Kag K5 Vajomar, Maing Aga, da sa inyo sa Spearhead Calinong Radio, nagatutok na. the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Psalm 29:11. Thank you, Geda, kay Sergeant Ray sa Bible verse. Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na. Thank you, Ma'am Roda. Kay Ma'am Lisa Barrientos. Good morning, Ma'am Lisa Barrientos sa Tambacola. Si Ma'am Regina Parel, nag-monitor naman. Patrick Matias Robles, maying aga, Patrick. Ma'am Arlene Onyada Basa sa Pamilya Onyada, kagbasa sa Maluklok Norte, Ivisan, maying aga. No, thank you, sa ton sining mga suki, nga mga ka-K5 nga nagatutok na diri sa Foro de los Pueblos sa program sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Para hindi ka loading, permi, DTX Coffee Mix ang sikreto dira mga ka-K5. Kay Ma'am Gianna Vel Siloso sa Luktogan, gapamati naman ka. Good morning kay Marian Francisco sa mga BHW kag CVO, kay Marco Francisco sa Insulooban, nagapamati na maing aga. Kay Sir Mario Alfabite, no, dira sa may Inso Arnaldo sa Alfabite Family, da naga-monitor. Good morning. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Power Trio. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa nagkalainlain ng mga balatian, subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod gidaton dira sa pag-amlig sa tunikayang lawas, ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Check updates ang patrol, isa kalalaki na labaan dira sa may banwasang dao. Ano ang rason sini? Ang suspect kag biktima, kamusta ang sitwasyon? May detalye sa balitang patrol with K5, Rodney Dalanon. K5 News FM Live
3: Report. Relasyon ang isa kalalaki matapos nga nalabaan sa barangay Manhoy, Dao, Capiz. Ang biktima amo ining si alias Nick. Yara sa legal nga pangidaron, samtang ang suspect amo si alias Roy, 54 anyos kaglun sa residente sa nasambit nga lugar. Kag sa impormasyon nga aton, diri na ko ka-K5 Roldan sa Dao Municipal o kon sa Dao Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang nagainuman ang biktima, upod ang iyang mga abyan, hinali na lang nag-abot ang nasambit nga suspect. Diri kag may nagluntad man nga mainit nga komosyon na sa tunga nila nga duha, sa diin nga ining suspect nag-salud sa ilas man nga balay. Agod nga kwaon ang bolo, kag nagbalik siya sa labisa kung sa dito nag-inom-inom ang biktima, kag iya iniya nga ginlabo. No? Kag bangod sa sininga paglabo man, nagangkon sa nagkalailain nga mga pilas sa lawas ang biktima, nga ginpadangat naman sang iya sini nga mga himata sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang ini ang suspect, gindakop naman ini siya sang mga tanod antes nga gin turn over sa Second Police Mobile Force Company. So wala pa mahitokiban gid ang matuod nga rason sang siniman nga hitabo bangod nga nagapadayon ang investigasyon na sang mga kapulisan sang Dao Municipal Police Station na kag ang ini nga suspect nagapabilin man sa kustodiya sang nasambit nga police station ka K5 Roldan.
2: Okay.
3: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Foro
2: de los Pueblos. Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita. Foro no? Tapos tong gintiro sa maayon sa Barangay Alasaging, mayaraman sang ginlabo sa Dao mga ka-K5 daw, sunod-sunod maning mga insidente. Mga krimen na naman ngay nagakinabo mga ka-K5. Tining sa kuno sa Barangay Manhoy Dao, apilason ining biktima nga si alias Nick, no? Gin matapos gagin labo mga ka-K5 sang suspect nga si alias Roy, mga magkasi Mario malang dira sa may Barangay Manhoy mga ka-K5 sa Manhoy Dara dang kuno mo. Mobile Force Company ara dang ila sining detachment mga ka-K5 kaysa una ara dang kwan mo ang Special Action Force mga ka-K5. Ang dugang sining mga updates and information tutukan diri sa K5 News FM. Dos minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8 kung may mga minsay ka mo diri sa Foro de los Pueblos ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat, Kung may mga luwag, kamoy palabot nga mga minsay diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang news ini nga mga mensahe mga ka K5. By the way, good morning dira sa RV Mini Mart sa TATC Galanog de la Radyo, sa RV Mini Mart sa Teodoro Reseda Trade Center, nagapinamati sila damayng aga mga ka K5. Thank you gida sa inyo siniga pag-monitor dira sa K5 News FM. Ang mga balita sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Balan nyo subong mga ka K5. Actually, naagyan tagi ng estado sang kabuhita. Yan ang kinkaysa, ginapabayaan mo lang bala kaugalingon mo. Grabe, bakas mo. Kisa kulang natulog mo. Huwag ka na masyado gapahuway. Kay gabakas ka para sa imo pamilya. No? Gabakas ka para sa imo pamilya. Sige-sige ang imo nga pagkayod mga ka-K5. Pero, kung magmasakit ka, dira mo ma-realize nga dapat gali, kadungan sa aton pagbakas, hindi tagid pagpabayaan ang aton ikayang lawas. Nga man, kung ikaw lang ginasaligan sa imo pamilya, magmasakit ka pa, sinong magabakas para sa imo pamilya? Sino mag-provide sa ila pagkainanglanon sa imo kabataan, sa imo pamilya? Wala. Ti kung ikaw magluko sa banig sa balatian, sino maninguha? Wala. Resulta, mas mamigado ka mo, mamroblema ka mo sa dako. Gani sa mga breadwinners ang pamilya, padre di pamilya, madre di pamilya, mga kabataan nga nagabakas for their family. Kung palangga nyo pamilya nyo, kung nagabakas ka mo sa insakto, unahan nyo sa pag-amlig ang inyo kaugalingon. Nga ah, kay kung healthy ka, at least yung makabakas ka, makakayod ka dlaw-dlaw. Pero kung balatian nun ka na, nagaluko ka na sa banig sa balatian, wala na. End of the story na mga K5. Amo na nga everyday, kita diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Ga-remind gid kita dlaw-dlaw. Amligan tagidato ni kayong lawas. No, importante ginahalungan talawas ta. Mabudlay gina magkaunsang utan kag prutas ha. Hindi man na magastos. Mabudlay gina mag-ehersiso. Hindi man lakat-lakat kada 15-30 minutes a day or even 1 hour. No, at least magka-circular ng dugo sa lawas mo. Maka-function ang imo sininga kalawasan mga ka K5. And inom ka mo damo nga tubig, importante gina. Kagdugangan sa mga suplemento nga magkabulig-amlig sa aton sini nga ikayong lawas sa mga ka K5. Ang iba nahilak magastos sa supplements without thinking nga mas dako ang imo matipid kung naga-invest ka pinaagi sa paggamit sa mga suplemento ikumparar kung nagabulong ka na sang balatian mo. No? Magluwas ka daga ersisyo ka, gakaon ka masustansya nga pagkaon, ginomdamo nga tubig, DTX 500. Buligan niya ni nga mabalik sa normal imo blood pressure, blood sugar levels, malikawan ang inflammation. Kag kun bastante ka sa antioxidant sa lawas mo, nagahubin ka tulukon, madelay mong aging mo. Siyempre matigulang ka gidya, but madelay mo ang aging mo. Kung bastante ka sa antioxidant mga ka K5. Ang DTX 500, amo ning ginasaligan tanga suplemento. DTX 500 mga ka K5, damo na sini nagatumar kag nakapamatuod. Bago ng DTX 500, bastante sa antioxidants nga makabulig amlig sa tunik kayong lawas, magabulig panubo sa tun blood pressure kag blood sugar levels. DTX 500, himos ang palea leaves kag di sugar cane extract mga ka K5. Para naman mapagunang ang aton immune system, hindi ka madali-dali dapo sa mga allergies, sa mga masakit, magtumar sang Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C, the immunity booster mga ka K5. Magluwas sina para malikawan ang mga balatian nga tugas ang kagaw, ubo, sipon, trangkaso, hilanat, magtumar sang Clinica D3 Bio adlaw-adlaw mga ka K5. Clinica D3 Bio. Amo ni silang power trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Power trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian mga ka K5. Epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Kung palangga mo pamilya mo, palangga mo kaugalingon mo, nahadlo ka magastos ang dako sa pilakadlaw, invest ka sa health mo. Mag-ehersiso, inumdamo nga tubig, kaunutan kag prutas, hindi sagi pulaw, hindi sagi luklok ka ilimnon, hindi sagi ka panigarilyo, hindi sagi ka vape. No? Kag kun ka panigarilyo, kaman kag nag-vape ka, respetuha ang kinamatarong sang iban. Kung gusto mo gani, tunlon mo, bilog nga asos ang sigarilyo mo or vape mo. Ayaw na pagpasimhota ang iban. And of course, importante pagid, gatumar kita sa DTX 500, may TC kag D3 Bio mga kakay-5. Kung alang-alang sa budget, mga kakay-5, kung di mo matumar ang tatlo, pwede ka katumar dua. Ikombinar mo DTX 500 kag may TC or D3 Bio.